0: bagong episode natin ng programang School on the Air. At ako muli ito, si Teacher Cha. Good morning! It's a wonderful day today. Kasama natin sa Master Control from 8 a.m. until 9 a.m. today. Ang ating mga sound engineers, nariyan Ms. Marshall Malimban, Ms. Camilo Mali, Ms. Rona Esperanza. Ang ating executive producer, Ms. Julian Nicole Calces. Kumusta kayo? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Isang oras hatid natin ang mga bagong aral dito sa programang School on the Air. Pero bago natin simulan ang ating kwentuhan, ang ating lessons of the day, ini-invite ko kayo na mag-like at mag-follow muna sa lahat ng mga social media accounts natin. Nasa screen natin ngayon lahat ng social media platforms ng Radyo Magazine. Kung merong katanungan, mag-email sa radyomagazine@gmail.com. And also, para mas pagandahin pa ang serbisyo natin at pagbibigay ng mga kwento at makabuluhang istorya, napapanahong issue, ano? Uploaded lahat ng ito mula sa ating social media papunta sa ating official website, radiopilipinas.ph/radyomagazine. Again, radiopilipinas.ph/radyomagazine. Ayan po yung ating website. At kung wala naman kayong radyo sa bahay, hindi problema yan dahil kami po ay mapapakinggan sa ating mobile app, PBS Receiver. I-download nyo na sa inyong Google Play and App Store. Libre lang ito basta meron kayong internet connection. So ano pang hinihintay? Sabihin na kina ate, kuya, mommy, and daddy. Sana lahat ay naka-PBS Receiver na.
1: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
2: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
3: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
4: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
5: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
6: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
7: School on the Air sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Mga bata, ngayong umagang ito, espesyal ang ating episode today dahil meron tayong special guest ngayong umagang ito. Actually, dalawa sila, no? Ipapakilala muna natin ang ating unang bagong kaibigan dito sa School on the Air na magbabahagi sa atin ng mga kwento, ano, tungkol sa kung paano nga ba nabubuo yung mga libro na nakikita natin sa mga bookstore, na babasa natin, nabibili natin online. Kaya naman hindi ko na patatagalin. Sabay-sabay natin batiin ng isang maganda at masayang umaga. Siya po ang marketing manager ng Central Books. At napakapalad natin dahil kahit na sobrang aga, talagang pinagbigyan tayo live dito sa studio. Good morning, Miss Maria Corazon Sapo. Good morning, ma'am.
8: Good morning, Teacher Cha, and good morning sa ating mga tagapakinig ng School on the Air.
0: Maraming maraming salamat, ma'am. At kami po ay pinaunlakan ninyo ngayong umagang ito para mas ma-introduce natin sa mga bata, no, yung wonders ng pagbabasa.
8: Opo. Yeah.
0: At syempre, ang ganda ring alamin kung ano yung mga behind the scene, di ba? Yeah. Nakikita lang po kasi natin yung published book, pero hindi natin alam yung istorya kung paano nabuo itong mga librong ito. At ito na nga, Ma'am Corazon, ano? Kung okay lang daw po, ma'am, para mas marinig natin yung inyong boses. Ayan, palapit na lang po sa... Maraming salamat po. Ito po, Ma'am Corazon, ano? Alam naman po natin na talagang napakahalaga ng gampani ng publishing house, especially ng Central Books, ano, kung paano na ibabahagi yung mga kwento at yung mga kaalaman ng mga authors or ng mga manunulat na atin. Mari niyo po ba ibahagi sa amin, ma'am, yung proseso ng Central Books sa paglilimbag ng mga kwentong pambata katulad na lamang po ng libro ni Mr. Patrick Oyardo Opeña?
8: Yes, so salamat po sa pagkakataong ito. So magandang umaga sa ating mga tagapakinig ng Radio Magazine. Ang Central Books ay isang publishing house na mahigit na may 8 dekada sa industriya ng paglilimbag. Kilala ang Central Books sa paglimbag ng mga law books sa maraming taon. Nagsimula ang aming kwento sa paglimbag ng mga aklat pambata o children's book noong 2023 para sagutin ng hamon ng Department of Education sa pagkakaroon ng dekalidad at naayon sa mga babasahin base sa edad at reading development ng isang bata.
0: Mm-hmm.
8: So yung aming pong aklat ay nagsisimula sa Key Stage 0 hanggang Key Stage 5.
0: Mm-hmm.
8: Pag Key Stage 0 po, ito po yung from 0 to 5, meaning yung mga bata ay hindi pa nakakabasa,
0: mm-hmm,
8: pero nakaka-distinguish na sila ng kulay,
0: mm-hmm,
8: ng sa drawings, through illustration. So yun po yung Key Stage, Stage 0.
0: Mm-hmm.
8: Yung Key Stage 1 naman po is from 5 to 7,
0: mm-hmm,
8: meaning yung bata po ay nagkakaroon na ng pagkakaintindi sa mga basic sight words,
0: mm-hmm,
8: or phonics. Meron na silang konting kaalaman sa reading comprehension. This is ages 5 to 7.
0: Mm-hmm.
8: And then the next one is the transitional reading, Key Stage 2, wherein yung bata po ay nakakabasa na ng simple at meron na po siyang familiarization sa mga reading fluency.
0: Mm-hmm.
8: Dito po nagsisimula yung mga aklat ng ating author na si Dr. Patrick Ofeña.
0: Mm-hmm.
8: Usually po, yung mga libro po niya ay from Key Stage 2 hanggang Key Stage 12.
0: Mm-hmm.
8: Key Stage 5. Pag Key Stage 5 po, yun na po yung pinaka tayo po, no?
0: Mm-hmm.
8: Nasa advanced reading na tayo. Mm-hmm. Yan.
0: Mm-hmm. So, ito na siguro yung mga young adult books na pwede nating basahin.
8: Yes po.
0: So, may different stages pa po yan and then.
8: Yes. Sa central books po, ang aming mga aklat ay isinulat at tinilikha ng mga Filipino authors at mga illustrator. At ito po ay nagbibigay larawan sa ating pag-uugaling Pilipino, kapaligiran,
0: mm-hmm,
8: komunidad,
0: mm-hmm,
8: kasaysayan, alamat at kagandahang asal.
0: So may moral values talaga.
8: Opo.
0: Lahat halos ano ng mga kwentong pambata, especially po lahat ng mga libro na meron ang central books.
8: Yes po.
0: Mm-hmm.
8: Iba-ibang genre po, pero lahat po ito ay
0: nakaangkla doon.
8: Mm-hmm.
0: Tama po 'yan, Mama, no? At napakaganda niyan kasi minsan yung mga bata kasi for them to be able to learn, ano, kailangan na enjoy muna nila. Eh. Hindi mo naman sila pwedeng turuan na kailangan maging masipag ka.
8: Yeah.
0: So kailangan may tumatanim muna ng istorya sa kanila,
8: mm-hmm,
0: para mas makita nila at malaman nila yung value ng pagiging masipag. At yun yung naitutulong ng mga libro.
8: Apo, ng ating mga librong pambata.
0: Tama ka dyan, Ma'am Corazon. Ano? So ayun, nalaman na natin yung different stages ng mga books na pinapublish ng Central Books para sa mga estudyante. So hindi siya basta publish lang ng ganito. Merong bracket, ano? Parang bracket yung,
8: yes,
0: pwede natin itawag doon sa kung sino yung mga pwedeng i-cater.
8: Yes, Ma'am.
0: Mm-hmm. At tanong na rin natin, Ma'am Corazon, ano? Paano niyo po pinipili yung mga kwento na inyong inililimbag at ginagawa para ito ay maging available sa public?
8: Sa Central Book po, kami po ay namimili ng aming ililimbag,
0: mm-hmm,
8: base sa editorial quality ng aklat,
0: mm-hmm,
8: yung market demand,
0: mm-hmm,
8: yung strategic fit at financial potential ng isang libro.
0: Yes.
8: Meron bang merkado para sa ganitong istorya?
0: Mm-hmm.
8: Naaayon ba itong istorya na to sa aming mga priority titles na, mm-hmm, hinihingi ng Department of Education?
0: Mm-hmm.
8: Yan. At yung quality and original ng content. Tsaka po yung author's background.
0: Mm-hmm.
8: Importante po yun yung sino po yung magsusulat.
0: Mm-hmm. So, ayun po yung mga criteria natin, ano, Ma'am Corazon,
8: yes,
0: para masabi natin ang isang libro ay handa na,
8: yes,
0: na may publish sa publiko, especially for the young learners. So, hindi siya basta, oh, maganda yung drawing nito, eto na, maganda yung storya nito, familiar yung character dito, ipapublish na natin ito.
8: Hindi.
0: So, meron may mga criteria, kumbaga.
8: Yeah, dumadaan po yun sa scrutiny ng ating publishing manager.
0: At yun na yung deciding factor.
8: Yes po.
0: Kaya naman, napakahaba talaga sa lahat ng mga bata, estudyante na nakikinig ngayon. Mas lalo nating i-appreciate, ano, dahil ang daming tao na nasa likod ng bawat libro na binabasa at nakikita natin sa mga bookstand. Samantala, Ma'am Corazon, sa inyo naman sa Central Books, paano nyo naman po tinutulungan yung mga book authors ninyo? Sa kung paano nila may lalabas yung kanilang mga creative juices at kung paano makikilala yung kanilang mga gawa.
8: Sa Central Books po, ang author at ang publisher ay magkaagapay sa pagpo-promote ng kanyang aklat.
0: Mm-hmm.
8: Ang publisher po, which is Central Book, kami po ang nagbibigay ng marketing platform,
0: mm-hmm.
8: expertise, distribution and resources, while ang yung author po ang nagbibigay ng kredibilidad, audience at personal engagement. Sa publishing house po, kami po ang nagki-create ng mga posters, gumagawa ng mga promotional collaterals, ng social media content and videos. Kami din po ang bahala sa mga book fairs, book signing, launches, sa mga teacher training seminar. And then, nagbibigay din po kami ng media and PR support. And then, kami din po ang kumakatawan sa mga author para makipag-negotiate sa mga schools, libraries, and other online channels.
0: So talagang sa PR din, ano, napakahalaga kasi nun, mame, no?
8: Yes.
0: Yung PR na talagang makikilala yung gawa nyo, yun po yung mas mostly na tinatrabaho ng Central Books.
8: Opo. Pati lang po dapat ilalagay lang po natin yung
0: yes,
8: author,
0: oo.
8: Siya na po yung bahala.
0: Oo.
8: Tulong po yung dapat.
0: Talagang collaboration siya, no, between the publishing and the author, yung
8: yes.
0: Pagkakaroon ng mga kwentong pambata, mga children's book. At yun ang isa sa pinakamahalaga talaga, lalo ng social media, ma'am. Alam naman natin
8: yes.
0: kung gaano ka-influential
8: Apo.
0: Ang social media. At medyo matrabaho siya, ma'am. Hindi siya basta yung mag-post ka lang ng isang araw, okay na yun.
8: Yeah.
0: Kailangan yung consistency din para laging makikita ng mga estudyante, ng mga bata.
8: Importante
0: at ng target market.
8: Engagement,
0: yes,
8: yes.
0: ma'am. At kaya naman sa lahat din, ano, yan ang lagi ko sinasabi dito sa School on the Air, Ma'am Corazon, na let's support our local authors.
8: Yes.
0: Kasi iba rin talaga yung creative juices ng mga kababayan nating Pilipinong manunulat,
8: yeah.
0: diba?
8: Sa isang children's book po, nagkakaroon ng buhay ang isang kwento.
0: Yes po.
8: Sa kagalingan ng illustrator po.
0: Yun na, ano, yun po, illustrators.
8: Yan.
0: Mama, no, napakahalaga din po ng yung graphics kasi,
8: yeah,
0: di ba?
8: They're the one giving life to the story.
0: Para mas maging, ano, kumbaga, engaging.
8: Yes.
0: Mas babasahin ng bata, makulay, ang ganda ng drawing.
8: Kung ano po yung sinasabi nung teksto, yun din po yung nailalarawan ng illustrator.
0: Yeah. Oh. Kaya talagang, ano, kailangan eh, uupuan nyo talaga, no? Parehas ng book author, parehas ng illustrator.
8: Opo.
0: So, papalitan na lang sila, brainstorming na lang.
8: Yes.
0: Samantala, Ma'am Corazon, tanong na lang din po natin, ano, syempre, nakita na natin, nalaman na natin kung paano tinutulungan ng Central Books sa mga book authors. At kayo po ba ay tumatanggap din? Kunyari, meron ako isa akong book author, tapos gusto kong magpasa ng kwentong pambata. Okay lang din naman po yun, or mayroon ding prosesong pagdadaanan. Baka lang din po kasi
8: yeah.
0: may mga interesado na nakikinig sa atin ngayon, and they're looking for a platform na magkaroon po ng boses yung kwento na isinulat nila.
8: Yes po, ang Central Books po ay open para sa mga interested author or yung mga bagong manunulat.
0: Ngayon!
8: Yan. Ang gagawin lang po nila ay mag-submit sa amin ng book project proposal sa info@central.com.ph. Okay. At ang bawat aklat ay nagsisimula sa isang idea para kanino ang aklat, target audience, at kung ano yung market potential. So, yun po, pag nag-submit po sila sa amin ng book project proposal, importante po sa amin yung konsepto ng aklat. Yan. Sa ano ba yung subject nito? Sino ba yung target audience mo? And then, sa tingin mo as an author, ano ang potential nito sa market? And then, on our end, we will review the editorial quality of your book. Yan. Pag-aaralan. And then, fit ba siya sa amin po, publishing house? Baka yung kwento mo ay hindi na ayon doon sa aming yung meron po kasi kaming parang niche market. Baka hindi para sa amin yon or para sa amin yung kwento mo.
0: Okay. Yan. So, ayun. So, ang napakagandang balita naman nun, syempre kasi baka isipin nyo, yung proseso, lahat. Eh, lahat naman po talaga dadaan at dadaan sa proseso. Pero ang magandang balita, open sila for new and aspiring book authors.
8: Yes.
0: At para na lang din sa kaalaman, Ma'am Corazon, ng publiko, ano, bukod, kasi baka kala nila children's book author, children's book lang po yung meron ng Central Books. What are the other books po na kinikater po ninyo sa public?
8: Meron po kaming law books.
0: Oh, law books. Sa mga nagpa-practice ng law.
8: Yes. Oh. And next are college and academic books. At the same time, meron po kaming publish on demand. Yung mga publish on demand, ito naman po yung para sa mga nagsisimulang author na gusto nilang magsulat pero hindi pa sila ready sa malaking market para nag-experiment. They will be financing their own book to have it published. And then, ito po yung aming children's book.
0: Ayun. So, napaka-broad, ano? Malawak talaga yung mga libro na pwede ninyo matagpuan once na kayo ay pumunta dito sa Central Books. So, ayan. Merong good news para sa mga readers. May good news din para sa lahat ng mga authors. At, Ma'am Corazon, tanong ko na lang din po, bago natin makilala in a few minutes, ano, si Sir Patrick Copeña, kung saan po matatagpuan yung Central Books para nang sa ganun makabisita naman sila at makita yung napakaraming choices ng mga libro.
8: Yes, iniimbitahan ko po kayo sa aming opisina sa Central Book Supply. Ang aming pong opisina ay nasa Phoenix Building, 927 Quezon Avenue. Malapit lang po kami sa Fisher Mall. Meron din po kaming sangay sa Luzon, Visayas at Mindanao at sa aming mga piling showroom sa Quezon Avenue, sa Shaw Boulevard, sa CM Recto at sa Lyceum Makati.
0: Napakarami pala ng options natin na pwedeng puntahan. Sana po one of these days ay makabisita rin ng School on the Air.
8: Opo.
0: Sa publishing house ano ng Central Books para nang sa ganun eh makita natin mismo ano yung mga mararaming libro doon na pambata.
8: Opo, tsaka paano rin po namin siya?
0: Yes,
8: print,
0: opo.
8: Welcome po, Teacher Cha.
0: Oh, welcome na welcome daw ang School on the Air. Malay nyo magawa natin ang napakagandang content ito para makita ng mga tao ano kung paano nabubuo yung mga children's book na nababasa natin. Yan, exciting yan, Ma'am Corazon. And looking forward po kami dyan sa gagawin natin na yan.
8: Teacher Cha, add ko lang.
0: Go ahead.
8: Meron din po kaming website, www.central.com.ph. Pwede po kayo dun bumili ng aming mga nalimbag na aklat.
0: Direkta.
8: At pre-delivery po. Pag umorder po kayo sa website, pre-delivery po ang aming mga aklat.
0: Ngayon. So, mamaya ulitin natin yan sa second part ng ating show, yung website para mas marinig din ano, ng ating mga viewers and listeners. So, ayan, nakilala natin ngayon si Ma'am Corazon Sapo at ang Central Books kung paano nabubuo yung mga children's book. At sa pagbabalik natin, ito ipapakilala na natin, Ma'am Corazon, yung ating book author ngayong umagang ito, si Sir Patrick Oyardo Opeño. Kaya naman huwag kayong mag-aalis dahil magbabalik tayo dito pa rin yan sa kung saan mas fun ang learning, ang programang School on the Air.
6: School on the Air, katuwang ni Teacher at ni na Mommy at Daddy sa pagtuturo sa mga bata. School on the Air sa Radyo Magazine 1278 AM.
9: Okay, class. Recess. Break time.
10: Yay!
11: Tignan mo tong baon ko.
10: Anong baon mo? Pahingi naman.
9: Oops! Maghugas muna ng kamay bago kumain upang makaiwas sa sakit tulad ng hand, foot, and mouth disease o HFMD.
10: Hachi!
12: Teacher, ano po yung hand, foot, and mouth disease?
11: Teacher?
9: Ang hand, foot, and mouth disease o HFMD ay kumakalat sa pamamagitan ng laway at mga nahahawakang bagay. Ang mga sintomas ito ay lagnat, ubo, sipon, sugat sa bibig at paltos sa kamay at paa.
11: Naku, nakakatakot naman po!
10: Sige po, maghuhugas na kami ng kamay!
13: Para maiwasan ang hawaan, ugaliing maghugas ng kamay ng tama gamit ang tubig at sabon. Mag-alcohol rub kung walang tubig at sabon. Iwasan ang paghawak sa mata, ilong at bibig. Panatilihing malinis ang mga gamit. Kapag may nakitang senyales, agad i-isolate at magpatingin sa doktor. Ang kalusugan ng bawat bata, ating pangalagaan laban sa HFMD. Maghugas ng kamay at mag-ingat.
14: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
15: Hala, totoo? San ka sumali?
14: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
15: Naku po! Juan, scam yan!
14: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. may logo pa ng bangko.
15: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
14: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
15: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
14: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
15: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
14: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
16: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
15: Kaya huwag magpabudol, Bes!
6: School on the Air. Katuwang ni Teacher at ni na Mommy at Daddy sa pagtuturo sa mga bata.
7: School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
0: We're back! Nandito pa rin kayo sa ating programang School on the Air. At kanina, no, nalaman na natin yung behind the scene sa kung paano nangyayari yung mga paglilimbag or pag-publish ng mga children's book. Ngayon naman, kikilalanin muli kasi it's his second time ano, to be here sa School on the Air. If I'm not mistaken, first one was last year, ano, nung nakaraang taon. At ngayon na makakasama muli natin siya, babatiin natin siya ngayon na talagang congratulations dahil yung kanyang libro no na Ang Lumang Aklat ni Lolo ay nanalo sa 20th Cardinal Sin Catholic Book at yung apat na libro niya ngayon na Kwentong Pambata ay nominated naman sa Catholic Mass Media Award. Finalist. Hindi no, finalist na po yung kanyang apat na libro sa CMMA. Kaya naman sabay-sabay natin ang batiin ng isang maganda umaga all the way from US, ano, sa Amerika po ngayon, si Sir Patrick Oyardo Opeña. Sir Patrick, good morning! Naririnig na ba tayo ni Sir Patrick? Ayan, ano, syempre.
17: Hi! Yun. Good morning po!
0: Good morning, Sir Patrick! Siguro dyan, gabi ngayon, ano, Sir Patrick?
17: Yeah, gabi po ngayon.
0: At sana, Sir Patrick, ay napakinggan mo kanina yung interview natin with Ma'am Corazon sa kung paano nabubuo yung mga books natin sa mga na mga children's book, ano? Sabi ko nga, ito na, ang muling pagbabalik mo dito sa School on the Air, eh talagang awardee ka talaga ngayon sa katatapos lamang na 20th Cardinal Sin Catholic Book. And apat sa books po ninyo, Sir Patrick, ay finalist sa CMMA. So, congratulations po. Maaari nyo ba kaming kwentuhan, Sir Patrick?
17: Maraming salamat po. Babati muna po ako.
0: Oh, go ahead po. Go ahead po.
17: Teacher Cha. At sa lahat po ng mga nanonood, sa lahat ng social media platforms ng Radyo Magazine.
0: Ayan. Siyempre naman, ano, isang karangalan din po na makasama po kayo dito sa School on the Air. Samantala, Sir Patrick, gusto namin malaman yung kwento dito sa likod ng Ang Lumang Aklat ni Lolo kasi ito po yung nanalo ng Cardinal Sin Catholic Book. Maaari nyo po bang ikwento sa amin yung tungkol sa librong ito? Paano nyo nabuo? Paano nyo kinonceptualize? Go ahead po, Sir Patrick. Or medyo may delay tayo kay Sir Patrick or naririnig pa rin niya tayo. Sir Patrick?
17: Ayan, narinig po.
0: Opo, ayun. Pwede po.
17: Okay na po.
0: Opo, go ahead po.
17: Okay, sige po. Maraming salamat po. Napakalaking pagpapala para sa akin na ang lumang aklat ni Lolo. Actually, ito siya. Ayan, yeah. Hawak ko yung pinaka-book niya na kung saan ito ay kinilala bilang winner sa 28th Cardinal Sin Catholic Book Awards, lalo na dahil sa isa itong kwentong malapit sa puso ko. Dahil ang kwentong ito ay umiikot sa isang lumang aklat na maaaring tingnan ng ibang taong ordinaryo o luma na, pero unti-unting nakikilala ng bata na may bagay na hindi masusukat sa bago, maganda o mamahalin. may mga bagay na nagiging mahalaga dahil sa mga alaala, pagmamahal at kwentong nakakabit dito. Kasi bilang mananalat ni Teacher Cha, ang kwentong pambata, gusto kong makagawa ng kwento na simple para sa bata pero may lalim o mas malalim. Din ang kahulugan para sa matatanda. Kasi naniniwala ako, kasi nung nalaman ko na nanalo ako o nanalo yung kwentong ito, parang ano yun, hindi lang bilang author, parang pakiramdam ko kinilala rin ang mensahe ng kwentong tungkol sa pamilya, alaala, at pagpapahalaga sa mga bagay na ipapasa mula sa isang henerasyon patungo sa susunod.
0: Yan ang kagandahan, Sir Patrick. Ano? Hindi rin kasi makakaila po sa ating mga Pilipino na napakalapit sa puso natin ang mga kwento basta may kinalaman sa pamilya. Yun talaga yung tumatatak sa atin. And ako, growing up, ano, yan din yung mga kwento na napapanood ko sa TV, mga educational shows. Lagi at laging may relevance yung pamilya. At nakakatuwa kasi naisasali natin ito sa libro na maipapasa pa hanggang sa mga susunod na henerasyon. So, ayun pala yung kwento nitong Ang Lumang Aklat ni Lolo. Samantala, Sir Patrick, bukod kasi rito, yung apat mo pang libro ay finalist ngayon sa CMMA. Ano po yung mga pamagat nitong libro na ito at ano naman yung experience nyo habang sinusulat itong mga books na ito? Hindi biro okay, yung sige. Apat, sir, ha?
17: Alam nyo, talagang, alam hanggang ngayon, talagang overwhelming pa rin sa akin, ayan, nandiyan. Yung apat na akda na napabilang bilang finalist sa Catholic Mass Media. Actually, dalawang categories ang pasok sa as finalist sa kwentong ito under Central Books. Ito ay unang-una ang Sakim na Pilandok, Best Short Story finalist. And May Nawawalang Kulay sa Bahaghari, finalist rin po ng Best Short Story category. Tapos may dalawa rin po tayong finalist para sa Children's Best Short Story. Start po tayo sa Ang Tatay Kong All Around. At itong Rest Day na ni Nanay. Yeah. Ayan. So talagang very, alam nyo, very memorable sa akin to. Kasi unang-una sa lahat, itong dalawang ito under Best Short Story, dalawa, ito rin ang nanalo, yung ang Lumang Aklat ni Lolo. I-shout out ko lang ang isa sa mga pinakamahusay talaga. At talagang ito yung mga simula niyang mga first published books niya. Pero yung Lumang Aklat ni Lolo, ni Sir Aljon Dinlasan, ito pong ang May Nawawalang Kulay sa Bahaghari, at itong Sakim sa Pilandok, siya po ang lahat illustrator po. Siya pong illustrator.
0: Ang galing.
17: So, tatlo, plus yung isang finalist na ang Puso sa Ilawan, finalist rin po sa Cardinal Sin. So, apat po agad dun sa lahat ng mga nagawa niya na debut illustrations niya, ang pasok po kaagad at nanalo po kaagad. So, congratulations po, Sir Aljon Dinlasan. Ito naman po, Rest Day na ni Nanay. Ito po ay kay Sir Jason Kailatade. Illustrator din po ito. Alam niyo po ba, very, very memorable sa akin ito. Kasi nga po, ito po, kung titingnan niyo, ito po ay gawa sa clay.
0: Oh, gawa yun. Yung ano niya, yung
17: illustration
0: niya.
17: Yung art po niya.
0: Opo. Galing.
17: Bawat page po is clay.
0: Gawa sa clay.
17: Kaya po, gawa po sa clay lahat. Talagang hinulman niya lahat. Pinagpaguran. Talagang pinagpuyatan. Kaya super saludo po ako kay Sir Jason kasi talagang, alam niyo po yun, lagi kami nagko-collaborate, nag-a-update ng mga, ito yung itsura ng bawat character kasi nagbabago yung, nagbabago yung itsura. So, iba't ibang clay yung ginagamit niya. So, congratulations po ulit, Sir Jason. Malaking tulong po talaga yung illustrator or artist sa pagpapalabas ng, or pagpapaganda ng kwento. And ito po, si Sir John Albert Rico. Last year po, finalist din po kami sa 47 Catholic Mass Media Awards. So ngayon po, finalist po ulit kami. Isa sa mga mauhusay po na illustrator. Marami na rin po siyang nagawang mga projects po sa iba't ibang pong publishing company. At malaking tulong din po kasi po, malaking tulong din po yung yung paggawa niya ng kwento. Very, ano yun po, may humor. Talagang matutuwa at matatawa ka kasi sa bawat page may konting ano yun, may fun. Uh-huh. Talagang matatawa ka sa bawat pages na oh,

0: pong pansin sa aming mga local authors. Kaya talagang tangkilikin nyo yung lahat ng mga author sa Pilipinas. Kahit maliit man siya, nagsisimula man siya, o talagang yung mga batikan o mga kilala, talagang mahalin, tangkilikin o bumili tayo ng printed.
1: Yes. Mm-hmm. Printed talaga.
0: Ng printed copy. Talagang kahit anong genre, talagang tangkilikin natin at mahalin.
1: Ayun.
0: Ang Philippine literature.
1: Totoo yan, ano? At napakaganda rin nung binanggit ni Sir Patrick yung pagkilala doon sa mga illustrator. Kasi kanina, Sir Patrick, pinag-usapan din namin yan ni Ma'am Corazon. Sabi ni Ma'am Corazon na sobrang laki ng impact na nagagawa o influence ng illustrators sa kung paano yung mga text ay nabibigyan ng buhay, di ba? Doon sa libro. Samantala sa hindi kasi mga nakakaalam, si Sir Patrick po ay isa siyang guro ano sa States and also family man na din siya. Tapos ang dami niya na lang librong ginawa, 50 plus na. Sir, tanong ko na lang din kasi habang kinukwento niyo yung mga bagay na binanggit nyo kanina, paano nyo naman po napagsasabay yung mga bagay na ito? Family man, teacher, and also you're an author, at hindi rin biro kasi parang long distance, ano, States, tapos nandito po yung publishing house ninyo. Go ahead, Sir Pat.
0: Yes, syempre magkaiba yung time frame, yung time line, kasi umaga,
1: gabi dito. Yes.
0: So talagang syempre sa umaga nagtuturo tayo, nagpe-prepare tayo ng lahat ng mga needed na activities at iba pang mga responsibilities bilang isang educator. So pagkatapos noon, asawa rin ako. At ngayon ay ama na rin, kaya may pamilya akong gustong kumbigyan ng panahon at presensya, hindi lamang yung natitirang oras. Syempre, natutuhan ko rin ang salitang perfect time kasi nagsimula ako bilang nag-try ako magsulat. Noong 2018, yes. nanood ako, sumali ako, isinali ako sa mga workshops muna. Talagang nabigyan ako ng pagkakataon na makasali, tapos yung mga batikang authors na nagtuturo sa amin, sobrang laki talaga ng papel na ito para mas mahubog at mas matuto po kami. Malaking inspiration ko rin po yung aking nabuong pamilya, especially yung asawa kong si Jennifer Lucardo Opeña. Shout out sa iyo, especially sa aming mahal na anak, 1-year-old and saka 2 months na po si Joaquin. So, talagang mas nagiging personal para sa akin, mas makabuluhan sa akin kasi sa amin, sa bahay, pag after class, talagang nagtatry akong magsulat base ito sa mga karanasan ng mga ibang taong nakikwento sa akin.
1: Yes.
0: Ah, teka lang, pwede ba ko bang gamitin yan na bilang story? Kasi ang ganda ng story mo, pwede ko bang gawin yan na parang isa siya sa isa, bida? Pwede ko pang gamitin yung pangalan mo bilang bida? Nagpapaalam din ako. So, dun din, nag-uusap din kaming mag-asawa. Yung ako kasi ang strategy ko, pag ang word ko is momentum. Pag naka-momentum ako,
1: tuloy-tuloy.
0: Sabi ko, tuloy-tuloy. Hindi ako pwedeng maabala kasi nga naka-focus ako. So alam naman niya ng asawa ko na minsan inaabot talaga ako ng alauna, alas-dos ng madaling araw para sa pagre-revise o sa pagsusulat. Minsan naman natatapos ko siya ng hindi ko siya natatapos. Halimbawa 30 minutes, almawa. Ang tagal kong tinapos. Tapos, teka lang, mukhang hilaw pa. Bukas na nga ulit. Tapos, minsan naman, natatapos ko siya ng isang upuan. So, depende sa momentum.
1: Yes po.
0: Depende sa ano mo, sa yung gana mo sa pagsusulat. Pero sa totoo lang, kapag nagsusulat po ako ngayon, mas nabibigyan ko pa ng panahon yung salitang inspirasyon. Kasi pag-inspired ka sa lahat ng mga achievements mo, sa blessings mo, sa pamilya mo, mas nabibigyan ka pa ng idea, mas nagiging wide pa yung idea ko sa pagsusulat. Kaya malaking tulong talaga yung mga taong sumusuporta sa'yo kasi mas nagkakaroon ka ng motivation para doon sa pagsusulat.
1: Ang galing, ano? So doon, ano, mas nagagawa ni Sir Patrick na pagsabay-sabayin na kahit siya ay may full-time job and also a family man, talagang naisisingit pa rin kasi I believe, Sir Patrick, itong pagsusulat mo ng mga children's book, it's a passion din kasi . Kaya talagang yung momentum, yung pagiging natural ng mga kwento, kusang lumalabas any time of the day. Samantala, Sir Patrick, gusto kasi na ma-share dito sa School on the Air yung kwento natin. Kaya okay lang ba na sa pagkakataong ito, pwede nyo na po bang

0: gawan kami ng storytelling tungkol dito sa ang lumang aklat ni Lolo. Ito po kasi sure, nanalo yes. ng ano eh ng Cardinal Book. So, let's go po Sir Patrick ano para mas ma-enjoy natin yung ating kwentong pambata ngayon. Makikinig po kami lahat.
1: Sige po, magsisimula na po tayo sa ang kwentong Ang Lumang Aklat ni Lolo. Sulat ni Patrick O. Opeña at iginuhit ni Aljon L. Dinlasan. Lagi kami nagsisimba ni Lolo Bong. Danilo, tapos ka na bang magbihis? Tanong ni Lolo. Tapos na, Lolo, sagot ko. Ang ganda lagi ng porma ni Lolo kapag magsisimba. Guhit-guhit na polong kulay pula ang laging suot niya. Sobrang kintab lagi ng buhok ni Lolo dahil sa kanyang pomada. Bit-bit ni Lolo Bong ang isang lumang libro, isang lumang Biblia na lagi niyang daladala saan man. Ito ang librong hindi niya kailanman nakakalimutan. Lolo, medyo luma na rin ang Biblia mo, sabi ko. Apo, kahit luma ito, bigay ito ng lola saling mo. Lagi ko siyang naaalala kapag dala ko ito, sabi ni Lolo. Sasakay kami sa bisikleta ni Lolo na may sidecar. Kumapit ka, apo, at baka malaglag ka, bili ni Lolo. Habang padyak-padyak ni Lolo ang bisikleta, nakita namin ang bilihan ng mga libro. Apo, may isang oras pa naman tayo bago magsimula ang misa. Kaya dumuan muna tayo, sabi ni Lolo. Nagulat ako sa nakita ko. Ang daming tindang libro, Lolo. Danilo, apo, dito ako laging pumupunta noong binata pa ako. Dito rin kami pumupunta ng lola saling mo noong kami ay magkasintahan pa. Hanggang ngayon, bukas pa rin ang bilihang ito, kwento ni Lolo. Kasing tanda mo na siguro ang bookstore na ito, Lolo, pabiro kong sabi. Dali-dali kaming pumunta sa pakay ni Lolo sa tindahan ng libro. Agad na kinuha ni Lolo ang isang Biblia. Pinagmasdan niyang mabuti, tiningnan ang mga pahina at inusisa ang presyo. Lumaki ang mga mata ni Lolo sa nakita niyang presyo at napaubo na lamang siya. Tiningnan ko rin ang presyo ng Biblia na hawak niya. Apo, halika na at baka mahuli pa tayo sa pagsisimula ng misa, sabi ni Lolo. Pinahawak sa akin ni Lolo ang kanyang lumang Biblia habang pinapadyak niya ang bisikleta. Apo, alam mo ba kung ano ang paborito kong bersikulo sa Biblia? Tanong ni Lolo. Ano po ito, Lolo? Hindi po kasi ako masyadong maalam pagdating sa Biblia. Tumigil muna si Lolo sa gilid ng daan para buksan ang pahinang gusto niyang ipabasa sa akin. Danilo, basahin mo ang Juan Kapitulo 3, versikulo 16, sabi ni Lolo. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang buktong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Binasa ko ang bersikulo habang tuloy-tuloy ang pagpadyak ni Lolo. Apo, ibig sabihin nito, mahal na mahal tayo ng Diyos kaya ibinigay niya si Jesus para iligtas tayo at bigyan tayo ng buhay na walang hanggan kapag maniniwala tayo sa Kanya, paliwanag ni Lolo. Lolo, ang ganda naman nito. Ang ganda palang basahin ng Biblia. Oo naman, apo. Iyan ang lagi kong binabasa araw-araw, dagdag pa ni Lolo. Sa mga susunod na araw, napansin ko na may hinahanap si Lolo. Lolo Bong, anong hinahanap mo? Apo, Hindi ko makita ang luma kong Biblia. Hindi ko matandaan kung saan ko ito naipatong, sabi ni Lolo. Sige, Lolo. Tutulungan kitang hanapin mamaya. Papasok na muna ako sa paaralan. Sige, apo. Mag-iingat ka sa pagpasok, bili ni Lolo. Habang naglalakad, nakita ko ang bilihan ng libro. Teka muna, dadaan muna ako dito. Titingnan ko kung nandoon pa ang Biblia na gusto ni Lolo. Sakto, nandito pa. Gusto ko itong bilhin para kay Lolo. Pero kasha kaya ang perang naipon ko na nasa alkansya? Pumasok na muna ako sa paaralan. Gusto kong bilhan si Lolo ng bagong Biblia. Matutuwa kaya siya sa sorpresa ko? Naisip ko ulit kung kakasya ba ang pera para sa bibilihin kong Biblia mamaya. Pagbalik ko, nakita ko si Lolo na nakaupo sa tumba-tumba. Lolo, nahanap na ninyo ang lumang Biblia ninyo? Tanong ko. Hindi pa nga, apo. Baka mamaya, kapag hindi ko hinahanap, magpakitang bigla. Pabirong sabi ni Lolo. Pumasok agad ako sa kwarto para bilangin ang laman ng alkansya ko. Mag-iisang taon na rin itong ipong ko. Magkano kaya ang laman nito? Inalog-alog ko ang alkansya. Mabigat ang laman dahil karamihan ay barya ang inihuhulog ko rito. Binasag ko na ang alkansya para masimula na ang pagbibilang. 868 ang naipong ko. 650 piso ang halaga ng Biblia na nakita namin ni Lolo. Ayun! May matitira pa akong 218 piso. Itabi ko na lang ito para makapagsimula ulit akong mag-ipon. Dapat hindi malaman ni Lolo na bibilhan ko siya ng Biblia. Surpresa ko ito sa kanya. Lolo, lalabas lang ako saglit. Apo, huwag kung saan-saan pupunta ha. Huwag ding lalayo kung maglalaro ka, bili ni Lolo. Oo naman, Lolo. Ako pa ba? Sabi ko. Dumiretso agad ako sa bilihan ng libro. Kinuha ko sa pinaglalagyan ang Biblia. Mabilis ko itong binili para makabalik ka agad. Buti na lamang at malapit-lapit ito, kaya kayang-kayang lakarin. Niabot ko kaagad kay Lolo ang binili kong Biblia na nasa loob ng plastic. Ano ito, apo? Tanong niya. Lolo, buksan mo na lamang para makita mo ang regalo ko. Nagulat si Lolo sa laman. Apo, ito ang Biblia na gustong-gusto ko. Saan galing ang perang ipinambili mo nito? Tanong ni Lolo. Lolo, may naipon naman ako kaya ipinambili ko na. Para magamit mo araw-araw dahil lagi kang nagbabasa nito. Salamat, apo. Naiwan ko pala ang lumang Biblia sa ibabaw ng refrigerator, sabi ni Lolo. Nandoon lang pala, Lolo. Mas maganda nga yan dahil may bago kang magagamit. Apo, tamang-tama. Pwede mo rin itong gamitin para makapagbasa ka, dagdag ni Lolo. Binuksan ni Lolo at ipinabasa ang Kawikaan, Kapitulo 22, Versikulo 6. Turuan mo ang mga bata sa daan na dapat niyang lakaran. At kahit siya'y tumanda na, hindi siya lilihis dito. Turuan at gabayan ang bata sa tamang landas habang siya'y bata pa. At kapag siya'y lumaki, mananatili sa kanya ang mga aral na iyon, paliwanag ni Lolo. Napakasaya ni Lolo dahil may bago siyang Biblia. Bagong Biblia na babasahin namin palagi ni Lolo Bob.
0: Napakaganda. Kami ni Ma'am Corazon po, Sir Patrick, habang binabasa mo itong napakagandang libro na ang lumaklat ni Lolo. Talagang tahimik lang kami, nakikinig lang kami dito sa studio. And I believe, ganun din po yung mga kaibigan natin sa Master Control. No wonder kung bakit ito nanalo ng award ay talagang very heartwarming. Kwento ng pamilya at the same time, eh syempre yung... yung divine intervention, ano, yung talagang matututunan ng mga bata kung gaano kahalaga ang salita ng Diyos. Yun naman po talaga
1: Yes
0: yung
1: po.
0: Isa sa maituturing ko na magic mula po doon sa libro na ang lumang aklat ni Lolo. So, anong nangyari? Yung apo, pati si Lolo, pares na silang may libro, pares na silang may Bible.
1: Yes.
0: Diba? So, blessing pala, Sir Patrick, yung nangyari sa pagkawala ng libro ni Lolo. Kasi kung hindi nawala yon, hindi makakabili si Apo ng libro, hindi siya magkakaroon ng sarili niyang Bible. So, ayun pala, ang blessing. Napakaganda,
1: yes,
0: Sir
1: po.
0: Patrick.
1: Pinagsama natin yung Christian life plus dahil mathematics teacher ako,
0: yes, opo,
1: pagtuturo
0: yun
1: sa bata ng financial literacy.
0: Totoo, yes.
1: Pinag-combine natin lahat.
0: Mm-mm.
1: Na marunong matututo siyang mag-ipon at may goal siya kung paano niya gagamitin sa tama.
0: Tama, tama. Yun din po. Yun din. Ah. Gusto ko rin maisingit yan, ano, Sir Patrick, yung kahalagahan din ng financial literacy. So, kumbaga sa ulam, Sir Patrick, ito ay kumpleto sarikado. Kaya po ito ay nagwagi. At nakakatuwa na sana, Sir Patrick, marami pa tayong kwento na magawa at mabahagi, ano, na talagang kapupulutan ng aral ng mga bata ngayon hanggang sa mga susunod pang henerasyon. At panghuli na
1: yes,
0: lang kay
1: po.
0: Ma'am Corazon at kay Sir Patrick, tatanungin ko na lamang po kayo ng inyong mga mensahe sa lahat ng mga tumatangkilik ng mga libro na sariling atin. Ano po ang inyong mga payo at syempre po yung encouragement na rin, ano, para talagang tangkilikin nila yung mga kwentong kagaya nito. Go ahead po, Ma'am Corazon.
2: So, sa akin pong panghuling imbitasyon sa inyo, sa lahat po ng gustong magsulat ng aklat, especially sa children's book, kung meron po kayong isang bagong kwento na naglalarawan ng ating kagandahang asal, kultura, kasaysayan ng Pilipinas, welcome po kayo sa Central Books. Mag-submit po kayo ng inyong book project proposal at who knows, maging katulad din po kayo ni Sir Patrick Opeña. Malaki po ang pinto para sa mga paglilimbag ng mga aklat para sa children's book.
0: Maraming maraming salamat, Ma'am Corazon. Ano, very inspiring yun para sa lahat ng mga book authors ngayon na gusto rin maging katulad ni Sir Patrick Opeña. Sir Patrick, kayo naman po ang message nyo po para sa lahat.
1: Ang message ko para sa lahat ng mambabasa, lalong-lalo na, tangkilikin natin ang printed books, especially ang Central Books. At napakalawak ng platform ng Central Books para makapag-order. May Lazada tayo, may online website, meron tayong Shopee. Maraming ways para makapag-order. Ang daming titles noon, ang daming, sobrang daming authors na ang Central Books, kaya tangkilikin ninyo. Pangalawa, huwag kayong matatakot na magbasa. Kasi alam nyo, sa nakita natin, yung last na International Book Fair, MIBF, ang daming, maraming pumunta. Ibig sabihin, maraming nagbabasa ng libro. Kaya ngayon, in-encourage ko ang lahat na magpatuloy tayo, mahalin natin ang pagbabasa, kasi mas marami tayong matututuhan. At sa lahat ng aspiring at gusto maging maging author, gusto maging illustrator, huwag kayong matatakot na hanapin yung identity nyo bilang author, bilang illustrator, kasi naniniwala ako na yung kapag nagsimula yung pangarap ninyo, talagang lahat gagawin ng Diyos ng 360, hindi mo malalaman, mamamalayan na nandun ka na pala sa kung nasaan ka man ngayon. At
0: ayun,
1: sa lahat ng mga bagay, sa lahat ng mga bagay, idulog natin lahat sa Lord. Lord, tulungan niyo po ako, i-guide niyo po ako, kasi si Lord ang nakakaalam ng lahat.
0: Napakaganda nun, ano, talagang yung compass natin lagi-lagi kay God talaga sa lahat ng mga ginagawa natin. Siya at siya talaga para hindi lang pagpalain tayo, kundi maging instrumento tayo para maging blessing sa iba. Yun naman yung legacy na ginagawa ng mga manunulat kagaya po ninyo, sir, and also po sa inyo po sa Central Books. Ayan ang natutunan natin ngayon, kaya sa lahat ng mga bata, sana na-enjoy nyo yung ating kwentong pambata. Hayaan ninyo sa mga susunod pa, marami pa tayong kwentong ibabahagi na talagang tutunaw ng inyong mga puso at talagang magbibigay sa inyo ng aral, no? Para naman si Mommy at si Daddy ma-proud. Aba, ang galing ng anak ko, ang talino na, ang bait pa. All because dahil natututo sila doon sa mga libro na binabasa nila. At sa pamagitan niya, nakukulang na tayo sa oras, Sir Patrick. Ma'am Corazon, maraming salamat po sa pagpapaunlak sa amin. Thank you so much. And maraming salamat din sa ating Master Control Sound Engineers natin, Ms. Marisol Malimban, Ms. Camille Umali, Ms. Rona Esperanza, ang ating Executive Producer, Ms. Julia Nicole Calces. Maraming salamat. Sabay natin sabihin ito, Sir Patrick and Ma'am Corazon, ha? Bukas muli, pag sapit ng alas 8 na umaga, sabay-sabay tayong tumutok sa ating mga radyo, sabay-sabay tayong matuto dito lamang sa kung saan mas fun ng learning sa programang
3: School on the Air.
0: Maraming salamat po at ingat kayo.
4: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata. School on the Air sa Radyo Magazine 1278 AM.
5: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
6: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
7: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
8: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
9: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
10: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
11: Radyo on the go.
10: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
12: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
10: Libre to, ha?
12: Walang bayad?
10: Oo, walang bayad!
12: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
13: Mainit na usapin ngayon ang Paxilica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Paxilica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Paxilica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
14: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya, no? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
13: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
15: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
13: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Paxilica ay hindi lamang proyektong imprastruktura. isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
4: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: This is a public service announcement.
11: Discipline is the key.
16: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
11: Kilatisin ang sarili,
16: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
11: Importante rin na ating laging isipin,
16: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
11: Isang mahalagang paalala
16: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: This is a public service announcement.
17: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Magazine.
18: 1278 AM.
19: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Magazine 1278.
20: Bubungad sa umaga.
21: Trending issues na pinag-uusapan.
3: Mga programang aabangan.
22: Agahan hanggang hapunan.
3: 66 Informasyon.
23: GIS, your General Information Station.
24: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Para sa ulo ng ating mga balita, usapin sa nuclear energy, itinuturing na isang mahalagang paksa na mapag-uusapan sa working visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Singapore. Para sa detalye, may ulat si Alvin Baltazar.
1: Radyo Magazine, report, report, report.
2: Inaasahang magiging importanteng usapin ang nuclear energy sa harap ng gagawing pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Singapore Nuclear Research and Safety Institute. Ang gagawing pagbisita ng punong ekutibo sa Research Institute ay bahagi ng magiging aktibidad nito kaugnay ng working visit ng Pangulo sa Singapore. Sinabi ng DFA na magiging mahalagang topic ang nuclear energy lalo't lumalaki ang pangangailangan ng Pilipinas sa enerhiya. Tulad na din ito ng mga industriyang nangangailangan din ang malaking capacity ng energy supply gaya ng AI at data centers. Sinasabing maraming makukuha ang kaalaman sa Singapore sa larangan ng nuclear research, safety, regulation at capability building. Nagulat mula sa Singapore para sa working visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
0: Samantala, prosecution adviser iminungkahi ang malalim na investigasyon sa pondo ng China sa Kalye 88. Posibleng paglabag sa saligang batas, sisilipin. Para sa detalye, pakinggan natin ang ulat ni Melanie Valdez Reyes.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
3: Nanawagan si House Prosecution Advisor at Spokesperson Ace Barbers ng isang malaliman at masusing investigasyon mula sa mga kinaukulang ahensya ng gobyerno kasunod ng bagong revelasyon tungkol sa kumpanyang Kalye 88 na may kaugnayan kay Vice President Sara Duterte at sa kanyang asawang si Attorney Man Scarpio. Ayon kay Barbers, maliban sa isyu ng pananalapi, posibleng lumabag din si VP Sara sa mga probisyon ng saligang batas na nagbabawal sa mga opisyal ng gobyerno na tumanggap ng mga pondo mula sa dayuhang bansa, lalo na para sa mga pribadong negosyo o trade obligations. Sa naging katanungan o clarificatory question ni Senator Judge Risa Ontiveros, napag-alaman na ang mga kumpanyang nakabase sa China ay nagpapadala ng malalaking remittance sa Kalye 88 Food Corporation na may direktang ugnayan sa Communist Party of China o CPC. Ayon sa mambabatas, isang mabigat na usapin ito na maaaring magkaroon ng direktang implikasyon sa national security. Ipinaliwanag ni AMLC Executive Director Attorney Ronel Buenaventura na ang mga suspicious transaction reports o STRs sa Kalye 88 ay naiflag na transaksyon dahil walang nakitang underlying legal o trade obligations, economic justifications para sa napakalaking cash inflows na nagmula sa mga kumpanya sa China. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
0: At sa iba pang balita, HMO coverage para sa lahat ng public school teachers isinusulong ng Marikina Solon. Para sa detalye, may ulat si Kathleen Forbes.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
4: Isinusulong ni Marikina Representative Miro Kimbo ang pagbibigay ng HMO coverage sa lahat ng guro sa pampublikong paaralan. Sa House Bill 11603, inaatasan ng DepEd na kumuha sa pamamagitan ng competitive bidding ng lisensyato at accredited na HMO na may nationwide network ng mga ospital at healthcare providers. Sakto ng panukala ang outpatient consultation, laboratory tests, diagnostic procedures, hospitalization, emergency care at annual physical examination. Kasama rin dito yung mental health service gaya ng psychiatric o psychological consultation at therapy. Dinikimbo na dagdag ito doon sa kasalukuyang medical allowance at benepisyo ng mga guro at hindi papalit o kabawasan. Ayon sa mambabatas, makatutulong ang mas maasang healthcare access upang mas maaga makapagpagamot ang mga guro at mapawasan yung kanilang personal na gasto sa pagpapagamot. Diin niya na kung nais maprotektahan ang kalidad ng pampublikong edukasyon, kailangan din pangalagaan ang kulusugan ng mga gurong nasa frontline nito. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
0: Report. At sa iba pang balita, Senador Kiko Pangilinan ay sinusulong ang mas madaling access sa pautang para sa maliliit na mangingisda. May ulat si Nympha Asuncion.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
5: Isinusulong ni Senador Kiko Pangilinan ang dalawang panukala para mas mapadali ang pag-access sa formal na pautang ng mga maliliit na mangisda. Layunin ang Senate Bill 2514 na tugunan ng mga hadlang sa pagkuha ng puhunan ng small-scale fisher folk na kadalasang walang tradisyonal na collateral at nakakaranas sa pabago-bagong kita dahil sa panahon sa huli at presyo ng gasolina at iba pang panganib sa kanilang kabuhayan. Sa ilalim ng Senate Bill 2514, maaaring gamitin bilang collateral sa pautang ang mga movable asset ng mga maliliit na mangisda gaya ng bangka, fishing gear, cold storage, receivables mula sa bentahan ng isda at maging ang future catch. Samantala sa SB 2513 na isipanglina na ilaan sa fisheries at aquaculture ang 10% ang 25% credit quota ng mga bangko para sa agriculture at fisheries financing. Kalahati ng naturang alokasyon ay dapat mapunta sa small-scale fisher folk. Ayon kay Pangilinan, mahalagang mabigyan ang abot-kayang puhunan ng mga mangisda para madagdagan ang kanilang huli at mapalakas ang supply ng isda sa bansa. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
0: At para pa rin sa tuloy-tuloy na balita, kakulangan sa Product Standards Enforcement, pinatutugunan ng pribadong sektor. Para sa detalye, pakinggan natin si Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
6: Nanawagan ng agarang aksyon ng iba't ibang sektor sa Department of Trade and Industry o DTI para mas mahigpit na maipatupad ang product standards at mapigilan ang pagpasok at pagbebenta ng mga substandard na produkto. Kabilang sa mga tinukoy na produkto ang mga steel bar, batteries at LPG. Ayon kay Philippine Iron and Steel Institute President Joel Ronquillo, sa 500 steel bar samples na sinuri ng kanilang grupo, halos 200 ang lumalabas na substandard. Hindi ito maaaring maging mapanganib sa kaligtasan ng paggamit ng mga substandard steel bars, lalo na sa mga gusali at infrastruktura. Dahil dito, iminungkahan ng grupo ang total ban sa induction furnace para sa construction grade steel, agarang pagpapatupad ng PNS 49-2026 bilang mandatory standard at patas na kompetisyon. Ayon naman sa Alliance Agricultura, problema rin ang mabagal na aksyon at kawalan ng feedback sa mga isinampang reklamo laban sa mga manufacturer ng substandard products. Ayon din kay FBI Chair Emeritus Jesus Aranza, nakatakda sila maipag-ugnayan sa Bureau of Customs kaugnay na umano'y pagpasok ng mga substandard at smuggled products. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
0: At para sa ating pangwakas na balita, pamahalaang lungsod ng Maynila, posibleng palagpasin ang mga traffic violation mula sa mga emergency vehicles. Para sa detalye, may ulat si Lawrence Tanhoko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
7: Maaaring ikonsidera ang mga motorista na makalabag sa batas trapiko dahil sa napatunayang emergency sa ilalim ng No Contact Apprehension Policy o yung NCAP sa lungsod ng Maynila. Ayon kay Manila Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso, maaaring muling suriin ang violation kung mapapatunayang napilitang lumabag ang isang motorista gaya ng pagtawid sa red light dahil sa isang emergency. Binigyan din ni Moreno na mahalagang mapatunayan muna ang emergency bago ikonsidera ang paglabag. Tiniyak naman ng alkalde na tuloy ang pagkapatupad ng NCAP upang mapalakas ang disiplina at kaligtasan sa mga kalsada sa buong lungsod. Mula pa rin dito sa Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
0: At tiyan ang mga balita, ngayong araw na ito ang oras, 11:01 makalipas ang alas 9 ng umaga. Ako si Jolimar Acuyong.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas.
10: Interesting na usapan.
11: Hindi heavy.
12: Tugtugang chill.
10: Suave.
13: Learning from home, may ni Maring.
14: Radyo Magazine.
15: 1278 AM.
9: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
11: Fake news yan! Mali!
14: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
11: Fake news yan! Mali!
15: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
11: Fake news yan! Mali!
16: Ugalihing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
17: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugalihing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
18: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
17: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
18: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
17: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
19: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabay mo nga, lalaki ako.
9: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganto? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
20: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
9: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko na ang buhay ko.
19: Huwag!
16: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
21: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
22: Mamangha sa mayaman natin sining, kultura at kasaysayan.
21: Radyo Magazine, 1278 AM.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo! Publiko!
25: Mare, anong latest? Nabalitaan mo na ba?
26: Musta ka, Mare? Para sa sari-saring chika, light na usapan at kwentuhan may sense. Mapa-health, lifestyle, iba't ibang trending topics, or kahit anong ganap mo sa life. Magkumustahan na
27: sa Radyo Magazine 1278.

0: Isang magandang araw po sa ating lahat. Good morning everyone. Kumusta mga mare? Kayo po'y patuloy na nakikinig sa Radyo Magazine 1278 kHz. Kasama po ang inyong lingkod na si Jolie Mar. Ako yung aka Maring Jolie. Para sa isang oras na kwentuhan at tsikahan dito sa Musta Ka Mare. Ang oras po natin, 16 minuto makalipas ang alas 9 ng umaga. At ngayon nga po ay araw na ng Miyerkules. Today is Wednesday, mga mare, mga pare. It's October 7, 2026. And today po, no, very special day din dahil ipinagdiriwang nga po natin itong Museums and Galleries Month. Ano? Later on, maya-maya nga po, ano, we will discuss further kung ano ba itong pagdiriwang o celebration na ito. But for now, gusto ko po muna kayong anayahan na i-like at i-follow ang aming social media pages. I-search lamang ang At Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok, and YouTube. Again, ang username po natin ay At Radyo Magazine. At kung meron po kayong gustong ipadalang mensahe o liham, hindi lamang po dito sa MKM kundi sa buong istasyon ay pwedeng-pwede rin po sa pamamagitan ng ating email address na radiomagazine@gmail.com. Kaya gusto ko rin pong gamitin ano ang pagkakataong ito na anyan kayo na magpadala sa amin ng letter dahil isa nga po sa mga segmento na aming programa ay ito pong Dear Mare, kung saan binabasa natin ang liham mula sa ating Mare community. Ano? So again, ito po ay open for everyone, hindi lang sa mga kumare natin. Ngayon din, syempre, sa ating mga kumpare. At ito po ano ay pwedeng-pwedeng kahit saan po ano, tungkol man po ito sa pag-ibig, kaperahan, budget, ano, or kasiyahan, anything under the sun, ano. Madalas love story ayan ang mabenta sa atin ano pagka dating nga sa sharing ng kanilang liham or ng letter. Or if pwede rin po kung meron kayong gusto ng tips or advice, or if you could just simply share your stories, pwedeng-pwede rin. Ano? Ipadala lamang sa ating social media pages or anonymously, pwede rin. Kung ayaw po ninyong magpakilala, pwedeng-pwede. Ano? Isend lamang sa ating email na radiomagazine@gmail.com. At bukod nga po dito, syempre, inaanyahan ko rin po kayo na i-download itong ating mobile application na PBS Receiver App. Ito po ay mobile app where you can listen hindi lamang ang central stations, kundi gayon din ang provincial stations under the Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, o PBS-BBS. Ano? Ito po ay downloadable, available for free sa Google Play kung kayo ay Android user, and sa App Store naman po kung kayo ay Apple or iOS user. So again, mga mare, mga pare, ano, i-download nyo na po itong PBS Receiver App dahil bukod sa inyong mga talapihitan, sa inyong mga radyo, ay kasabayan nga po tayo. Napapakinggan dito sa PBS Receiver App live na live, ano? And syempre bukod po yan sa ating Facebook and YouTube live streaming na kasabayan rin napapanood sa kasalukuyan. And para sa mga kumare at kumpare naman po natin na mahilig magbasa, gusto ko rin kayong invite ano, na bisitahin naman po ang ating website. Visit radiopilipinas.ph/radiomagazine. So dahil tayo nga ang The General Information Station, ay pwedeng-pwede po kayong makapagbasa dito ng mga artikulo, mga articles, feature stories, light stories, ano may mga trending or viral stories nito, ano, ay pwedeng-pwede nyo pong basahin dito. Yung mga istorya po, mga writing, mga write-ups na nandito, ano, ay isinulat hindi lamang ng inyong lingkod. Gayun din ang mga kasamaan po natin dito sa Radyo Magazine. Tukol man yan sa education, women empowerment, tourism, culture, parenting, environment, arts, ano, anything under the sun, ay pwedeng-pwede nyo pong masubaybayan or mabasa dito para manatiling updated nga, ano, mga mare, mga pare, alamin kung anong mga kaganapan sa iba't ibang panig ng bansa, ano, or ng lugar dito sa atin, ay bisitahin ng radiopilipinas.ph/radiomagazine.
1: Uy, Mare! Alam mo na ba yung latest? Wow! Updated yan!
2: Musta ka, Mare? Sa Radyo Magazine 1278.
0: Alright, it's 20 minutes. Ayan, ano, makalipas nga po ang alas 9 ng umaga. At sa pagkakataon po ito, ay dadako na rin tayo sa isa sa mga segmento ng ating programa, ang Dear Mare, kung saan, as I have mentioned earlier, ay binabasa po natin ang liham mula sa ating Mare community. And with that, hindi ko na nga po patatagalin pa. No? Babasahin ko na ang liham na ipinadala sa atin for today.

Dear Mare, magandang araw at hello October. Ang bilis ng panahon, Mare, parang kailan lang September pa. Tapos, ito na naman tayo sa bagong buwan. Habang papalapit na ang holiday, ang sarap ding huminto sandali. Mag-explore at may matukulasang bagong bagay. Ako nga pala si Andrea Santos, 28, from Pasig City. Aminado ako, hindi talaga ako mahilig pumunta sa museum. Kapag may nagyayaya sa akin, ang unang pumapasok sa isip ko, ano naman ang gagawin ko ron? Masanay kasi ako sa mga gala na may pagkain, shopping, sine o coffee shop. Feeling ko dati, boring lang sa museum at para lang sa mga mahilig sa history at art. Pero nitong mga nakaraang araw, napaisip ako dahil Museums and Galleries Month ngayong Oktubre. Baka kaya hindi ko lang siya nagustuhan dahil hindi ko pa talaga binibigyan ng chance. Pero curious ako, Mare. Kailangan ba talagang mahilig ka sa history or art para ma-enjoy ang museum? At kung first time kong pupunta, ano or paano ko ba mas ma-appreciate ng hindi feeling na kailangan kong maintindihan ng lahat ng makikita ko? Baka ito na ang sign para subukan ko naman, no, Mare? Malay mo, may matuklasan akong interesting na kwento na hindi ko pa alam. Yun lang, Mare, maraming salamat. Lubos na gumagalang, Andrea Santos.

0: Alright, ayan, maraming salamat sa ating letter sender na si Maring Andrea Santos, ano? And tulad nga na nabanggit ko kanina, mga mare, mga pare, ano? It is a very special month. Ang dami nating ipinagdiriwa ngayong buwan na ito, ano? Pero ngayon nga po, ano, mag-focus tayo dito sa museums and galleries month. Pero siguro, bago tayo, ano, bago natin pag-usapan itong dilemma ni Maring Andrea, alamin muna natin ano ba itong Museums and Galleries Month. So, ito pong Museums and Galleries Month, ano, ay ipinagdiriwang sa Pilipinas tuwing Oktubre. So, sa kasalukuyan, ngayon pong buwan na ito, ano, ay tinatawag nating MGM, Museums and Galleries Month. Nakalista po ito under ng National Commission for Culture and the Arts. So, technically, NCCA po, ano, ang bumubuo or isa sa mga nagpatatag nitong Museums and Galleries Month bilang buong buwang observance. At ito po ay tinatag sa pamamagitan ng Presidential Proclamation Number 798 series of 1991 na nilagdaan po noong September 12, 1991. So we have been celebrating Museums and Galleries Month, ano, since 1991. And as I have mentioned earlier, ang National Commission for Culture and the Arts, o ito nga pong NCCA, ano, na tinatawag, ang itinalagang lead agency para sa taunang pagdiriwang ng Museums and Galleries Month. Pero mga mare, mga pare, ano, from those words nga po na Museums and Galleries Month, hindi lang po museum, ano, ang sakop nito, kasama po ang mga art galleries at iba pang cultural institutions na tumutulong sa pagpapalaganap at pangangalaga ng Philippine art, history, culture at heritage. At makikita rin po sa mga programa ng NCCA ang suporta, syempre, para sa mga museums, galleries, visual arts, research, documentation, at cultural heritage. At ito po, ano, ay fun fact din po dahil may magandang historical connection na ang MGM, ano, ang Museums and Galleries Month nga po sa development ng Philippine art scene. Dahil ayon po sa NCCA noong early 1990s ay dumami ang mga art galleries sa bansa kasabay po ng mga hakbang para suportahan ang arts sector. So isa po ito sa mga naging legal basis nitong binanggit natin na Proclamation Number 798. So nakakatawa, ano, kasi even before pala ay mas marami ng mga Pinoy na ano ang tumangkilik talaga sa sining o sa arts. Actually, hindi lang sining at arts, 'di ba? Kasama dito yung kultura ng Pilipinas. So, ito bang mga nabanggit natin, ano, syempre galing rin ito sa NCCA mismo. Ito ay kanilang ipinaliwanag sa atin since sila nga ang lead agency para sa Museums and the Galleries Month. Alright, and ayan po, ano ang ilan sa mga dapat nating malaman tungkol dito sa Museums and Galleries Month, ano? And maya-maya, in a while, syempre may mga mare tips din tayo sa kung paano nga ba natin pwedeng i-utilize yung time natin para po sa pagbisita sa mga museums. Lalo na ngayong buwan, ito na yung chance natin, mga mare, mga pare. And later on, magsha-share din ako ng ilan sa mga museums and art galleries dito sa atin, ano, na libre lamang po, walang bayad, ano. So, I'm not sure, siguro hindi kasi aware iba, ano, na may mga museums na libre lang. Or kung may bayad man, very minimal lang, hindi naman ganun kalaki. Diba? Minsan entrance fee lang, 50 pesos, 100 pesos, pero yung mga government-owned, diba, ay libre nga lang eh. So, mga mare, mga pare, hopefully, ano, mas marami ang maingganyo sa atin na bumisita sa mga museo, sa mga art galleries para nga po, ano, mas ma-appreciate pa natin ang kultura, ang art, ang history na mayroon tayo. Pero for now, ay bigyang daan lamang po natin ang ilang mga paalala. Huwag po kayong aalis, magbabalik po ang Musta Ka Mare.
1: Tara't magkamustahan na sa Musta Ka Mare sa Radyo Magazine 1278.
2: Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
3: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being of Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
2: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
3: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
2: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at di kalidad.
3: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
2: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
3: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
2: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
4: This is a public service announcement.
5: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra tax scams. OPLAN contra tax scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
4: Huwag i-click ang link.
5: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Cam.
4: This is a public service announcement.
6: A public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
7: World class na tanawin. Explore na natin.
8: Love the Philippines.
7: Likhang sining na proudly Pinoy.
8: Inflex na yan.
4: Radyo Magazine
9: 1278.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
12: Uy, Mare, alam mo na ba ang latest?
13: Wow, updated yan.
1: Musta Ka Mare
14: sa Radyo Magazine 1278.

back mga mare, mga pare, kayo po'y patuloy na nakikinig sa Radyo Magazine 1278 kHz. Kasama pa rin ang inyong lingkod na si Jolimar, ako yung aka Maring Jolie, dito nga po ano, sa programang Musta Ka Mare. At syempre, ito nga po ano, ang ilan sa mga mare tips na ibibigay natin, ano, especially para sa mga first time na siguro bibisita sa mga museums or art galleries. Pero actually, this is not specifically for first timers only. Pero syempre, ang ilan sa mga mare tips natin ay siguro we could say na para sa mga beginner, ano, or maybe beginner friendly, ano, kasi iba sa atin medyo ang nangyayari na intimidate, eh, 'di ba? When it comes to going to museums, parang iba, it's either intimidating for them kasi they would think na ay baka mga shala-shala 'yung tao diyan, ay baka 'yung mga pangmatalino lang 'yung tao diyan, mga mahilig sa history, di ba? May ganyan. Or the other way around. Yung iba naman parang, yun nga, tulad ni Maring Andrea na ating letter sender, di ba? Questionable for her na pumunta sa museum. And she would ask, ano? She'd ask, ba't ako pupunta dyan? Di ba? Parang some people kasi would say, di naman ako mahilig sa arts, di naman ako mahilig sa history, baka di ko lang ma-appreciate yan, baka I would feel bored pag pumunta ako. Di ba? May mga ganyan. Pero syempre, eto mga pare, ano, para simulan nyo na, now na, ano, kung ano ba yung mga pwede or dapat nating gawin sa pagbisita sa mga museum. Dahil na, ngayon nga po, ano, ay museums and art or museums and galleries month.

good and saan ka dapat magtatapos. So, yes, better do that, diba? Kasi para at least, hindi ka maligaw. Para yung moment mo when you enter a museum ay smooth lang, ano? And again, hindi nyo rin ho kailangan magmadali. Unless siguro may time limit. Kasi I remember pagka may mga tour, ano? Minsan nakikiusap naman eh, yung mga curator, yung mga staff inside the museum na, ay ma'am, pasensya na kasi may naka-schedule na guests kami, may mga group tour, may mga estudyante paparating, ano, we could only give you 15 to 30 minutes to roam around, ano, to check our art pieces or to check our ito nga po, ano, yung meron inside the museum. So, minsan may ganun naman, nakikiusap sila. Pero kung hindi, kung wala naman, diba, enjoyin mo, mare, pare, basahin mo yung description, tignan mo yung makakapukaw sa mga mata mo. So, I guess, and you do not have to read everything, basically. But if you want, you can, diba? At ang nakakatawa ngayon sa mga museums, mga mare, mga pare, diba? May translation na sila. So, may English translation, may sariling language natin. And kung sa province pa, minsan yung sariling language na meron sila sa probinsya, diba? So, that's one thing, ano, hindi ko kailangan na alam natin ng lahat. Kasi, ano mong purpose? Kaya tayo bibisita sa mga museums at sa galleries, diba? Hindi lang naman for the aesthetic. Diba? Hindi lang for the aesthetic, kundi para rin matuto tayo. So, that's where we can start. Pagpasok mo sa museum, you read the descriptions, you check the art, ano, you check the historical piece, you check everything, ano, and of course, do not touch, kasi usually, yun naman ang number one rule, diba, huwag hahawakan, diba, basahin lang, or tignan nyo kung tungkol saan ba yung meron doon sa museum or sa art gallery na pinuntahan mo. Pero bago ang lahat, ano, minsan manalimutan lang tayo pala, mga mare, mga pare. Bago ka pumunta sa isang museum, of course, you have to check the details first bago ho kayo pumunta. Alamin po natin yung schedule, number one, syempre. So, may mga museums at art galleries na usually, ano, if as far as I know, kung di ako nagkakamali, Monday sila close, ano, kasi ang opening nila is madalas Saturday, Sunday, kasi yun yung walang pasok, diba, parang ang nagiging kapalit nun, Monday yung sarado nila, or maybe the other way around, Friday naman, pero hindi, parang alam ko madalas-kadalasan, or karamihan sa mga museums and art galleries, Monday sila sarado, pero yung iba, hindi, wala silang closing time, or wala silang closing day pa. They have closing time, of course, pero yung araw na magsasara sila or not allowed na pumasok ang mga tao, may mga ganong pagkakataon, ano. So, I think National Museum is one of them. Pero may mga pagkakataon din, di ba, if makikita ninyo, if naka-follow kayo, I think it is Intramuros Administration sa kanilang Facebook page. Minsan may mga nakapaskil, minsan may mga paalala na ang National Museum may pansamantalang magsasara for this day, blah blah blah, sa kadahilan ng blah blah blah. Diba? Minsan may ganun naman eh. Minsan parang ang nangyayari kasi may mga events inside na exclusively for that specific event lang. Kaya dun lang sila nagsasara. Pero again, yun nga po, ano, syempre mahalaga na i-check natin yung schedule. Kasi baka naman masayang pag pumunta tayo, ano? Eh, sarado naman pala. Yung entrance fee din, ayan, syempre. May mga ilan na marami actually ang libre, walang bayad. Pero may ilan po, tulad na nabanggit ko kanina, may mga 50 pesos for students, 100 for regular, diba? Ganyan yung mga kadalasan ay presyohan sa mga museums. And syempre, ano, i-check muna or alamin natin tungkol ba saan yung exhibit. Kasi, syempre, ang bawat museum, ang bawat art galleries, may pinatutungkulan ng exhibit, diba? Minsan yung exhibit tungkol sa flowers, so more than likely yung makikita mo doon sa museum na yon ay mga flowers, diba? Iba't ibang klase ng flowers, ano yung mga kulay ng flowers, ano yung mga iba't ibang laki ng flowers, and so on and so forth. This is just an example. Ano? Minsan naman ang exhibit or sa museum or an art gallery tungkol sa mga isda. Diba, anything, actually, maraming pwedeng patungkulan ang mga exhibit. So, i-check din natin yun. Kasi, diba, minsan, may times na ang mga

0: exhibit, medyo sensitive sila. So tingnan natin, baka need pala ng trigger warning or sometimes need pala natin malaman muna ahead of time bago tayo pumunta. And last but not least, of course, yung museum rules. So may mga museo na bawal yung ganito, bawal yung ganyan, 'di ba? For example, if I'm not mistaken, ano, well, lalayo tayo ng kaunti sa Thailand, 'di ba? May mga temple sila turned into a museum na ang siste, since it is already a museum, but since basically parang temple pa rin sila, you cannot wear shorts, ba? Diba? Bawal ka mag-shorts, bawal ka mag-slippers, you have to wear proper attire. May mga ganun po. So, the same goes sa atin, syempre, for example, dito sa Pilipinas, museum rules, usually yun lang naman ang madalas talaga. Huwag hahawakan, ba? Diba? Never touch. Do not touch kung ano man yung nakikita natin. Ma-enjoy lang natin sa pamagitan ng mata natin. And another rule, I think, na natatandaan ko, well, I just went to a museum recently sa National Museum of the Philippines, sa Bicol naman yun. Anyways, SKL. So, ang natatandaan ko, I think, bawal yung gumamit ng flash, ano? Or, if I could be wrong, pero that's what I remember. At least what I remember, ano? And, aside from that, usually yun lang, number one lang din talaga is bawal hawakan. And of course, ayan, ano, sa third maritip naman po natin ay maglaan ng oras. Hindi ho kailangang madaliin yung pag-iikot, ano. Minsan kaya parang feeling natin exhausted tayo kasi napakalaki ng museum. Tas ang goal mo, matapos mo lahat within an hour. Ang goal mo, makita mo lahat, makapag-picture ka sa lahat ng art piece or sa mga exhibits, ano, within an hour. So, we have to give time talaga, ano. Maglaan ho tayo ng oras. Kasi, mas ma-enjoy mo ang museum kung may oras kang tumigil sa exhibits na nakakuha ng attention mo. Hindi yung you will hop from one to another exhibit, ano? Kasi para lang makita mo, ano, quote and quote, para lang nakita mo. Pero hindi ho ganun. Kung may time ka, 'di ba? Mas ma-appreciate mo eh. Mas matititigan mo maigi kung ano ba 'yung naka-display doon sa exhibit. And of course, be respectful sa space, mga mare, mga pare. Huwag pong humawak sa mga artworks tulad ng paulit-ulit nating paalala or artifacts kung hindi pinapayagan. Sundin din ang photography rules ng museum. So, as what I have mentioned, yun nga, ang paggamit ng flash, di ba? There are times na ipinagbabawal. I forgot the reason why, but I think scientifically may reason kung bakit bawal gumamit ng flash. I think it has something to do with the chemical reaction, maybe? Or wait, baka fake news pala. let me scratch that, ano? I'll research on that, mga mare, mga pare. Pero yun po ang natatandaan ko rin talaga. Pero yung number one, I am sure, is yun nga, yung paghawak. Kasi una-una sa lahat, syempre, ba't mo hahawakan yung art piece, di ba? Ba't mo hahawakan yung artifact? Eh, basically, pag hinawakan mo yun, something would change. Yun nga, dun nga, papasok ko yung chemical reaction. Kasi hindi natin alam. Minsan, we would say, malinis yung kamay natin, pero nag-alcohol pala tayo. Tapos humawak tayo, hinawak natin yung artifact na nandun. Diba? Minsan may chemical reaction na hindi naman natin nalalaman or nakikita kasi we know na malinis yung kamay natin, pero pag hawak natin, ay contaminated na pala. Somehow, diba? Parang ganun. Ganun yung pinaka-idea. That's why, ano. And syempre, bakit bawal rin hawakan? Eh, baka naman masira, diba? Especially pag may mga kabataan, bata-bata pa tayong kasama, diba? Medyo magaslaw pa sila. Medyo makukulit pa sila, ano. So, ang siste niyan, pag hinawakan mo, nasira pa, ay, wala na. Ano, yung may mga ganyan eh. Nakikita ko or nababasa ko sa internet na yung mga art piece na sira o ang ending babayaran nila. Diba? O so pumunta ka sa isang museum na walang bayan, but since sinawakan mo, edi you have to pay eh. Ano, minsan hindi lang have to pay the artifact or yung mismong artwork. Minsan may fine pa. Ano, minsan may karagdagang parusa pa kasi hindi ka nga sumunod dun sa rules na mayroon sila. And last but not least, mga mare, mga pare, kaugnay ito sa unang binanggit natin na hindi nyo ho kailangang alam ng lahat. Ang panghuli po nating tip ay pumunta ng curious. Mga mare, mga pare, ano, hindi ho kailangang maging history buff or art expert, ano, dahil ang pinaka-importanting dala natin ay curiosity. So, malay niyo ho, ano, may isang exhibit na biglang maging favorite mo pala. So, we need to stay curious. We need to want to know more. We need to want to learn more, ano, para nga po ma-enjoy natin yung mga exhibits or yung mga museums. Kasi that's where you can really appreciate, 'di ba? Na ay ganito pala yung mga kabuhayan noon, ano, 'di ba? Kasi I remember when I went to Bicol, ano, I went to the National Museum. Libre lang, walang bayad. Pero sa kanila, ang focus nila, it's more on yung mga bulkan, yung mga active volcano, yung mga mountains na meron sila. Kasi napakaganda, di ba? Napakayaman ng lupa ang mayroon dito nga po, ano, sa Bicol. So, yun yung focus ng kanila. Pati yung mga, ano ba, yung mga native animals at plants na, or mga local plants and animals na matatupon lang sa Bicol region, ano. So, all about those things yung nakita ko, and I enjoyed it, diba? Kasi again, you have to stay curious, you have to want to know more. Hindi po porket na alam mo na ay, hindi na ako pupunta dyan, pinag-aralan na namin yan, nabasa ko na sa libro yan, hindi yung ganun, diba? Hindi, mas okay, mas maganda, pero at least if you will go to a museum, diba, mas okay. Kasi pag sa libro minsan walang visual, puro text lang, diba? Pag nag-museum ka, makikita mo yung mga sample visuals sila. Minsan may mga interactive exhibits pa na where you can join. Ano, doon, naalala ko sa National Museum of the Philippines, Bicol. Pagpasok mo, ay may pa-quiz, may pa-exam na agad, ano. So, nakakatawa lang kasi I'm with my friends, diba? So, syempre, may easy, medium, hard, and kayo parang, ay, competitive kayo. You have to answer correctly. Ano, kasi yung mga tanong din naman din, yung mga pinag-aralan din noong mga nag-aaral pa tayo. So, diba, may mga moments na ganun. You enjoy it, you make time for it, diba? Na hindi mo kayo kailangang maging mabilisan ng lahat, 'di ba? So, minsan yung ibang tao kaya sila nagbumibisita sa mga museums and art galleries not just to admire the artwork, hindi lang para i-admire artwork, kundi para sa katahimikan at kapayapaan din. Kasi usually pag pumasok ka rin naman sa mga museums is tahimik lang, 'di ba? That's one of the rules din talaga karamihan sa mga museums, 'di ba? Dapat tahimik lang or you need to stay quiet. Kasi syempre may mga ilan din naman na bisita, hindi lang ikaw ang nagbabasa, ang gustong matuto. So if mag-iingay ka, kumusta na, 'di ba? Hindi nakaka-distract 'yun para sa iba. Pero again, 'yun po, ano, siguro reminder lang natin bilang panghuli ay hindi ho kailangan na maintindihan natin ng lahat para may matutunan. Minsan sapat na 'yung pagiging curious natin at 'yung pagtatanong, 'di ba? And at the same time, ang museums and art galleries din ang isa sa mga daan para ma-discover. Hindi man ma-discover, para mabigyan pugay natin, ano, yung mga artisans at yung iba pang mga ikinalaman sa sining, sa kultura at history, ano, or nakaraan na mayroon tayo. Ayan, napakabilis ng oras, mga mare, mga pare. Ano, sa ating pagbabalik nga po ay aalamin na natin ang resulta ng ating poll question of the day. And at the same time, gusto ko rin pong siguro pahapyawan lang din kung ano ba yung ilan sa mga museums and art galleries na pwedeng ano, mabisitahin dito sa Metro Manila. Especially yung mga libre lang, yung mga wala pong bayad. Ang oras natin, 10 minuto na lang bago mag-alas 10 ng umaga. Magbabalik po tayo makalipas sa mga ang ilang mga paalala.
1: Tara't magkamustahan na sa Musta Ka Mare sa Radyo Magazine 1278. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: This is a public service announcement.
3: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
2: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas.
7: Tamang impormasyon.
8: Ang kalusugan man o pagkakakitaan.
9: Aliw na kwentuhan.
10: Kabataan, kasama sa usapan.
11: RG
12: Radyo Magazine 1278.
13: Uy, Mare, alam mo na ba ang latest?
14: Wow, updated yan!
1: Musta ka, Mare?
15: Sa Radyo Magazine 1278.

0: pass by, drop by key persons for documentation because for Guinness, I had to have, I had a witness form. It's a form na dapat kong papirmahan sa mga taong nakakasalubong ko, nakakasalamuha ko sa kalye. Not necessarily you, but sino sila sila. Pwede kahit sino lang. Mm-hmm. Pero I prefer yung mga entities.
1: Yes.
0: So, barangay hall, city hall, munisipyo, kapitolyo, mga fire station, police station, dito ako dumadaan. Mga restaurants, mga hotels, sila yung nagiging ano ko, mga witnesses. Mm-hmm. Because this is the requirement of Guinness to have witnesses. Parang they have to prove na talagang dumaan ka doon. So, it's a form. So, dumaan ako sa mga ganun. So, may mga LGUs ako. Maraming dinaanan. Well, hindi lahat. May mga LGUs na dumadaan lang ako. Mm-hmm. May mga LGUs na talagang deliberately pinapuntaan ko. It's either the office of the mayor or the tourism office. Mm-hmm. Yun. Mm-hmm. Pero, I'd like to say, while most LGUs that I passed by or I visited were welcoming, receptive, may mga LGUs din across the Philippines na medyo masungit.
1: Mm-hmm. Masungit in what sense, sir? Yung hindi kayo ina-accommodate?
0: Yeah. Siguro dahil sa itsura ko na sino ba itong nakapulang to? Mm-hmm. Hindi sila yung welcoming doon sa pagdating mo. Pero most are welcoming pag nalaman yung story. Mm-hmm. Pero may mga LGUs na medyo may sungit din. Siguro dahil yung taong nakausap ko.
1: Ah, yes. Okay.
0: Meron din mga police stations din. Mm-hmm. Police stations, they're so receptive. Pero may mga police stations din na medyo unaccommodating din. Mm-hmm. But I would say that all the fire stations, grabe yung mga fire stations, gagulo kami.
1: Siguro dahil kakulay niyo sila, sir.
0: Oh, fire station. Diba? So, mag-chant pa kami. Tapos may mga chant pa yung mga fire station. Mag-chant kami. Tapos yung video ko yun, part na siya ng documentation ko for Guinness Record.
1: Right.
0: Yung video na yun. Mm-hmm. So, yung mga fire stations, as in, magulong masaya.
1: Yes.
0: Actually, karamihan naman ng natitigilan ko, magulong masaya. Mm-hmm. Pero pagdating ko, una, gulat sila. Sino itong nakapulang?
1: Kasi kung para po sa mga viewers and listeners natin, kanina naman fina-flash natin sa screen ang outfit ni Sir Lito kapag siya ay nag-walking journey ay all red
0: outfit safety purposes. Mm-hmm. For visibility.
1: Para kita po talaga for visibility. Kayo. Yes.
0: So, ang katakas sila siguro kung sino itong nakapulang. But once I explain, ayun na. Mm-hmm. Ay, talaga, ganun. So, yun na, receptive na sila. Right. Pero mga anong di maintindihan. So, pagka ganun, medyo may masungit. So, alis na lang.
1: Yes.
0: Alis na lang. So, you have to. Kasi meron pa namang iba. Mm-hmm. So, yun.
1: Pero very ironic, ano? Kasi syempre, mga LGUs na pinupuntahan natin, supposedly, they are very welcoming sa lahat. Di ba?
0: Uh-huh.
1: Eh, kapag hindi kami na-welcome, medyo talagang nakaka-off guard din po yun, ano? Kapag ang isang ahensya ng gobyerno ay hindi tayo wini-welcome kasi dapat, supposedly, they will welcome lahat po ng mga tao na pupunta doon sa lugar. So, siguro sa mga beshies natin from LGUs, hello. Siguro reminder din to sa ating lahat, na bilang tayo po, kami rin po ay government employees. Uh-oh. Talagang hindi option para sa atin ang maging masungit sa kahit na kanino dahil tayo po ay mga public servants, yeah. Diba? Pero sir, bilang kayo po isang taong literal na natawid yung Pilipinas sa pamamagitan po ng paglalakad, paano niyo po ma-describe ang Philippines? Ang buong Pilipinas.
0: I would say, coming from the environmental perspective, marumi ang Pilipinas. Ang daming basura sa buong Pilipinas. Bawat kanto, bawat kalye, bawat kalsada, highway, ang dami pong basura sa buong Pilipinas. And I've observed this firsthand.
1: Right.
0: Ang dami pong basura. I would like to mention,
1: yes, go.
0: Malinis ang
1: walang nasagot. Nasabi.
0: Mungkayo.
1: Mungkayo is saan pong
0: Davao
1: lugar ito?
0: Oro.
1: Davao de Oro.
0: Yes, malinis doon. Yun ang natandaan ko. Plus, mayroon pa sa Visayas eh. May isa sa Visayas eh.
1: Na malinis na lugar.
0: Palo Leyte.
1: Mm-hmm. Okay.
0: Yung sasakay yung next noon.
1: Mm-hmm.
0: Kasi natandaan ko eh. Kasi habang galakad sa kalye, parang ang linis.
1: Mm-hmm.
0: Palo, yung may key MacArthur, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Tapos yung afternoon, Palo.
1: Na bayan din.
0: Palo. Palo and Bungkayo. Yung natatandaan kong malinis na town across the Philippines.

0: Joke Magazine 1278.
1: Bubong at sa umaga.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
3: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Informasyon.
4: GIS, your General Information Station.
5: Radyo Magazine 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
8: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma.
10: Sandal mo sana ang ulo mo sa ulo.
9: May OPM na rock.
10: Pinoy ako.
9: May OPM na rap.
11: What you know last night, yo, it was the best.
9: May OPM na mabagal.
12: Agad magaganda mga Pinay.
9: May OPM na mabilis. May OPM na Tagalog.
12: Ang himig natin.
9: May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon, at magpakailanman. Ano mang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko.
8: Yan, ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
13: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
14: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
15: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
14: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
16: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
17: Ampalaya!
18: Ampalaya!
17: Kumakain kayo, ampalaya!
14: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.
19: Gayon din, mga prutas, pakuan, mansanas at ubas.
17: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
14: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
13: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
2: Umakyat ng 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawa sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang.
13: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
4: Ay, dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan. Ano bang mga dapat kong gawin?
6: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
4: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
6: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
4: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
6: Pangatlo, ianda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit, at flashlight.
4: Hala! Napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
6: At panghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagmatsyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng tag-ulan.
0: Radyo Magazine 1278.
12: Radyo Pilipinas.
1: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
0: Radyo Magazine 1278.
18: Bubungad sa umaga.
20: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
3: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Informasyon. GIS, your general information station.
5: Radyo Magazine 1278 AM.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: 1103.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa ulo ng mga pangunahing balita, pamahalaan, nakikita ang malaking oportunidad para mapalakas ang trade at supply chain links ng Pilipinas at Singapore at export services ng bansa.
0: Headlines.
3: Pambansang ekonomiya, inaasahang sisigla sa paglakas ng public spending sa nalalapit na holiday season.
0: Headlines.
3: Philippine Statistics Authority, pinaigting ang ugnayan sa economic managers upang pigilan ang pagsirit ng inflation rate.
0: Headlines.
3: Presyo ng bigas at palay nananatiling matatag ayon sa National Food Authority.
0: Headlines.
3: Kasunduan para sa mutual legal assistance, nilagdaan na ng Pilipinas at Poland. Negosasyon sa extradition agreement, pinaghahandaan na rin ng dalawang bansa.
0: Headlines.
3: Representative Leandro Leviste, pinaaresto ng Makati Regional Trial Court dahil sa paglabag sa Public Service Act.
0: Headlines.
3: At Foundation ni Vice President Sara Duterte na tapang at malasakit, dapat patunayan kung saan napunta ang 150 billion pesos sa donasyon ng Chinese Embassy.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Tayo po ay napapakinggan sa The Capital 104.3 FM, Radyo Magazine 1278 at Sports Radio 918. Sa ngalan natin kasamang si John Mogol, ako po si Ched Oliva, ang inyong tagapagbalita. At sa detalye na ating mga balita, pamahalaan, nakikita ang malaking oportunidad para mapalakas ang trade at supply chain links sa Pilipinas at Singapore, gayon din ang export services ng bansa. Sa detalye mula kay Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Positibo ang pamahalaan sa malaking oportunidad sa pagitan ng Pilipinas at Singapore upang lalo pang mapalakas ang kanilang trade at supply chain links. Sa katunayan ng sinabi ni DFA spokesperson Assistant Secretary Annalyn Ratonel na nitong unang bahagi ng 2026 ay nagmula sa Singapore ang pinaka-malaking foreign investment commitments na inaprobahan ng Philippine Board of Investments. Ito ay umabot sa halagang 3.15 billion piso. Sinabi ni Ratonel na bagamat masasabing malalim na ang economic partnership ng Pilipinas sa Singapore, ay nais pa rin ang bansa na maging strategic economic partner ang namamagitan sa dalawang bansa. Dahil saan niya nilang makonekta sa technology at expertise ng Singapore sa lumalaking merkado, workforce, infrastructure needs at investment opportunities sa Pilipinas. Nagulat mula sa Singapore para sa working visit ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr., Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Inaasahang sisigla ang ekonomiya sa uling bahagi ng 2026 dahil sa mas malakas sa public spending sa holiday season. Bukod pa rito ang mga ihahabol na gastos ng pamahalaan sa larangan ng infrastruktura o paggawaing bayan. Ayon sa mga eksperto, mahalaga ang tuloy-tuloy na government spending. Makaraang bumagal sa 2.6% ang average economic growth mula Enero hanggang Hunyo ngayong taon. Gayunman, sinabi ng mga eksperto na malaking hamon pa rin ang 7.2% na inflation rate dahil sa mas mataas na presyo ng pagkain at utilities. Kailangan din nilang palakasin ang agrikultura at renewable energy para mapababa ang presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mahigpit ang ugnayan at koordinasyon ng Philippine Statistics Authority o PSA upang hindi na sumirit pa ang inflation rate sa bansa kasunod ng naitalang 7.2% na inflation rate. Sa panayam ng Bangon Bayang Mahal kay Philippine Statistics Authority, Price Statistics Division Chief Statistical Specialist Glenn Polo, hindi anya tumitigil ang pamahalaan sa pagpapatupad ng intervention measures upang salagin ang epekto na inflation. Ani Polo, bagamat malaking hamon ang natitirang buwan ng taon na sasabayan pa ng epekto na El Nino, masigasig ang pamahalaan na masolusyonan nito. Ilan anya sa mga paraang ito ang importasyon ng mga produkto tulad ng bigas at iba pang agri-products na makakaranas ng kakulangan. Palagian din ang nagiging ugnayan ng PSA sa economic managers at key government agencies upang agad na maaksyonan at hindi tuluyang sumirit ang presyo ng mga bilihin.
5: Ito yung ginagawa sa presyo ng bigas para mapababa siya ng konti. Nag-i-import tayo ng mas madami. So, binibigay namin yung data namin about production, about yung current stocks natin. And then doon nagkakaroon ng estimation yung ating other agencies like DepDev, DA, and DOF para makita nila kung gaano kalaki yung kailangan nating import para maging sapat doon sa consumption natin.
3: Si Philippine Statistics Authority Price Statistics Division Chief Statistical Specialist Glenn Polo.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nananatiling stable o matatag ang presyon ng palay o ng palay at bigas, bagamat may ilang na itatalang paggalaw sa presyo nito. Sa panayam ng Bangon Bayang Mahal kay National Food Authority o NFA Administrator Dr. Larry Lacson, sapat anya ang supply ng bigas at walang kakulangan sa food security. Sa katunayan, patuloy anya ang mga mitigation measures ng pamahalaan sa kabila ng naitalang 7.2% na inflation rate sa buwan ng Setyembre. Ilan anya sa mga pansalag dito ng pamahalaan ang benting bigas program na maasahan pa rin at mabibili ng mga Pilipino.
6: Aggravating factor ang El Nino sa food inflation or sa inflation in general, no? But the government is also expanding yung mga programs like alam natin yung benting bigas meron na 20 peso rice. It's expanding, so it will help ease up inflation. So yung mga ganung aspeto, at the same time we are buffer stocking, dinadagdagan natin ang ating stock sa ating mga bodega para just in case mas kailangan ng ating mga kababayan na mas maraming supply ng bigas through benting bigas, meron tayong pangtutustos.
3: Yan ang pahayag ni NFA Administrator Dr. Larry Lacson.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Iginiit ng isang ekonomista na malaki pa ang fighting chance ng bansa na makabawi at mapaliit ang kasalukuyang pagbilis ng inflation rate dahil sa tensyon sa gitnang silangan na nagpapataas sa presyo ng produktong petrolyo. Sa panayam ng PTV kay RCBC Chief Economist Michael Ricafort, may mga hakbang anya ang pamahalaan upang maialis na ang fuel dependence ng bansa. Kasama na rito ang unti-unting transition ng bansa sa clean energy tulad ng solar, hydro, geothermal, offshore wind at iba pang renewable energy sources. Nariyan rin anya ang inisyatiba sa pagtayo ng nuclear energy facility at transition sa electric vehicles. Ngunit pinakamalaking bagay anya na tinututukan ngayon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay ang pagpapataas ng produksyon ng sektor ng agrikultura na lalo magpapababa sa inflation rate ng bansa.
7: Ay, karamihan po niya, yung dahil sa mataas sa presyo ng langis, so it's reducing the country's reliance on imported fuel and oil. Kasi halos lahat yan, ini-import natin, no? So, of course, you accelerated spend, you accelerated the rollout ng renewable energy. Yeah, that's one. Solar, wind, offshore wind, pati yung geothermal, hydro, waste to energy, yeah, pati nga nuclear, yung kinakonsider din, no? Tapos yung magkabukabayan din natin, nagadap na, no? Like, pagdumagamit na yung gumagamit ng solar.
3: Yan ang pahayag ni RCBC Chief Economist Michael Ricafort.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nanindigan ang isang ekonomista na dapat pa ring tutukan ng pamahalaan ang catch-up spending nito upang mas mapalakas ang ekonomiya ng bansa. Ayon kay RCBC Chief Economist Michael Ricafort, inaabangan talaga ng mga ekonomista ay ang pagsipang muli ng government spending na naunsyami dahil sa mga eskandalo tulad ng flood control project. Ayon kay Rico Ford, kung mabubura na ang underspending at mapapalitan ng mas mabilis at masiglang catch-up spending, ay tsak tatakbo at gagana rin ang iba't ibang sektor at industriya sa bansa. Partikular anyang magpapalakas muli sa ekonomiya ang pagpapatuloy ng infrastructure projects, bagay na pinatututukan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
7: Ito lang talaga yung missing element kasi bibilis yung economic growth pag tuloy na tuloy na yung catch-up spending na yun. Kasi lalo na ngayon, that would pump prime the economy and in view of the geopolitical risks, no? Kaya malaking role pa rin yung pamahalaan ng government spending to stimulate economic activities. Kasi imagine niyo nagka-underspending sa iba't ibang government spending, lalo na sa infrastruktura. So, kung maayos-ayos, kung yun, at least ngayon, naayos na.
3: Si RCBC Chief Economist Michael Rico Ford.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Senadora Aimee Marcos, sinimok ang gobyerno na bawasan ang excise tax at VAT sa diesel at gasolina. Mula Senado, narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Hinikayat nga ni Senadora Aimee Marcos ng gobyerno na bawasan ang excise tax at VAT o value-added tax sa diesel at gasolina sa halip na LPG at kerosene lang ang saklaw ng suspensyon ng excise tax sa ilalim ng Executive Order No. 125. Ngayon kay Senadora Aimee, mas kailangan ang bawas sa buwis sa diesel at gasolina dahil pangunahing ginagamit ito ng mga transport worker, magsasaka at mangingisda. Sinabi na Senadora na umabot na sa $99.4 ang kada bariles ng average price ng Dubai crude mula August 13 hanggang September 11 lampas na sa $80 threshold na nakasaad sa Republic Act 12316. Sa kabila ng rollback noong September 29, nasa 95.17 hanggang 96.72 pesos kada litro anya ang diesel habang nasa 88.78 hanggang 90 pesos naman ang gasolina. Tatlong hakbang ang minumungkahi ni Senadora Aimee, partial reduction sa excise tax, pagbabawas sa VAT at targeted fuel discount para sa mga maliliit na consumer. Anya, hindi kailangan tuluyang alisin ang excise tax basta mabawasan ang pasani ng mga gumagamit ng diesel at gasolina bilang kabuhayan. Iminumungkahi rin niya ang paggamit ng fuel card o voucher na may pangalan ng beneficiaryo at buwan ng limitasyon para matiyak na mapupunta ang ayuda sa mga tunay na nangangailangan. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Department of Agriculture, itinutulak ang dagdag na 280,000 metric tons na yellow corn imports. Sa report mula kay Kathleen Forbes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Itinutulak ang Department of Agriculture ang pagpapatupad ng minimum access volume o MAV plus para sa yellow corn bilang paghahanda sa posibleng epekto ng El Nino sa supply ng mais. Ngayon din upang makatulong sa pagpapababa ng production cost ng hog at poultry industry na gumagamit ng mga mais bilang pangunahing sangkap sa kanilang feeds. Sa pulong ng House Committee on Agriculture and Food, sinuri ang panukalang dagdagan ng 280,000 metric tons ang NAV ng imported yellow corn na magtataas sa kabuang kota sa 500,000 metric tons para sa taong 2026 muna sa kasalukuyang 220,000 metric tons. Gitnang DA, mas pabor sila doon sa NAV Plus kaysa doon sa pangkalahatang pagpapababa ng taripa dahil limitado at targeted yung volume ng mais na papasok at naaritong ipatupad sa panahon kinakailangan upang hindi naman makasabay doon sa peak harvest ng lokal na mga magsasaka. Ayon naman kay Agriculture and Food Committee Chair Mark Enverga, kailangan balansihin yung pangangailangan ng livestock sector sa murang feeds at ang pangangalaga sa kabuhayan ng lokal na magsasaka ng mais. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Nilagdaan na ng Pilipinas at Poland ang kasunduan para palakasin ang mutual legal assistance sa mga kasong kriminal. Kapwa sinaksihan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Polish President Karol Nawrocki ang paglagda sa kasunduan. Ayon kay Pangulong Marcos, patuloy pang palalakasin ang defense cooperation ng dalawang bansa, kabilang ang joint training at mga oportunidad para sa pag-aaral at pagsasanay.
10: We welcomed in particular the steady progress in Philippines-Poland defense cooperation, which includes our acquisition of S-70 Black Hawk combat utility helicopters from Poland as part of the modernization program of the Armed Forces of the Philippines. We look forward to building on the outcomes of...
3: Samantala, inaasahan ng dalawang bansa ang kasunduan na layong palakasin ang cybersecurity at digital cooperation. Ayon kay Pangulong Marcos, posible pa rin magtulungan ng Pilipinas at Poland sa space technology, lalo't may kasalukuyang ugnayan ang space agencies ng dalawang bansa.
10: On digital infrastructure, we welcome the strong interest of both sides in finalizing a memorandum of understanding on ICT cooperation, which would serve as a framework for cooperation in cybersecurity, e-governance, and digital connectivity. We also welcome the increase in cooperation in science, technology, and innovation, including in space technologies.
3: Pinaghahandaan na ng Pilipinas at Poland ang negosasyon sa extradition agreement para palawakin ang legal cooperation ng dalawang bansa. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kasabay ito ng lumalakas sa ugnayan sa depensa at ekonomiya. Una nang nilagdaan ng Pilipinas at Poland ang agreement on a transfer of sentenced persons ngayong taon at kalalagda lang din ang agreement on mutual legal assistance in criminal matters.
10: We further affirmed our readiness to commence negotiations on an extradition agreement.
3: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Patuloy na palalakasin ng Pilipinas at Poland ang agricultural cooperation ng dalawang bansa. Susuporta ito sa food security na prioridad ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kabilang sa mga kooperasyon na paiitingin ay kalakalan, market access, sanitary at phytosanitary measures, teknolohiya, gayon din ang agricultural research and education.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Muling pinagtibay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Polish President Karol Nawrocki ang paggalang sa international law. Nagpalitan ng pananaw ang dalawang leader tungkol sa mga usapin sa rehiyon at internasyonal, kabilang ang mga nangyayari sa South China Sea at security development sa Ukraine at Europe. Gitni Pangulong Marcos, hindi katanggap-tanggap sa Poland at Pilipinas ang mga pagpasok o pagkatangka na baguhin ang territorial definitions. Muli rin pinagtibay ng dalawang pangulo ang kanilang pangako na igagalang ang rule of law sa pakikipag-ugnayan sa ibang bansa at lulutasin ang mga alitan sa mapayapang paraan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Mga sundalo sa BRP Sierra Madre, nananatiling mataas ang moral sa kabila ng pagkakaantala ng rotation and resupply mission. Sa report mula kay J. Mark Dagala.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Nananatiling mataas ang moral ng mga sundalong nakatalaga sa BRP Sierra Madre na nakasadsad sa Ayung Isyol sa West Philippine Sea. Sa kanyang pagbisita sa Western Command ng Armed Forces of the Philippines sa Palawan, sinabi ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. gumagawa ng paraan ng pamahalaan upang mapanatili ang operasyon doon. Magugunin nilang 2 linggo nang walang supply ng pagkain at inumin ang mga sundalong nakatalaga sa BRP Sierra Madre matapos susundin ang rotation and resupply mission dahil sa ginagawang pangaharang ng mga barko ng China. Giit ng karim, hindi titigil ang pamahalaan sa paggawa ng mga hakbang upang maitaguyo ang karapatan at kapakanan ng mga Pilipino para sa susunod na henerasyon. Una rito, kinumpirma ng AFP na naidulog na sa Department of Foreign Affairs ang pagharang ng China sa Rory Mission sa BRP Sierra Madre na isang tahas ang paglamag sa international law, United Nations sa Convention on the Law of the Sea o UNCLOS, at gained sa 2016 arbitral ruling. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag.
12: Answer that call to make the Armed Forces of the Philippines, the Department of National Defense, and partner agencies a catalyst for sustainable development and sustainable gains for the Filipinos, not only now, but as Admiral Adier had said, for the future generations of Filipinos.
11: Ang dinig ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. Para sa Bagong Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Mahigit 400,000 individual sa 5 rehiyon apektado na ng El Nino ay sa NDRRMC. Sa detalye mula kay Diane Liar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Umabot na sa 428,687 na individual o 115,246 na pamilya ang apektado ng very strong El Nino sa limang rehiyon sa bansa. Batay sa pinakahuling ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, kabilang dito ang Region 2, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region at Caraga. Pinakamatinding tinamaan ang Caraga na may 291,381 apektadong individual. Sinundan ito ng Bicol Region na may 49,216 at Region 2 na may 47,587. Apat na lungsod o munisipalidad din sa Caraga ang patuloy na nakararanas ng pag-aantala sa supply ng tubig. Sa sektor ng agrikultura naman, mahigit 201,000 na mga magsasaka at mangingisda na ang apektado ang kabuhayan. Habang lumobo naman sa mahigit 5.5 billion pesos ang pinsala at pagkalugi sa produksyon dahil sa tagtuyot. Samantala, nakapagpaabot na ang pamahalaan ng mahigit 45 million pesos na halaga ng tulong sa mga apektadong pamilya. Kabilang dito ang tulong pinansyal, food banks at agricultural support. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Iginiit ng grupong Sinag na hindi pa masyado nakakaapekto ang El Nino sa kasalukuyang cropping season. Sa programang Usapang Agrikultura, sinabi ni Sinag President Engineer Rosendo So na posibleng makita ang epekto kapag lalo pang tumindi ang El Nino sa pagitan ng November ng taong kasalukuyan hanggang February 2027. Kaugnay nito, hinimok ng Sinag ang mga magsasaka sa irrigated areas na humabol sa pagtatanim habang ipinanukala ang pagtatanim ng fast-growing crops sa non-irrigated areas.
14: Maka-harvest ng October, kaya pang humabol ang nakikita natin doon sa irrigated area. Kasi yung water level ng dam naman, kung makita natin, no, yung ibang dam natin, kagaya ng San Roque, yung water level this year, mas mataas pa rin doon sa level compare last year. Yung Naybaysihan, Isabela, medyo mas mababa yung dam level, pero sa tingin natin, aabot pa rin ng January, February, no, yung tubig doon sa irrigated area. So kung makatanim ng mas maaga, pwede pa rin makahapol doon sa patubig.
3: Si Sinag President Engineer Rosendo So.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Nagbabala na ang pag-asa sa posibleng maranasang mas mataas na temperatura sa buong bansa dulot ng very strong El Nino. Sa panay ng PTV kay DOST Pag-asa, Deputy Administrator for Research and Development, Dr. Marcelino Villafuerte II, papaloan niya sa 1 hanggang 1 degree Celsius na mas mataas ang mararamdamang init sa buong bansa. Hindi rin nangangahulugan na sa inaasang pagpasok ng amihan sa ikatlo o ikaapat na linggo na Oktubre ay otomatiko na rin lalamig ang bansa. Mabala pa na pag-asa na asahan na rin ang below normal rainfall pagsapit ng Disyembre na siyang hudyat na rin ang pagdami pa ng mga lugar na posibleng makaranas ng drought condition at dry spell.
15: Doon naman sa mas mataas na temperatura, almost across the Philippines po ay about 1 to 2 degrees Celsius yung mas mataas na temperatura ang mararanasan natin. So despite nga po, pagdating ng amihan season, of course, nandun pa rin naman yung malamig na simoy na hangin ito. Subalit on the average, mas mataas po ito ng about 1 to 2 degrees Celsius. And then, by the end of October, actually, may below normal rainfall na tayo maaasahan in many areas in Luzon. And then may dry spell and drought conditions tayo na maaaring maranasan from December until the first quarter of the following year.
3: Si DOST Pag-asa Deputy Administrator for Research and Development, Dr. Marcelino Villafuerte II.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Sa iba pang balita, pinaaresto ng Makati Regional Trial Court si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste dahil sa umunoy paglabag sa Public Services Act. Inisyo ang warrant of arrest laban kay Leviste ng Makati RTC Branch 235 noong Oktubre 5. Pirmada ang warrant ni Presiding Judge Ricardo Moldes II. Busod ito ng umano'y paglabag ni Leviste sa Section 25 ng Commonwealth Act 146 na inamendahan ng Republic Act 11659 o ang Public Service Act. Itinakda ang 72,000 pisong piyansa sa kasong ito. Binigyan ng kopya ng warrant ang Philippine National Police Directorate for Investigation and Detective Management sa Campo Crame at mga kaukulang Chief of Police at Station Commander.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Foundation ni Vice President Sara Duterte na tapang at malasakit, dapat patunayan kung saan napunta ang 150 million pesos sa donasyon ng Chinese Embassy. Mula kamera, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Paunang patunayan ng tapang at malasakit Foundation ni Vice President Sara Duterte kung saan napunta ang milyon-milyon pisong donasyon ng China. Maaalala ang naging kontrobersyal ang nasabing foundation nang isinawalat ni dating Senador Antonio Chirranes na tumanggap umano ng 150 million pesos na pondo ito mula sa Chinese Embassy. Ayon kay Barbers, mas marami pa rin katanungan kaysa sa mga sagot na inilatag ang kabilang panig tungkol sa tunay na pinagmulan at layunin ng donasyon. Paglilinaw niya, hindi naman otomatikong illegal ang anumang natanggap na donasyon, ngunit iginit niyang kailangan patunayan ito sa pamamagitan ng mga dokumento. Narito ang pahayag ni House Trial Spokesperson and Advisor Ace Barbers.
16: At dapat malaman natin, dahil apparently itong perang ito, base doon sa records ni Tapang at Malasakit, ay donation, no? Para sa paggawa ng classrooms. Wala ang problema doon. Pero may tanong na naiiwan sa isipan ng marami. Saan classrooms yan? Kailan ginawa yan, no? Ilang units of classrooms yan? Kaya nga ito yung, there are more questions than answers, eh.
9: Samantala, ipinagkiwit balikat naman ni House Deputy Speaker Paulo Ortega V ang pakiusap ni Senator Judge Robin Padilla na huwag nang idamay ang tapang at malasakit dahil kasama siya sa pundasyon. Narito naman ang pahayag ni House Deputy Speaker Paulo Ortega.
17: Ayun nga, galing na sa kanya, mukhang kasama siya dun, eh, kaya ayaw niya madamay. So, hindi, binaliktad ko lang yung statement niya. So kung ayaw niya madamay yung kasama kasi, sabi niya, kasama kasi kami doon sa tapang at malasakit. So wag na lang idamay. So ayaw niya madamay kasi kasama sila doon sa tapang at malasakit. Binaliktad ko lang yung sinabi niya.
9: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Binigyan din ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na may malaking implikasyon sa national security sakaling totoo ang mga aligasyon kay Vice President Sara Duterte at sa mga korporasyon at negosyong iniuugnay sa kanya at sa asawa nito si Attorney Mance Carpio sa umano'y financial flows mula China at Hong Kong. Ayon kay Teodoro, tinitingnan nila ito katuwang ang National Security Council bilang isang seryosong banta sa seguridad ng bansa. Matatanda ang kasama sa mga isiniwalat ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC ang 319 million pesos na inward remittances mula mainland China at Hong Kong na direkta namang napunta sa isang kumpanya kung saan may business interest ang asawa nitong si Attorney Manases Carpio.
18: Kung mapapatunayan talaga to at ito ay may prima facie evidence na sinabi na nga ng AMLAC, kailangan talaga ito pagtuunan ng malalim pansin ito, no? Kasi may implications ito na malalim sa national security kasi ito tumbok sa mamaring influensya sa government processes. Kaya inaasahan natin ng law enforcement agencies para ito ay tama ang pag-imbestiga ay kaagad aksyonan na ito.
3: Si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Defense team sa impeachment trial, walang planong kasuhan ang sinuman patungkol sa AMLAC records. Ang report, hatid sa atin ni Luisa Erispe.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
13: Hihinaw ng kampo ni Vice President Sara Duterte sa paglilitis na wala silang plano o pinag-uusapan na magsampa ng kaso patungkol sa inilabas na AMLAC records sa impeachment trial. Ito'y matapos nga pa ulit-ulit na pagdiina ng defense team sa kanilang cross-examination kamakailan na may parusang 3 hanggang 8 taong pagkakakulong at penalty na 500,000 hanggang 1 milyong piso ang sinumang magre-reproduce o lalabak sa confidentiality sa AMLAC records. Paliwanag ni Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng defense team, labas na ang kanilang kampo kung may maghain man ang kaso dahil hindi naman sila ang maituturing na injured parties o sa madaling salita ay naglabas ng records. Muli namang sinabi ni Poa na hindi nila intensyon na magbanta o manakot ng sinuman sa kanilang cross-examination.
3: Ang paghingi rin umano ng tawad ni Attorney Mark Binluan na siyang nagsagawa ng cross-examination ay kusa niyang ginawa at hindi hinimok o pinayuhan ang kanilang kampo. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Pinayuhan ng National Bureau of Investigation o NBI si Vice President Sara Duterte na isumite ang umano'y 29 na false statements ni Rodolfo Gracioso Jr. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, nakahanda ang kanilang kawanihan na imbestigahan ang mga pahayag at claims ng bise at ibangga sa hawak nilang mga ebidensya. Bukas umano ang tanggapan ng NBI sakaling pumunta si VP Sara sa ahensya o kaya na may magpadala ng liham kaakibat ang mga pruebang kokontra sa mga aligasyon ni Gracioso. Inaasang haharap sa NBI ang kampo ng pangalawang pangulo sa October 8 matapos humirit na i-reschedule ang sanay pagharap niya kahapon.
19: To participate and come here, na inibitahan namin and present to us ang yung 29 sinasabing violation, then we'll be more than willing to investigate it and ibangga natin sa iba pang ebidensya.
3: Si NBI Director Attorney Melvin Matibag.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Ang oras po natin, 11:32, nanawagan ng isang multi-sectoral group sa House of Representatives na bigyang prioridad at madaliin ang pagpasa ng Citizen Access and Disclosure of Expenditures for National Accountability o CADENA Act upang mabigyan ng mga Pilipino ng kakayahang bantayan ang paggastos ng pamahalaan sa pamamagitan ng isang pampublikong digital platform. Inaproba ng Senado sa ikatlo at huling pagbasa ang panukala o ang panukalang batas ni Senador Bob Aquino sa botong 17.0 noong December 2025 na at ang layunin ng CADENA Act ay palakasin ang transparency at accountability sa pamamagitan ng pagbibigay ng access sa publiko sa mga budget allocation at expenditure records ng pamahalaan sa isang pampubliko at digital platform na maaring bantayan ng taong bayan. Sa isang liham sa mga leader ng Kongreso, hiniling ng koalisyon na binubuo ng mga civic, professional at technology organizations sa mga mambabatas na agarang ipasa ang counterpart measures sa Kamara ng Senate Bill No. 1506 ni Senador Bob Aquino o ang CADENA Act. Sinabi ni Traction Tech CEO Ann Quisha, convener ng koalisyon at miyembro ng BetterGov.ph, na dapat bigyan pansin ng Kamara ang mga reforma magpapalakas sa transparency at accountability sa pamahalaan kabilang ang CADENA Act. Una nang hinikayat ni Marikina City 1st District Representative Marcy Chodoro ang kanyang mga kasamahan sa Kamara na gawing prioridad ang pagpasa ng CADENA Act na anya ay magpapalakas sa transparency at pananagutan sa mga proyekto ng pamahalaan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: More security ngayong bare months, pinahigpitan ng NCRPO sa report mula kay AJ Ignacio.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: AJ? Okay, balikan natin ang report na yan ni AJ Ignacio. Magbabalik po tayo, makalipas lamang ang ilang paalala.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
20: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Oh, tignan nga natin kung gaano ka kahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagong-dong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikado mabagsakan ng bubuong lupa. Or B. Wapakels, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Tago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
21: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
22: Pag-ibig fund!
1: and solid kaban.
0: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
2: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Publiko.
0: Nagbabalik.

0: komunidad at paghahanda para sa holiday season. Dahil dito, maaaring samantalay ng mga kriminal ang dagsa ng mga maiinit at pagiging abala ng mga security personnel. Kaugnay nito, pinatitiyak na ni General Abrahano na mahayos ang inspeksyon sa mga entrance ng mall at maging nasusuri ang mga taong pumapasok, gayon din ang kanilang mga kagamitan. Samantala, inatasan din ng General ang mga security commander na direkta makipag-ugnay at makipag-coordinate sa mall security management upang mapalakas ang information sharing, monitoring at iba pang nararapat na security measures. Chad, wala pa rin dito sa Camp Bagong Diwa sa lungsod ng Taguig. Para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Magagamit na ngayong taon ang 6 na karagdagang water treatment plant sa gitna ng banta ng Very Strong El Nino. Ayon kay Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS spokesperson Patrick Dizon, tatlo rito ay matatagpuan sa Cavite at tig-isa sa Pasay, Antipolo at East Bay ng Laguna Lake. Kaya kaya nito mag-supply ng 452 million liters ng malinis na tubig kada araw sa Metro Manila at mga karatig lalawigan. Bahagi ito ng pag-isikap na magkaroon ng pagkukuhanan ng tubig sa labas ng Angat Dam na kasalukuyan nagsusupply ng 90% ng tubig sa Metro Manila.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Samantala, inihanda na rin ng MWSS ang mga inayos na deep well na kaya mag-supply ng 85 million liters kada araw. Hindi na ginagamit ang nasabing mga deep well mula pa noong 2014 dahil sa land subsidence o paglubog ng lupa. Una na rin ipinatupad ng National Water Resources Board o NWRB ang moratorium at ban sa pagtatayo ng mga bagong deep well at deep water drilling. Sa kabilang dako, inaayos din ng MWSS ang mga lumang aqueduct, tunnel at pipeline para mabawasan ang pagkawala ng tubig kabilang ang mga pasilidad na itinayo pa noong 1930 at 1940.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Nakikipag-ugnayan ng Department of Health o DOH ay upang ahensya ng gobyerno para matiyak na mabibigyan ng publiko ng tamang impormasyon tungkol sa El Nino at makapaghanda sa posibleng epekto nito. Ayon kay Health Secretary Edwin Mercado, iba't ibang sakit ang pwedeng ma-develop dahil sa inaasahang matinding init tulad ng heat stroke at vector-borne diseases gaya ng dengue, malaria, typhoid at cholera. Binabantayan naman ng DOH ang mga lugar para masubaybayan ang sitwasyon. Bukod sa pakikipag-ugnayan sa mga LGU tungkol sa epekto ng El Nino sa kalusugan ng tao, ay nagtatabi rin ang kagawaran ng sapat na gamot para sa iba't ibang sakit at nagsasagawa ng blood donation drives na kakailanganin ng dengue patients. Samantala, tinitiyak din ang kahandaan ng mga health facility para sa tuloy-tuloy na serbisyo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Binigyan din ng Office of Civil Defense o OCD na malaking tulong sa pagpapatupad ng anticipatory actions at mga hakbang upang mas mapaghandaan ng mga kalamidad ang ganap na paglagda ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Republic Act 12287 o ang Declaration of State of Imminent Disaster Act. Sa panay ng programang Boses kay OCD spokesperson Junie Castillo, inilabas na rin anya ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC ang implementing rules and regulations ng deklarasyon ng State of Imminent Disaster. Oras na magtugma ang rekomendasyon mula sa Regional Disaster Risk Reduction Management Council o RDRRMC at mga isinagawang scientific forecast at pre-disaster risk assessment ay maaari na itong ideklara ng lokal na pamahalaan, ito man ay bagyo, lindol o ang inaasang epekto ng El Nino. Oras na maipatupad ito ay maaari nang isagawa agad ang mga predetermined na anticipatory actions at mabigyan ito ng sapat na pondo.
3: Ito naman po sa state of imminent disaster, ito naman po ay manggagaling ito hindi doon sa quick response fund, kundi doon sa yung preparedness fund po na 70%. So, maaari pong maglaan doon ng hindi lalagpas sa 10% noong 70% preparedness fund ng local DRRM fund po para sa mga anticipatory actions.
2: Si OCD spokesperson Junie Castillo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News

0: nationwide.
1: Di Masalang Beach, madadaanan na pagsapit na October 20 ayon sa DPWH. Sa report mula kay Lawrence Tanhoco.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Kumpirma ni Public Works and Highways Secretary Vince Dizon na madadaanan na ng mga motorista ang Di Masalang Bridge sa October 20. Sa ginawang pagbisita ni Dizon sa proyekto, ipinagmalaki nito na apat na buwan at kalahati lamang ginawang nasabing bahagi ng tulay. Liit ng kalihim, ganito ang resulta kapag sineryoso ng DPWH ang kanilang trabaho at pag hindi ninanakaw ang pondo. Dagdag pa ni Dizon, ang buong tulay ay hindi lang basta inayos kundi pinaritan ang kabuuan nito, kaya bagong-bago anya ang Di Masalang Bridge. Binigyan din din ng opisyal ang mabilis, maayos at magandang proyekto ng DPWH ay kabilin-bilinan ng Pangulong Marcos Jr. o Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maging makitang pagbabago sa ahensya. Sanay kasi anya ang publiko sa makupad at walang kalidad na mga proyekto noon at hindi na ito po pwede ngayon. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
1: Hinihintay pa ang 7 bansa sa ASEAN na magsumite ng ratification process kaugnay sa ASEAN Petroleum Security Agreement. Layo ng kasunduan na tiyakin ang supply ng oil products sa buong rehiyon kapag nagkaroon ng kakulangan dahil sa gera, kalamidad o problema sa international market. Ayon kay Energy Undersecretary Felix Pentebella, kinikilala ng ASEAN countries sa pagkakaroon ng Strategic Petroleum Reserve.
3: Sumitin na natin yung sa atin, tatlong bansa na ang nakasumiti ng ratification process, meron pa tayong hinihintay na 7 at mag-a-accede pa yung sa Timor-Leste. Pag pumasok yun, pasok din yung mga strategiya for the ASEAN Center for Energy. Mabilis ba ito? Yung sa ASEAN, pwedeng hindi ganun kabilis kasi...
1: Si Energy Undersecretary Felix Fuentebella.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
1: Pamahalaan, nakipagpulong sa Discord para palakasin ang online safety, lalo sa mga kabataan. Sa report mula kay Mary Ann Bastasa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Para maisulong online safety ng mga kabataan, isang high-level meeting ang isinagawa ng pamahalaan kasama ang mga kinatuwa ng online platform na Discord. Pinangunahan ni DICT Secretary Henry Aguda ang virtual meeting kasama si CICC ASEC Alvin Navarro, mga kinatuwa mula sa Discord, pati na ng NBI at PNP Anti-Cybercrime Group. Dito tinalakay kung paano makatutulong ang online app sa pagtukoy at pagsubaybay sa mga malicious actors sa kanilang platform, gayon din sa pag-monitor at pagtugon sa mga banta na may kaugnayan sa nihilistic violent extremism. Napag-usapan din ang pagpapalakas sa koordinasyon ng platform at ng Philippine Authority sa pagtugon sa online violence at iba pang panganib sa mga kabataan. Ang pagpupulong ay pinangasiwaan ng DFA at ng Philippine Embassy sa Washington DC kasunod ng mga hakbang ng pamahalaan para mapalakas ang child safety at accountability ng online platforms. Mula sa DICT para sa Bagong Pilipinas, Meren Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Alinsabay sa pagdiriwan ng World Teachers Day, isinusulong ni Marikina City First District Representative Marcy Chodoro ang higit na pagkilala at suporta para sa mga guro sa pampublikong paaralan sa kanyang panukalang scholarship program na tutulong sa kanila makakuha ng mas mataas na degree at muling magbibigay ng educational assistance para sa kanilang mga anak. Muling inihain ni Chodoro ang House Bill Number 10954 o ang Public School Teacher Scholarship Grant Act na unang isinumite ng kanyang may bahay at ngayon Marikina City Mayor Maan Chodoro noong 19th Congress upang matiyak na makatatanggap ang mga guro sa pampublikong paaralan ng tuloy-tuloy na suporta para sa kanilang professional development at edukasyon ng kanilang mga anak. Sa ilalim ng panukala, bibigyan ang lahat ng mga kwalipikadong guro sa pampublikong paaralan sa lahat na antas ng scholarship para sa master's at doctoral degree programs na iniaalok ng mga state universities and colleges na accredited ng Commission on Higher Education o CHED. Maaari rin mag-apply mga kwalipikadong guro sa pampublikong paaralan para sa scholarship grant para sa kanilang mga anak sa pamamagitan ng Department of Education para sa preschool, elementary at secondary education sa mga pampublikong paaralan sa kanilang lungsod o munisipalidad. Maaari rin silang mag-apply para sa scholarship grant para sa kanilang mga anak sa pamamagitan ng CHED para sa tertiary education sa alinmang state university o college sa buong bansa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide para naman sa mga balitang panlalawigan.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
6: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
5: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
7: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

0: Alam mo ba na hindi na lang basta simpleng init at tuyong panahon ang dala ng El Nino? Dahil ngayon, posible na itong umabot sa antas ng strong to very strong. Pero, ano nga ba talaga ang El Nino at bakit dapat itong paghandaan?
1: When you think of El Nino, so generally po, ito yung tinatawag nga sa malawakang pag-init ng temperatura ng karagatan at posible itong maka-apekto sa atin na mataas ang chance na mayroon kabawasan sa tubig ulan and also mas mainit ang temperatura.
2: Dahil sa abnormal na pag-init na ito sa Pacific Ocean, inaasahan ang mas kakaunting pag-ulan at mas mababang water supply sa maraming bahagi ng Pilipinas. Kaya naman, nagbabala rin ang mga eksperto na kapag lumagpas sa 2 degrees Celsius ang pagtaas ng temperatura, itinuturing na itong mas matinding uri ng tagtuyot. Ayon sa PAGASA, bagamat tuyo ang pangkalahatang epekto nito, hindi ibig sabihin ay pare-pareho ang mararanasan sa bawat rehiyon. Dahil sa tinatawag na seasonal reversal o pagbabago sa galaw ng hangin, maaari pa rin magdulot ng malalakas na pag-ulan ang enhanced habaga, particular sa western section ng bansa. Nakaaapekto rin ang fenomenong ito sa karaniwang itinatakbo o track ng mga bagyo, kaya may mga pagkakataong nagiging mas mapaminsala ito kapag tumawid sa kalupaan. Ayon din sa mga eksperto, kailangang bantayan ng publiko ang parehong extreme weather events, ang matinding tagtuyot at bigla ang pagbuhos ng ulan.
1: Pwede natin maranasan both extreme events, kaya ang kailangan monitoring na nanggagalit sa DOS ng PAGASA para tama information at updated tayo.
2: Para mabawasan ang epekto sa agrikultura at tubig, pinapayuhan ang mga magsasaka para sa alternatibong paggamit ng tubig-ulan at magtanim ng drought-tolerant crop varieties. Sa hanay naman ng komunidad, mahalagang simula na agad ang masinsinang dam management at matipid na paggamit ng tubig upang maiwasan ang malawakang krisis sa supply.
1: Paulit-ulit, bumabalik itong El Nino at ito ay mag-stay forever, hindi siya magbabago at perhaps mas lalala in terms of impact, lalong-lalo na po kung isasama natin yung mga epekto ng global warming sa result ng climate change.
2: At dahil paulit-ulit na bumabalik ang fenomeno na ito, na pinapatindi pa ng climate change, naglatag na ang gobyerno ng mas matagalang tugon. Sa pamamagitan ng El Nino Strategic National Action Plan, layunin ng pamahalaan na magpatupad ng short, medium, at long-term interventions sa mga sektor ng agrikultura, kalusugan, enerhiya, at supply ng tubig. Ang mga hakbang na ito ay nakadisenyo upang maprotektahan ang pambansang ekonomiya at ang pang-araw-araw na kabuhayan ng bawat Pilipino. All out ang galaw ng mga core agencies tulad ng DENR at DA sa water management at food security, pati na ang DOH sa health risk ng publiko. Nakafocus din ang DSHUD sa economic impact nito, kasabay ang full support ng OCD para sa disaster response at mitigation on the ground.
0: Kaya naman, paalala sa lahat, ugaliing uminom ng maraming tubig para makaiwas sa heat stroke. Magdala ng payong bilang panangga sa matinding init. At manatiling updated sa mga anunsyo at advisory ng PAGASA dahil ngayon, iba na ang handa. Elisha Canlas para sa Bayan.
3: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas!
3: Radyo Publiko! Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: 53 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Kuha na tayo ng mga balita mula sa ating mga kasamahan sa lalawigan. 10 tourism villages sa Cordillera, finalists sa 2026 search for the best Cordillera tourism village. Sa detalya mula kay Joe Munar ng Radyo Pilipinas, Baguio.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: 10 tourism villages mula sa iba't ibang bahagi ng Cordillera Administrative Region ng kabilang sa mga finalists para sa 2026 search for the best Cordillera tourism village na pinapangunahan ng Department of Tourism Cordillera. Ang mga finalists ay kinabalangan ng Lagayan Tourism Village sa Lagayan Abra, Ginamgaman Eco Tourism Village sa Conera Payao, Babalak Basoy Tourism Village at Balay Tourism Village sa Kabayan Benguet, Tinok Impugong Eco Cultural Agritourism Village sa Tinok Ifugao at Balsa Eco Cultural Sports Tourism Village sa Tabuk City, Kalinga. Maliban dito, kabilang din sa finalists ang Mabilang Weavers Village sa Lubuangan, Kalinga, Tawang Liang Sanctuary Village sa Balbalang, Kalinga, Bayo Tourism Village sa Bontoc Mountain Province at Kamalin Patay sa Sagabang Dada Mountain Province. Ang 10 finalists ay napili mula sa community-based tourism destinations na nakilahok sa search ngayon taon, makarama pa sa ilalim sa assessment base sa sustainable management, cultural sensitivity, socio-economic at rural community development at environmental sustainability. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Monar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
3: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Bali naman tayo sa Radyo Pilipinas Tayug. May gagawin pag-uulat si Leslie Gemino, Department of Trade and Industry o DTI Region 1, pinatibay ang kakayahan ng mga salt focal person alinsunod sa Philippine Salt Industry Development Act.
3: Radyo Pilipinas Report.
7: Matagumpay na dinaos ng DTI Region 1 ang Region 1 Salt Focal Persons Meeting sa pamagitan ng hybrid modality upang palalimit ang kalaman sa Republic Act No. 11985 o ang Philippine Salt Industry Development Act at patibayin ng mga hakbangin para sa paglago ng industriya ng asin sa region. Pinayaman ang pagpupulong ng mga mahaligang gabay at ulat mula sa iba't ibang katuwang na ahensya ng pamahalaan tulad ng DENR, BFAR, CDA, DOST, DA, FPA, DTIAMB at DTIBOI. Tumutok ang talakayan sa mga patakaran, regulasyon, makabagong teknolohiya, oportunidad sa merkado at mga mekanismo ng suporta para sa sektor. Nagpabot din ang suporta ang Regional Operations Group sa panguna ni Director Cynthia de la Cruz kasama ang pamunuan ni Regional Director Merlin Membrere, Assistant Regional Director Natalia Dalatin at mga Provincial Director ng DTI Region 1. Nagsilbi ang pagpupulong bilang direktang pamumuhunan sa kakayahan ng mga salt focal person. Sa pamamagitan nito, mas handa na silang umagapay sa mga lokal na MSMEs, lumikha ng mga ugnayan sa mga ahensya, magpasok ng mga teknolohiya at isalin ang mga pambansang programa sa mga konkretong proyekto sa Antas Provincia. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Gemino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Baba tayo sa Southern Tagalog. Department of Health Mimaropa naghahanda sa posibleng pagdami ng mga sakit dulot ng mararanasang very strong El Nino. Ang balitang yan, ihatid sa atin ni May Formaran ng Radyo Pilipinas, Lucena.
3: Radyo Pilipinas Report.
8: Naghahanda na ang Department of Health o DOH Mimaropa sa posibleng pagdami ng mga sakit na kaugnay ng matinding init at kakulangan sa malinis sa tubig dulot ng magiging epekto ng El Nino. Ayon sa pabatid ng DOH Mimaropa, kabilang sa mga binabantayang health risks ang dehydration, heat cramps, heat exhaustion at heat stroke. Maaari ding tumaas ang pangarin ng diarrhea at iba pang food at waterborne diseases kapag nagkulang ang ligtas sa supply ng tubig. Bilang paghahanda, nag-preposition na ang DOH Mimaropa ng essential medicines, aqua tablets, hygiene kits, collapsible water containers at iba pang health commodities sa Oriental Mindoro, Occidental Mindoro at iba pang lalawigan sa rehiyon. Mahigit 3.4 million pesos na halaga ng medicines at iba pang health commodities ang na-deploy na sa provincial health offices at regional warehouses. Naka-standby na rin ang rapid health assessment teams, medical responders and public health units habang nagpapatuloy ang 24/7 monitoring ng DOH Emergency Operations Center. Ayon sa DOH, mahalaga ngayong panahon ang sapat na pag-inom ng tubig, pag-iwas sa matinding init at strenuous activities at ang pagtitiyak na malinis at ligtas ang iniinom na tubig at pagkain kinakain. Pinaalalahanan din ng publiko na bantayan ng kalusugan lalo na ng mga bata, matatanda at mga taong matagal na nakabilad o nagtatrabaho sa init. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Mula naman sa Visayas, DSWD Region 8, pinalakas ang disaster preparedness sa Eastern Samar. Si Daisy Belisar ng Radyo Pilipinas Burongan sa balita.
3: Radyo Pilipinas Report.
9: Pinalakas ng Department of Social Welfare and Development Field Office 8 ang kakayahan at kahandaan sa panahon ng sakuna sa bayan ng Hipapad Eastern Samar matapos nitong isagawa ang 5 araw na pagsasanay para sa mga lokal na leader at responders. Isinagawa ang logistics management training at camp coordination and camp management and internally displaced persons protection training na nilahukan ng MDRRMC, mga kapitan at kalihim ng barangay, mga daycare worker, pati na ang mga kawanin ng MSWDO at MDRRMO. Layunin ang pagsasani na palawakin ng kaalaman sa pamamahalan ng relief logistics sa pagsasaayos ng evacuation centers at pagtiyak sa kaligtasan ng mga pamilyang lumilikas tuwing may kalamidad. Ayon sa DSWD Field Office 8, bahagi ito ng advokasya na tulungan ang mga lokal na pamahalaan sa Eastern Visayas na magkaroon ng mas organisado, mas mabilis at mas matatag na disaster management sa antas ng komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Biliza, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Punta na tayo sa Mindanao, isang bayan ng Misamis Oriental, nagbigay ng mga special purpose vehicles sa unang 14 na recipient barangay. Sa detalye mula kay Joe Bayonon.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Ang local government unit sa bayan ng Claveria, lalawigan ng Misamis Oriental ay opisyal na nag-turn over ng mga special purpose vehicles sa kanyang unang 14 na mga recipient barangays. Layunin sa mga nasabing sasakyan ang tutulong sa pagpapalakas ng solid waste management, pagpapanatili ng kalinisan, pagsuporta sa mga aktibidad ng barangay at pagpapabuti ng paghatid ng mga pampublikong serbisyo sa komunidad. Ang inisiyatibang ito ay sumasalamin umano sa patuloy na pangako ng LGU na bigyang kapangyarihan ang mga barangay at ilapit ang mga serbisyo ng gobyerno sa bawat residente, lalo na sa mga nasa malalayong lugar. Hinihikayat naman ang mga tumanggap na mga barangay sa nasabing proyekto na tiyakin ang wasto, responsable at mapanagutang paggamit ng mga ari-arian ng pamahalaan para sa lehitimong serbisyo publiko at kapakanan ng kanilang mga nasasakupan. Para sa Bagong Pilipinas, Joe Bayunon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hinoog.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: At mula sa Radyo Pilipinas, Marawi, may hatid na pag-uulat si Malik Mambuay, City Disaster Risk Reduction and Management Office ng Marawi, nagsagawa ng earthquake drill sa 2 paaralan.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
11: Nagsagawa ng earthquake drill ang City Disaster Risk Reduction and Management Office ng Marawi City sa Marinaut 1 at Marinaut 2 Elementary School sa Barangay Sagusungan. Bahagi ito ng patuloy na hakbang ng pamahalang panglusog ng Marawi upang palakasin ang kahandan ng mga estudyante, guro at school personnel sa panahon ng lindol at iba pa ang kalamidad. Layunin ng earthquake drill na sanay ng mga mag-aaral sa tamangdak, cover and hold the procedure, ligtas na paglikas at iba pa ang nararapat na gawin sa panahon ng lindol at iba pang kalamidad. Sa pamamagitan ng regular na pagsasagawa ng earthquake drills, inasang higit na magiging handa ang mga paralan at komunidad sa pagharap sa posibleng pagyanig at mabawasan ang panganib sa buhay at mga ari-arian. Para sa Bagong Pilipinas, Malik Mambuay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Yan na po ang kabuuan ng ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong araw ng Miyerkules, October 7, 2026. Sa ngalan ng ating kasamang si John Mogol, ako po si Ched Oliva, ang inyong naging tagapagbalita. Ang oras po natin, 12:02.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide. Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang maminig.

0: Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
3: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
4: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
3: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
5: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, yun, ini-enroll natin sa araw.
6: Ampalaya!
7: Ampalaya!
6: Kumakain kayo, ampalaya!
3: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
2: Kayong din, mga prutas, pakuan, manzanas at ubas.
6: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari natin gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Oras sa buong kapuluan, 10 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali.
4: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan, aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
3: Magandang tanghali po muli sa inyong lahat. Nagbabalik po ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko special coverage ng Ang Paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. Ngayon po ay October 7, 2026. Day 35 na po ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, mga kaibigan. Nakatuon ang Day 35 sa Article 2 na may kaugnayan po sa alegasyon ng unexplained wealth. Sa mga oras na ito ay naka-recess po for lunch break ang Senate Impeachment Court at sila ay magre-resume at 12:30 in the afternoon. At kaya nga ho ng inaasahan, humarap bilang testigo ang mga opisyal at kinatawan ng mga bangko at insurance companies na may kaugnayan kina Vice President Sara Duterte at kanyang asawang si Attorney Manases o Mans Carpio. Kabilang po sa mga nanumpa bilang testigo, si RC James Gonzalez na branch manager ng AUB Davao Toril. Kasama rin ho si Irene Joy Ishida, department head ng branch operations of Philippine Savings Bank. Nanumpa rin po si Attorney Ninia Ferren Aguilar ng Metropolitan Bank and Trust Company o Metrobank. At gayon din si Leslie Cham na siyang branch banking group head po ng Security Bank Corporation. Tumanggap muna tayo ng report mula sa ating mga kasama na nasa Senado, forensic expert na kalinyang ipresenta ng prosekusyon para tahiin ang mga ebidensya ng unexplained wealth ni VP Sara Duterte. Mga testigo mula sa mga bangko at insurance companies, target hong tapusin sa araw na ito. Pakinggan natin sila ni Valdos Reyes.
4: Ang Paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
5: Magandang tanghali, Tess. Nakatakda magpresenta ang House Prosecution Panel ng isang forensic analyst upang tahiin ang kwento ng mga aligasyon ng hindi maipaliwanag na yaman o unexplained wealth laban kaya Vice President Sara Duterte. Sa isang ambush interview kaninang umaga, sinabi ni House Lead Prosecutor Jervy Luis Tro na matapos nilang ihain ang lahat ng kanilang mga testigo para sa Article 2, ilalatag na ng forensic expert ang buod at pagsusuri sa mga testimonyang sinabi ng mga bangko, insurance companies, gayon din yung sa SECs at ulat ng AMLC. Dagdag pa niya na isumitin na ng eksperto ang kompletong report nito sa Senate Impeachment Court. Pakinggan natin si House Lead Prosecutor Jervy Luis Tro.
6: Ilang beses po ay technical, di ba? Merong testimony ang isa tayo nag-umpisa. SEC, tapos nag-testify yung PhilJEPS, meron tayong PNPFEO, meron tayong LRA, and then yesterday we had, and even the other day, the AMLC, tapos nag-start tayo ng banks. We need to connect the dots, and it will be the forensic analyst who will be testifying on his own analysis of what transpired on the basis of the pieces of evidence which we have presented and we will be presenting.
5: Test target naman ng House Prosecution na tapusin ngayong araw ang presentasyon ng kanilang mga testigo mula sa 13 mga bangko at 8 insurance companies bago ang pag-upo sa witness stand ng Bureau of Internal Revenue. Sinabi ni House Prosecutor Terry Lidon na sa kanyang pagtaya, kaya nilang tapusin ito ngayong araw hanggang bukas upang tuluyan ng umusad ang paglilitis. Malaking tulong niya yung streamlined process na dinesisyonan kahapon ng Senate Impeachment Court upang mapabilis ang pagharap ng ebidensya mula sa 8 bangko at 7 insurance companies. Pakinggan natin yung naging panayam kay House Prosecutor Terry Lidon.
7: Magandang umaga, Madam Vice President. Kaya niyo pa ba? Meron pa po kayong araw. So hopefully tatapusin mo namin yung pong mga bangko at insurance companies ngayon pong araw na ito. So hopefully dahil with the streamlined process na pinanggit po ng presiding officer, so lahat po ng mga bangko na nalalabi, at yung pong insurance companies hopefully matapos ngayong araw, o hindi po matapos ngayong araw, di bukas po matutuloy. But most certainly, dapat matapos na po yung mga banko at financial institutions today at tomorrow.
5: Kanina naman test sa paglalahad ng mga bank officials, binigyan linaw ng Metro Bank and the Trust Company yung paraan kung paano sila nag-file ng mga STRs o yung mga suspicious transaction report sa Anti-Money Laundering Council. Anya, dumadaan ito sa masusing verifikasyon at pagsusuri ng mga transaksyon kabilang ang ulat mula sa negative media o yung mga ulat na nakukuha sa mga media. Ito ay sagot ni Attorney Nina Ferren Aguilar, pinuno ng Anti-Money Laundering Division ng Metro Bank, sa naging katunungan ni Senator Judge Risa Ontiveros kaugnay ng pag-flag o pagdatag bilang suspicious transactions ng mga bangko. Ayon kay Attorney Aguilar, sinusuri muna nila ang kanilang kliyente at mismong taong tinutukoy ng media o ng negative media bago sila magsagawa ng karagdagan ang pag-aaral sa mga account nito. Nilinaw din ni Aguilar na ang lahat ng STR ay dumadaan sa kanilang division at nangangailangan ng kanyang personal na pag-aproba bago ito ipadala sa AMLC at itag bilang suspicious transaction report. Ibig sabihin, hindi ito base sa chismis, hindi dahil binubusisi nila ito, maigi bago ang report ng AMLC. Dagdag pa nito, may pagkakataon na i-correct naman yung kanilang report na STR, pero may proseso yung paghahain ng amended covered transaction report kung sakaling may madiscovering error. Kabilang pa sa mga highlight test dun sa mga testimonies ng mga bank officials ay yung dun sa Security Bank kung saan inilahad nito na yung bangko ng Kali 88 na nasa kanilang bangko, nasa Security Bank, ay isinara na nitong July 2026. Kasabay ng pagsisimula naman ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte dito sa Senado. So ang mga humarap ngayong araw, kaninang umaga ay yung Asia United Bank o AUB, Philippine Savings Bank, Metro Bank and Trust Company, Security Bank at yung kahapon 2 testigo mula naman sa Land Bank. So nakaka-5 na tayo test, mamaya meron pang 6 dahil 13 silang lahat at susundan na mga insurance kinatawan mula sa insurance companies. Sa panig ng prosecution, yes, test.
3: O, kanina yung binanggit mo Metro Bank, ano, di ba doon yung natuklasan na meron ding account yung anak ni VP Sara, no? Pero minor de edad at yan ay hindi maaaring i-disclose naman, di ba?
5: Hindi na dinisclose, binanggit lang na anak. Isa pa test yung isang inaabangan natin, yung mamaya, yung dapat isasalang na bago mag-break yung sa BPI dahil maalala natin itong early this year, merong glitch ang BPI na masyado kasi malaki. 2 billion pesos na nasa account nila VP Sara, mag-asawang Sara Duterte Carpio, mm-hmm. 2 billion pesos. Pero nung sabi ng BPI, may glitch, ito ay 2 million lamang. So, antabayanan natin yung magiging pagtatanong ng mga interjections ng mga senator judges dahil kahapon ay meron ng manifestation si Senator Tito Soto na parang sa, medyo nagdududa na masyado namang malaki yung glitch at kung ito ba ay normal na nangyayari sa mga bangko. So, yan yung abangan natin mamaya yung napaulat na glitch from BPI na 2 billion pesos mula sa 2 million pesos.
3: Yes, at saka yung binanggit mo nga kanina na yung sa mga susunod na magiging witness ay isang forensic expert, di ba? Kung ano yung magiging papel naman dyan sa hearing na yan na ginaganap.
5: Yes, tes parang pagsasama-samahin itong forensic expert, inaasahan natin na sasalang siya by Friday. Kung matapos ngayon yung insurance and bank, bukas yung BIR. So by Friday ay sasala na itong forensic expert para tahiin na lahat ng humarap na testigo dito sa unexplained wealth mula sa SEC, yung sa Firearms Division, yung sa banko, AMLC. Kasi itong sa banko, di ba nilalahad lang nila yung ending ng account kung ito ay sarado na o hindi. So tatahiin na nito ng forensic expert. Pero kanina doon sa ambush interview kay Congresswoman Gervie Luisro, sabi niya yung report nitong forensic expert nandito na eh, nandito na sa mga senator judges na ipasa na, na isumite na. So antayin natin yan dahil siya magtatahi. Titingnan din, isa pa sa inaabangan test, yung pagbabangga doon sa naging press conference ni dating Senator Sonny Trillanes noong Biyernes, ibabangga. Kasi yun ng nagiging reaction minsan ng prosecution tuwing may press conference, binabangga nila yung testimony like yung Cali 88 na 319 million pesos na inilahad ng AMLC, sakto swak siya o tumugma dun sa naging press con ni Senator Sonny Trillanes. So isa pa test yung sa insurance companies dahil noong Biyernes ay meron siyang pinakita ng data na kung magkano yung mga insurance na kinuha ni VP Sara at ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakapangalan sa kanilang magkakapatid, ay yan ang malalaman natin mamaya. Kung meron nga ba talagang dokumento, kasi sabi ni dating Senador Sonny Trillanes, ito ay...
3: Lani? Sige. Sige, sa isang, medyo hindi na ang signal sa panaroroon na ni Lani. At yun nga, no, yung binabanggit niya kanina dun sa press con ni former Senator Trillanes, ang sabi nga niya ay yung kanyang mga isinawalat na datos dun sa press con na yun ay tumugma, no, dun sa sinabi ng AMLAC witness o AMLC witness sa Senado. Balikan natin si Lani. Lani?
5: Oo, yun tama nga, Tess. Sorry, naputol tayo. Yun yung aabangan natin mamayang hapon. Sana matapos agad itong mga bangko para maisalang natin yung pitong insurance company. Kasi walong bangko yung isinalang, then pitong insurance companies para dun sa mga insurance na kinuha ni VP Sara. Gayun din ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At ibabangga ito ng ilan sa ating mga kasama sa media, gayon din yung House Prosecution dun sa mga testimony inilahad o isiniwalat ni dating Senador Sonny Trillanes. So abangan natin yan mamaya, Tess, sa, mula sa panig ng Prosecution, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
3: Okay, maraming salamat sa iyo, Lani Valdos Reyes. Meron na tayong 23 minutes. Makalipas po ang 12 o'clock, ilang sandali na lang at magre-resume na po ang Senado para sa pagpapatuloy ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Eh, ayon nga po sa prosecution, mga kaibigan, sinusuri yung humigit kumulang 30 bank accounts sa walong bangko na sinasabing may pinagsamang ending balances na mahigit sa 190 million pesos na hindi ho umano na deklara sa SALN. Sabi rin ho ng prosecution na yan ay konektado kina VP Sara Duterte at Manz Carpio sa walong bangko noon pong taong 2022 hanggang taong 2025. Sa puntong ito, itanggapin pa ho natin ang isang report mula sa ating kasama na nasa Senado. Defense team, pinunto muli na walang kinalaman ang Vice Presidente sa mga account na wala sa kanyang pangalan. Pakinggan po natin si Luisa Erispe.
4: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
3: Luisa, good afternoon. Okay, Luisa. Good afternoon. Sige, balikan natin si Luisa Erispe. Samantala, direct examination na po ng prosecution after lunch break ang inyong mapapakinggan mamaya sa pagpapatuloy po ng impeachment trial. At kani-kanina lamang ay ginanap din po ang interjection ng mga senator judges kasama ko sa mga nagtanong, si Senator Judge Pangilinan, si Senator Judge Aquino, Rafi Tulfo, at Lacson. Alas 12:25 ng tanghali ang ating oras. Ang atin ho mga kasama sa Senate Impeachment Court ay patuloy na magbibigay sa atin ng update at ready na si Luisa Erispe. Defense team, ipinunto muli na walang kinalaman ang Vice Presidente sa mga account na wala sa kanyang pangalan. Luisa, if you're ready, please come in.
4: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
5: O, Tess, simple lang ang naging cross-examination ng defense team ngayong araw sa mga testigo na iniharap ng prosecution. Ito nga ay yung sinasabi nila na kung wala ang pangalan ni Vice Presidente sa mga bank records o sa hindi siya ang account holder ay wala siyang kinalaman sa mga records o sa bangko na ito. Halimbawa ay ang account ni Attorney Manasseh Scarpio, asawa ng pangalawang pangulo sa Asia United Bank na may end balance noong 2025 na nasa 871,000 pesos. Binigyan din lang ng depensa na hindi naman si VP Sara ang holder ng account na ito. Ito rin ang pinunto ng defense pagdating sa bank account ni Attorney Manasseh Scarpio sa Philippine Savings Bank. Ayon sa defense team, hindi makikita sa bank records kung alam ba ng Vice Presidente ang mga account na ito o hindi. Pero para naman sa testigo mula sa Metrobank, nilinaw ni Attorney Justin Nicole Gular, Defense Counsel, ang patungkol sa sagot nito sa pagre-report ng suspicious transactions. Sa pagtatanong kasi ni Senator Judge Risa Hontivero, sinabi ng testigo mula sa Money Laundering Division ng Metrobank na nagre-report sila ng suspicious ang isang transaksyon kapag nakita nila na ito ay nagkaroon ng negative media. Paliwanag naman ni Attorney Gular, naglalabas ng pangalawang STR ang bangko kapag dumaan sa review at talagang suspicious ang transaksyon. Narito ang bahagi ng paglilitis kanina.
8: Basta ba may controversial na balita tungkol sa kliyente ay nire-report na yan agad-agad sa AMLAC bilang STR?
9: For suspicious transaction reporting based on negative media, we generally file a suspicious transaction report if we have identified our customer to be the subject of the negative media and conduct further review on the transactions. And if it is warranted, we would file additional suspicious transaction reports after the review of the transactions, Your Honor.
10: Yes, with all your respect, pleasure, Attorney Justin.
11: With all due respect, of course, to the questions of our senator judges, just a clarification for the record in one of the answers of the witness. I believe the witness answered that when there is a negative media pertaining to a relevant person, an STR is automatically reported, and she stated if warranted, further investigation is done, and if after further investigation, an additional STR is filed, Your Honor. I think that was the import.
5: Nagkaroon din naman test ng Paglilinaw ang Defense Team patungkol naman sa mga pumasok na pera mula sa Calle 88 Foods Corporation. Sa pagtatanong din kasi ni Senator Judge Raffy Tulfo, sinabi nito na diretso umano sa bank account ni Vice President Duterte ang mga mula sa foreign entities.

0: Sige, meron na tayong 29 minutes makalipas po ang 12 o'clock. Luisa, sige, go ahead.
1: Hello?
0: Go ahead, Luisa.
1: Oo, Tess, naririnig mo na ako. Ito nga yung patungkol naman dito sa paglilinaw ng defense team patungkol sa pumasok na pera mula dito sa Cali 88 Foods Corporation. Sa pagtatanong kasi kanina ni Senator Judge Raffy Tulfo, sinabi nito na diretso umano sa bank account ni Vice President Sara Duterte ang mga mula sa foreign entities o yung pera.
0: Sige, nagkakaroon talaga tayo ng technical problem. Ano, alas 12, medyo na po ng tanghali ang ating oras at inaasahan natin sa mga oras na ito ay mag-resume na ang Senate Impeachment Court para po sa pagpapatuloy ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sige, pakinggan po natin ulit si Luisa Erispe. Luisa? Okay na pala ni Luisa? Sige, sa impeachment trial po kasi ni Vice President Sara Duterte, sinabi nga ho ni Senator Judge Ontiveros na ilan sa mga kumpanyang nakipagtransaksyon sa Cali 88 ay Chinese state-owned enterprises, kabilang ho yung China National Township Enterprises at Beijing Shenwei Fang Food Company. Tinanong naman po ni Senate President Sherwin Gatchalian ang Anti-Money Laundering Council o AMLAC kung maaring maging panimulang punto sa money laundering investigation yun hong 776 million pesos na pumasok sa Cali 88 Foods Corporation. At sa day 34, kahapon po ng impeachment trial ni VP Sara, sinabi ho ni Gatchalian na batay sa report ng AMLAC ay mayroong 776 million pesos na cash inflow sa Cali 88 at 154 pesos o million pesos sa cash outflow. Napakalaking halaga po nito at ito nga binabanggit ho ni Luisa Erispe na ating kasama na nasa Senado ngayon, yung ilan ding mga paglilinaw ano, tungkol dito sa mga lumabas na figures. Na isinawalad po ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC, mga kaibigan. Meron na tayong 32 minutes makalipas po ang 12 o'clock.

0: Alright, magbabalik po kami mga kaibigan. Magbibigay daan po muna tayo sa ilang mga mahalagang paalala.
1: Isang makasaysayang pagdinig. Isang bansang nakatutok. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. Aradyo Pilipinas coverage.
2: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
3: Pag-ibig fund, solid kabon!
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Radyo Pilipinas is on Viber.
5: Viber.
4: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
5: Receive credible news and information.
4: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
5: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
4: Viber.
5: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo. Publiko.
0: Balik po tayo dito sa special coverage, mga kaibigan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Meron na tayong 35 minutes makalipas po ang 12 o'clock at unexplained wealth ang focus po ngayon. Nag-represent yung prosecution team ng mga bank and the official on the financial institution officials rather bilang witnesses. At kabilang nga po sa mga testigo ngayong araw, ang mga opisyal mula sa AUB, PS Bank, Metro Bank, Security Bank, at ang inaasahang susunod na magsasalita ay mula po sa BPI, yung susunod na sasalang. Okay, tumangka po tayo ng report mula kay Nifa Asuncion, mga bank transactions ng Cali 88 at GenCorp na usisa na mga senator judges. Nifa para sa detalye.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, Aradyo Pilipinas coverage.
0: Nympha.
9: Yes, Tess. Dito nga sa mga interjections sa pagtatanong ng mga senator judges, kabilang sa mga sinilip ni Senator George Kiko Pangilinan, yung mga peso account ng Cali 88 sa Security Bank bilang bahagi nga ng pagtukoy sa mga transaksyon ng kumpanya dito nga sa impeachment trial ni VP Sara. Sa pagdinig, sinabi ni Security Bank Branch Banking Group Head Leslie Cham na may 2 peso checking account ng Cali 88 na kapwa na isara na noong July 2026. Ayon kay Cham, ang isang account ay may ending balance na 332,530.95 pesos, habang ang isa naman ay may 21,164.27 pesos na ending balance noong December 2025. Dilinaw ni Cham na ang unang account ay binuksaan noong August 2024 habang yung ikalawa ay noong 2025. Tinanong ni Pangilinan kung mayroong kung mayroon yung bangko ng buwan ng record ng mga deposito at withdrawal sa mga account mula 2024, pero sinabi ni Cham na wala siyang hawak na ganoong detalye dahil system generated yung mga transaksyon at hindi niya sinusubaybayan yung mga day-to-day activity ng account. Sinabi pa ni Senator Judge Kiko na mahalagang malaman ang mga halagang pumasok at lumabas sa mga peso account ng Cali 88 mula 2024 hanggang 2026, lalo nakasaad sa AMLAC report ang tinatayang 319 million pesos na transactions mula sa China. Yun man, sinabi

0: million pesos noong 2024 at 3.27 million pesos noong 2025. Isa pang account ng may 14.59 million pesos na ending balance noong 2022, 15.65 million pesos noong 2023 at 11.3 million pesos noong 2024. May account din na may 5 million pesos ending balance noong 2024 at 4.13 million pesos noong 2025. Sa iba pang accounts, nakapagtala ng ending balance na nasa 1.5 million hanggang 3.8 million pesos noong 2025. Kinumpirma ni Cham na aktibo pa ang 8 peso accounts ng GenCorp hanggang sa kasalukuyan. Sa ngayon, ay naka-lunch break pa itong impeachment court at magbabalik sila mamayang alauna ng hapon at inaamangan nga natin ang pagharap naman ng kinatawan mula sa BPI at susunod dyan yung BDO. Yan muna yung mga pinakahuling kaganapan mula dito sa panig ng impeachment court. Ito sa Infa Asuncion. Yes, yes.
1: Oh, so extended ang kanilang lunch break ngayon. Ano, kasi kanina sabi 12:30 ang resume pero ngayon is 1 o'clock na.
0: 1 o'clock. Ang sabi sa atin ni Impeachment Court Spokesperson Reginald Tunggol, 1 o'clock na daw yung resume ng kanilang trial.
1: Okay, at dahil dyan at inaasahan din na tatapusin ngayong araw, di ba, yung pag-present ng mga bank officers na at yung mga financial institution na
0: insurance
1: representatives,
0: companies.
1: Aabutin kaya ng hanggang anong oras ang impeachment trial today?
0: Di naman siguro kasi ito, nakailang bangko na tayo. Medyo mabilis lang naman yung pagharap ng mga bank representatives sa mga insurance companies. Ganun din dahil kahapon yung ruling nga ni Impeachment Court Presiding Officer Jesus Cordero na parang hindi na kailangan i-authenticate yung mga documents na kanilang ipinipresenta dahil doon lang usually naman tayo tumatagal sa audit kung hindi natanggapin agad ng defense yung mga documents na pinipresenta ng testigo ng prosecution. Malaki naman yung chance na matapos natin yung mga representative ng banks at saka ng insurance companies, pero hindi ko lang alam kung ngayon din ipipresent yung parang expert na ihaharap din ng prosecution.
1: Ang sabi kanina ni Lani is Friday, no, yung forensic expert.
0: Kasi may BIR pa nga pala, tama. At ayun.
1: All right, so marami pa tayong aabangan, 'di ba? Yung mga magaganap pa diyan sa susunod na mga oras. At inaasahan nga from BPI ang sasalang, no, after lunch break, Nympha.
0: Yes, tama. Yung kinatawan na mula sa BPI na si, wait lang, I'm just checking my notes. Yung pangalan, yung, nawala na yung notes ko. Basta yung representative ng BPI, yung susunod na ihaharap na testigo nitong prosecution pagkatapos ng lunch break mamaya alauna ng hapon.
1: Ayun, kung hindi ako nagkakamali, si Marwin Galvez.
0: Yes, tama.
1: Ang Division Head for Central na Manila Branches ng Bank of the Philippine Islands.
0: Yes, tama. Yan. Tama siya nga yung susunod na isasalang. Sunod yung sa Philippine National Bank o PNB and then yung BDO Unibank representatives.
1: Okay, sige. Mahaba-haba pa rin oras ito. Yan yung ating antabayanan. Maraming salamat sa iyo, Nympha.
0: Yes, maraming salamat. Muli, ito si Nympha Asuncion para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
1: Po naman ang si Ms. Nympha Asuncion, nagatid sa atin ng 47 minutes after 12. Rampa tayong ilang minuto bago yung inaasahang pag-resume ho ng Senate Impeachment Court para sa pagpapatuloy ng Vice President Impeachment Trial, mga kaibigan. Magbabalik po itong special coverage ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, pagkalipas lamang ng ilang mga mahalagang paalala.
2: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok, ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.

0: Sige, bago tayo mag-break, binabati natin ng happy listening. Nanonood ngayon ang Philippine Coast Guard.
1: Alam mo ba na hindi na lang basta simpleng init at tuyong panahon ang dala ng El Nino? Dahil ngayon, posible na itong umabot sa antas ng strong to very strong. Pero, ano nga ba talaga ang El Nino at bakit dapat itong paghandaan?
2: When you think of El Nino, so generally po, ito yung tinatawag nga sa malawakang pag-init ng temperatura ng karagatan at posible itong maka-affect po sa atin na mataas ang chance na mayroong kabawasan sa tubig ulan and also mas mainit ang temperatura.
3: Dahil sa abnormal na pag-init na ito sa Pacific Ocean, inaasahan ang mas kakaunting pag-ulan at mas mababang water supply sa maraming bahagi ng Pilipinas. Kaya naman, nagbabala rin ang mga eksperto na kapag lumagpas sa 2 degrees Celsius ang pagtaas ng temperatura, itinuturing na itong mas matinding uri ng tagtuyot. Ayon sa PAGASA, bagamat tuyo ang pangkalahatang epekto nito, hindi ibig sabihin ay pare-pareho ang mararanasan sa bawat rehiyon. Dahil sa tinatawag na seasonal reversal o pagbabago sa galaw ng hangin, maaari pa rin magdulot ng malalakas na pag-ulan ang enhanced habagat, particular sa western section ng bansa. Nakaaapekto rin ang fenomenong ito sa karaniwang itinatakbo o track ng mga bagyo, kaya may mga pagkakataong nagiging mas mapaminsala ito kapag tumawid sa kalupaan. Ayon din sa mga eksperto, kailangang bantayan ng publiko ang parehong extreme weather events, ang matinding tagtuyot at bigla ang pagbuhos ng ulan.
2: Pwede natin maranasan both extreme event, kaya ang kailangan monitoring na nanggagalit sa DOS ng PAGASA para tama information at update of time.
3: Para mabawasan ang epekto sa agrikultura at tubig, pinapayuhan ang mga magsasaka para sa alternatibong paggamit ng tubig-ulan at magtanim ng drought-tolerant crop varieties. Sa hanay naman ng komunidad, mahalagang simula na agad ang masinsinang dam management at matipid na paggamit ng tubig upang maiwasan ang malawakang krisis sa supply.
2: Paulit-ulit, bumabalik itong El Nino at ito ay mag-i-stay forever, hindi siya magbabago at perhaps mas lalala in terms of impact, lalong-lalo na po kung isasama natin yung mga epekto ng global warming sa result ng climate change.
3: At dahil paulit-ulit na bumabalik ang fenomeno na ito na pinapatindi pa ng climate change, naglatag na ang gobyerno ng mas matagalang tugon. Sa pamamagitan ng El Nino Strategic National Action Plan, layunin ng pamahalaan na magpatupad ng short, medium, at long-term interventions sa mga sektor ng agrikultura, kalusugan, enerhiya, at supply ng tubig. Ang mga hakbang na ito ay nakadisenyo upang maprotektahan ang pambansang ekonomiya at ang pang-araw-araw na kabuhayan ng bawat Pilipino. All out ang galaw ng mga core agencies tulad ng DENR at DA sa water management at food security, pati na ang DOH sa health risk ng publiko. Nakafocus din ang DSHUD sa economic impact nito, kasabay ang full support ng OCD para sa disaster response at mitigation on the ground.
1: Kaya naman, paalala sa lahat, ugaliing uminom ng maraming tubig para makaiwas sa heatstroke. Magdala ng payong bilang panangga sa matinding init. At manatiling updated sa mga anunsyo at advisory ng PAGASA dahil ngayon, iba na ang handa. Elisha Canlas para sa Bayan.
4: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
5: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
4: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwalaang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
6: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Magazine, 1278 AM.
8: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
9: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
10: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
9: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
11: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, yun, ini-enroll natin sa aral.
12: Ampalaya!
13: Ampalaya!
12: Kumakain kayo, ampalaya!
9: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
8: Kayong din, mga prutas, kakuan, mansanas at ubas.
12: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
14: This is a public service announcement.
15: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
14: This is a public service announcement.
16: A public service announcement
14: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Magazine,
7: 1278 AM.
17: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
18: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligaw brings in your younger years?
19: High school life, for my high school life, every memory kay ganda.
18: Nandyan yung itutula ka ng tropa whenever your crush passes by.
19: Ang saya ng high school, seniors in my school, di na mapapunta yan.
18: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
19: Till I met you.
18: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
19: I love you more each day.
18: the beauty of courtship in Pinas.
17: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
13: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
16: Alam ba ninyo, may 101 paraan ng pagluluto ng adobo. Iba't ibang rehiyon, iba't ibang paraan ng pagluluto nito. Adobong baboy, manok, pusit, kangkong, pati adobo sa gata, sa dilaw at may pineapple o sprite rin. Pwede ring piniprito, ni-roast, flakes o sushi. Iba't ibang bersyon pero iisa lang ang sigurado. Lahat masarap. Kaya ang tanong, ikaw, anong paboritong adobo mo?
13: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
7: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
14: Radyo Magazine 1278.
20: Bubungad sa umaga.
21: Trending issues na pinag-uusapan.
14: Mga programang aabangan.
22: Agahan hanggang hapunan.
14: 66 Informasyon.
23: GIS, your General Information Station.
7: Radyo Magazine 1278 AM.
24: Radyo Pilipinas.
25: Radyo Publiko.
24: Radyo Pilipinas.
26: Oras na para sa masaya at makabuluhang talakayan ukol sa creative industry. Kahalagahan ng pagbabasa ng mga Pinoy, bibigyang diin, solusyon sa mga issue ukol sa book publishing, hihimayin. Mga nasa likod ng creative industry, ating kikilalanin. Samahan ng National Book Development Board, Read Pinoy, tuwing Miyerkules, alauna hanggang alas dos ng hapon. Dito lamang sa Radyo Magazine 1278.
27: Magandang hapon mga ka-Read Pinoy Barkada! Kumusta po kayo? Welcome po sa ating aklat tambayan, ang Read Pinoy, handog ng National Book Development Board. Live niyo po kaming napapakinggan sa Radio Magazine 1278 kHz AM, pati na rin sa The Capital FM 104.3. And of course, sabayan niyo rin po kaming napapanood sa aming Facebook live stream sa @NBDB Philippines. Ako po si Lowell Lalohado.
28: Pagbati po ng isang magandang hapon mga ka-Read Pinoy, isa na namang oras ng makabuluhang kwentuhan at talakayan kasama ang National Book Development Board, the Book Authority of the Philippines at ang ahensyong nagsusulong sa industriya ng paglalathala sa bansa at nagtataguyod sa kultura ng pagbabasa at pagsusulat. Ako po si Gab Barroso at welcome po sa ating aklat tambayan, ang Read Pinoy.
27: Ayan, welcome back, Gab.
28: Yes, after 1 week or 2 weeks.
27: Well, 2 weeks, tama. Kaya naman panibagong episode ang ating pagsasaluhan ngayong hapon, ano? Sa ating aklat alert, tuloy-tuloy ang ating mga maiinit at kaabang-abang na mga announcement and exciting opportunities para sa ating mga publishing stakeholders. Samantala sa Creator Spotlight, masayang kwentuhan ito, Gab. Live nating makakakwentuhan ng author and artist na si Miss Liana Patricio. Bitin ako. Lian Roa Patricio. Pero bago yan, narito muna ang mga mahalagang paanyay at ganap tungkol sa ating local publishing at creative industry.
14: Aklat Alert!
27: Mga kinatawa ng NBDB at ilang Pinoy publishers, ipinagmamalaki ang mga librong Pinoy sa Frankfurter Book Messe. Nasa Frankfurt, Germany na ang delegasyon ng Pilipinas sa pamumuno ni NBDB Executive Director Charisse Aquino Togade. Kasama niya ang ilang kinatawa ng ahensya at mga Filipino publisher na lalahok sa pinakamalaking at pinakamatagal na book fair sa mundo, ang Frankfurt Book Fair, na gaganapin mula October 7 to 11. Kabilang sa mga sa FBM 2026 co-exhibitors ang Ateneo University Press, Anvil Publishing at Central Books. Kalahok naman bilang self-funded delegates ang Precious Pages Corporation, Rex Bookstore, Tech Factors Inc. at ang University of the Philippines Press. Ipamamalas sa mga Pinoy exhibitor ang seleksyon ng 182 quality titles mula sa mga genre ng fiction, new and young adult. Nariyan din ang comics at graphic novels, non-fiction and arts, at hindi mawawala ang children's literature. Sa kanilang business-to-business meetings at exposure sa international publishing and literature landscape, layon po nilang mapalawak pa ang abot ng mga akda at mga librong Pilipino. Sa pamamagitan niya ng mga oportunidad gaya ng right selling at translation. Samantala ngayong taon, tampok ang Wangis at Laro Kwento Corp ng Kawangis Publishing co-founder and general manager na si Sir Arya Chelabiana sa Frankfurt Global Network Cohort. Napili si Chelabiana mula sa mga creator sa iba't ibang bahagi ng mundo at lalahok siya sa 14 na o kasama ang 14 na fellows na nakatuon sa comics, graphic novels, at iba pang storytelling media at mabibigyan ng exclusive access sa networking opportunities sa mga German at international publishers. Pati na rin sa mga guided tours sa mga bookstore at publishing houses at mayroon ding exhibition space. Ang Frankfurter Bookmesse po ang pinakamalaki at pinakamalawak na marketplace para sa mga trade and rights fair at business platform para naman sa mga publishers, bookstores, translators, filmmakers at game developers upang makatagpo ng mga aklat para sa adaptation or distribution. Noong nakaraang taon, bida po ang Pilipinas bilang guest of honor sa FBM. Samantala ngayong taon, Czechia ang nakatutok or ang nakatungtong sa guest of honor program.
28: Grabe Sir Lowell, ang bilis ng panahon, no? Nakaisang taon na agad since our historic participation as guest of honor at the Frankfurt Book Fair. Samantala, inilabas na rin po ng National Book Development Board ang listahan ng mga napiling fellows para sa The Book Institute of the Philippines Fellowship Training Program 2026. 12 fellows ang napili mula sa mga nagsumiting aplikante na pawang mga self-published authors at nag-uumpisang publishers na naglalayong palawakin ang kanilang network at kaalaman ukol sa industriya ng publishing mula mismo sa mga bihasang mentors. Pagbati po kina Andrew Halbuena Pasaporte, Christopher Cintura Asa, Edgar G. Belda Jr., Angelo A. Asenas, Julie or July Farol, Barjunaiti Kadir, Cheryl C. Launyo, Catherine F. Makabuhay, Gilbert S. Gungon, Nadine Hendrika E. Legaspi, Ethel Reyes Chua, at Ariel Sotelo Tabag. Sila po ay lalahok sa mga serye ng specialized workshops at networking opportunities na pamamahalaan ng National Book Development Board sa patnubay ng mga eksperto at mentors sa hanay ng publishing industry. Congratulations po. Okay.
27: Oo, kasama lang natin last two weeks ago si Sir Edgar. Na.
28: Ngayon nasa VIP ano na siya. Fellowship Training Ayan, Program.
27: Pagbati po sa inyong lahat. Samantala, balitang Buknok naman tayo. Rumoronda sa kasalukuyan sa Mimaropa at Calabarzon na ang Readership Development Division or READ para sa kanilang site visit sa mga Buknok sites doon. Bahagi ang aktibidad na ito ng monitoring at pagsusuri sa kalagayan ng mga Buknok site sa rehiyon. Kasapay din ang pagtitiyak ng dekalidad na serbisyo ng mga site at pagpapatibay ng partnerships sa mga stakeholders sa naturang mga komunidad. Kabilang sa mga nakatakda nilang bisitahin ang Buknok site Marinduque sa Marinduque State University sa Magpog, ang Buknok site Batangas State University sa Arasof, Nasugbu, Batangas, Buknok site sa Romblon State University sa Odiongan, pati na rin ang Buknok site sa Oriental Mindoro sa Calapan. Ganun din ang Buknok site Paki, Laguna at ang Buknok site dyan sa Los Baños, Laguna. Nitong linggo, binisita ng team ang National Museum of the Philippines Marinduque Romblon at nilibot nila ang naturang museum na dating Eskwela de Niños, ang pinakamatagal or pinakamatandang Catholic school sa lalawigan at naging kulungan pa at tribunal ng Spanish government at presidensya of the Philippine Revolution. Pinag-usapan ng team at ni OIC Marjanier Malabanan at Information Officer John Marco Pitlo ng NMP Marinduque ang posibilidad ng paglalaan ng espasyo ng museo para sa Buknok, gayon din ang paglakip ng mga or pagsama ng mga reading initiatives sa kanilang museum programs. Tutukan pa po ang ibang mga ganap sa naturang site visit sa official social media accounts ng NBDB.
28: Ayan, so shoutout po no sa ating NBDB
27: hello,
28: team.
27: Hello sa inyo, ingat
28: kayo dyan. Nasa Buknok site visit ngayon. Ingat po kayo. Samantala, speaking of reading initiatives, pinagsama-sama ng National Alliance of Reading Advocates o NARA ang iba't ibang reading advocates sa Luzon sa pilot session ng NARA Lits. Nagtipon-tipon sa Quezon City ang mga book club representative at reading advocates mula sa iba't ibang bahagi ng Luzon para sa unang NARA Lits, ang isang on-the-ground gathering na layong paglapitin ang mga aktibong tagapagtaguyod ng pagbabasa sa mga komunidad. Isinagawa po ang pilot session noong September 23 sa NBDB headquarters kung saan 31 reading advocates ang nagsama-sama para magpalitan at magbahagi na ng karanasan, ideya at mga hamon sa pagsusulong ng reading culture sa bansa. At hindi lamang po networking ang naging bahagi ng pagtitipon. Pinag-usapan din ng mga kalahok ang mga karaniwang balakid o challenges na kinakaharap ng mga book club at reading community, gayon din ang mga konkretong hakbang na maaaring gawin ng National Alliance of Reading Advocates o NARA kasama ang National Book Development Board para mas mapalawak ang suporta sa sektor. Para naman sa mga unang beses na nakilahok sa NARA Lits, binuksan din ang pagkakataong maging bahagi ng NARA community bilang paghahanda sa nalalapit na NARA Conference sa October 24 at 25, 2026. Bahagi po ang NARA ng patuloy na pagpapalawak ng mandato ng NBDB, mula sa pagtutok sa mga lumilikha at gumagawa ng mga aklat, hanggang sa mga mas direktang pakikipag-ugnayan sa mismong mga nagbabasa nito. 2 taon matapos po itong ilunsad, mayroon ng mahigit 200 registered community members ang NARA at sama-sama nilang isunusulong ang isang agenda para palakasin ang kultura ng pagbabasa sa mga komunidad at maisakutuparan ang mga layuning itinakda para sa 2030. Kung nais po ninyong maging bahagi ng NARA at makilahok sa mga susunod nitong programa, maaaring makipag-ugnayan sa campaigns@books.gov.ph.
27: Sa ibang balita, ano Gab, libre pa rin po ang NBDB registration,
28: yes,
27: hanggang
28: good news.
27: So, December 31 ngayong taon. Kaya naman, tinatawagan ng pansin ng lahat ng mga writer, publisher, illustrator at mga book industry professional na samantalahin na ang pagkakataong makapag-register sa NBDB for free. Ang mga NBDB registered stakeholders lamang po makakapag-avail sa mga benepisyong hatid ng ahensya gaya ng grants at fellowship trainings at awards. Bukas din ang registration forms or bukas ang registration forms mula Lunes hanggang Biyernes, maliban na lang kung holidays, sa ganap na alas 8 hanggang alas 5 ng hapon. Sa iba pang detalye, bisitahin po ang aming official Facebook page para sa link ng individual and enterprises registrations. Kung may katanungan, maaaring mag-email sa registration@books.gov.ph. At ilan lamang ito sa mga mahalagang paanyay at ganap tungkol sa ating local creative and publishing industry. Creator Spotlight na sa pagbabalik ng Read Pinoy. Diyan lamang po kayo.
0: Radyo Magazine 1278 AM.
1: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
2: Hala, totoo? San ka sumali?
1: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations! You won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
2: Naku po! Juan! Scam yan!
1: Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
2: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
1: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
2: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
1: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
2: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
1: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
3: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
4: Kaya huwag magpabudol, bes!
5: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
6: Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawas sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang.
5: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
8: Radyo Pilipinas.
25: Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas.
10: Interesting na usapan.
11: Hindi heavy.
12: Tugtugang chill.
10: Suave.
20: Learning from home na hindi boring.
23: Radyo Magazine.
0: 1278 AM.
26: Read Pinoy. Kasama sina Ini Charisse Aquino Tugade, Daniel Mariano, at Divine Reyes. Read Pinoy sa Radyo Magazine.
27: Ayan, nagbabalik po ang Read Pinoy ng National Book Development Board. Kayo po ay nakatutok pa rin sa amin dito sa Radio Magazine 1278 kHz AM, sa The Capital FM 104.3, pati na rin sa aming Facebook live stream sa Radio Magazine at NBDB Philippines. Pero bago tayo mag-munta sa ating creator spotlight, ano, batiin muna natin ang ating mga kaibigang nakatutok sa ating Facebook live stream. Sino-sino ito mga ito? Si Noesis.
28: Hi, wow. Hi Noe. Hi po, Noesis.
27: Hello po. Sina Sir Axel.
28: Oh, hi, Sir Axel.
27: Ano din ang aking mga kaibigan. Si Kim Francisco, si Marvin Alicando, at si Ton de la Peña. Hello, hello sa inyo lahat.
28: Magandang hapon po sa inyo.
27: Pati na rin sina Sir Dats. Squid Dats. At si Papa Roms. Mm-hmm. At hello din kay Darwin na nasa tech booth lang naman. At kay Elise. Hello.
28: Hi, Elise.
27: Maraming salamat sa inyong pakikinig at panonood.
28: Iba't ibang kwento ng inspirasyon ng ating mga paboritong creatives, mga istorya sa likod ng kanilang mga akda. Yan po ang ating pag-uusapan dito sa Creator Spotlight.
27: Ang ating special guest ngayong episode ay isang creative na bata. I mean, bata pa lamang, ay talagang engaged na sa arts and literature, no? Nagtapos siya ng Fine Arts, major in painting sa UP Diliman, and she pursued her passion in various creative fields like advertising, photography, and outsourcing industry. Bukod rito ay nag-venture din siya sa business habang patuloy na pinagyayaman ang kanyang craft at creativity sa pag-aaral ng maraming bagay gaya ng dressmaking and pattern making, makeup artistry, jewelry design, and jewelry appraising.
28: Grabe, very talented pa lang ating guest this afternoon. And in 2024, she entered the world of publishing as a self-published author. Una niyang ipinublish ang Tae Kwentos, at bukod sa pagiging author, siya rin ang illustrator ng nasabing libro at artist ng ilan pang books ng ibang self-published authors. Mga kaaklat ng bayan, kasama natin live ngayong hapon sa studio si Ms. Lian Roa Patricio. Ayan. Good afternoon, Ms. Lian.
27: Hi, Ms. Lian.
29: Good afternoon, Sir Gab po. And Sir Lowell. Oh,
27: baka po meron kayong gustong batiin. Alam ko meron.
29: Hello sa aking mga collaborators and co-authors. Para walang away, gawin nating alphabetical. Si Adi, si Berlin, si Christelle, si Royce, Yeyet and Yumi. Hello, good afternoon.
27: Hi, good afternoon.
28: Hello po.
27: Ayan, maraming salamat po, Ms. Lian, ano, sa pagpapa-unlock ninyo ng inyong oras sa amin dito sa Read Pinoy.
29: Thank you rin sa pag-invite.
27: And of course, konting disclaimer lang din sa ating mga listener or viewers, ano, pasintabi po kung kayo ay nananghalian dahil medyo sensitive lang din ang ating paksang pag-uusapan. Ayun po. Pero bago natin tumbukin. Yung mismong topic natin, Gab. Miss Lian, bigyan mo kami ng konting background mo po. Paano po kayo, ano po yung humubog sa inyo bilang manunulat at artist nung bata kayo? At ano, paano po kayo nagkahilig sa pagbabasa?
29: Yes, malaking factor yung family kasi I have always felt supported by my mom, my grandparents. Wala kaming, hindi ako yung tipong wag yan yung kunin mo kasi walang pera dyan. Mm-hmm. So parang ever since para akong kabayo na gusto ko lang mag-drawing, gusto ko lang magsulat yun. So parang lucky, I feel very lucky that I was always supported, fully supported by my family.
9: Ayan, very, tama si Ms. Luke, very lucky na meron siyang very supportive family. Kasi yung iba na gustong i-pursue, no, yung arts as a career or an education track, talagang may times na may reservations
27: for the family. Anong pupuntahan mo after? Yes. May ganong mentality, no?
9: And dahil na dyan, Ms. Lian, bata pa lang po kayo nabanggit nyo na interested ka na talaga sa arts and literature. Paano nagbago o lumawak po yung inyong mga interest na yun habang kayo ay tumatanda or growing up? At paano po sila humantong sa ginagawa mo ngayon bilang isang creative?
29: Since college kasi rumaraket na ako, parang tapos right after college nagtrabaho na ako. Pero parang lalo na nung nasa corporate yung last kong trabaho sa outsourcing sa call center. Ang ayos nung pag akyat mo sa corporate ladder, pero parang ako gusto ko talaga mag-create, gusto ko mag-drawing, gusto ko magsulat, ganun. So parang sige, magre-resign na ako, ilalaban ko na to, parang ganun. Tapos nag-aral ako nung yun nga, yung dressmaking. Tapos sa makeup artistry, tsaka yung huli, yung, kasi I came from a family of jewelers also, so parang inano ko rin siya, mahilig ako mag-aral, nag-aral ako ng appraising, tapos yung design kasi nga, innate na sa akin, so yun, mahilig ako mag-aral hanggang ngayon.
27: Ayun, medyo maraming ang ginaganap sa buhay. At dahil dyan, maraming kang naging papel po na ginampanan bilang creative, businesswoman, at saka bilang wife din po. Ano po yung may particular bang karanasan or experience or pangyayari sa buhay mo na nag-push sa'yo na i-pursue itong publishing naman this time?
29: Ever since nasa bucket list ko siya, parang siguro ganun yung pagkatao ko. Pagka may gusto ko, ipupush ko siya talaga. Parang nung time na nagkaroon ng opportunity, medyo marami kaming in-investa na negosyo ng asawa ko. Pero tinapang ko pa rin siya na parang, sige na, bahala na, gusto ko siyang gawin. Parang now or never, parang ganun.
27: Para walang regrets.
9: No regrets. Ngayon naman po, Ms. Liano, pag-usapan natin yung iyong libro na Taik Kwentos. Kung ipapaliwanag niyo po ito sa isang taong hindi pa ito nababasa, paano niyo po ito i-describe o ilalarawan, no, yung mundo at uri ng mga kwentong matatagpuan dito? Mm-hmm. San po nagsimula yung concept ninyo for Taik Kwentos?
29: Yes, I always say that I came from a family of gluttons. So most of my role models, they love to cook, they love to eat. Mm-hmm. Tapos very opinionated din yung pamilya namin sa pag kami mga get together kami, wala kaming tabu na topics. Parang we talk about the topics na challenging pag-usapan sa ibang tao. Yung mga tipong, yung pinsa mo na yan, ano ba yan, girl o boy, yung mga ganun. So parang, tas ganun lagi yung mga topics namin, parang ano, isang araw, alam mo, inabot ako sa ganyan. Tas yung mommy ko, may she rest in peace, alam niya yung mga maayos na toilet sa Metro Manila kasi nga palagi siyang inaabot, ganyan. So yun, parang doodler kasi ko since high school, elementary. Mahilig lang ako mag-drawing ng mga comics, ganyan. Tapos naipon siya. Tapos every time kinukwento ko siya sa friends or sa acquaintances, nagbibigay rin sila, nagko-contribute din sila. Tapos parang inisip ko ng maigi kung magki-cringe ba ako pagka ginawa ko to, mapapahiya ba ako. Pero parang nung na-publish ko siya, natutuwa ako dun sa reaction pag nakikita yung top, yung title pa lang, ganyan. Tapos parang, pag halimbawa, syempre, hindi naman lahat ng tao gusto yung love, gusto yung ano, ganyan. Tapos parang, pagka pinipitch ko siya sa isang stranger, o baka po gusto niyong matawa, ito, basahin niyo yung mga bagay na secretly nangyayari sa inyo pero hindi natin masyadong pinag-uusapan, ganyan. Tapos syempre, pinipitch ko na rin na ako lang yung walang alias dyan. Kaya yun.
27: Ano po yung naka-attract sa inyo para i-discuss or itakel itong ganito ka, medyo hindi lantad na paksa na pag-usapan at igawin itong isang libro? Ano yung parang naka-entay sa'yo na, sige, ipapublish ko na to kahit medyo risky eh, no?
29: Oo, risky talaga. Nakakatawa kasi, nakakatawa yung parang yung longest 2 minutes of your life, ganyan. Mm-hmm. Tapos parang, nung una, humor talaga yung objective ko. Pero as I went along, parang may mga tao na, yun, natutunan ko like sa mga exclusive all-boys school, nabubully yung mga lalaki pagka sinusundan sila pagka alam na pupupo sila kasi hindi sila sa urinal gagamit. Oh. Or parang, yun, may mga batchmates ako na naging gastrologist or mga gut health experts na sinasabi na, uy, napaka-importante niyang pagpupo sa buhay kasi lahat ng major illnesses or mga ibang mga sakit nagmumula sa hindi regular na pag-go. Kaya yun, importante siya. It's as important as breathing and eating.
27: Right. Talaga, may medical and so may medical relevance
9: din. So, mag important topic din talagang i-discuss.
27: Medyo hindi lang talaga natin to pinag-uusapan madalas.
29: Na. Although, I always say that you have to be a responsible pooper. Parang, be considerate to the next user. Tsaka, wag naman tayong crush na sa harapan ng ibang tao, ay, natataya ko yung mga ilugar mo. Parang ganun, diba? Ayun.
9: So, ngayon naman po, Ms. Dian, pag-usapan po natin yung naging process ninyo. No? Ano po yung naging proseso nyo po sa pagbubuo no, ng Thai Kwentos? At paano nyo po kinolekta yung mahigit 100 no, na nakakatawa at kadalasay nakakahiyang splice of life stories no, ng mga taong nag-contribute dito.
29: Yun nga, parang palagi ko sinasabi, parang ang dami dyan 10, 15, 20 years ago na. As in, alam mo yung evolution ng, kasi yan yung mga una kong experiences sa graphics. So parang naipon siya na naipon yung iba, parang nasa CD pa na naka-burn. Ooh, so parang cool. Nalipat na siya ng nalipat, ganun. Naipon ng, marami na nga dyan patay na yung mga characters, ganun. Sobrang tagal na nung karamihan. Yun. So naipon siya ng naipon, parang tas nung tinapang ko na i-publish siya, yun, okay na. So, ang dami na niya, parang gano'n.
9: At least nagamit ngayon.
27: Right. Sa process nung paano nyo ginagawa po yung pamimili nito mga, at pag-develop nitong mga kwento, may mga, somehow sinasanitize ka ba based doon sa mga naikwento talaga sa iyo na, well, na mga experience ng iyong mga kaibigan at kakilala.
29: Yes, if para sa mga comic book lovers, 'di ba, parang ang kasi one pagers lang siya, parang 120 plus story siya pero one pager lang per story. Yung highlights lang talaga yung nandoon, yung paano ka na, parang nasan ka, paano ka na uu, ganyan, tapos anong pinang linis mo, parang gano'n. Mga gano'n.
9: Parang kung isipin nga, tinakatawang ano siya, no? Kwento or anecdotes, pero kung isipin mo deeply, parang important din naman siyang pag-usapan talaga kasi may pupulot ka. So ngayon naman po, Ms. Lian.
27: At saka, sorry.
9: Ay, sorry. Go.
27: Relatable.
29: Yes.
9: Relatable ko. Kaya
29: everybody poops talaga.
9: Tsaka yung sinabi kanina ni Ms. Lian na sa ulo ng mom niya yung mag-aayos sa CR sa metro. Nakarelate ako doon kasi nung college, nasa ulo ko rin yung may mga CR sa UK. May bidet.
29: May bidet, kompleto sa tissue, tsaka sa sabon. So,
9: gets ko siya.
29: Yes.
9: So bukod naman po, Ms. Lian, sa pagsusulat, ikaw din po yung nag-illustrate ng Thai Kwentos. Mm-hmm. Paano po yung approach or yung atake po ninyo sa inyong naging illustrations po?
29: Ayun nga, parang since karamihan dyan yung mga unang experience ko sa graphics, sa Photoshop, yun, parang nakikita ko yung mga expression, yun yung importante sa akin, expression ng tao. Mm-hmm. Tapos yung parang lalo na, kasi nakakatuwa pag bata yung nakakabasa niyan, yung tawang-tawa ako sa reaction nila. Kasi pag binabasa pa lang nila yung voicing nila, talaga, oh, sakit yung... Kaya yun, parang gusto ko na feel nila yung sitwasyon habang binabasa nila. Ganun.
9: Yung makaka-relate din sila.
27: Pero dito sa mga illustration mo, Miss Art, sa arts mo dito, Miss Lian, ano, talagang show all ba tayo or may mga limitations ka rin na kinonsider?
29: Mm. Yes, kasi nga, as it is, medyo vulgar na yung topic, diba? Meron din ako mga stories na hindi tinanggap kasi parang hindi na siya wholesome masyado. Yun.
27: Alam mo, marami pa tayong masayang pag-uusapan pero hold muna natin yan dahil i-reserve natin sa... i-reserve natin. Pigilan muna natin. Diyan lamang po kayo, magbabalik po ang masayang kwentuhan dito sa Read Pinoy.
7: Radyo Magazine, 1278 AM.
11: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
13: Fake news yan! Mali!
15: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
13: Fake news yan! Mali!
16: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
13: Fake news yan! Mali!
17: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
18: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
19: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
21: Humanap na iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
22: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
30: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
31: This is a public service announcement.
32: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
31: This is a public service announcement.
33: A public service announcement
31: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Magazine,
7: 1278 AM.
34: Serbisyong kailangan,
35: serbisyong kailangan,
34: direkta mula lokal na pamahalaan.
36: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
7: Radyo Magazine, 1278 AM.
37: Radyo Pilipinas.
38: Radyo Publiko.
39: Read Pinoy! Kasama sina Iri Charisa Aquino Tugade, Daniel Mariano, at Divine Reyes. Read Pinoy! Sa Radyo Magazine.
27: Nagbabalik po ang Read Pinoy ng National Book Development Board. At bago tayo muling magpatuloy sa ating panayam kay Ms. Lian, Roa Patricio, batiin muna natin ulit ang ating mga nakatutok na netizens.
9: Mm-hmm.
27: Si Hello daw, Gabuel, sabi hello ni Mar.
9: Po. Si Mar. Hi, Mar.
27: Hi, Mar. Pati na rin kay Sir Rove na nanonood daw dyan sa Nueva Ecija. Magandang hapon.
9: Hi,
27: po.
9: Hi, Rove.
27: Pati na rin kay na Precious Alzate, Mark, Miranda, at marami pang iba. At Miss Lian, balikan natin. Mm-hmm. May ano ka pa daw kanina, di ba? Meron ka pang babatiin?
29: Mm-hmm. Yes. Most especially, hi to my simp, Eric Patricio, turning 50 this October. Hi, wow. Babe.
27: Oh, yes.
29: Happy birthday.
9: Happy birthday po.
27: Happy birthday po, sir. Ayan. Tuloy-tuloy na tayo sa ating kwentuhan. Kasama pa rin si Miss Liana, Rowa, Patricia. Miss Lian, ano po yung natutuhan mo dito sa iyong naging creative process sa paggawa nitong Taay Kwentos?
29: Mm-hmm. Ayun, syempre, very humbling lahat ng mga experiences. So, pagka na-umpisahan mo yung isang bagay, gusto mo...
27: Tuloy-tuloy.
29: Yes, tuloy-tuloy, tsaka gawin siyang mag-improve na mag-improve, maging better. So, yun, mabuti na ang dami ko rin nakikilalang other illustrators and authors, tapos nakikita ko yung nag-uusap kami ng mga kanya-kanyang creative process na marami rin ako natututunan, ganyan.
9: Kumbaga, at the same time talagang dahil sa pagsusulat, very natututo ka rin from other authors, illustrators, no? And
29: yes.
9: Syempre yung networking na, yung network na
27: mahalaga yun, mahalaga naman yun.
9: Especially sa industry natin. Sa ano naman po, Miss Lian, mga fair, no? And mga book events na naging part or kabahagi ka, ano po yung mga common reactions na nakukuha ninyo mula sa goers kapag nakikita nila yung books mo, yung Taay Kwentos, at ano-ano naman yung kadalasang feedback ng mga mamabasa rito?
29: Yes, siguro, modesty aside, natutuwa ako na na-hit ko yung title pa lang kasi parang feeling ko makita pa lang nila na Taay Kwentos, talagang parang alam na nila yung kabuuan nung loob, ganyan. Tapos parang yun, pagka, ikaw kasi as a businesswoman, unang tingin mo pa lang sa tao, alam mo na kung interesado siya yung dun sa gawa mo.
9: Mm-hmm.
29: So parang pagka, yung parang pagka nagka-moment na kami, nag-engage na ng eye contact, parang yun, kakausapin ko na o baka po gusto nyo matawa, gusto nyo ng light-light lang, ganyan. Tapos parang ganun ko siya pinipitch na masyado ng seryosong mundo, dito na muna tayo sa tawa, parang ganyan.
9: Tsaka very unique, yung title pa lang very unique. And syempre talagang yung cover, may kita mo, di ba, puro poop. So talagang may engage ko talagang i-browse at tignan to.
29: Careful lang ako kasi syempre, like kanina, pwede ba sabihin yung tae? So pwede naman kaya
27: balikan natin na, Miss Lian, yung mga ano mo dito, no? Mga story mo. Gaano katagal mo itong kinumpile or tsaka din drawing yung process? Paano, digital arts po ba yung ginamit ninyo? Or?
29: Yes, mostly Adobe Photoshop. Mm-hmm. So parang nag-start ako matuto mag-graphics 2001. Eh. So tagal na. Kaya yung iba dyan talaga medyo low res pa. Parang inulit ko pa, ganyan, ganun.
9: Tsaka nag-evolve na rin kasi talaga yung ano. How we do art illustrations online.
29: Correct.
27: Ayan, kaya ako naman natanong din yun to connect this question. Kasi gumagawa ka rin talaga ng book designs, Miss Lian. Kasi nga, well, with your experience nung bata ka pa, even yung educational background mo sa UP, ano, gumagawa ka ng book designs at saka illustrations para sa ating mga iba pang authors, gaya nitong When Silence...
29: When
27: Silence Wins ni Ma'am Berlin. Burn. Paano naman naiiba yung nagiging creative process mo pag gumagawa ka ng isang work for other authors or for a collaborator?
29: Yes, ever since kasi very important sa akin ang communication. Mm-hmm. Eh nung time na sinulat yan ni Berlin, medyo parehas kami ng pinagdadaanan. So parang napakadali nung process namin na hindi na siya kailangang, kasi usually as an artist, pag gumagawa ako ng mga collaterals, ganyan, merong mga changes pa rin more or less kahit sa size ng font, sa color ng ganito, ganyan.
9: Mm-hmm.
29: Ito parang ibigay niya lang yung chapter 1, chapter 2, parang ang swabe. Tapos ang bilis namin siya natapos kasi parehas nga kami siguro ng wavelength noon. Tapos yun nga, very important yung communication, like umpisa pa lang sasabihin ko na sa potential client na ito yung scope, ito yung limit, tapos ito yung style ko. Yun, napaka-importante nun sa isang creator kasi in as much as medyo may pagka-doctor yes ako na gusto kong i-please yung client, meron ka talagang style na yun yung ano mo, yung drawing mo or yung art mo. Tapos pagka parang medyo hindi na ganun yung
27: direction
29: gusto
27: o
29: yung direction, hindi kayo meant to be, parang ganun. Tapos yun, parang as you go along, dapat palaging malinaw lahat ng mga bagay-bagay, ganyan.
9: So, kumbaga dapat nag-meet halfway.
29: Yes, yes.
27: Compromise.
29: Oo, kasi syempre gusto mong i-translate visually yung ano niya, yung kanyang work. Tapos ikaw naman, meron, pwede kang mag-suggest, pwede kang mag-ano, yung dapat communication talaga yung importante. Ganyan.
9: parang kapag kinatranslate mo visually yung story, hindi din mawala no yung identity mo as an artist.
29: Yes,
9: so kailangan
29: yes.
9: on the same page, on the same boat kayo. So ngayon naman po, Miss Lien, pag-usapan natin yung inyong papalapit na project na meron po kayong binubuong bagong libro. No, tungkol naman po ito sa suka no, or vomit naman. No? So from poop to vomit naman. Bukod po sa topic, paano mo ito gagawing kakaiba no sa Thai kwento sa mga nauna po ninyong libro?
29: Yes, inside joke namin ng aking mga co-authors at mga collaborators, parang feeling ko ako si Anne Hathaway kasi apat yung librong ginagawa ko simultaneously. Tapos parang yun nga, gusto kong i-develop yung visuals na mas detalyado siya, ganun. Ako yung I make my rules kasi usually sa comics mas simple yung drawing, mas okay. Mm-mm. Eh gusto ko parang mas detalyado siya this time.
27: Actually, nagko-collect pa rin si
29: ayan, sa suka. Nagko-collect pa rin ako. So kung merong gustong mag-contribute, sabihin niyo na rin sa akin yung alias na gusto niyo gamitin.
27: At tungkol saan po itong

0: si kahit bullets lang or voice message, ako nang bahala gawing i-immortalize natin ang inyong suka story.
1: Ako curious ako.
2: Para may fair share. Experiencing
0: that.
1: Ako curious ako, Sir Lord, kasi from poop, from Thai kwentos, ngayon naman about sa suka.
0: Yes.
1: So, ano po yung nag-inspire or nag-push sa inyo, Miss Tien, para to make that jump, no, from the poop topic ngayon naman, parang gusto nyong mag-share ng mga iba't ibang narrations or slices of life about yung experiences ng mga tao sa pagsusuka.
0: Yun nga, kasi nga, since I came from a family of gluttons, matatakaw kami. So, parang pagkasobra palagi, ganyan ng ano yan, ng mga downfall. Tas, minsan mahilig din akong uminom. Yes, minsan. Kaya yun, pagka medyo nasusobrahan, yun ang ano rin, yun din ang disadvantage, mag-barf ka naman.
2: Nako, nanonood pa naman yung mga kaibigan ko. Baka sila yung mag-share ng correct experience nila sa pagsusuka.
0: Tama. Share away. Share away lang.
2: Ayun, bukod po, Miss Lian, dun sa apat yung pinagsasabay-sabay na libro na iyong ginagawa, meron kayong ilo-launch na reading app, online app, no?
0: Yes.
2: Pwede mo kaming kwentuhan tungkol dito.
0: Yes. Try to follow or app.literaph.com. So it's like a you can upload your books as e-books, and we can also democratize your books by making it into an audiobook. Tas yung vertical reels, yung mga ganyan. It's created and founded by my co-author Christelle Colionco.
1: So ano naman po, divert lang tayo ng authors about naman dun sa online app. Ano po yung parang nag-inspire sa inyo to launch or to spearhead, no, yung pag-launch ng ganitong klaseng app?
0: Yes, kagaya nung shinare ko sa inyo kanina, kasi sa pagiging author, ang isang challenge or setback is medyo big chunk of money yung napupunta sa printing. Tapos yes, parang kung tipong author ka na ng mga 20-30 books, pagka in transit ka, parang ang challenging siya na may dala kang hindi na siya kasya sa luggage, ganyan. So parang madali ngayon, since inevitable na yung nasa
2: technology,
0: yes, yung
2: no?
0: Technology.
2: Very accessible.
0: Parang, yes, lahat ngayon pwedeng nandun na sa app, tapos parang nandun na lahat nung yung book mo, para siyang mag-branch out into an audiobook, tapos pwede rin siyang maging vertical reel, ganun. Para siyang magiging ecosystem ng authors, illustrators, yung mga creatives, ganun.
1: Especially useful ngayon, Sir Lowell, na dahil very on the trend talaga, upward trend,
0: yes,
1: na yung preference ng readers natin for e-books,
2: right,
1: diba, audiobooks, diba, yung mga digital materials.
0: Yes.
2: Ako naman ngayon, interested din ako malaman, kasi nabasa ko din sa isang post ni Miss Lian that she's working with a fiction,
0: yes,
2: dama?
0: Yes, with Pia.
2: Kwentuhan mo naman kami tungkol dito sa bagong venture mo naman.
0: Yes, I tried my luck with fiction. It's a topic that I'm not very interested about. It's historical romance.
2: Wow.
0: So parang, yun nga, parang minsan pagka nagtitinginan kami ng mga co-authors ko, ano naman ba itong pinasok natin? Pero nakakatuwa, nung una ko siyang sinubmit dun sa editors, syempre ang daming notes kasi nga bago siya sa akin. Pero nung, sige, parang di ako tumigil, nag-research ako ulit, tapos tinignan ko yung mga tamang ways to create fiction or to make it more engaging. Tapos parang sobrang natuwa naman siya, sobrang turn around daw yung aking story. Akala ko kasi noon secret pa yung historical romance. Mm-hmm. Eh nung nag-guest si Berlin, in-announce din niya. So yun, ang Pinoy indie authors magkakaroon ng historical romance na Filipino setting, ganun.
2: How challenging is it for you po na iwanan ng medyo hindi yung comfort zone yan, alam ko, you know? Tapos ngayon may ginagawa kang ganitong kalaking leap yung pagsusulat ng bagay na hindi,
1: ka gaano familiar.
2: At paano mo chine-challenge yung sarili mo naman this time around?
0: Siguro kasi nga ako, hindi ako lovey-dovey person. Cynic ako. Parang mahirap akong pakiligin. Yung parang konting-konti yung pelikula na kinikilig ako. Parang ganun. So, sabi ko, gusto ko tong book na gagawin ko, yung talagang yung ganun yung feeling nung magbabasa. Tapos ang challenge nga is dapat

0: mahirap maging historical writer ka kung oo, fiction siya, pero dapat hindi talaga siya totally imbento, right, lalo yeah. na yung turn of events.
1: So may basis ka ba rin? Meron na historical romance mm-hmm. yung...
0: Very ano. Careful ako dun sa research dun. Mm-hmm.
1: Curious ako, Bisihin. So ngayon na nag-venture ka naman sa fiction, meron ka pa bang other genres na gusto mong i-explore in your writing in the near future?
0: Ayun nga, si yung parang kamag-anak ni Tae Kwento, si Suka si Stories. Tapos yung isa, ewan ko ba di ko sabihin, yung mga bad lovers, bad boss, ganyan. Mm. Tapos yung fourth is mga senior, living with seniors. Mm. Kasi ako, I live with my grandma. Hi, grandma. Tapos yung parents-in-law ko, ganyan. So parang, si mga yun yung babies namin, yung mga senior. Tapos yung isa na, yung fifth is Commuters Chronicles, mga heartaches ng pagko-commute sa Metro Manila, ganyan. Ganun yung mga gusto kong story.
1: Very ano, no?
2: Kayang-kaya makaipon ng mga gitang 100, for sure.
1: More than 100. True. Very ano, interesting kasi parang mga splice of life right. talaga.
0: Yes, yes.
1: Talaga may kita mo yung iba't ibang perspectives and experiences ng mga contributors.
2: And something that all of us can really relate with. Mm-hmm. No?
0: Very Pinoy.
1: Right. Very Pinoy.
2: Ayan, Miss Lian, bago tayo magtapos, ang bilis ng oras.
1: Bilis ng oras.
2: Nakakabitin. Pero bago tayo magtapos, imbitahan po natin ang ating mga viewers and mga nakikinig sa atin na suportahan po ang inyong mga libro. Saan natin ito mabibili? Paano namin mabibili itong mga akda ninyo po?
0: Yes, sa ang aking social media accounts ay Author Lian sa Facebook, Instagram, and TikTok. Para if you want to get a signed copy. And also, yun nga, yung aming e-book or ang platform namin for e-books is app.literaph.com. Thank you.
1: Maraming salamat po, no, Miss Lian, sa pagpapaunlak sa amin ngayong hapon. Na syempre, sa napaka-saya at makabulong
0: sharing at kwentuhan. Thank you, at napatawa ko kayo.
2: Nakasama natin ngayong hapon sa Creator Spotlight si Miss Lian Roa Patricio. Kaya naman sama-sama tayong ma-inspire, matuto sa mga kwento ng ating mga creatives at ang kilikin ng mga akdang nagsasalaysay ng mga kwentong Pinoy dito sa Creator Spotlight.
1: Kaya naman tuloy-tuloy lamang po tayo na makitambay dito sa ating aklat tambayan. Para sa mga makabuluhang kwentuhan at talakayan tungkol sa local book publishing at creative industry, tumutok lamang po kayo dito sa amin tuwing Miyerkules, alauna hanggang alas dos ng hapon sa Radio Magazine 1278 kHz. Live nyo rin pong mapakikinggan ang Read Pinoy sa The Capital FM 104.3, pati na rin sa Facebook page ng The Capital FM. At abangan din ninyo ang aming replay tuwing Linggo, alas 5 hanggang alas 6 ng hapon sa Radio Pilipinas. At bukas na bukas, so open din po ang Read Pinoy sa inyong mga mungkahi. Magpadala lamang po ng mensahe sa aming social media accounts o kaya naman ay mag-email sa communications@books.gov.ph. Muli, ako po si Gab Barroso.
2: I-follow nyo rin po ang aming official social media account na @NBDB sa Facebook, Instagram, YouTube at TikTok. Sa ngalan po ng bumubuo ng Governing Board ng NBDB at sa lahat ng masisipag at mga dedikadong kawani. At opisyal ng National Book Development Board sa pangunguna ni Edie Charisse Aquino Togade, kami po ay nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagtutok tuwing Miyerkules ng hapon. Ako pong muli si Lowell Alojado at magkita-kita tayo next week dito sa Read Pinoy!
3: Isang oras na makabuluhang talakayan kasama ang National Book Development Board. Hanggang sa susunod na Miyerkules, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa Radyo Magazine 1278 kHz.
4: Dagling kaalaman.
5: Sa mga nagtatrabaho, isang luxury o luho ang magkaroon ng oras para mag-siesta matapos mananghalian. Pero alam ba ninyo na ang pag-idlip sa hapon ng ilang minuto ay mabuti ang naidudulot sa kalusugan, lalo na sa improved cognitive function ng brain? Ang power nap ay mas epektibong gawin kaysa sa pag-inom ng kape o energy drinks sa panahon ng sobra kayong inaantok. Kailangan lamang na gawin ito ng tama. Less is more, ika nga. Iba-iba ang mga opinion sa power nap. Sa iba, 30 minuto o mas mababa pa dito ang dapat na power nap, habang ang iba naman ay nagsasabing dapat isang oras o higit pa ang siesta. Ngunit mas marami ang naniniwala na ang susi ay panatilihing maikli ang pagtulog sa hapon, kung saan ang katawan ay papasok lamang sa unang dalawang stages o yugto ng pagtulog. Kung nakapasok na kasi sa ikatlong yugto ng pagtulog o yung tinatawag na deep sleep ang isang tao, makakaranas na ito ng tinatawag na sleep inertia o yung stage kung saan walang pagkilos ang makikita at pakiramdam nito sa paggising ang pagkaliyo o hilo na gusto pa ulit nitong bumalik sa tulog. Ang power nap ay mabuti sa pag-re-energize ng katawan.
4: Dagling kaalaman.
6: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
7: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
8: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
7: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
9: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
10: Ampalaya!
11: Ampalaya!
10: Kumakain kayo, ampalaya!
7: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
6: Gayon din, mga prutas, kakuan, mansanas at ubas.
10: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
12: Uso pa ba ang harana? Tanong ng isang OPM song. Alalahanin nga natin itong napakagandang Filipino tradition of courtship through song.
13: Kay lungkot nitong ating gabi.
12: It's difficult to know exactly kung kailan nag-umpisa ang harana sa Pilipinas, but it was quite popular across Philippine provinces in the 1930s. For the benefit of the younger generation, harana is an old Philippine tradition of courtship where a man serenades a woman.
13: Kaya ngayon ako'y lubhang naninimdim.
12: Inihahayag ang nilalaman ng puso in a sweet rhythmic song with impassioned lyrics. Standing underneath her window at night, alone with his guitar, kung minsan may kasamang kabarkada na tutulong sa pagkanta o paggitara, susuyuin ang dalaga na dumungaw sa bintana and listen to his love song.
13: Nagsusumamo ang puso ko para luman.
12: How would you feel about serenading someone? O di kaya mas gusto mong ikaw ang hinaharana?
4: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
14: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabay mo nga, lalaki ako.
15: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, Binuli po nila ako sa school.
11: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
15: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko ng buhay ko.
16: Huwag!
17: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
18: This is a public service announcement.
19: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: This is a public service announcement.
20: Public service announcement
18: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Magazine.
19: 1278 AM.
21: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
22: Maging brain gain tayo ngayon, imbest na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa atin mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
21: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
23: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil, or hindi siya coal, for example.
21: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
24: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Ay, dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan ah. Ano bang mga dapat kong gawin?
25: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
11: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin.
0: Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
25: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
0: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
25: Pangatlo, ianda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit at flashlight.
1: Hala, napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
25: At panghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagmatyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng tag-ulan.
18: Radyo Magazine 1278.
2: Radyo Pilipinas.
25: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
18: Radyo Magazine 1278.
3: Bubungad sa umaga.
16: Trending issues na pinag-uusapan.
18: Mga programang aabangan.
20: Agahan hanggang hapunan.
18: 66 Informasyon. GIS, your General Information Station.
25: Radyo Magazine 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
26: Oras natin alas 2 ng hapon.
25: Alertong araw Pilipinas. Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na ito.
26: Usapin sa nuclear energy, itinuturing na isang mahalagang paksa na mapag-uusapan sa working visit ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Singapore. Ang pagulat yatid sa atin ni Alvin Baltasar.
25: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
27: Inaasahang magiging importanteng usapin ang nuclear energy sa harap ng gagawing pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Singapore Nuclear Research and Safety Institute. Ang gagawing pagbisita ng punong ekutibo sa Research Institute ay bahagi ng magiging aktibidad nito kaugnay ng working visit ng Pangulo sa Singapore. Sinabi ng DFA na magiging mahalagang topic ang nuclear energy lalo't lumalaki ang pangangailangan ng Pilipinas sa enerhiya. Tulad na din ito ng mga industriyang nangangailangan din ang malaking capacity ng energy supply gaya ng AI at data centers. Sinasabing maraming makukuha ang kaalaman sa Singapore sa larangan ng nuclear research, safety, regulation at capability building. Nagulat mula sa Singapore para sa working visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
25: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
26: HMO coverage para sa lahat ng mga public school teachers isinusulong ng Marikina Solon. Ang buong detalye naman iatid sa atin ni Kathleen Forbes.
25: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
28: Isinusulong ni Marikina Representative Miro Kimbo ang pagbibigay ng HMO coverage sa lahat ng guro sa pampublikong paaralan. Sa House Bill 11603, inaatasan ng DepEd na kumuha sa pamamagitan ng competitive bidding ng lisensyato at accredited na HMO na may nationwide network ng mga ospital at healthcare providers. Sa kanong panukala ang outpatient consultation, laboratory tests, diagnostic procedures, hospitalization, emergency care at annual physical examination. Isama rin dito yung mental health service gaya ng psychiatric o psychological consultation at therapy. Dinikimbo na dagdag ito doon sa kasalukuyang medical allowance at benepisyo ng mga guro at hindi papalit o kabawasan. Ngayon sa mambabatas makatutulong ang mas maasang healthcare access upang mas maaga makapagpagamot ang mga guro at mapawasan yung kanilang personal na gasto sa pagpapagamot. Diin niya na kung nais maprotektahan ang kalidad ng pampublikong edukasyon, kailangan din pangalagaan ang kurusugan ng mga gurong nasa frontline nito. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
25: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
26: Samantala, pamahala ang lungsod ng Maynila, posibleng palagpasin ang mga traffic violation mula sa emergency vehicles. Ang buong detalye ay ihatid sa atin ni Lawrence Tanhoko.
25: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
4: Maaaring ikonsidera ang mga motorista na makalabag sa batas trapiko dahil sa napatunayang emergency sa ilalim ng No Contact Apprehension Policy o yung NCAP sa lungsod ng Maynila. Ayon kay Manila Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso, maaaring muling suriin ang violation kung mapapatunayang napilitang lumabag ang isang motorista gaya ng pagtawid sa red light dahil sa isang emergency. Binigyan din ni Moreno na mahalagang mapatunayan muna ang emergency bago ikonsidera ang paglabag. Tiniyak naman ng alkalde na tuloy ang pagpapatupad ng NCAP upang mapalakas ang disiplina at kaligtasan sa mga kalsada sa buong lungsod. Mula pa rin dito sa Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
26: At para sa ating panghuling balita, kakulangan sa product standards enforcement, pinatutugunan ng pribadong sektor. Ang pagulat naman ay atin sa atin ni Mary Ann Bastasa.
5: Radyo Magazine, report, report.
6: Nanawagan ng agarang aksyon ng iba't ibang sektor sa Department of Trade and Industry o DTI para mas mahigpit na maipatupad ang product standards at mapigilan ang pagpasok at pagbebenta ng mga substandard na produkto. Kabilang sa mga tinukoy na produkto ang mga steel bar, batteries at LPG. Ayon kay Philippine Iron and Steel Institute President Joel Ronquillo, sa 500 steel bar samples na sinuri ng kanilang grupo, halos 200 ang lumalabas na substandard. Ito maaaring maging mapanganib sa kaligtasan ng paggamit ng mga substandard steel bars, lalo na sa mga gusali at infrastruktura. Dahil dito, iminungkahan ng grupo ang total ban sa induction furnace para sa construction grade steel, agad ang pagpapatupad ng PNS 49-2026 bilang mandatory standard at patas na kompetisyon. Ayon naman sa Alliance Agricultura, problema rin ang mabagal na aksyon at kawalan ng feedback sa mga isinampang reklamo laban sa mga manufacturer ng substandard products. Ayon din kay FBI Chair Emeritus Jesus Aranza, nakatakda sila may pag-ugnayan sa Bureau of Customs kaugnay na umano'y pagpasok ng mga substandard at smuggled products. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
26: At iyan naman po ang mga balita sa oras na ito, manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 1278 para sa iba pang impormasyon. Samantala, ako naman po si Marinela Texon, ang inyong naging tagapagbalita.
18: Radyo Magazine 1278.
3: Bubungad sa umaga.
16: Trending issues na pinag-uusapan.
18: Mga programang aabangan.
20: Agahan hanggang hapunan.
18: 66 Impormasyon. GIS, your General Information Station.
5: Radyo Magazine 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
7: Mga Mars, Momshies, pati mga Popshies ng Momshies at Heart. Join na at i-discover ang modern-day living na wais at praktikal. Tara, let's go na! Tambay na tayo sa bahay ni Home Ekananay.
26: Wais na hapon, mga nanay, mga mommies at momshies na nakatutok po dito sa Radyo Magazine 1278. At dahil po alas 2 na ng hapon, tayo magsama-sama sa isang oras na chikahan at balitaan. Made for wais na mommies, dito lamang po sa ating programang Home Eko Nanay. At ako po ang inyong makakasama, ang inyong momshi,
8: Marinela, sa Radyo Magazine.
26: Kasama ng ating executive producer, si Jared Moreno. Ganun din ang ating mga technical engineers, sina Julius Ungab, Marichal Malimban, Sam Reyes, Rona Esperanza, Camille Umali, at dyan sa ating Marulas Transmitter. At pakilike and follow din po kami, no, sa lahat ng social media platforms at Radyo Magazine.
7: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
18: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
9: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
18: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
10: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
26: Ganun din po, paki-download na rin ang ating mobile app na PBS Receiver.
12: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
13: Radyo on the go.
12: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
14: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
12: Libre to ha?
14: Walang bayad?
12: Oo, walang bayad.
14: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
26: 79 days na lang po, Pasko na. At kapag ka nga sumasapit na ang bear months, ano, unti-unti na po nating nararamdaman ang excitement ng holiday season. At syempre, hindi nga mawawala sa mga paboritong handa ng bawat Pilipino ang ham. Isa ito sa mga bida sa Noche Buena at Medianoche. At ngayong araw po ay makakasama natin ano ang isang negosyong nagbibigay ng homemade ham na maaaring maging bahagi ng masarap at masayang salo-salo no ngayong parating na Kapaskuhan. At makakasama nga po natin si John Nicola Marfil, ang registered pharmacist at owner po ng Roma's Homemade Hams. At pag-uusapan natin ngayon kung paano nagsimula ang Roma's Homemade Hams. Ano yung kanilang sikreto sa masarap at dekalidad na homemade ham? At kung paano nila napapanatili ano ang tiwala ng kanilang mga suki? Aalamin din natin kung ano yung kanilang mga inihahandang produkto at promos ngayong holiday season. At kung gaano ba kaaga dapat tayong mag-order, ano? Lalo na para sa mga magpapahanda ng marami para sa pamilya, mga kaibigan at mga mahal sa buhay, mga pangregalo eh, no? So aalamin natin ang lahat ng yan mula sa ating panauhin. Magandang hapon at welcome po sa home ikaw nanay, Ma'am Jan Nicolay Marfil.
15: Magandang hapon po, Ma'am Marinella, at saka yung mga tagapakinig natin ng home ikaw nanay.
26: Ayan, sisimulan na namin ni Ma'am Jan ano, ang aming kwentuhan. Paano po ba nagsimula itong Roma's Homemade Ham ano? At ano po yung inyong naging inspirasyon para simulan ang ganitong klase ng negosyo?
15: Actually po, third generation na ako. Nagsimula po yung Roma's Homemade Hams as Roma Foods noong 1985. Sinimulan siya ng nanay at tatay ko. And then noong 2011, syempre maliit na business lang po siya. So ayaw nang ituloy ng mother ko po. So sabi ko sa mother ko, man po yung opportunity, lalo na ang dami pong tumatangkilik ng hams. So sabi ko, I will create my own brand ng 2011, which is Roma's Homemade Hams. So yung Roma's came from pangalan po ng mom ko, Rosemary, and my dad, Mando Marfil.
26: Ayun, ano, pinagsama. Usually gano'n naman eh, ano nga, mga unang panahon, ano, pinagsasama yung pangalan ng nanay at ng tatay, ano. Nako, so 2011 pala, ano, nang simula ni Ma'am Jan, itong Roma's Homemade Ham. Ano-ano po ba, ano, yung mga products nyo dito, ano, bukod dito sa ham? Kasi ang ham din, iba-ibang klase, ano? So, ano-ano po yung mga products nyo dito sa Roma's?
15: So, Ma'am Marinella, for Roma's Homemade Hams, ano lang po talaga kami, we operate only during Christmas. Mm. So, yung mga puro hams lang po talaga yung paninda po namin. Mm-mm. So, since we started po, ang hams po na in-offer po namin is the sweet loaf ham, which is more of a breakfast ham. And then we also have, I think kami lang po yung nag-o-offer nito, yung whole chicken ham. Mm-mm. So, may bone-in chicken ham po siya. Talagang wala pong extenders. And then our best seller po, the premium rolled ham. So made po siya of a whole cut of pork. Hindi po siya yung chop-chop na pork. Talagang whole cut of pork. And then this year, it's our first year to launch our Peking duck ham. So like the chicken ham po, bone-in rin po yung Peking duck ham natin.
26: Ayun, ano, nako, aabangan ito ngayong chicken, Peking duck ham, ano? na bago sa Roma's homemade ham. At gaano naman po ka-affordable itong mga ham? At ma'am, ano, sabi niyo tuwing Christmas lang, ano? So kailan po kayo nag-start na nag-open ngayon dahil bar months na eh?
15: So our season po, Mama Rinella, nagsisimula po siya ng October 1 and then we end our season ng December 25. So yun lang po yung operating days po namin every year.
26: Mm-mm. So ayan, nag-start na sila dahil October 7 na ngayon. Nakakaisang linggo na sila, no?
15: Happy one week to us.
26: Nako, kasi talaga naman, ano, pag tuntong talaga ng bar months, isa talaga sa pumapasok sa isip ng mga tao ay ham, hindi ba? Parang hindi mabubuo ang medya noche at noche buena nang walang ham. Hindi ba? Nakasanayan na yan ng pamilyang Pilipino talaga, no? Yun ang bumubuo ng Pasko.
15: And as early as now rin po, Ma'am Marinella, kasi alam naman natin, di ba po, pag Pasko po talaga, toxic, very busy. Mm-mm. So, being a home-based business, ano po kami, very close po kami sa mga customers namin that we allow early reservations without advance payment or reservation fee. So, as early as now, pwede na pong magpa-reserve kahit ang delivery po is sa Pasko pa. At no reservation fee. At least, wala na pong stress. At least October pa lang, alam na magkakaroon ng hamon sa medianoche or sa Noche Buena.
26: Ano na yun? Sure na yun eh, no?
15: Sure na po.
26: Ma'am, anong kakaiba ng ham nyo, no? Kung ikukumpara sa iba sa merkado?
15: So, ever since po na nagsimula yung Roma's homemade hams, even Roma Foods po, no? Ang talagang signature po sa amin is we don't use artificial preservatives. Mm-hmm. We don't use MSG as well. So, very natural po yung curing process na ginagawa po namin. So, this is healthier on the diet and... kasi syempre ang ham po talaga, it's an indulgence. Mm-hmm. Pero at least there's a less guilty option available po sa market with the availability of our homemade hams.
26: Mm. At ma'am, ano, nung kayo po yung nagsisimula pa lang nitong Roma's homemade hams, ano po kaya yung pinakamalaking hamon ano, na kinaharap ninyo at paano nyo po ito nalampasan?
15: Nako ma'am, ang ganda ng tanong nyo. Malaki po talaga ang hamon sa hamon. Kasi uno po, pagkain po siya. And at the same time po, we are only available during Christmas. So lagi po, syempre, kasi we do the natural curing process. So it really takes time po, 6 to 8 weeks to cure one piece of ham. So ang challenge po talaga year on year is preparing enough, one, to meet the demand. And kung wari po, may mga seasons na hindi tayo malakas, how to move it out? Kasi definitely, hindi naman yan pwedeng yung hindi nyo nabenta this year, next year nyo ibibenta.
26: Tama.
15: So, that's the number one challenge. And second po is pricing. Kasi every year po, nadadagdagan po tayo ng kalaban sa merkado. So, very important, especially sa mga seasonal products na very competitive at ano affordable po yung product. So kanina you ask, gaano po ba ka-affordable ang hamon from Roma's homemade hams? So given our quality po and the way we prepare our hams, very affordable po siya. For example po, our bestseller, the premium rolled ham, ito po yung buong cut ng pork na may layer of fat, it's only 1,400 pesos po per kilo. So this is significantly more affordable than the more popular ones in the mainstream market po.
26: Ayun naman, ano, ayan, narinig nyo, 1,400 per kilo nung kanilang talagang bestseller, ano, yung rolled ham.
15: Yes.
26: At Mama Jan, ano, bilang sa food business po, ano, paano po natin sinisiguro na talaga namang yung kalidad, yung safety, kalinisan, eh talaga naman pong napapanatili natin, ano?
15: So, yun po yung pangatlong hamon. So, yung pangatlong hamon sa hamon business is really retaining po the quality and the traditional taste. Kasi yan po yung binabalik-balikan po talaga sa inyo year on year. So, for us, we have, from Roma Foods, we have been in the business for 41 years. So, we really have strict standards in terms of preparation. And when I talk about preparation, nagsisimula po yan sa pork, the choice of pork. So yung partner po namin na farm is still the same partner that we have partnered with since 1985. Mm. So hindi po kami nagsisource out sa iba-ibang suppliers. Yes. So kung sino po yung supplier namin since 1985, hanggang siya ngayon pa sila pa rin po. And then when it comes to the curing process naman po, we make sure that we also stick with the same suppliers in terms of the ingredients. Hindi po talaga kami mahilig mag-experiment kahit na marami pong dumarating na suppliers na mas mura. Gusto po namin is yung tried and tested, because again, we are just a home-based business. We make homemade hams, so we don't have sophisticated machines, and we also don't have the headcount na magkaroon po ng talagang sophisticated na end-to-end process. Kaya very important po talaga sa amin is first, yung suppliers, yung source po ng meat, and second, that we really adhere to our process and quality control measures.
26: Ayun, ano, talagang napakahalaga ng inyong partnership, ano, simula nung kayo'y mag-start ng business hanggang ngayon, sila pa rin po ang partners ninyo, ano. Sabi nga yung farm, sabi nga natin, eh, talaga namang subok na matatag na, eh, no? Yung mga partners, ano, talaga namang mararamdaman din ng mga customers, ng mga suki na, no, kung ito'y magbabago, dahil nga sa tagal na, eh, yun pa rin talaga, no, lahat, ano, magmula sa mga ingredients, pati sa farm, yung mga, ano, eh, talagang iisa ang pinanggagalingan, ano, at sigurado, pati yung, syempre, paraan at pagpiprepare nito, yung curing na nababanggit ni Ma'am Jan is nananatili pa rin, na ganun pa rin talaga, no, walang pagbabago, kaya ang mga customers, eh, talaga namang pabalik-balikan talaga, no, ang products ng Roma's Homemade Ham. At dahil nga po, ano, eto nga, Burmans na, nag-start na po kayo, sabi nyo nga, October 1. So, tuloy-tuloy na to, no? Sabi nga natin kanina, is 79 days na lang po ay Pasko na. So, ano po, ano, ang inaasahan ng mga customers natin, ano, pagdating sa order, yung mga bulk orders nga, dapat mga ilang days bago, at sabi nyo nga kanina, yung mga suki nyo, eh, automatic na nag-o-order na. Pero ang deliver pa nito is December. Pero do sa mga bago po na mga magiging customer ninyo, gaano po katagal bago sila mag-order para sa darating na po na kapaskuhan, ano? Para masiguro na makaka-order sila, makakasama sila do sa bilang ng mga suki na.
15: Yung hams po natin, Ma'am Marinella, available na po siya everyday. So everyday na rin po kami nagde-deliver. And then sa mga gusto pong sumubok ng hams natin for Christmas, pwede na rin pong magpa-reserve as early as now. So ano naman po tayo, mabilis naman po tayong mag-reply sa Facebook and sa Instagram under Roma's Homemade Hams. We also entertain bulk orders. So nagbibigay rin po tayo ng malaking discount for those who would like to order as gifts or giveaways to their employees or their family. So may ganun din po tayo. And gusto ko lang din po i-grab yung opportunity, Ma'am Marinella. So usually, pag early reservation po, meron po kaming binibigay na early bird price. Mm. So ano big sabihin po ng early bird price? So sa mga magpapareserve po, before October 15, meron po tayong ina-extend na discount na 100 pesos off per kilo. So meaning, kwari po yung premium na lang po natin na 1.4 per magiging kilo. 1.3 na lang, lang po. 1.3 per kilo na lang po. And this applies po even for those who will reserve the hams in advance. So as long as magawa po yung reservation before October 15, kahit sa December pa po yung delivery, the early bird price still applies.
26: Nako, ayan. May minimum orders po ba ito para ma-avail yung 100 peso off? So, wala. Kahit isa lang po yan. Ay, yes, oh, nice. Ayan, sa mga mag-o-order ng ham, sabi nga natin, hindi mabubuo ang ating Noche Buena nang walang ham sa mesa, no? At ma'am, usually, you know, Halimbawa, sabi nyo nga available na ang inyong ham ngayon, ano? Halimbawa, bibili ako ngayon, aabuti na siya ng Christmas. Pwede na siya hanggang Christmas, hanggang New Year.
15: Ah, yes. Maganda po kasi yung curing process natin, Ma'am Marinela. So our hams can last in its original quality and juiciness for 6 months basta i-keep lang po sa freezer. Wala pong freezer burn, wala pong, kumbaga, it's as fresh as when you first bought it po.
26: Ay, wow. Ayan. So, hindi nyo na kinakailangan pang mag-antay ng Christmas. So, ngayon pa lang, simulan nyo na. Kaya lang kasi pagka bumili na ngayon, hindi na aabot ng Christmas.
15: Hindi.
26: Sigurado yun. Pag nakita mo, syempre, kahit ako yun, pag nakita ko sa freezer, tuwing magbubukas ako, ay, parang ang sarap nito. Titikman mo na bago pa dumating yung Pasko, wala na. So, order ka ulit.
15: Lalo dapat po yung mga nag-order po. Na nakaslice.
26: Mm-hmm.
15: So, dahil nakaslice na siya, madali siyang kainin. Lalo na po yung mga hams po namin ready to eat. So, hindi, pwede nyo po siyang kainin na cold.
26: Mm-hmm.
15: Pwede nyo rin po siyang iprito or pan-fry. Pero, I always recommend our hams eaten cold. So, pag nakita nilang nakaslice na sa ref, kasi we deliver some of our ham slice, nauubos po agad talaga.
26: Kaya nga eh. So, hindi na aabot. So, better meron kang panigurado na pang Christmas na order para hindi ka maubusan, ano? At tulad ng nabanggit natin, ano, bukod po doon sa 100 peso off, ano, before October 15, ano, meron pa po ba kayong promos, holiday promos na maaaring abangan ng ating mga listeners and viewers, ano?
15: Yung early bird price po talaga, Ma'am Marinela, yung ating offer for the season. Para at least meron pong discount given to those na maaga rin pong nagpaplano for Christmas.
26: Ayun naman, ano. At para sa mga first time po na customers, ano, ano po yung mga mairerekomendan yung products na talaga namang yun ang unahin nilang bilhin, ano? Sa bagay, sabi nga natin, pag tiningnan mo, ano, na nagfa-flash ngayon sa ating screen, talaga naman makikita mo yung rolled na sinasabi, ayan, tapos yung chicken, at yung pinakabago, yung Peking duck, ano, eh talaga namang parang wala kang tulak kabigin, ano? Parang gusto mo orderin mo talaga lahat, ano? Pero kung kayo po ang magre-recommend, ano, sa halimbawa, tight ang budget. Ano lang po sa mga yan ang pinaka dapat nilang orderin, ano?
15: Good question po yan, Ma'am Marinela. Kasi ako po, for those who would buy from Roma's Homemade Hams for the first time, ang nire-recommend po talaga namin is the premium rolled ham. Kasi ito po talagang traditional ham for the Christmas season. And we also understand po na hindi naman po lahat can afford buying a whole cut of ham. So we also can sell the ham in half kilo po. Or even yung iba sasabihin, afford ko lang 300 pesos. So, ano rin kami, we customize din po yung weights according to the budget. Para naman lahat po makatikim.
26: Tama naman, ano. Naku, napakagandang balita yan, ha. Hindi kinakailangan ng 1-4. Ayan, kung ang pera nyo lang is 700 pang half kilo, ayan, po pwede din daw. At sabi nga ni Ma'am Jan, ano, kung 300 lang ang pera nyo, bibigyan pa rin kayo, ano, para sumaya ang Pasko ninyo, ano, at matikman nyo man lang, ano, ang Roma's Homemade Ham. At bilang panghuling mensahe po, ano, alam naman natin na talaga namang ito, pag ganitong Pasko, ano, talagang pang regalo, pang family talaga, ano, pang giveaways, ano, isa din yan sa mga binibigay, lalo sa mga family, ano, sa reunion, yan, ano. Ano pong maipapayo nyo, ano, ganun din sa mga nais din pong magsimula ng kanilang business. Ayan, katulad nyo, seasonal lang, pagdating lang ng bar months, tsaka kayo nag-start nito. Ano pong maibibigay nyong payo sa kanila?
15: Pagka small sized entrepreneur, important po talaga una is yung quality po ng product. that's talaga non-negotiable po talaga, yung mm-hmm. quality and consistent po. Kumbaga kung how you offered it on day one should still be the same quality mm-hmm. regardless if you're already 1 year, 5 years, 20 years in the business. Yung quality talaga yung binabalik-balikan po. And then second po is customer service. Mm-hmm. So mamahalin po natin yung customers natin, matuto rin po tayong makinig sa needs ng customers natin kasi nagbabago-bago po yan year on year. Dati po, mano-mano po yung order taking namin, yung bayad. Ngayon po, mm-hmm. natututo na po kaming mag-social media, yes. natututo na po kaming mag-digital kasi yun po yung need ng mga customers. So, yun po talaga, quality and very good customer service.
26: Ayun, ano?
15: Tsatsagain po talaga uh-huh. yan, Mama Rinella. Hindi, wala po talagang overnight success. Uh-oh. Ano po talaga, consistency.
26: Ayan, nabanggit nyo, Mama, no, na talagang ngayon, yun nga, online na, no? Talagang social media na ang labanan, ano? Pero pagdating po, sabi nyo nga, sa pagpiprepare ng inyong ham, kayo'y nananatili sa dati pa rin proseso, hindi ba? So,
15: traditional po.
26: Sa traditional.
15: Actually, after 41 years, ngayon lang po kami nagkaroon ng new product, yung peking
26: duck. Oo.
15: First time po talaga namin magkaroon ng new product offering. For 41 years po, lagi lang po ito yung premium rolled ham, sweet loaf ham, tsaka chicken ham.
26: Oo. Rolled ham at chicken ham. Tsaka yung isa yung parang square, ano?
15: Meatloaf ham.
26: Ayan, po. Meatloaf ham. Yung pong ganun, ma'am, is how much yung ganun ninyo?
15: It's 1,000 per kilo po.
26: Mm. Tapos ang chicken...
15: Same, 1,000 per kilo 1,000 po. Pero ang chicken din. Po kasi, iba, dahil we use whole chickens,
26: mm-hmm. iba-iba.
15: So paiba-iba po yan ang mm-hmm. timbang. Opo.
26: Pero 1,000 per kilo.
15: Opo.
26: Ayan, sa mga listeners and viewers po natin ngayon, ano, na talaga namang natatakam na dyan sa inyong mga ham, ano, saan po sila maaaring mag-order? Ang inyong social media page po, go ahead, ma'am, dyan.
15: So, sa lahat po ng tagapakinig ng Home Eco Nanay, ini-invite ko po kayo na bisitahin po yung aming Facebook and Instagram page. So, i-search nyo lang po, Roma's Homemade Hams. So, mabilis naman po kami mag-reply po doon.
26: Opo. Ay, ma'am, maitanong ko lang din, ano, panghuli. Ma'am, hindi ba sabi niyo itong Roma's Homemade Hams is nag-start lang to from October 1 hanggang December 24. After, ma'am, nun, ano po ang products ni Roma's na mabibili? Or following
15: open
26: October
15: lang po
26: na?
15: Talaga, ano lang po talaga kami, ma'am?
26: October lang to December. Oo,
15: yes.
26: So talagang aabangan talaga, no?
15: Pagpasko lang po kami, nakikita.
26: Nakikita. Ayun naman, ano? Kaya samantalahin nyo na, no? Sabi nga, October to December 24 lang yan. 25 nyo lang makikita ang Roma's Homemade Ham. Kaya samantalahin nyo po yan, ha? Ito na. Pwede na kayo daw mag-bumili. As of today, ano, nag-start sila no October 1. Ako, ma'am, maraming salamat po, no? So, oras at panahon na... ibinigay nyo dito sa Radyo Magazine, ano, sa Home Eco Nanay. At good luck po, ano, siguradong napakadaming orders at sabi nga natin, 79 days na lang ay Pasko na. Muli po nakasama natin si Jan Nicolai Marfil, ang registered pharmacist siya, ha? Ngayon, owner na ng Roma's Homemade Hams. Maraming salamat po!
15: Maraming salamat po, Mama Rinella, sa opportunity. Maraming salamat po sa lahat. Merry Christmas in advance.
26: Ayun naman, ano. Samantala, bibigyan daan po muna natin ng ilang paalaala.
0: Wais na misis, diskarteng madinik. Usapang may sustansya, Home Eka Nanay.
11: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
13: Fake news yan! Mali!
17: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
13: Fake news yan! Mali!
19: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
13: Fake news yan! Mali!
21: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
22: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news.
1: Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
4: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
1: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
4: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
1: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
6: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabihin mo nga, lalaki ako.
22: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
23: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
22: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko ng buhay ko.
6: Huwag!
24: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo! Publiko!
2: Radyo Pilipinas.
3: Tamang impormasyon.
25: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
3: Kabataan, kasama sa usapan.
27: RG!
18: Radyo Pilipinas Magazine, 1278.
0: Wais na misis, diskarteng madinig. Usapang may sustansya, home ekananay.
26: Tayo po'y nagbabalik ano, sa programang Home Eko Nanay. At ako pa rin po ang inyong makakasama, ang inyong momshi.
8: Marinela sa Radyo Magazine.
26: At tayo po'y dadako na para sa wise tips ni Nanay. Guilty ka ba? Ito yung mga office habits na nakakairita sa mga kasamahan sa trabaho. Ano? Sa opisina mahalaga po ano ang pakikipag trabaho ng maayos ano sa mga kasamahan. Pero may mga ugali tayo, kasali ako diyan. Minsan hindi po natin napapansin na nakakaabala or nakakainis na pala no. So alamin natin kung guilty tayo ano sa mga office habits na ito ano at paano natin 'to maiiwasan. So, una, palaging nahuhuli sa trabaho, parating late. So, nakaka-apekto ito sa oras at schedule ng buong team. Diba, lalo na kung meeting. Siyempre, aantayin ka bago mag-start. Ganun ba? Madalas mag-interrupt kapag may nagsasalita. Nagmumukhang hindi ka nakikinig or walang respeto sa opinion ng iba. Or pag minsan, hindi ba, nagiging bastos. Sabi nga natin, matuto tayong makinig. Hayaan muna nating matapos yung sinasabi ng isa bago tayo magsalita. Mag-interrupt, ano? Para magkaunawaan. Kasi pag minsan sabay-sabay ang pagsasalita, automatic yan. Hindi tayo magkakaintindihan. Sigurado, away ang aabote yan. Masyadong malakas magsalita. Nako, nakakagambala ito no sa mga taong nagtatrabaho at kailangan mag-concentrate. Bakit ako natawa? Kasi lagi yan. Kami nga napagsasabihan. Kasi ang aming kwarto ay buong production ano. Ilang stations 'yon? 1 2 3 4 5. 5 stations sa isang kwarto. So, lagi na, no? Mga taga-magazine, ang lalakas daw ng mga bunganga, ano, pagsasalita. So, pag minsan, may pumapaswit dyan, merong nakatitig dyan, makuha ka sa tingin, yung mga tipong ganun, ano? Hindi naglilinis ng sariling kalat. Nag-iiwan ito ng dagdag na trabaho para sa iba. Or palaging nagpapasa ng trabaho sa iba. Nako, hindi rin maganda to, no? Nagiging pabigat sa mga kasamahan at nakakasira ng teamwork. Wala nang gustong gawin. Ipinasa na lahat ng trabaho niya. Mahilig pang mag-chismis. Maaari itong magdulot ng hindi pagkakaunawaan at tension sa opisina. At hindi sumasagot sa mahalagang email or messages. At naaantala ang trabaho kapag wala

0: Iba kasi hindi pa nga sinusubukan, hindi pa nga tinatry eh. Reklamo na ng reklamo. Try mo muna, kung hindi kaya na sinubukan mo, eh meron kang pwedeng idahilan, ano. Tinry ko na po, hindi kaya talaga eh. Kesa yung hindi mo pa nga sinusubukan, sasabihin mo kagad, ang hirap, hindi kaya. Try muna bago reklamo. Or kung magre-reklamo ka, sa tingin mo, magbigay ka din ng solusyon, ano. Hindi pwedeng puro reklamo lang na walang solusyon. Gumagamit ng cellphone habang nagmi-meeting. Nagpapakita ito ng kawalan ng attention or interest sa usapan, sa meeting, ano. Laging nagso-social media habang nagtatrabaho. Ayan, wala nang nagawa. Puro TikTok na lang. Maaari itong maka-apekto sa productivity at magbigay ng impresyon na hindi ka focus sa trabaho mo. Kaya naaantala ang buong team dahil lagi kang late mag-submit. At palaging ito pa masakit, kumukuha ng credit sa team. Hindi magandang angkinin ang accomplishment na pinaghirapan ng buong grupo. Sasabihin niya, wala ka nang ginawa kundi mag-social media, sasabihin mo pa, ikaw ang gumawa ng lahat. Oh no! Hindi marunong gumalang sa personal space. Kahit magkatrabaho, may kanya-kanya pa rin boundaries, ano, ang bawat isa. Sabi nga, respeto lang. Mahilig pang mag-ingay sa office. Ang sobrang ingay ay maaaring makastorbo, no, sa concentration ng iba. Kung ikaw, eh, tapos ka na sa gawain mo, yung iba, hindi pa. So, magbigay ka rin ng paggalang, ano, respeto, katahimikan, para makatapos yung iba. At laging gusto, siya ang nasusunod. Ang teamwork po ay nangangailangan ng pakikinig at pagiging bukas sa opinyon ng iba, hindi lang ikaw. Tatandaan na lahat tayo ay may mga ugaling kailangang baguhin paminsan-minsan. Ang pagiging maingat sa ating kilos at pakikitungo sa opisina ay nakakatulong po, ano, para magkaroon tayo ng mas maganda, produktibo at masayang working environment para sa lahat. Yun ang mahalaga, para sa lahat, hindi lang para sa iyong sarili. Yan po ang WAIS tips ni Nanay.
1: WAIS na misis, diskarteng matinik. Usapang may sustansya, home eka nanay.
2: Bes, grabe. Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
3: Hala, totoo? San ka sumali?
2: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
3: Naku po! Juan! Scam yan!
2: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
3: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
2: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
3: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
2: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
3: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
2: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
4: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages, lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala, kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
3: Kaya huwag magpabudol, bes! Okay, class. Recess. Break time.
5: Yay! Tignan mo tong baon ko.
6: Anong baon mo? Pahingi naman.
3: Oops! Magugas muna ng kamay bago kumain upang makaiwas sa sakit tulad ng hand, foot, and mouth disease o HFMD.
7: Teacher, ano po yung hand, foot, and mouth disease?
5: Teacher,
3: Ang hand, foot, and mouth disease o HFMD ay kumakalat

0: sa pamamagitan ng laway at mga nahahawakang bagay. Ang mga sintomas ito ay lagnat, ubo, sipon, sugat sa bibig at paltos sa kamay at paa.
1: Naku, nakakatakot naman po.
2: Sige po, maghuhugas na kami ng kamay.
3: Para maiwasan ang hawaan, ugaliing maghugas ng kamay ng tama gamit ang tubig at sabon. Mag-alcohol rub kung walang tubig at sabon. Iwasan ang paghawak sa mata, ilong at bibig. Panatilihing malinis ang mga gamit. Kapag may nakitang senyales, agad i-isolate at magpatingin sa doktor. Ang kalusugan ng bawat bata, ating pangalagaan laban sa HFMD. Maghugas ng kamay at mag-ingat.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo! Publiko!
4: Radyo Pilipinas.
6: Interesting na usapan.
7: Hindi heavy!
8: Tugtugang chill.
6: Suave.
9: Learning from home na hindi boring.
10: Radyo Magazine.
11: 1278 AM.
12: Feel at home! Tuloy po kayo sa bahay ni Home Ekananay.

0: Tayo po'y nagbabalik ano, sa programang Home Eco Nanay. At ako pa rin po ang inyong makakasama, ang inyong momshi.
1: Marinela, sa Radyo Magazine.
0: Pakiramdam mo ba mag-isa ka? Eto po, makinig kayo, yung mga red flags na maaaring hindi pinapahalagahan ano, ng inyong pamilya. Ang pamilya ang isa sa pinakamahalagang bahagi ng ating buhay. Pero may mga pagkakataong nakakaramdam tayo ng kalungkutan, pag-iisa o kawalan ng pagpapahalaga mula sa mga taong pinakamalapit sa atin. Tulad na lamang ng hindi ka pinakikinggan. Kapag nagsasalita ka, tila ba wala silang interes sa iyong mga sinasabi. Dead ma. Ika nga, ano, parang nagsasalita ka sa hangin. Walang nakikinig. Walang umiintindi. Bakit? Ang tanong, no? Bakit? Wala sila kapag kailangan mo sila. Hindi sila nagbibigay ng suporta sa panahon ng iyong problema or pangangailangan, ano? Talagang parang solo mo ang mundo, eh, no? Una, hindi ka pinakikinggan. Tapos, pagkailangan mo sila, wala sila. Ano ba yan? Hindi ka nila love. Biglang ganun eh, sinulsulan, hindi ka nila love. Or palagi kang ikinukumpara sa iba. Imbis na pahalagahan ang iyong kakayahan, lagi kang ikinukumpara pa sa ibang tao. Buti pa siya. Buti pa siya. Parating ganun eh, no? Kaysa sa'yo. Ano ba yan? Binabaliwala ang iyong nararamdaman. Ayan, hindi nila sineseryoso ang iyong emosyon, ano? Kahit nakikita nilang malungkot ka, umiiyak ka, baliwala. Hindi ka nila talaga mahal. Yung ba napapansin? Ang kulit eh, no? Hindi nila iginagalang ang iyong desisyon. Ayan, palagi nilang minamaliit o kinokontrol ang iyong mga desisyon. Pinipilit ka nilang sundin kung ano yung gusto nila, no? Kahit nasa tamang edad ka na. Hindi. Dito ka lang. Dahil sa nakakaramdam siya ng pambabaliwala, eh, no? Gusto na niyang bumukod ng tirahan. Total rin lang, di siya pinapansin. Baliwala, hindi pagkailangan niya ng tulong, walang pumapansin sa kanya. So, much better, bumukod na lang, ano? Tapos, ayaw naman din nilang pumayag. Madalas ang pamumuna, no? Kaysa papuri. Nakikita nila ang mali mo pero hindi nila nakikita yung tamang ginagawa mo. Puro na lang mali, mali, mali, wala na akong ginawang tama. Hindi ka kasama sa mahalagang plano. Hindi ka kinokonsulta or isinasama sa mga desisyong may kinalaman sa pamilya. Ay nako, wala kang ang kwenta talaga. No? Pakiramdam mo laging ikaw ang huli, ano? Huling prioridad. Ang iyong pangangailangan ay madalas na isinasantabi. Lahat ay natutulungan agad bukod tangi sa'yo na talaga namang bahala ka dyan. At hindi rin sila masaya sa iyong tagumpay. Ano ba yan? Minsan siguro iniisip mo, ano? Ampun ba ako? Kasi lahat na lang eh, no? Kulang o walang suporta kapag may naabot kang tagumpay. Ayan na, tagumpay na yun, ha? Pero baliwala pa rin. At madalas ka pang sisihin sa lahat, ano? Ikaw yung ginagawang dahilan ng problema kahit hindi mo naman to kasalanan. Hindi nila iginagalang ang iyong hangganan. Hindi nila kinikilala ang iyong privacy o personal space. Binubuksan nila yung mga gamit mo, no? Binabasa kung ano yung halimbawa yung cellphone mo na iwanan mo, bubuksan nila, papakialaman nila yung mga messages. At pakiramdam mo, nag-iisa ka kahit kasama mo sila. kulang ang emotional na connection ano, sa loob ng pamilya. Kasi nga sa mga nararamdaman mo eh. At ginagamit ka lang kapag may kailangan sila. Ayan, ako. Naaalala ka lamang kapag may pabor o hihingin na tulong sa'yo. Kapos kami eh. Baka naman pwedeng pahiramin mo muna. Oh my gosh. At hindi sila humihingi ng tawad kahit nagkamali sila. Hindi nila inaako ang kanilang mga pagkakamali at ikaw pa rin ang pinapasama nila. At palagi kang pakiramdam na hindi ka mahalaga, no? Dahil nga sa paulit-ulit na pagtrato, nawawala na ang iyong pakiramdam, no? Ng pagpapahalaga sa sarili. Tatandaan, hindi po lahat ng pamilya ay perpekto. Minsan may mga kakulangan sa komunikasyon, pag-unawa, or pagpapakita ng pagmamahal. Pero kung lahat ng nabanggit natin, eh wala sa iyo, ay nako naman, ano? Ngunit kung ang mga sitwasyon ay madalas mangyari at nakakaapekto na sa iyong emosyonal na kalusugan, maaaring makatulong ang pakikipag-usap ano, sa isang pinagkakatiwalaang tao or professional ano, para sa gabay at pagsuporta. Ayan, pagka naramdaman mo lahat ng mga binanggit natin kanina, eh talaga namang baliwala ka sa kanila, eh siguro mas maganda, no? Na makipag-ugnayan ka sa mga pinagkakatiwalaang eksperto, no, para masagot ano ba talaga ang problema. Ikaw ba ang problema or sila ba ang problema? At sa pamamagitan niyan, ano, tayo unti-unti nang magpapaalam. Ano? Maraming salamat sa naging panauhi natin, ano, kay John Nicolai Marfil, registered pharmacist at owner po siya ng Roma's Homemade Hams. Ganun din sa ating technical side, kina Julius, Marisol, Sam, Rona, Camille, dyan sa ating Marulas Transmitter. Ganun din sa ating executive producer, si Jared Moreno. At sa mga, syempre, sumubaybay sa atin, ano? Siyempre, sa pangunguna yan ang aking ating nenet at kuyang Andy. Diyan sa Salakot, ano, si Romel Livid. Si Sean Kyle Flores ng Angeles City. Si Madam Cecil at Boss Edwin Valenzuela. At happy birthday pala kay Christy Urbano. Paano ba yan?

0: Ayan. Happy, happy birthday, Christy. Kapatid ni Ma'am Marina Urbano. Magkamukhang magkamukha sila eh. Ganun din sa aking BFF, kay Cynthia at kay Neri. Hindi na tayo nagkita. Ganun din kay Teresa at kay Tita Malu. Ano na, hindi na tayo nagkita. Sa bagay, malapit na mga birthday nyo. Biglang tumakas eh. Hindi, kita-kita tayo. No? Malapit na. Magkarinigan po tayo ulit bukas ha, sa ganito pa rin oras, ikadalawa hanggang ikatatlo ng hapon. Dito pa rin po sa Radyo Magazine 1278 sa programang Home Eko Nanay. At ako po ang inyong nakasama, ang inyong momshi,
1: Marinela, sa Radyo Magazine.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
4: Tamang impormasyon.
5: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
4: Kabataan, kasama sa usapan.
3: RG!
5: Radyo Pilipinas Magazine, 1278.
6: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
7: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
6: Libre to ha?
7: Walang bayad?
6: Oo, walang bayad.
7: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
8: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
9: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
10: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
9: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
11: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, yun, ini-enroll natin sa aral.
12: Ampalaya!
13: Ampalaya!
12: Kumakain kayo, ampalaya!
9: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
8: Gayon din, mga prutas, kakuan, mansanas at ubas.
12: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
14: This is a public service announcement.
15: Discipline is the key.
16: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
15: Kilatisin ang sarili,
16: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
15: Importante rin na ating laging isipin.
16: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
15: Isang mahalagang paalala
16: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: This is a public service announcement.
17: A public service announcement
14: from PBS,
17: Presidential Broadcast Service
14: at Radyo Pilipinas,
17: Radyo
14: Magazine,
15: 1278 AM.
16: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
18: Alam ba ninyo, may 101 paraan ng pagluluto ng adobo. Iba't ibang rehiyon, iba't ibang paraan ng pagluluto nito. Adobong baboy, manok, pusit, kangkong, pati adobo sa gata, sa dilaw at may pineapple o Sprite rin. Pwede ring piniprito, ni roast, flakes o sushi. Iba't ibang bersyon pero iisa lang ang sigurado, lahat masarap. Kaya ang tanong, ikaw, anong paboritong adobo mo?
16: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
14: This is a public service announcement.
13: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
14: This is a public service announcement.
19: A public service announcement
14: from PBS, Presidential Broadcast Service,
20: and Radyo Magazine.
21: 1278 AM.
16: Mabilisang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
22: Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawa sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang.
16: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
23: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
24: Ikaw ba ay naharana na?
25: Tumawin mo sana.
24: Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng pangiligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o nanunuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag minalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay,
26: uso pa ba ang harana?
23: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
27: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
28: Radyo Magazine 1278.
29: Bubungad sa umaga.
30: Trending issues na pinag-uusapan.
31: Mga programang aabangan.
32: Agahan.
33: 66 Informasyon,
34: GIS, your General Information Station.
35: Radyo Magazine, 1278 AM.
36: Radyo Pilipinas.
37: Radyo Publiko.
38: Radyo Pilipinas.
9: Pilipinas, 3:03 ng hapon. Oras na ng talakayan. Oras na ng kwentuhang makakalikasan.
1: Programang makakalikasan. Pangangalaga ng kapaligiran. Eco-friendling hakbang, usapang paghahalaman at anumang kulay luntian. Lahat yan, pasok sa ating kwentuhan. Green Mindset.
39: Green Mindset.
1: Sa Radyo Magazine, 1278 AM.
9: Magandang araw, Pilipinas. Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok dito sa Radyo Magazine 1278 AM. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, October 7, 2026. Samahan niyo po kami sa isang oras na kwentuhang Green Mindset dito lamang po sa Radyo Magazine 1278 AM. Ako po ang inyong lingkod, Manuel Francisco. Kasama nyo tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Ano man ang inyong pinagkakaabalahan, kasama ka sa ating kwentuhan. Basta talakayang makakalikasan, kwentuhang Green Mindset yan.
0: Set your mind to think green.
2: Isipin ang tama. Isipin ang pangangalaga.
3: Green Mindset.
2: Kasama si Manuel Francisco
3: sa Radyo Magazine 1278 AM.
4: Para sa tuloy-tuloy na nagkuwentuhan at talakayan, maaari nyo rin po kaming i-follow sa aming social media accounts. Search nyo lamang po ang At Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. At kung hindi nyo naman po katabi ang inyong mga radyo, ay pwedeng-pwede nyo pa rin po kaming mapakinggan sa pamamagitan po ng inyong mga mobile phones. Tama po, gamit ang inyong mga cellphone ay pwede nyo po kaming mapakinggan sa pamamagitan ng ating mobile application na PBS Receiver. Ito pong PBS Receiver ay libre nyo pong madadownload sa Google Play Store at sa Apple App Store. At sa tulong ng PBS Receiver ay pwede nyo na pong mapakinggan ang lahat ng mga istasyon ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, lalong-lalo na po ang mga programa dito sa Radyo Magazine 1278 AM. At syempre po, pwede nyo na rin basahin at balikan ang inyong paboritong magazine content sa bago po nating website. I-search nyo lamang po ang radyopilipinas.ph/radyomagazine. Muli po, radyopilipinas.ph/radyomagazine. Stay connected, mga ka-RM. Muli po, isang makakalikasang araw sa lahat po ng patuloy na nakikinig, sumasama at tumututok dito sa ating programa. Dito po sa kwentuhang Green Mindset, atid po namin sa inyo mga kwento at impormasyon patungkol sa pangangalaga ng ating kalikasan na maliit at malaking hakbang. Lahat po yan ay kabahagi ng ating pag-aksyon para sa pagpreserba ng ating kapaligiran para sa susunod pang henerasyon. At sa atin pong kwentuhan at talakayan ngayong hapon, dito po tayo sa magandang balita patungkol po dito sa mga rainwater impounding facilities at green spaces na sisimulan po dito sa Maynila. Sa ibinahagi pong impormasyon ng Metropolitan Manila Development Authority at ng Manila Public Information Office, binahagi po nila ang pasasalamat ni Manila Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso sa atin pong Pangulo sa pamamagitan ng Metropolitan Manila Development Authority sa pagsisimula po ng mga proyekto para sa pagpapalawak ng green spaces at pagpapatayo ng rainwater impounding facilities sa ilang lugar sa Maynila. Ngayon po, sa ating Facebook at YouTube live streaming, makikita po natin yung ilan sa mga larawan na ibinahagi po ng MMDA kaugnay po dito sa ginanap na signing sa pagitan ng MMDA at ng Manila LGU. Kabilang po sa mga lugar na isa sa ilalim sa pagsasaayos, ito pong Remedios Circle, ang Raja Sulaiman Park at ang Vito Cruz ASEAN Garden sa may CCP Complex na bahagi po ng mga hakbang upang makatulong sa pamamahala ng tubig ulan at pagbawas ng pagbaha sa may Ermita, Malate at Paco. Naku, nung nakita po natin no, itong ulat na ito, ito pong balitang ito, muli pong natutuwa. No? For sure, matutuwa rin ang ating mga ka-green mindset dahil ito po ay tugon sa suliranin pa rin ng pagbaha sa ilang bahagi po ng Maynila. And at the same time, ito pong patuloy na pagpapalawak at pagkakaroon pa ng mas maraming green spaces. Alam natin, sa urban setting, tulad po dito sa bahaging ito ng Maynila, dahil nasa gitna po tayo ng urbanisasyon, nasa gitna po tayo ng pag-unlad, yung inaakala po natin na baka wala na tayong makitang greens kung kulay luntian. Kaya naman po no, itong efforts na magkaroon po tayo ng mas marami pang green spaces, ito po ay malaking tulong sa atin pong mga residente. Ito pong mga green spaces na to no, ay hindi lamang makatutulong. Alam natin kung gaano po maganda ang idinudulot ng kulay luntia ng mga puno at mga halaman sa atin pong kalusugan at maging sa ating mental health. At syempre po, no, itong pagkakaroon ng mga mas marami pang puno ay mayroon din pong magandang dulot para sa mga nalalabipan o ilan pa pong mga buhay ilang, ilan pa pong mga wildlife, yung mga ibon at iba pong uri ng hayop na makikita at nananatili pong naninirahan dito sa urban area. Kaya naman po, no, ito ay talaga magandang balita para po sa ating mga ka-green mindset. Ayon po kay Mayor Isko, malaking tulong sa lungsod ang pagtugon ng MMDA sa mga kahilingan nito, lalo na't ang pondo para sa mga proyekto ay manggagaling po sa ahensya. Ito po na yung pagpapakita kung gaano po magdudulot ng maganda ang magandang ugnayan ng atin pong LGUs at ang atin pong national government. Sa atin pong pagtutulungan na ang iisang layunin ay magdulot po ng mabuti sa ating mga residente at mayroon din magandang dulot sa atin pong kalikasan. Iyan po yung gusto nating makita. Samantala, binigyang diin ni MMDA Chairman Attorney Romando Artes ang kahalagahan ng pagtutulungan ng national government at local government units upang maging matagumpay ang pagpapatupad ng mga proyektong ito. Muli po, no, ito yung nais po nating bigyang diin na kung iisa po, no, yung layunin at iisa po yung magandang plano ng ating mong national government at ating LGUs ay masisiguro po natin ang pagpapatuloy ng mga napakagandang proyekto tulad nito. Inaasahan pong agad sisimulan ang mga proyekto at matatapos bago ang muling pagdating ng tag-ulan, habang ang mga rainwater impounding facility ay magsisilbing pansamantalang imbakan ng tubig ulan tuwing malakas ang pag-ulan. Muli po, no, matatandaan niyo po, inanunso ng ating DOST Pag-asa ang pagtatapos ng habagat season. So ito po ay nangangahulugan din na maaaring mabawasan yung mga pag-ulan na mararanasan. Kaya naman po, no, very timely yung mga ganito pong infrastructure projects, yung mga ganito pong renovation projects upang maging mabilis at masiguro po natin na walang magiging dagdag suliranin sa pagbuo ng mga ganito pong proyekto. Muli po, no, itong tatlong rainwater impounding facilities na ito na itataya po, na itatayo po, no, sa Maynila ay may dulot na maganda sa ating kalikasan at syempre po, no, yung tugon din sa atin pong suliranin sa pagbaha. Muli po, no, itong mga facilities na ito ay itatayo po sa Raja Sulaiman Park, sa May Remedios Circle at sa ASEAN Garden sa loob po ng CCP Complex na malapit sa Vito Cruz Drainage Main Autofall. Ito pong mga lugar na ito ay natukoy matapos po ang technical study na nagpapakitang madalas itong bahain. Muli po, no, ito po yung magandang idinudulot din ng mga isinasagawang pag-aaral na kapag inaral pong mabuti, inassess ng mabuti itong mga suliranin natin ay mayroon po tayong mas mailalatag na mas mabuti at mas epektibong mga solusyon sa problemang ito. Muli po, no, ang paliwanag, iiimbak po ng mga pasilidad ang sobrang tubig ulan tuwing malakas ang buhos ng ulan para mabawasan po ang bigat sa mga drainage system at ang posibleng pagbaha sa mga kalapit na komunidad. Maaari ding ikonekta ang mga pasilidad sa mga water concessionaire para magamit ang naipong tubig ulan. Muli po, no, target na makumpleto ang tatlong pasilidad pagsapit po ng June 30, 2027. Muli po, no, itong mga ganitong uri ng proyekto at programa. Alam natin kung gaano po nagdudulot ng malaking perwisyo sa atin yung pagbaha. At muli po, no, yung rainwater, sa usapin po, no, ng circularity, sa usapin na ng sustainability, ito pong mga rainwater o ito pong mga tubig ulan na nagpapabaha po sa atin, no, ay pwede pa palang mapakinabangan. Kinakailangan lamang po, no, na maiimbak ito ng maayos at itong maiimbak ng mga tubig ulan na ito ay maaari po nating magamit sa iba pang mga programa at proyekto ng atin pong pamahalaan at ng atin pong local government units. Sa muli po, yung mga ganitong pag-aaral na talaga pong pinagtuunan ng pansin, ginamitan po ng siyensya at teknolohiya, ay muli pong mas magdudulot ng mabuti sa atin pong mga residente at magdudulot din po ng maganda sa atin pong kalikasan. Muli po, ito ay ulat at impormasyon mula po sa Manila Public Information Office at sa MMDA. Maaari niyo pong sundan ng kanilang social media platforms upang makita rin po no, itong mga larawan. Ito pong mga initial photos, initial plan kung ano po yung magiging itsura nitong mga facilities na ito na maaari po nating mapakinabangan anytime soon. Muli po, sundan nyo lamang ang Manila Public Information Office at ang MMDA. Ang oras po natin, 3:15 ng hapon. Tuloy-tuloy ang ating kwentuhan, tuloy-tuloy ang ating talakayan. Manatili pong nakatutok dito sa kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 12:78.
5: Ano man ang pinagkakaabalahan, walang pinipiling oras ang usapan. Basta talakayang makakalikasan, kwentuhang Green Mindset yan. Dito lang yan sa Radyo Magazine, 12:78 AM.
6: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
7: Hala, totoo? San ka sumali?
6: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won! Just send your details and pay a small processing fee para ma-claim ang prize.
7: Naku po! Juan! Scam yan!
6: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
7: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
6: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
7: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
6: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
7: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
6: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
8: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
7: Kaya huwag magpabudol, bes!
10: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
11: Fake news yan! Mali!
12: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
11: Fake news yan! Mali!
13: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
11: Fake news yan! Mali!
14: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
15: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
16: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
17: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
16: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
17: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
18: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabihin mo nga, lalaki ako.
19: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
20: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na! Pumasok ka nga sa kwarto mo!
19: Okay po. Ayoko na! Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko na ang buhay ko.
18: Huwag!
21: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
22: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Publiko.
22: Radyo Pilipinas.
24: Tamang impormasyon.
25: Pangkalusugan man o pagkakakitaan.
26: Kaliw na kwentuhan.
27: Kabataan, kasama sa usapan.
28: RG!
29: Radyo Magazine 1278.
0: Set your mind to think green.
2: Isipin ang tama. Isipin ang pangangalaga.
0: Green Mindset.
4: Ang oras po natin, 3:20 ng hapon at kayo ay nakatutok pa rin dito sa kwentuhang Green Mindset sa Lunch Magazine 1278 AM. At bilang pagpapatuloy po ng ating mga kwentuhan, ngayong hapon dito po tayo sa ilang ulat at impormasyon na mula sa ating DENR, National Capital Region. Katuwang po ang DENR-MEO South, agaran po silang rumesponde para mailigtas ito pong isang green iguana dito po sa May Paranaque. Agarad pong rumesponde ang DENR Metropolitan Environmental Office South sa pamagitan po ng Compliance Monitoring and Enforcement Unit. Sa ulat po, hinggil sa isang green iguana na nakita at napunta po sa pangangalaga ng isang residente sa Barangay Tambo sa Paranaque City. Sa kanila pong kwento, unang namataan ang naturang green iguana sa loob po ng isang compound nitong September 22. Iniulat naman ng isa pong residente na noong September 24 ang pagkakatagpo dito po sa green iguana upang maayos itong ma-retrieve at maipagkatiwala sa kinauukulang tanggapan. Ngayon po no, sa ating live streaming, makikita po natin itong larawan ng green iguana. At bilang tugon nga po no, sa lugar, ang mga kinatawan po ng CMEU upang beripikahin ang sitwasyon at ligtas na nai-retrieve ang iguana. Matugampay po ito nga nakuha ng grupo at tiniyak ang maayos na paghawak dito habang isinasagawa ang kinakailangang proseso. Ito pong green iguana ay isa pong reptile na madaling makilala dahil po sa berdeng katawan, mahabang buntot at mga kaliskis na makikita po sa likod nito. Muli po no, ngayon sa ating live streaming, makikita po natin itong itsura ng isang green iguana. Ito po ay makikita nyo din sa Facebook page po ng DNRNCR. Hindi po ito katutubong species sa Pilipinas, kaya mahalaga pong matiyak ang wastong paghawak at pangangasiwa sa mga ganitong wildlife. Kabilang po ang pag-iwas sa basta-bastang pagpapakawala sa kapaligiran. Na muli po, no, ito po yung pagkakaiba-iba ng mga cases o mga insidente po ng pagkakahuli ng mga ganitong uri ng hayop. Patulad po nitong green iguana na hindi po native o hindi po natural na dito naninirahan sa Pilipinas. Kaya po mahalaga na hindi po ito basta-basta dapat pakawalan. Kaya po no, muli, yung awareness po, yung kaalaman ng ating mga kababayan sa dapat po ninang gawin at aksyon sa mga ganitong pagkakataon na involved po yung mga ganitong uri ng hayop. Muli po no, laging ang best decision is to properly coordinate at humingi po ng tulong sa ating local authorities. Nangatakdang po ang turnover ng nasabing iguana sa Biodiversity Management Bureau, National Wildlife Research and Rescue Center para po sa kulang assessment, pangangalaga at pagtukoy sa nararapat na disposisyon alinsunod sa mga umiiral na patakaran sa wildlife conservation. Patuloy po ang DNRMEO South sa pagtugon sa mga ulat hinggil sa wildlife na napadpad sa mga komunidad. Hinihikayat po ang publiko na huwag po basta-bastang kumuha, mag-alaga, maglipat o magpangawala ng wildlife na kanilang makikita. Sa halip, agad po na makipag-ugnayan sa pinakamalapit na tanggapan ng DENR o sa iba pang kinauukulang otoridad upang matiyak ang ligtas at wastong pangangasiwa sa mga ito. Muli po, no, malinaw po yung paliwanag sa atin ng ating DENR. Tulad po nitong green iguana na ito na hindi po naturally dito makikita at naninirahan na sa Pilipinas. Hindi po ito, no, for sure ang kwento po nito ay maaaring binili, inalagaan at ngayon po, no, nawala na nga nais mag-alaga at magmalasakit dito sa hayop ay basta na lamang po pakakawala na. Kaya po mahalaga yung inyo pong mga reports na may makita pong mga ganitong uri ng hayop ay dapat po itong mahuli. At ang ating DENR na po, no, yung dapat mag-handle kung paano po dapat ingatan, alagaan at muli po, no, hindi dapat basta pakawalan ito po nga ganitong uri ng hayop. Muli po, ito ay ulat mula po sa ating DENR-NCR. Muli po, no, huwag pong mag-atubili. Huwag pong magdalawang isip, maaari po kayong magmensahe sa atin pong DENR-NCR kung may mga ganito pong insidente at katulad na kwento sa inyo pong lugar. Dito naman po tayo sa kwento at impormasyon na mula sa DENR Central Luzon. Ito naman po, no, ay good news dahil apat pong rehabilitated wildlife ang napakawalan na ibalik po, no, sa kanilang natural na tirahan na dito po sa bahagi ng Aurora Memorial National Park. Sa ulat po ng DENR Central Luzon. Sa pangunguna po ng DNR Regional Wildlife Rescue Center, matagumpay pong napakawalan ang apat na rehabilitated wildlife dito po, no, sa itinakdang release site sa bahagi po ng Aurora Memorial National Park. Sa ibinahagi pong impormasyon ng DNR Central Luzon, sa pangunguna ng DNR Pedro Nueva Ecija, iniulat po ang pagpapakawala sa isang Philippine serpent eagle, dalawang Philippine cobra at isa pong reticulated python. So ito po, no, yung apat na na-rehabilitate o pansamantala pong naging nasa pangangalaga ng ating DNR Central Luzon at muli pong napakawala na muli po, no, kabilang po dito ang isang Filipino serpent eagle, dalawang Filipino cobra at isa pong reticulated python o sawa. Ang natura pong apat na hayop ay sumailalim po sa rehabilitation, veterinary care at feeding management. Gayun din yung patuloy na health assessment sa tulong po ng ating Regional Wildlife Rescue Center ng DENR. Ito po, no, yung paliwanag ng ating DENR na yung mga hayop po, no, na ating nakikita o yung mga hayop po na nare-recover at nare-rescue maaaring mula po, no, sa ating mga residential areas tulad po ng cases ng mga ahas at maaaring pong yung mga ibon na mayroon pong injuries na isinosurrender po, no, sa ating local DENR. Ito po yung pinagdadaanan nila. Kaya po lagi nating sinasabi na mahalaga po yung inyong mga tulong, mahalaga po yung inyong response na every time mayroon po kayong makikitang wildlife ay agad nyo po itong ipagbibigay alam sa atin pong DENR dahil hindi po pwede na basta-basta lamang silang hulihin at papakawalan dahil ito po mga ganitong uri ng hayop ay kinakailangan pong dumaan muna sa assessment at kinakailangan po ng proper care mula po sa ating mga eksperto bago po sila muling ibalik sa wild. Ito pong mga matagumpay na wildlife release ay resulta po no, ng pagtutulungan mula po sa inyong coordination hanggang sa efforts po no, ng ating mga kawani para sa kanilang health assessment and rehabilitation. At ito nga pong fulfilling part na ma-release back o mabalik po sila sa kanilang natural na tirahan. Kaya naman po no, ang patuloy na paalala ng ating DNR at ng ating DNR Central Luzon na iwasan po yung panghuhuli at iwasan din po no, yung pag-aalaga ng mga wildlife na atin pong nahuli. Muli po, no, lagi nating paalala na every time meron pong wildlife sighting, maaaring meron pong hayop na naligaw sa inyong mga tahanan, ang pinakamabuti po nating aksyon ay agad pong makipag-ugnayan sa ating DENR upang maging katulad din po no, nitong mga ganitong kuwento na muli po silang nabibigyan ng pagkakataon na mapakawalan at makabalik po sa kanilang natural na tirahan. Muli po, ito yung ulat mula sa DNR Central Luzon. Sundan nyo lamang po ang kanilang social media platforms para sa iba pang impormasyon at kuwento para po sa ating mga ka-green mindset. Ang oras po natin, 3:30 ng hapon. Magbabalik po tayo makalipas ang ilang mga paalala.
1: Sumama sa talakayan, bayanihan sa pangangalaga ng kalikasan. Pag-usapan natin, kwentuhang green mindset.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Flight PR1043, now boarding.
6: Hey, that's us!
7: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
8: Dreaming of love while cruising at high altitudes.
9: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Kayabyab.
8: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
7: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
9: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
8: Leave all your worries as we soar over the clouds.
7: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
8: They'll be shooting stars through time and space.
3: Yan, ang Pinoy kultura, because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
10: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligo brings in your younger years?
24: High school life, for my high school life, every memory kay ganda.
10: Nandyan yung itutula ka ng tropa whenever your crush passes by.
24: Ang saya ng high school, seniors in my school, di na mapapantayan.
10: Then you start sending her love letters and flowers at paminsa'y maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
24: Till I met you.
10: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
24: Hello.
6: love you more each day.
11: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
3: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
12: Isa ka rin ba sa mga nalungkot at umalma sa mga pinutol na puno sa bahagi ng Maynila? Paniguradong alam nyo na ang kahalagahan ng ating mga puno sa ating kapaligiran at sa ating mundo. Pero bukod sa mga benepisyong ito, ay mayroon pang direktang mabuting epekto ang bawat puno sa ating kalusugan. Meron akong info.
13: Ayon sa mga eksperto, mayroong natural essential oil na inilalabas ang mga puno na nakatutulong para sa ating physical and mental health.
14: Yung phytoncides, ano siya eh, emitted siya by trees. So kaya maraming puno, maraming phytoncides in the air, no? Ano lang siya, medyo malalim na term, phytoncides. Pero isipin na lang natin, essential oils. Mm-hmm. Marami sa atin mga ano dumaan sa face na nauso yung dati yung mga may diffuser ganyan. Yung essential oils, yun yung panglaban ng puno sa sakit. So pag maraming puno, maraming essential oils sa hangin, tas tayo hinihinga natin yun eh. Na-integrate natin yun sa katawan natin. Therefore, it boosts our immune system. So inaral nila, it actually increases the activity of what we call your natural killer cells. So may significant role to in fighting off, kunyari, even tumors sometimes, infected na mga cells in our body.
13: Kaya baka ang sagot lang pala sa mga iniinda nating sakit ay mga puno. And to reconnect with nature, gaya ng pagsama sa forest bathing sessions.
14: So, because of forest bathing, there are studies that show that it boosts our immune system. No, hindi sabihin replacement ito sa gamot, no. Pero baka minsan kung hindi naman tayo talagang may sakit, pero pakiramdam lang natin parang mayroon tayong nararamdaman sa katawan natin, hindi natin alam kung ano, baka pagod, baka stress, no. Subukan natin hanap tayo ng natural environment, park, basta may konting puno, may damo, may view ka ng sky, no. Connect tayo doon. Tapos, afterwards, mararamdaman mo sa katawan mo na parang nakabuti. Nakabuti siya para sa'yo. We can always turn to nature kapag kailangan natin ng pahinga, kapag kailangan natin ng kausap, kapag minsan parang stress out tayo, minsan wala tayong makausap. Yung mga kamag-anak natin, kaibigan, mahal sa buhay, busy, abala din sila sa trabaho, or minsan sila yung sanhi ng stress natin. No? Pwede tayong pumunta sa lugar na maraming puno. And that provides us always a sense of belongingness and sense of support na minsan yun lang kailangan natin, no? So I would really advise and recommend, parang ano na rin, no? Parang reseta na rin. Actually, sa ibang mga lugar tulad sa Canada, ang mga doktor, mga medical doctors, mga nagpa-practice po sa ospital, no? Nag-reseta na sila sa mga pasyente nila na magpunta sa mga parks. Kasi nga talagang napakabuti para sa ating kalusugan. At saka hindi lahat talaga ng oras ay kailangan natin ng gamot or mga pills or tablets. Minsan, simple act of spending time in nature can actually do wonders for our physical and mental health na.
13: Maaring marami pa tayong hindi lubusang maipaliwanag. Pero ang malinaw ay biyaya sa atin ng mga puno at ang ating kalikasan.
14: Recommendation ng mga research studies ng mga dalubhasa. Sabi nila, spend 120 minutes in nature every 2 weeks. So, ang paalala ko, recommendation ko, subukan natin ma-meet yung 120 minutes na yun. Hindi siya kailangan tuloy-tuloy. So, kunyari sa isang araw, ang oras mo lang, 20 minutes lang. Pwede na yun. Basta humanap lang tayo ng lugar na walang bubong, sana may konting puno, sana may konting tunog ng mga ibon, kaliskos ng mga dahon. Anywhere that we can spend time outdoors, we try to maximize. No? Kasi napakabuti niya para sa atin to spend time in nature, to spend time outdoors. So simple lang, minsan kung kaya may choice ka kakain sa labas, may option na sa loob kung saan aircon or pwedeng sa labas kung saan natural lang simoy ng hangin, no? Baka doon na lang tayo sa labas kahit minsan medyo mas mainit ng konti. piliin natin minsan, no? Kasi mabuti talaga siya para sa atin kapag nakalanghap tayo ng sariwang hangin or kapag nakapagbabad tayo outdoors, no? Hindi laging nakakulong sa loob ng mga restaurant or mga mall or ng loob ng sarili nating mga bahay.
13: Kaya ang nakalulungkot na katotohanan na ang bawat pinutol na puno ay kabawasan sa magandang dulot nito sa ating mga tao. Pero hindi pa huli ang lahat. Nasa ating mga tao ang pag-aksyon kung papanig tayo sa ating kalikasan.
15: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
16: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
15: Radyo Magazine, 1278 AM.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
19: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
20: Radyo on the go.
19: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
21: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
22: PBS Receiver.
21: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
19: Libre to ha?
22: Walang bayad?
19: Oo, walang bayad.
22: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
21: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
23: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
28: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
23: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.

region na magsimula po tayo dito sa matagumpay na isinagawang Bybans the Wildlife Enforcement Operation sa ulat po ng DNR Davao Region bilang tugon po sa kanilang patuloy na pagprotekta at pangangalaga sa iba't ibang uri ng wildlife, alinsunod na rin po sa Republic Act 9147, Wildlife Resources Conservation and Protection Act, sa pinagsanib puwersa po ng DNR Centro Panabo, katuwang ang Philippine National Police Davao del Norte Maritime Police Station. Matagumpay po ang kanilang isinagawang joint bypass wildlife enforcement operation sa barangay New Pandan, Panabo City, bandang 6:30 po ng umaga nitong October 6. Ito po ay nagresulta sa pagkakahuli ng mga suspect at pagkaka-recover po, no, at pagkakaligtas sa tatlong Blue Crown Racket sa alinsunod po sa DNR Administrative Order Number 2019-09 o ito pong updated national list of threatened Philippine fauna and their categories. Ito pong mga na-recover at nailigtas na Blue Crown Racket Tail ay kabilang po o classified as other threatened species. Pero ganun pa man po, no, ano man po yung klasifikasyon nitong mga naturang hayop, muli po, no, binibigyang proteksyon ng ating RA 9147. Ito pong iba't ibang uri ng wildlife. Ayon po sa ibinahaging impormasyon ng DNR Davao Region, ang mga natura pong suspect ay maaari pong mapatawan ng pagkakakulong na maaari pong matumagal ng isang buwan hanggang 6 na buwan. Gayun din po ang pagmumulta ng abot mula hanggang sa 50,000 pesos. Ang natura pong operasyon ay pagpapakita na magandang ugnayan ng atin pong pamahalaan at ng atin pong mga law enforcement agencies upang mapigilan at matuldukan po, no, itong mga ganitong illegal, ito pong illegal wildlife trade na patuloy pong sinusugpo sa iba't ibang bahagi ng bansa. Muli po, no, ito ay pagpapakita na lagi pong nakatutok ang ating DENR at mahalaga po ang inyong mga sumbong, mahalaga po yung inyong mga report upang mahuli at patuloy pong mabantayan itong mga ganitong illegal na gawain. Na muli po, no, gaano man po kaliit itong mga ganitong uri ng hayop, ay ito po, no, ay binibigyang proteksyon at yung atin pong RA 9147 ay naglalayon pong mapigilan ito pong mga ganitong illegal na gawain. Muli po, no, itong pinagsanib puwersa ng atin pong law enforcement agencies ay pagpapakita na umaaksyon at lagi pong nakabantay ang ating DENR upang mapigilan po ang mga ganitong uri ng gawain. Dagdag ulat pa rin po mula sa ating DENR Davao Region sa isinagawa rin pong joint enforcement operation sa pangunguna ng DNR Community Environment and Natural Resources Office ng Panabo at Criminal Investigation and Detection Group Davao del Norte Field Unit bilang bahagi po ng Oplan Kalikasan. Nasabat naman po ang aabot sa 151 na piraso ng undocumented forest products na mayroon pong total volume na aabot sa 936.89 board feet at mayroon pong estimated market value na aabot po sa 67,191.60 pesos. Ito po, no, ay naganap dito po ng September 30 dito po sa bahagi ng Barangay Bandera, Kaputian District sa Island Garden City of Samal. Ang natura pong operasyon ay nagsimula po, no, sa isinagawang inspeksyon sa naturang establishmento na hinihinala pong nag-i-engage dito po, no, sa mga illegal na

0: Forest Products. At sa kanila pong isinagawang inspeksyon na napag-alaman at na-discovery po itong mga naturang forest products. So yung mga natura pong mga kahoy na wala pong kaukulang permit mula sa ating DENR at wala pong mga legal na dokumento. Muli po, no, malinaw, basta walang permit, wala pong legal documents, ito po ay malinaw na paglabag sa atin pong mga batas. At kabilang din po sa mga nakumpiska sa naturang operasyon, ang 6 na peraso po ng tools and equipment, kabilang po ang 2 circular saw blades, isa pong circular saw accessory set, 2 planners and 1 belt na mayroon pong estimated value na 17,000 pesos. Ang mga nakuha po itong mga na-recover na mga forest products ay kinabibilangan po ng 136 pieces ng molave, 7 o 7 piraso po ng bangalunga at 5 piraso ng gemelina at 3 pong 2-gas door panels. Muli po, no, ito ay malinaw na paglabag po, no, sa ating Forestry Code of the Philippines. Kaya naman po, no, itong mga ganitong aksyon, ito pong patuloy na pagbabantay ng atin pong DENR, katuwang atin pong law enforcement agencies, ay pagpapakita na nais po nating matuldukan at masawata po itong mga ganitong illegal na gawain. Muli po, no, talagang yung presensya at yung patuloy po na illegal na pagtutroso at illegal na pangunguha po ng mga ganitong uri ng mga produkto mula po sa ating mga kagubatan ay kinakailangan pa rin po nating bantayan at aksyonan. Muli po, no, nais natin na maging katuwang ang bawat isa ang atin pong publiko kung mayroon pong mga ganitong katulad na insidente kung saan maaring illegal pong kinukuha yung mga ganitong forest products. So ito pong mga ganitong kahoy, kinakailangan nyo po itong isumbong at ipagbigay alama sa atin pong DENR. Muli po, no, huwag pong magdalawang isip, huwag pong matakot. Tayo po'y tutulungan ng ating DENR at ng atin pong law enforcement agencies upang mahuli ito pong mga involved sa mga ganitong illegal na gawain. Samantala, ulat pa rin po mula sa ating DENR Davao Region. Ito pong patuloy na pagtutok ng DENR 11 sa patuloy pong pangangalaga at pagbibigay proteksyon sa atin pong mga mangroves. Ito po ay matapos ang ulat ng paninira o yung sadya pong paninira dito po sa mga itinanim na mangrove saplings dito po sa may Purok, Tabok, Barangay Matina, Aplaya, sa may Talomo District, sa may Davao City. Ito po, no, ay nagunjok para sa mas malalim na investigasyon kung sino po yung mga individual na sangkot dito po sa paninira dito sa mga itinanim na mangrove. Ang insidente po ay iniulat nito pong October 3 na nagresulta po, no, sa pagkakasira ng abot sa 117 na itinanim na mangrove seedlings. At sa initial pong investigasyon na nakita po, no, na sinadya ito pong paninira nitong mga naturang itinanim na mga mangroves base po sa pagbisita at investigasyon ng ating Sendro Davao City. Ayon nga po, no, sa kanilang investigasyon, intentional po, no, o sinadyang sirain itong mga naturang mangrove saplings. Sa muli po, no, ito po yung panawagan ng ating DENR 11 na talagang kinakailangan po, no, na masatutukan at bantayan. Muli po, no, hindi natatapos sa pagtatanim ng mga puno, hindi po natatapos sa pagtatanim nitong mga mangroves, yung atin pong mapanawagan na masiguro na magiging matagumpay at mataas po yung survival rate nitong ating mga itinatanim. At ito din po, no, ay malaking panawagan na mas kailangan pa pong mapalawakin at mas kailangan pa pong paigtingin yung pagbibigay kaalaman at impormasyon sa publiko at sa atin pong mga kababayan kung gaano po kahalaga itong mga puno at kung gaano rin po kahalaga itong mga mangroves na ito. Alam po natin kung gaano po kalawak yung mabuting idinudulot nitong mga mangroves na ito. At muli po, no, itong mga saplings na ito na bagong tanim pa lamang at inaasahan natin na sa mga susunod na taon ay yayabong, ay mapapakinabangan po natin ng mahusay yung benepisyo nitong mga mangroves na ito. Kaya naman po, yung patuloy na pagbabantay at patuloy na paghikayat sa atin pong mga residente, sa atin pong mga local communities na dapat sila po yung katuwang natin sa pangangalaga at sa pagsiguro na mabubuhay at yayabong po yung ating mga itinanim na mangroves at maging yung mga puno. Muli po, no, patuloy ang imbestigasyon, patuloy po ang pagbabantay ng atin pong DENR, ng atin pong DENR Davao Region upang mahuli at mapanagot po itong mga individual na sangkot dito po, no, sa sadyang paninira nito pong mga itinanim na mangrove saplings dito po sa bahaging ito ng Davao City. Muli po, maaaring nyong sundan, bisitahin po itong social media platforms ng ating DENR Davao Region at makikita nyo po yung mga ulat, impormasyon at dagdag magkaalaman. Gayun din po, no, itong mga pag-aksyon ng ating pong DENR sa mga ganito pong insidente. Muli po, sundan nyo lamang po yung mga social media platforms ng ating pong DENR Regional Offices at makikita nyo po yung patuloy na pag-aksyon na patuloy na ginagawa po ng ating DENR bilang tugon sa iba't ibang suliranin na may kaugnayan po sa ating kalikasan. At sa punto pong ito, tayo ay pansamantala na rin pong magpapaalam sa ating edisyon ngayon na ng Kwentuhang Green Mindset. Muli po, ang atin pong paalala sa atin pong mga kababayan, ako lagi nyo namang pong sundan ang social media platforms, ang iba't ibang DENR regional offices at doon nyo po makikita at mababasa yung mga impormasyon na atin din pong ibinabahagi dito sa ating programa. Mahalaga po na nakikita ninyo at mahalaga po, no, na nababasa ninyo yung iba't ibang kwento, yung mga kwento po ng pagsagip sa iba't ibang uri ng wildlife, sa iba't ibang uri ng hayop at yung awareness, yung dagdag kaalaman na yung mga ganito po lang uri ng mga hayop ay nag-exist at yung awareness po na ito ay mas malaking tulong at mas makakahikayat po sa atin na maging kabahagi ng ating hashtag Green Mindset. Pasasalamatan din po natin ang ating technical side kasama si Sir Julius Ungaba, Sam Reyes, Marichal Malimba, Rona Esperanza, Camille Umali, kayo din po ang ating mga kasamahan na sa Marulas Transmitter. Muli, ako po ang inyong lingkod, Manuel Francisco, kasama nyo tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon dito lamang po sa Kwentuhang Green Mindset. Susunod na po ang programang Iskultura kasama inyong Frenny Mary Rose Rosero. Manatili pong nakatutok dito sa Radyo Magazine 1278 AM.
1: Radyo Magazine 1278.
2: Bubungad sa umaga!
3: Trending issues na pinag-uusapan.
4: Mga programang aabangan.
5: Agahan ang gahaponan.
6: 66 Impormasyon.
7: GIS, your General Information Station.
8: Radyo Magazine, 1278 AM.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo!
2: publiko. Radyo Pilipinas.
1: Radyo Magazine
8: 1278 AM.
9: This is a public service announcement.
10: Discipline is the key.
11: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
10: Kilatisin ang sarili.
11: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
10: Importante rin na ating laging isipin.
11: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
10: Isang mahalagang paalala
11: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: This is a public service announcement.
9: Public service announcement
1: from PBS,
9: Presidential Broadcast Service
1: at Radyo Pilipinas,
9: Radyo Magazine,
8: 1278 AM.
12: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
13: Fake news yan! Mali!
14: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
13: Fake news yan! Mali!
15: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
13: Fake news yan! Mali!
16: Ugalihing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
17: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugalihing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
18: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
17: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
18: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
17: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
19: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabihin mo nga, lalaki ako.
20: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
21: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
20: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko na ang buhay ko.
19: Huwag!
16: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
11: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
22: Alam ba ninyo, may isang daan at isang paraan ng pagluluto ng adobo. Iba't ibang rehiyon, iba't ibang paraan ng pagluluto nito. Adobong baboy, manok, pusit, kangkong, pati adobo sa gata, sa dilaw at may pineapple o sprite rin. Pwede ring piniprito, ni-roast, flakes o sushi. Iba't ibang bersyon pero iisa lang ang sigurado. Lahat masarap. Kaya ang tanong, ikaw, anong paboritong adobo mo?
11: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
8: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Magazine 1278.
3: Bubungad sa umaga.
23: Trending issues na pinag-uusapan.
4: Mga programang aabangan.
5: Agahan ang kahapunan.
6: 66 Impormasyon.
7: GIS, your General Information Station.
8: Radyo Magazine 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
24: Ang oras sa buong Pilipinas, eksaktong alas 4 ng hapon.
8: Alertong araw, Pilipinas!
0: Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na ito.

0: DENR-NCR inihanda ang mga hakbang kontra tagtuyot at sunog sa Lamesa Watershed. Kasama ang Lamesa Watershed sa mga lugar na pinaghahandaan ng Department of Environment and Natural Resources National Capital Region dahil sa posibleng matagal na dry conditions na dulot ng El Nino. Ayon kay DENR-NCR Regional Executive Director Nilo Tamoria, magsasagawa sa ikatlong linggo ng Oktubre ng pagpupulong ang Lamesa Watershed Reservation Technical Working Group upang suriin ang mga posibleng environmental concerns. Kabilang sa mga paghahanda ang paglalagay ng humigit-kumulang 50 gallons drums sa strategic areas ng watershed bilang emergency water source. Maaari itong gamitin sakaling magkaroon ng drought conditions of forest fires sa lugar. Nililinis din ang mga kalsada at trails sa loob ng watershed upang alisin ang mga tuyong dahon at iba pang madaling masunog na materyales. Layunin itong mabawasan ang maaring pagmula ng sunog at mapigilan ang mabilis na pagkalat nito sakaling magkaroon ng forest fire. Ang buong ulat na yan ay mula kay Ray Ferrer. Samantala, Department of Tourism pinalalawak ang Digital Tourism Campaign sa Pangasinan. Mula sa Radyo Pilipinas Tayug, narito si Marie Mildred Estrada Coquia.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
2: Pinalalawak ng Department of Tourism ang mga inisyatibo nito sa market at product development sa Pangasinan bilang suporta sa mga magsasaka, lokal na pamilihan at micro, small and medium enterprises. Kasunod dito ng unang implementasyon ng naturang kampanya sa San Fernando City, La Union. Kabilang sa pangunahing tinututukan ng DOT ang digital transformation ng industriya ng turismo kung saan ginagamit ang teknolohiya upang mas mapalawak ang abot ng mga lokal na tourism business at mapadali ang access ng mga biyahero sa kanilang produkto at serbisyo. Sa 2026 Region 1 Tourism Summit sa Pangasinan, sinabi ni DOT Ilocos Regional Director Benjamin Manahan Jr. na makatutulong ang digitalization upang mas madaling matuklasan, mabook at mabayaran ng mga biyahero ang tourism products at services. Ayon naman kay Tourism Council Region 1 President Dr. Gloria Caluya, dapat maging katuwang lamang ang teknolohiya at artificial intelligence at hindi kapalit ng pagpapasya ng tao at tunay na karanasan sa turismo. Hinimok niya ang tourism businesses na magtakda ng malinaw na limitasyon sa paggamit ng AI upang mapanatili ang authenticity ng mga destinasyon. Dinala rin ng DOT sa summit ang mga AI-driven company at technology partner upang ipakilala ang digital solutions para sa e-commerce, fintech, mobility at digital marketing. Ayon kay Manahan, makatutulong ang digitalization na maiugnay ang mga tradisyonal na produkto gaya ng pagkain, handicraft at iba pang community-based offerings sa mga bagong pamilihan habang napananatili ang kanilang economic value at kulturang pinagmulan. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
0: Samantala, Department of Labor and Employment Region 10 humakot ng parangal na namayagpag sa National Kabuhayan Awards 2026. Mula Radyo Pilipinas Iligan, narito si Dandy Macarambon.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
3: Namayagpag ang Department of Labor and Employment 10 Northern Mindanao sa National Kabuhayan Awards 2026, idinaos sa lungsod ng Davao, pinangunahan ni Labor and Employment Secretary Francis Tolentino. Kabilang sa mga parangal natanggap ng DOLE 10 ay nagwaging Top Performing Region in Livelihood Implementation, Best Video Documentation Individual Category, pinamagatang Queen of Chips ng Chips Production and Marketing Project Te Gen Food Products ng DOLE Bukidnon Field Office. Best Video Documentation Group Category ang Garments and Tailoring Project ng Dato Makasilang Small Seamstress Association ng DOLE Misamis Oriental Field Office. Best Performing Livelihood Focal Person iginawad kay DOLE 10 Regional DOLE Integrated Livelihood and Emergency Employment Program Manager Mark Anthony Combong at iba pang pagkilala. Ang delegasyon ng DOLE 10 ay pinangunahan ni Regional Director Director Attorney Jufri Suyao kasama ang mga awardee, personahe at mga benepesyarong ipinagbunyi ang mga nakamit na tagumpay at kontribusyon sa tagumpay ng mga programang pangkabuhayan ng DOLE. Para sa Bagong Pilipinas mula Iligan City, Northern Mindanao, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: At yan ang mga balita sa oras na ito, manatiling nakatutok sa Radyo Magasina 1270 kHz para sa iba pang impormasyon. I-follow din kami sa lahat ng social media platforms sa Facebook, Instagram, X, TikTok at Radyo Magasin. At para sa YouTube at Radyo Magasin Live. Ako pong inyong lingkod, Mary Rose Rosero.
4: Entertainment scene. Updated ka ba?
5: Swak na budget recipes.
4: Light na buong family.
6: Tala kayang makakalikasan.
7: Anything under the sun.
8: Radyo Magazine 1278 AM.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas.
11: This is a public service announcement.
12: Discipline is the key.
13: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
14: Kilatisin ang sarili,
13: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
14: Importante rin na ating laging isipin,
13: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
14: Isang mahalagang paalala
13: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
15: This is a public service announcement.
16: Public service announcement
15: from PBS,
16: Presidential Broadcast Service
15: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas.
17: Tamang impormasyon.
18: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
19: Kabataan, kasama sa usapan.
20: RG!
21: Radyo Magazine 1278.
22: Kulturang inain sa henerasyong pasok sa atin. Mga programang Tatak Pinoy. Tara na at maki-join! Halika na! Sama-sama nating tuklasin ang natatanging ganda ng Pilipinas. Kasiyahan sa Luzon. Kainan sa Visayas. At paglalakbay sa Mindanao. Tara na sa Iskultura!
23: Iskultura!

0: Congratulations! You won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
1: Naku po! Juan! Scam yan!
0: Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
1: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
0: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
1: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
0: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
1: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
0: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
2: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
1: Kaya huwag magpabudol, bes!
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Nowadays, to see something, all you need are a few keystrokes and you got it. But as we all know, nothing beats seeing sights in person, especially if it's all under one roof, like our own National Museum of Fine Arts. The structure itself has a rich history, but that's for another time. Ang National Museum of Fine Arts ay matatagpuan sa siyudad ng Maynila. Dito makikita ang koleksyon ng mga obra maestra ng ating magagaling at tanyag na mga artist, tulad ng illustrators na sina Liborio Gatmonton at Larry Alcala. Naroroon din ang mga larawan na kuha ng iba't ibang magagaling na Pilipinong photographers. And of course, the treasured works of legendary artists like the Spolarium and the Parisian Life by Juan Luna, La Iglesia contra el Estado ni Felix Hidalgo, the Filipino struggles through history ni Botong Francisco, Mga Manok and Farmers, both by Vicente Manansala, and so many more. Get immersed in our beautiful culture of arts by visiting the National Museum of Fine Arts today.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
5: World class na tanawin. Explore na natin.
6: Love the Philippines.
5: Likhang sining na proudly Pinoy.
6: Influx na yan.
5: Radyo Magazine
7: 1278.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
10: Pagpapakita ng kaugalian.
11: Paano po?
10: Tradisyon at mga sining ng mga Pilipino. Iskultura, iba-iba man ng pinagmulan,
12: kahit kailan
10: o saan man, samahang bayanihan.
12: Dito lang sa Iskultura.
10: Tara na sa Iskultura.

At tayo po'y nagbabalik sa programang Eskultura. Kasama niyo pa rin ngayong hapon ang inyong friendly Maru, Mary Rose Rosero. At bago ang lahat, ano, bago tayo magpatuloy, babatiin ko lang din si Sir Mark, yung kausap din natin mula sa Likang Habi, o sa Habi Philippine Textile Council. At ito nga ang dapat nating abangan this weekend, kung saan ang sining ng katutubong paghahabi po dito sa ating bansa ay hindi lamang kwento ng nakaraan, kundi isang masiglang patunay ng ating pambansang identidad. Kaya sa darating po na October 9 to 11 ay muli itong magiging sentro ng pagpupugay natin ng kulturang Pilipino, dahil magbubukas nga po ang 16th edition ng Likang Habi Market Fair na may temang Worth Every Thread, kung saan bibigyang diin din ng Habi Philippine Textile Council ang sakripisyo, talino at kwentong nakatago sa likod ng bawat hibla. Kung saan magsasama-sama ang higit sa 80 piling exhibitors mula sa mga katutubong komunidad, mga maliliit na negosyo, hanggang sa mga kilalang kontemporaryong disenyador. Tampok sa taon ng pagtitipong ito ang mga sikat na telang sumasalamin.

0: sa yaman sa iba't ibang rehiyon tulad ng Inabel ng Ilocos, Suksok ng Aklan, Tinalak ng Cotabato at gayon din ang malikhaing paggamit natin sa mga likas na hibla tulad ng abaka at pinya. Tampok din po dito yung mga katutubong weaver, artisan at lokal na taga-disenyo na magpapakita ng yaman ng kulturang Pilipino sa pamamagitan ng mga inihandang aktibidad tulad ng hobby lectures, exhibit, workshop, teleserye. Nabanggit yan ni Ma'am Elma kanina, yung teleserye, hobby, doctor screenings at mga weaving competition. At ayon nga rin po, no, nakapanayam din natin si Miss Adelaida Lim, ang co-founder at president emeritus ng Habi, malaki na ang ipinagbago ng pagtingin ng publiko sa ating mga katutubong tela. Ayon po yan sa kanya, no, kung dati ay itinuturing lamang ang mga ito bilang kasuotan sa mga special na okasyon o kultural na pagtatanghal, ngayon ay bahagi na ito ng modernong pamumuhay. Tama yun, no, kasi tulad nga po, no, dito sa government agencies natin sa pamalaan ng gobyerno na tulad na lamang example yung every Monday na pagsusuot natin ng ating mga ASEAN-inspired outfits o di kaya naman yung pagsusuot ng barot saya o di kaya naman ng barong or meron na rin of course tayo mga tinatawag na modern Filipiniana. Ayon pa kay Miss Adelaida Lim, makikita na ang mga traditional na hobby sa mga pang-opisina at pang-araw-araw na damit, sapatos at kagamitan pambahay na isang patunay na ang tradisyon ay patuloy na nakasasabay sa modernong panahon. Tama po yan, ano, kasi may mga nakikita na rin po tayo mga damit. Hindi lamang yung mga modern Filipiniana na nakikita natin. Meron na rin po mga simpleng polo na kinakabitan na rin ng mga weaving patterns mula sa ating mga local artisan. Hindi lamang ito, ibang simpleng pamilihan. Ang tatlong araw na pagdiriwang ay magbibigyan daan po sa hobby lectures. Yan nga po ang ating nakakwentuhan kanina kasama si Ms. Elma at si Mama Cecilia na tatalakay sa preserbasyon at pagpapahalaga ng lokal na mga tela dito sa ating bansa. Magkakaroon din po ng pagpapalabas sa mga dokumentaryo tulad ng Threaded Traditions at mga special na tampok mula sa eyewitness ng GMA News at bukod dito masasaksihan ng mga bisita ang mga natatanging likha mula sa 9th Lourdes Montinola Pinya Weaving Competition at 5th Eloisa Hizon Gomez Abaca Weaving Competition. Ang pagbisita sa Likhang Habi ngayong Oktubre ay hindi lamang isang pagkakataon para mamili, ito isang aktibong pakikibahagi sa pagpapanatili ng kabuhayan ng mga lokal na artisan at pagprotekta sa ating pamana. Kaya huwag palampasin po, no, ang pagkakataong masaksihan at maranasan ang ganda ng sining ng Pilipinas pagdating sa paghahabi ngayon pong October 9 to 11 sa ganap na alas 10 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi dito po yan sa Makati City. Kaya sabay-sabay po nating tuklasin ang kung bakit bawat hibla ng ating pagkakakilanlan ay tunay na worth every thread. Alam niyo, tamang-tama po, no, yung tema nila ngayong taon. Na kung tutuusin, kung kayo po ay nakaranas na, na makapunta sa ating mga market fair, sa ating art fair, na yung bawat thread din, ano, kung ita-translate din natin or interpret din natin sa iba pang pagkakaintindi natin. Yung mga ginagawa or mga thread na ginagawa ng ating mga local artisans or yung mga bawat exhibitors dito sa fair, ay may kanya-kanyang meaning, may kanya-kanya po silang ginawa or gawa. Kumbaga, eh, no, yung kanilang thread may kanyang patutunguhan kung anong klaseng handicrafts ito maaari nating magamit dito sa paghahabi. Kaya muli mga ka-frenny, no, maaari po kayong pumunta dito sa Likhang Habi Market Fair. Ito po yung kanilang 16th edition ngayong taon. Kung kayo ay nakaranas na makapunta last year, mas of course, mas maganda ang aabangan natin ngayong weekend. Sabi ko nga sa inyo mga ka-frenny, nung naranasan nating pumunta last year, ay sobrang na-overwhelm nga tayo sa laki nga ng space. Doon nga lang din sa space na yon ay talagang na-maximize nila every corner para maibahagi sa atin yung napakakulay, napakagandang tradisyon natin pagdating sa paghahabi. Doon pa lang sa entrance, nakadisplay na doon po yung iba't ibang mga pasok doon sa dalawang competitions natin na nabanggit natin kanina na dapat po nating abangan. And of course, pagpasok natin sa loob ng isa pang part ay doon na po nakalatag yung napakarami po nating mga local exhibitors na dapat po nating abangan. Sabi ko nga sa inyo mga ka-frenny, magandang pagkakataon na maranasan rin po ninyo na mabisita ng personal itong ating mga art fair. Muli, maraming salamat kay na Ms. Elma Lagunia, board member ng Hobby Philippine Textile Council. Ganun din kay Ms. Cecilia Martinez Miranda, co-founder and CEO ng Isla Tech. And thank you din, magandang hapon din kay Sir Mark mula po sa Hobby. Maraming salamat sa isang oras na ating napagsamahan ngayong hapon. Ganun din sa ating mga nakasama sa technical side. Andyan si na Frenny Marshall Malimban, Frenny Sam Reyes, Frenny Julius Ungab, Frenny Rona Esperanza, Frenny Camille Umali, at sa ating executive producer na si Frenny Manuel Francisco, at sa ating mga kasamahan mula sa Marulas Transmitter. Muli po, ako pong inyong nakasama, ang inyong Frenny Maru, Mary Rose Rosero. Imahinasyon ay palawakin, ating kaalaman ay hasain. Kayo pipatuloy na nakasubaybay dito sa Radyo Magazine 1278 AM.
1: Kulturang inain sa henerasyong pasok sa atin. Mga programang Tatak Pinoy. Tara na at maki-join! Halika na! Sama-sama nating tuklasin ang natatanging ganda ng Pilipinas. Kasiyahan sa Luzon, kainan sa Visayas, at paglalakbay sa Mindanao. Tara na sa

0: Mainit na usapin ngayon ang pack silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang pack silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang pack silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
1: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
0: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
2: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
0: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang pack silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligaw brings in your younger years?
6: High school life, for my high school life, every memory kay ganda.
5: Nandyan yung itutulak ka ng tropa whenever your crush passes by.
6: Ang saya ng high school, same in yours and my school, di na mapapantayan.
5: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
6: Till I met you.
5: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
6: I love you more each day.
5: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
4: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
7: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabay mo nga, lalaki ako.
8: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
9: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
8: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko ng buhay ko.
10: Huwag!
11: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553
10: para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
11: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Magazine 1278.
13: Bubungad sa umaga.
14: Trending issues na pinag-uusapan.
15: Mga programang aabangan.
16: Agahan hanggang hapunan.
17: 66 Informasyon.
18: GIS, your General Information Station.
19: Radyo Magazine 1278 AM.
20: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Publiko.
20: Radyo Pilipinas.
22: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
23: Radyo on the go.
22: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
24: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
22: Libre to ha?
24: Walang bayad?
22: Oo, walang bayad.
24: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
25: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
26: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
27: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
28: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
29: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.

0: 早新聞，
1: 天天 heavy，
2: 讀到咁 chill 啊
0: ，suave，
2: learning from home， daily morning，
3: Radyo Magazine，
0: 12:78 AM。
4: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
5: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
6: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
7: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
8: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
9: Radyo on the go.
8: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
10: Yay!
4: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
10: PBS Receiver.
4: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
8: Libre to ha?
10: Walang bayad?
8: Oo, walang bayad!
10: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
0: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
11: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo!

0: natin. Explore na natin! Love the Philippines! Likhang sining na proudly Pinoy! I-flex na yan! Radyo Magazine
1: 1278
2: Radyo Pilipinas
3: Radyo Publiko.
4: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
5: Radyo on the go.
4: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
6: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
4: Libre to ha?
7: Walang bayad?
4: Oo, walang bayad.
6: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
8: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
9: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
8: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
4: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
2: Radyo Pilipinas
3: Radyo Publiko
2: Radyo Pilipinas
1: Tamang impormasyon
10: Pangkalusugan man o pagkakakitaan
11: Aliw na kwentuhan
12: Kabataan, kasama sa usapan
13: RG
14: Radyo Magazine 1278

0: Cristino Saban.
1: Hindi heavy!
2: Dugdugang chill.
0: Suave.
3: Learning from home, may be boring.
2: Radyo Magazine.
4: 1278 AM.
5: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
6: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
7: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
8: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
9: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
10: Radyo on the go.
9: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
11: Yay!
5: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
11: PBS Receiver.
5: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
9: Libre to ha?
11: Walang bayad?
9: Oo, walang bayad!
11: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
4: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
2: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
4: Radyo Magazine, 1278 AM.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.

0: Jesse.
1: 1278 AM.
2: Kakayahan o talento sa...
3: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
4: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
3: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
5: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
6: Ampalaya!
7: Ampalaya!
6: Kumakain kayo, ampalaya!
3: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.
2: Gayon din mga prutas, pakuan, mansanas at ubas.
6: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
0: Radyo Magazine 1278.
1: Bubungad sa umaga. Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
8: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Informasyon. GIS, your General Information Station.
1: Radyo Magazine 1278 AM.
9: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas.
10: For this policy, the policy owner is the husband of the Vice President, Manases R. Carpio.
11: Kailan po kinuha ang insurance investment?
10: The issue date is March 6, 2019.
11: Magkano po yung total insurance premium na binayad?
10: So specific to this policy, it's as of 2026, 1.45164.65 million.
11: Million?
10: Yes, ma'am? Your Honor.
11: What was the question?
12: Magkano po yung total na binayad na premium?
11: Magkano yung premium na binayad na?
10: As of 2026, because this is a regular pay policy, Your Honor.
11: Ah, yung monthly or quarterly or semi-annually?
10: Yeah, so it's an annual policy.
11: Okay.
10: That's why the total amount of premiums paid from the time the policy was issued in 2019 up to 2026 is 1.435154.65 million pesos.
11: Okay, no, because that was not the figure being reflected here. Okay, kindly proceed.
12: Okay. Punta pa tayo sa Exhibit 8-15-6-2 at 6-8.

0: 13-15.
1: Last na. Alam mo lang.
2: What seems to be the problem? What's the name of the assisting counsel? What seems to be the problem? You don't have a copy of the document?
3: We don't have a.
2: Can you, if you have a copy, to abbreviate the proceedings, Honorable Suwan, kindly just confront the witness with your copy. If your assisting counsel cannot find it, you should have prepared, the assisting counsel should have been prepared for this already.
4: Your Honor, for the record, there's no copy provided by the witness. This is the copy. Just for the record.
2: It does not come from the witness, yes. What is the copy that the witness is looking at right now, Honorable Suwan? Again, you're referring to an exhibit. She does not and is not familiar and aware of the exhibits that we pre-marked. That's why assisting counsel is there, to show her the exhibit you want her to look at and identify.
3: Your Honor, may I approach the witness?
2: Yes, kindly do so, if it will help abbreviate the proceedings.
3: -6-8.
0: Yes.
3: And -6-2. Okay.
2: Chair instructs the assisting counsel to kindly prepare the documents, the other subsequent documents for this witness and for the other witnesses. Yes, Madam, Ms. Amalu, can you respond?
0: So I'm looking at 6-8. So this is a copy of official receipt previously. So it indicates the amount paid last September 21. Ano ba, 6-8? Are you referring to this or?
2: In relation to what policy? I presume you're referring to a different policy already.
0: Because it's not 15-6-2.
3: Yeah, but it's the same contract.
4: Your Honor, now I have to object. The witness clearly cannot answer the questions. I understand, Your Honor.
3: Apologies, Your Honor, let me fix it. Can we have a 5-minute recess, Your Honor? My sincere apologies.
2: Chair declares a 5-minute recess.
5: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
6: Limang minuto na po makalipas ang ika-anim ng gabi. Pansamantala po muna nating iiwan ang special coverage para po sa ika-35 araw ng paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. Upang bigyang daan ang mga balitang hatid ng ulat bayan mula naman po sa pagkawing natin sa PTV.
7: Manatili nakatutok para sa aming radyo, sa aming Radyo Pilipinas Facebook page upang masundan ang nagpapatuloy na paglilitis kay Vice President Sara Duterte.
6: Ako po si Jamie Quinto.
7: At ako naman po si Norris Maguindanao.
6: Magandang gabi, bagong Pilipinas.
8: Sa pagpapalakas ng supply chain o daloy ng produkto, digital technology, green economy, smart infrastructure, artificial intelligence, at renewable energy.
9: Malakas naman ang ating bilateral relations, pero patuloy po itong dapat palakasin. Kahit pong malakas na dahil marami pong mga global incidents, global events na kinakailangan silang talakayan at pagpulungan. Tayo po ang chair ngayon ng ASEAN, sila po ang chair next year, isang Singapore po ang chair next year, kaya po sigurado yung mga pinag-uusapan po ngayon ay yung iba po sigurado dyan matatalaki pa rin sa isang taon.
8: Dadalo rin ang Pangulo sa 24th Forbes Global CEO Conference. Ipepresenta ng Presidente ang mga investment opportunities sa mahigit 470 business leaders ng Singapore at ng buong mundo. Inaasahang magkakaroon ng one-by-one dialogue ang Presidente kay Forbes Media Chair and Editor-in-Chief Steve Forbes.
10: Atin po ang Pangulo sa Forbes Global CEO Conference. At para ma-i-promote ang Pilipinas at magkaroon ng maraming investment opportunities sa ang mga larangan, digital technology, artificial intelligence, advanced manufacturing, infrastructure, energy, healthcare.
8: Nakaraang taon, papalo sa $9.27 billion ang economic trade ng Pilipinas at Singapore. Nakatuon yan sa electronics, semiconductor-related products, petroleum at digital components. Sa unang anim na buwan naman ng 2026, galing sa Singapore ang pinakamalaking foreign investment commitments na inaprobahan ng Philippine Board of Investments sa halagang 3.15 billion pesos. Kaya mahalaga na mapalawid pang ugnayan ng Pilipinas na abot na sa 57 taon ng diplomatic relations. Bibisita rin ang Pangulo sa Singapore Nuclear Research and Safety Institute para mapalawak pa ang kaalaman ng bansa sa nuclear research, safety at regulation. Makatutulong ito sa long-term plan ng Pilipinas para masiguro ang seguridad sa enerhiya ng ating bansa.
9: Mahalaga po yung safety dun sa kanilang mga pag-aaral. Hindi lang po basta nuclear energy, siyempre importante po sa atin yung safety. Inaasahan po natin na makakatulong 'yon sa ating bayan kung sakali man na pumasok tayo sa nuclear energy para sa ating mahal na bansa.
8: Sabi ng Embahada ng Pilipinas sa Singapore, may 220,000 na mga Pilipino rito. 60% ay skilled workers, kaya naman pumapangalawa ito sa pinakamalaking source ng OFW remittances na lumobos sa mahigit $2 billion noong 2025.
9: Ang Singapore po ay umaasa rin sa ating mga foreign workers at tsak po na pagka sila ay nag-expand ng kanilang mga businesses, bukod sa mag-hire sila dito ng mga additional workers, malamang magkakailangan din ng lugar. Kakailanganin din nila ng iba pang mga lokasyon at ipipresenta po natin ang Pilipinas diyan. Maganda pong pagkakataon yan na maipresenta natin sa Singapore.
8: Binuksan na rin ang pinaganda at pinalawak na Embahada ng Pilipinas sa Singapore sa Nassim Road. 1,000 transaksyon ang pinoproseso kada araw, na karamihan ay pagsasaayos ng kontrata at social benefits ng mga Pinoy. Patunay ng patuloy na pagtugon ng gobyerno ng Pilipinas sa pangangailangan ng mga Pinoy sa labas man ng bansa.
11: Kaya sa mamayang alas 7 ng gabi, lilipad na si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mula dyan sa Pilipinas patungo rito sa Singapore. At mamayang 10 PM, inaasahan yung kanyang pagdating dito para nga sa 5 araw na working visit ni Pangulong Marcos dito sa Singapore. At yan ang muna ang pinakahuling balita mula rito sa Singapore. Balik din sa studio, Kenneth.
12: Maraming salamat, Clazel Pardilia. Samantala, mas accessible na sidewalk at ligtas na biyahe ang aasahan ng mga motorista sa Maynila dahil malapit nang buksan ang maayos na rehabilitasyon ng DPWH sa Dimasalang Bridge. Yan ang ulat ni JM Thompson.
13: Baguhin na ang kultura para iwas mura. Ito ang naging pahayag ni Public Works Secretary Vince Dizon pagkatapos ng kanyang naging inspeksyon sa Dimasalang Bridge ngayong araw. Mabilis kasing natapos ang malawakang rehabilitasyon ng tulay sa Maynila kumpara sa mga proyekto ng ahensya noong mga nakaraang taon.
14: Ang maganda dito, kakasimula lang nito noong June. No? So, 4 na buwan pa lang mahigit. So, talagang sinalenge ko yung ating district engineer at saka yung kontratista natin. Nabilisan to.
13: Aspalto at sidewalk na lang ang kulang at tapos na ang ginawang tulay na malapit na ring buksan sa publiko.
14: Pero sabi ko sa DE natin, tsaka sa kontratista, kahit na hindi pa tapos yung sidewalk, once na tapos na itong daanan ng sasakyan, magbukas na tayo. Kasi gago-gago na mag-uundas na ang North Cemetery, nandun lang. Kung lalampas ito ng undas, kawawa talaga yung mga kababayan natin sa katutak na traffic dito.
13: Ayon sa Kalihim, hindi lang mabagal kundi hindi pa maayos ang pagkakagawa ng ilang proyekto noon. Pero ngayon, isa ang Dimasalang Bridge sa magiging standard kung paano dapat ginagawa ang ganitong proyekto.
14: pakita din natin sa mga kababayan natin na yung pagbabago, makikita din natin sa bilis at ganda at ayos ng mga proyekto.
13: Nauna nang ginawa ang southbound lane ng Tulay noong nakaraang taon at sinimula naman ang northbound lane nitong nakaraang Hunyo.
14: 56 years old na po itong Tulay na to. Ang daming mga Tulay natin sa Pilipinas, ganyan na yung mga edad.
13: Sa loob lang na mahigit 4 na buwan, nakita na ng kalihimang mabilis at maayos na rehabilitasyon ng Dimasalang Bridge.
12: Inaasahan na bubuksan na itong northbound lane ng Dimasalang Bridge ngayong darating na October 20 na inaasahang makatutulong sa mga motorista at publiko ngayong darating na undas.
14: Kaya naman pala eh. Pwede naman eh. Di ba basta tututukan nga ang gagawin ng tama, sisiguraduhin hindi bababuyin yung proyekto, hindi nanakawin yung pera. Talagang pwedeng gawin ng mabilis and maayos.
13: Tuloy-tuloy naman ang mga aksyong ginagawa ng ahensya sa iba't ibang bahagi ng bansa para tiyakin na mabilis at tuloy-tuloy ang pagsasaayos ng mga infrastruktura na magbibigay ng ginhawa sa ating mga kababayan.
14: So sana dumating yung panahon na hindi na akong kailangan pumunta pa, magalit, magmura kasi papagod na ako. Namumuti na yung buko sa kakamura ko at sa galit ko, di ba? Pero hopefully magbago yung kultura.
13: J.M. Thompson, para sa bayan.
6: Hindi lang isa, kundi 3 beses umano na katanggap si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo ng milyong-milyong pisong pera mula sa puganting si Zaldico. Kaugnay ito sa paglilitis ng Sandigan Bayan hinggil sa umunay maanumalyang dike project sa Nauhan Oriental, Mindoro. Yan ang ulat ni Rod Lagusan.
15: Sa pag-arap ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo bilang testigo sa pagpapatuloy na paglilitis ng Sandigan Bayan 5th Division sa kasong grap kaugnay ng umano'y substandard road dike project sa Nauan Oriental, Mindoro. Sinabi niya na nakatanggap siya umano ng 120 million pesos na balato sa loob ng 3 taon mula 2023 hanggang 2025 mula kay dating Acobicol Representative Zaldico na isa sa maakusado sa naturang kaso. Base sa kanyang judicial affidavit, 45 million pesos sa kanyang natanggap noong 2023, 50 million pesos noong 2024 at 25 million pesos naman noong 2025. Ito ay niya 1% mula sa nakuhang 25% na kickback ni Ko mula sa government infrastructure projects. Habang 1% din ay niya ang para kay dating DPWH Bulacan First District Engineering Office District Engineer Henry Alcantara na isa rin sa mga state witness. Paliwanag ni Bernardo, si dating DPWH Mimaropa Regional Director Gerald Pakanan na isa rin sa mga akusado sa kaso ang nagsabi umano sa kanya na ito ay galing kay Ko. Matapos anya na makatanggap ng pera ay hindi na siya nagtatanong patungkol dito at nagpapasalamat na lamang. Hindi na niya anya inaalam kung saan particular galing ang naturang pera. Ayon kay Bernardo, hindi niya kailanman personal na nakita si Pakanan na nag-deliver ng pera. Ang alam lang anya niya ay makapangyarihan si Ko bilang chairperson ng House Committee on Appropriations. Ayon kay Bernardo, higit 10 taon na niyang kilala si Ko mula pa noong kontraktor ito. Sa kanya naging testimonya, 2016 na makita niya umano si Ko sa birthday ng anak ni Senator Mark Villar na noon ay kalihim ng DPWH. Rod Lagusad, para sa bayan.
6: Hinamo ng Department of Justice si Batangas First District Representative Leandro Leviste na umuwi ng Pilipinas para harapin ang kanyang kaso. Ito ay dahil ipinaaresto siya ng Makati City Regional Trial Court kasama ang 2 pang kapwa-akusado dahil sa umunoy paglabag sa Public Service Act. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
16: Respect the jurisdiction of the court. Kasi pag hindi tayo sumunod sa utos ng korte, ang binabastos sa atin yung sistema.
6: Ito ang panawagan ni Department of Justice Secretary Frederick Vida kay Batangas 1st District Representative Leandro Leviste matapos magpalabas ng arrest warrant laban sa kanya ang Makati Regional Trial Court Branch 235 dahil ito sa umano'y paglabag niya sa Public Service Act. Isinampa ng Department of Justice noong September 29 ang kaso kay Leviste at sa 2 pa niyang kapwa-akusado bilang incorporators at corporate officers ng Solar Para sa Bayan Corporation o SPSBC. Sabi ni Attorney Polo Martinez, nagkapagsalita ng DOJ, nakitaan ng prima facie evidence ng prosekusyon si Leviste kaya sila nagsampa ng kaso. Nakitaan umano ang korporasyon ni Leviste ng pagpapabaya at paglabag sa obligasyon nito pagdating sa prangkisa. Nakapagpiyansa na ang mga kapwa-akusado ni Leviste sa halagang 72,000 pesos bawat isa na itinakda ng korte.
17: Ayon kay Department of Justice Secretary Frederick Vida, itinatakda na ang petsa para sa magiging pagdinig sa kaso ng dalawang kapwa akusado. Kailangan namang umuwi ni Leviste kung magpapiansa siya sa kanyang kaso. Hindi anya kasi uubrang ang magpapiansa ay representative o kanyang abogado.
16: Submit to the jurisdiction. So, kailangan siyang umuwi dito. I know he has been advocating certain reforms. And advocating reform is not violating the law. Diba? So, ang batas natin, pag may arrest warrant, respetuhin natin at igalang natin ang kapangyarihan ng korte.
17: Hindi tukoy ng DOJ ang eksaktong kinaroroonan ngayon ni Leviste. Pero sa pinakahuling ulat tungkol sa kanya ay nasa bansang France ito kasama ang inang si Senador Loren Legarda na naka-medical leave. May hiwalay na hakbang din ng Department of Interior and Local Government o DILG sa pagtugis kay Leviste katulad ng paghiling ng red notice.
18: So apply na namin sa PT Transnational Crimes, Police Center of Transnational Crimes para makuha ng red notice.
17: Wala pang pahayag mula sa kampo ni Leviste pero may public post ito matapos ang pag-aanunsyo ng arrest warrant laban sa kanya kung saan nagpasalamat siya sa mga taga-suporta at sinabing huwag siyang alalahanin. Hinahanap pa rin ng mga otoridad si Leviste ayon sa NBI. Tinitingnan din ang pagkakansela ng kanyang pasaporte at travel authority.
19: DMA, if the possibility of canceling the passport sa House of Representatives, canceling his travel authority, dahil may travel authority, with Bureau of Immigration so that we can have an exact location kung saan ba talaga siya.
17: Sheila Natividad, para sa bayan.
12: Nananatiling mataas ang moral ng mga sundalo sa BRP Sierra Madre sa kabila ng naudlot na re-remission halos 2 linggo na ang nakararaan. Batid naman ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na hindi dapat maging normal ang pangingialam ng China sa mga operasyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
20: Halos 2 linggo na mula nang suspendihin ang rotation and resupply o remission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Matatandaan na noong September 24, 8 barko ng China Coast Guard at Philippine Navy ang humarang sa resupply vessel ng Armed Forces of the Philippines na MV Lapu-Lapu, pati na sa naka-escort na 3 barko ng Philippine Navy at Philippine Coast Guard. Bagamat hindi na nagbigay ng karagdagang detalye dahil sa operational security, tiniyak ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na itutuloy ang re-remission. Bumisita nitong Martes ang Kalihim sa AFP Western Command sa Puerto Princesa, Palawan na may saklaw sa Kalayaan Island Group sa West Philippine Sea kung saan kabilang ang Ayungin Shoal.
21: Yan ay kailangan gawin at nakahanda kami kung sa anuman ang plano ng Westcom tungkol dyan. Kasi ang operational control niyan ay nasa Westcom.
20: Sabi ni Teodoro, handa ang mga tropa sa BRP Sierra Madre sa mga sitwasyong naantala ang RORE. Pero batid din niyang hindi dapat maging normal ang ginagawang paninindak ng China.
21: Okay naman sila. Mataas ang moral at nakaranas na sila ng ganito nung araw, hindi na bago sa kanila. No? Yun nga lang, at the end of the day, in the future, hindi natin pwedeng panatiliin na ganito yung lagi estado ng ating WPS, no? Kaya nga nandito din tayo, gumagawa din tayo ng pundasyon for more sustainable operation sa area.
20: May paalala naman si AFP Chief of Staff General Antonio Navarrete sa bawat miyembro ng WESCOM.
22: We will maintain our presence and protect our national interest. How we carry out that responsibility matters. Our people must act with the discipline and professional judgment expected of the Armed Forces of the Philippines.
20: Samantala, nininaw ni Secretary Teodoro na hindi niya inaatake ang Chinese school sa Pilipinas sa isang pahayag. Binatikos ng Alliance of Concerned Teachers Party List ang umano'y pag-uugnay ni Teodoro sa Chinese schools at teacher exchange programs sa pang-espiya ng China.
21: Ang Chinese school na pinuna natin ay ang Jinan University. Dahil sila ang may Philippine Center kung saan nagtetrain ng teacher at saka sila din ang naglabas nang unang-una na sinasabi nila academic study na Batanes, ngayon pinapanindigan ng Chinese Embassy, may jurisdiction na sila. Sinasabi lang natin na kailangan masusi natin pag-aralan to.
20: Kabakailan lamang ay napaulat ang pag-alis sa Pilipinas ng higit 100 Chinese volunteer teachers dahil umano sa pangamba sa kanilang kaligtasan. Patrick De Jesus para sa Bayan.
0: Samantala, inilatag na ng pamahalaan ang ilang mga paghahanda sa posibleng epekto ng matinding El Nino sa bansa. Kabilang na riyan ang supply ng tubig, pagkain at pagbibigay ng ayuda sa mga posibleng maapektuhan nito. Yan ang ulat ni Carlo Candelaria.
1: Tinutugunan ng pamahalaan ang posibleng epekto ng matinding El Nino sa pamamagitan ng mga hakbang para matiyak ang supply ng tubig, mapanatili ang produksyon ng pagkain at matugunan ang pangangailangan ng mga posibleng maapektuhang komunidad. Sa Metro Manila, inihanda ng Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS kasama ang mga water concessionaire ang mga alternatibong mapagkukunan ng tubig para mabawasan ang pagdepende sa Angat Dam. Kabilang dito ang mga bagong water treatment plants, rehabilitasyon ng mga aqueduct at pipelines at paghahanda ng water tanks at mobile water tankers na maaaring i-deploy kapag kinailangan. Nanawagan din ang ahensya sa publiko na magtipid ng tubig.
4: Unang panawagan po ng ating pong Department of Energy sa pagtitipid po ng kuryente at sa gasolina ay gayon din po yung ating pong panawagan sa patuloy po no, na pag-practice po itong tinatawag po nating wise use of water. So marami po tayong pwedeng may tulong para makapag-prepare po tayo sa El Nino.
1: Samantala, para sa sektor ng agrikultura, pinalalawak ng National Irrigation Administration o NIA ang paggamit ng solar-powered pump irrigation systems o yung mga bomba na pinapagana ng solar energy para sa patubig. Target ng ahensya na mapalawak ang solar irrigation sa 10,000 sites pagsapit ng 2030, lalo na sa mga farming communities na kailangan ng dagdag na supply ng tubig. Sa pamamagitan ng solar-powered pumps, maaaring mabawasan ang gastos ng mga magsasaka sa diesel at kuryente habang napapanatili ang patubig sa kanilang mga sakahan.
23: Alam niyo po kasi itong solar pump irrigation projects kung kailan maaraw saka mas malakas magbigay ng makapag-pump ng tubig. Ano po? So malaking tulong po ito sa ating mga farmers. At you know, ang inaasahan natin dito, ang production po ng ating mga solar pump irrigation ay tataas pa po yung yield nila.
1: Gamit din ng NIA ang AI at satellite monitoring para matukoy ang tamang panahon ng pagtatanim, kondisyon ng lupa at ng mga pananim at makatulong sa pag-aangkop ng cropping calendar sa nagbabagong panahon. Ang NFA naman patuloy ang pagpapaluwag at pagrenta ng mga bodega para pag-imbakan ng bigas, habang patuloy ang kanilang pagbili ng ani ng ating mga magsasaka ngayong harvest season. Ayon sa ahensya, sapat ang supply ng bigas sa bansa kaya walang dapat ikabahala ang publiko.
24: Napakaraming tools ng gobyerno or Department of Agriculture in particular in terms of ensuring there's enough supply for every commodity or food na ating kinakailangan.
1: Samantala, tinitiyak naman ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na may agarang ayuda para sa mga pamilyang maaaring maapektuhan ng matinding tagtuyot. Mahigit 4 million family food packs ang nakapreposition sa mahigit 1,000 warehouses ng kagawaran at patuloy pa rin ang produksyon ng mga karagdagang food packs. Kabilang din sa mga pangmatagalang hakbang ng ahensya ang Project Lawa at Binhi na nakatuon sa water access, food security at pagpapalakas ng kakayahan ng mga komunidad na makapag-produce ng pagkain sa kabila ng epekto ng climate change.
25: Providing access to water, but at the same time we're capacitating the vulnerable sectors para naman makapagtanim ng mga climate resilient crops. Nang sa gayon matiyak naman yung food security sa kanila pong mga lugar.
1: Patuloy ang koordinasyon ng mga ahensya ng gobyerno para matiyak na nakahanda ang lahat bago pa lumala ang epekto ng El Nino. Carlo Candelaria para sa Bayan.
12: Malaking bahagi ang agriculture at forestry sector sa pagdami ng bilang ng mga Pilipinong may trabaho nitong Agosto. Kasunod nito, target ng Agriculture Department na mapanatiling matatag ang kabuhayan at kita ng mga sektor na posibleng maapektuhan ng matinding El Nino. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
26: Matibay na labor flexibility ang ipinakita ng mga agri-worker matapos lumabas sa August 2026 Labor Force Survey ng Philippine Statistics Authority na nasa 10.43 million ang employed sa agriculture at forestry sector. Ayon sa datos, ang seasonal surge na ito, bunsod ng rice planting season, ang isa sa pangunahing nagpababa sa national unemployment rate mula 6% noong Hulyo tungong 5.3% pagdating ng buwan ng Agosto. Sa kabila ng panandaliang pagbangon ng sektor, ramdam pa rin ng mga nasa kabukiran ang pangambang hatid ng matinding tagtuyot sa kanilang pangkabuhayan. Ibinahagi ng 15 taon ng magsasaka na si Anthony Francisco ang kanyang pag-aalala sa gitna ng banta ng posibleng Super El Nino.
2: Siguro ho ngayon pa lang makakaranas ng El Nino. At sinasabi po nila, ang naranasan po nila, mahirap po ang lugi. Lalo po siguro ngayon na Super El Nino.
26: Upang mapanatiling matatag ang kita ng rural households kung sakaling bumagal ang sakahan, malaki ang tulong ng panandaliang paglipat ng mga magsasaka sa ibang industriya. Ayon kay PSA National Statistician Yuse Claire Dennis Mapa, hindi na ito bago sa sektor, lalo't ito na rin ang nakagawian sa mga nagdaang pananalanta ng El Nino.
3: So normally, ang nakita naman natin in past years, particularly 2024, kasi meron din tayong experience ng El Nino, bumaba yung ating workers sa agriculture and forestry. Normally nagsishift sila, ang nakikita namin sa field ay during the time, no, ay pumupunta sila sa construction. So yun ang isa, retail trade din, no. But of course we will see kung ano yung demand naman doon sa subsectors na nililipatan nila.
26: Inilalatag na ng pamahalaan ang mga safety net mechanism para sa mga sektor na pinakamaaapektuhan ng pagbabago sa panahon. Nauna nang binanggit ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang planong alternatibong pangkabuhayan para sa mga magsasaka at mangingisda.
5: Inutos ni Pangulo na gumawa kami ng work plan na baka yung mga ibang tupad ibigay natin sa ating mga farmers and fisher folks. During the kasagsagan ng El Nino based on a schedule para habang hindi sila makapagtanim ay maggawa sila ng kanal, ma-land preparation na for the next planting season among others.
26: Sa kabila ng taunang job growth sa agriculture and forestry na nagdagdag ng higit 500,000 manggagawa, humaharap naman sa pagkawala ng higit 300,000 trabaho ang fishing at aquaculture sector. Bumaba rin sa 39.2 hours per week ang average weekly work hours ng mga Pilipino sa pangkalahatan na nagpapakita ng mataas na volume ng part-time at seasonal labor sa pambansang merkado. Gayunpaman, ang pagdami ng part-time arrangements na ito ay patunay na handa at kayang umangkop ng mga manggagawang Pilipino upang panatilihing may sapat na kita ang pamilya sa gitna ng mga hamon sa panahon. Elijah Canlas para sa Bayan.
0: Bukod sa pagbibigay ng ayuda, nakatutok din ang DSWD sa mga patubig at pangangailangan sa mga pananim ng mga beneficyaryo ng Project Lawa at Minhi na posibleng maapektuhan ng El Nino. Yan ang ulat ni Gary Carillo ng Radyo Pilipinas, Alban.
7: Nagsimula ng maghanda si Tatay Dante na benepisyaryo ng Project Lawa at Binhi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol dito sa Legazpi City dahil sa banta ng very strong El Nino. Ang estratehiya niya, maglagay ng sapat na daanan ng tubig na mabilis na susuporta sa mga pananim. Ang pinagkukunan kasi ng supply ng tubig para rito, direkta sa bukal mula pa sa paanan ng Bulkang Mayon.
8: I-maintain namin yung pagpasok ng tubig dito, dapat malinis palagi yung waterways. Tapos yung mga, hindi naman kasi naubusan ng tubig yung river. Marami ang tubig sa river, hindi yan, imposible yung mag-ubos yan.
7: Sa tala ng DSWD Bicol, mayroon ng 178 established Lawa sites at 185 established Binhi sites sa 6 na probinsya ng rehiyon. Sa ilalim ng programa, nakatuon ang Project Lawa sa pagpapalakas ng water access sa pamamagitan ng small farm reservoir, water harvesting at iba pang water conservation measures. Habang itinataguyod naman ng Project Binhi ang food security sa pamamagitan ng communal gardens at climate resilient crops. Dahil dito, umabot na sa 10,000 benepisyaryo ang naservisyuhan kung saan nasa 78.3 million pesos ang naipamahaging pondo. Bukod dito, nakaposisyon na rin ang standby funds at stockpile ng ahensya para sa maaapektuhan ng El Nino.
9: Ang Field Office 5 ay meron pong kabuoang 353 million po na standby funds and stockpile. So, of Bicol Region's warehouse capacity na umabot po ng 502,000, meron po tayong 308 1,000 family food packs na nakastore.
7: Sa pamamagitan ng Project Lawa at binhi ng DSWD Bicol, mas napapalakas ang akses sa tubig at food security ng mga benepisyaryo upang mas maging handa ang kanilang mga taniman sa panahon ng tagtuyot. Ang maagang paghahanda rito sa Bicol Region ay pagtalima sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pagtibayin at pabilisin ang pagpaplano at pagtugon sa El Nino. Mula rito sa Albay, para sa Integrated State Media, Gary Carillo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Sa gitna ng darating na strong El Nino ngayong Burr months, lalo na sa simula ng Nobyembre, mas mababa ang bilang ng mga bagyo na posibleng mabuo o makaapekto sa ating bansa. Posibleng makaranas pa rin ng mga panandaliang pag-ulan sa hapon o gabi o yung localized thunderstorms. Mas kukonti o mas mababa lang sa normal ng pag-ulan sa bansa. Ayon din sa pag-asa sa pagpasok ng amihan sa katapusan ng buwan, makaranas pa rin ng malamig na panahon pero makaranas ng 2 o 2 degrees Celsius na mas mainit kumpara sa karaniwang temperatura tuwing amihan simula Nobyembre hanggang Pebrero. Halimbawa, kung ang karaniwang temperatura sa Baguio City tuwing Burr months ay bababa sa 15 degrees Celsius, posibleng hanggang 17 degrees lamang ang ibababa nito. Gayun din sa ibang mga lugar sa Luzon. Sa ngayon, nakararanas po tayo ng transition stage patungong amihan. Posibleng onset nito ay sa huling linggo ng Oktubre. Katunayan, ramdam na rin ang northeasterly wind flow sa Batanes at dyan din sa parte ng Apayao, Cagayan, Isabela at dito rin sa Aroro. Bukod sa malamig na ihip ng hangin, magdadala yan ng mahinang pag-ulan at maulap na panahon. Samantalang Intertropical Convergence Zone naman o yung ITCZ ay nagpapaulan yan sa ating bansa. Isa itong uri ng wind convergence o pagsasalubong ng hangin mula sa northern at southern hemisphere. Bubuo yan ng rain clouds. Magdadala ito ng kalat-kalat na pag-ulan at kaulapan dito sa bahagi ng Mindanao, Negros Island region sa Visayas, Central Visayas, Palawan sa Southern Luzon at sa Southern Leyte. Fair weather naman sa nalalabing bahagi ng Luzon, makararanas po tayo ng mainit na panahon maliban na lang sa localized thunderstorm sa hapon o gabi o yung panandali ang buhos ng ulan. Samantala, ito na po ang rain probability sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa. Keep safe at stay dry. Laging tandaan, may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanunan. Sa kabila ng mga pangamba ng posibleng water shortage o pagnipis ng supply ng tubig dahil sa banta ng El Nino, tiniyak ng pamahalaan na nakahanda ang iba't ibang ahensya ng gobyerno para maibsan ang epekto nito. Yan ang ulat ni Jake Nicolob ng ABC News.
6: Makikita natin na starting October, medyo drier na, less ang rainfall in-expect natin. It's because of the effects na ng strong El Nino and malaki ang chance na it will be a very strong El Nino.
10: Yan ang babala ng pag-asa sa posibleng epekto ng strong El Nino. Ngayon pa lang, dumidiskarte na ang mga residente sa posibleng water shortage lalo pat hindi stable ang supply ng tubig sa ilang lugar sa Quezon City.
11: Siguro tuwing pagpatak ng 10 PM dito, wala na talagang tubig totally. So ang nangyayari, nagpupuno kami ng mga balde tubig in advance. Nangangamba rin kasi ayun nga, walang masyadong nangyayaring ordinance dito sa resident namin regarding sa outage ng water. So paano nga namin masosolusyonan yung malalabanan yung El Nino if wala silang nilalabas na memo kung paano masusuplayan kami ng water in terms of the outage here.
10: Ito ang water refilling station sa Barangay Kulyat sa Quezon City. Ayon sa kanila, hindi nila sasamantalahin ang nangyayaring hoarding para magtaas ng presyo sa kanilang serbisyo. Pero mapipilitan nila sila magtaas kung sakaling maapektuhan na rin ang gastos sa kanilang produksyon.
13: Parang unfair naman sa tao yan. Lahat tumataas eh. Noong ano lang, pagka sobrang taas talaga yung gas siguro, kagaya nung yung unang bugso ng pagtaas, hindi ko na matandaan kung ilang buwan na yon. Nagtaas kami pero hanggang dun lang. Ngayon, kung hindi naman madoble uli yung presyo ng gasolina, Ganun pa din siguro.
14: Ayon sa Malacanang, nakahanda ang pamahalaan sa posibleng epekto ng El Nino dahil dati na nila itong napaghandaan. Paalala naman ng palasyo, handa ang pamahalaan sa sitwasyon kaya walang dapat na ikatakot ang publiko.
15: Ang pamahalaan po ay handa po sa pinomeno na ito dahil kung matatandaan niyo po, 2024 ay nagkaroon na rin po tayo ng Task Force El Nino. So, hindi po kinakailangang magpanik. Katulad ng mga nakikita natin sa mga SOCMED, ang kailangan po ng mga kababayan natin ay magprepara, maging ready po.
14: Habang pabugso-bugso pa ang ulan sa bansa, sinasamantala naman ito ng Department of Environment and Natural Resources para magkaroon ng alternative water source. Inatasan na ni Environment Secretary Juan Miguel Cuna ang lahat ng DNR unit para magkaroon ng risk reduction protocols. Magkakaroon sila ng simpleng rainwater harvesting system na magbibigay ng karagdagang supply ng tubig sakaling magkaroon ng krisis. Sa ulat ng PAGASA nitong weekend, muli pang bumaba ang level ng tubig sa Angat Dam sa Bulacan. 90% ng water supply sa Metro Manila ay nanggagaling sa Angat Dam. Para sa Integrated State Media, Jake Mikulob, IBC News.
0: Marami pang balitang dapat abangan sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
16: Disaster Watch. Ang Pilipinas ay isa sa mga pinaka-disaster prone na bansa sa mundo. Kahandaan ang ating magiging lakas sa anumang banta. Ngayon pa lang, bumuo na ng emergency kit na kaagad mabibitbit. Gumawa ng evacuation plan at alamin ang pinakamalapit na evacuation center sa inyong lugar. Makiisa sa mga drill at disaster preparedness activities sa inyong barangay. Maging mapagmatiyag sa pagbabago ng panahon. At makisama sa pag-aalaga ng kalikasan. Sa sama-sama nating pagkilos, mananatili tayong matatag laban sa kalamidad. Disaster Watch.
17: Susunod sa Schoolmates.
18: We're invading Holy Angel University, Pampanga. And let's weigh in on PAC Silica. At kung ito ay makabubuti o makasasama sa bansa.
19: Ang PAC Silica ay may magandang epekto sa ating bansa dahil makakapag-attract tayo ng foreign investors.
22: Yung sinasabi natin 120,000 jobs na yun na manpower, how many of those are actually permanent and will help our economy?
27: Ang PAC Silica ay may energy demand ng 3 gigawatts.
28: Have you ever heard of hydroelectric power? Kasi nga, merong mga solusyon, wag ka dapat tumitingin dun sa problema.
18: Pagdating sa mga isyong pambayan, may boses ang kabataan. Schoolmates, Webes ng Gabi. Dito lang sa PTV.
17: Isang malaking saludo sa ating magigiting na atletang Pinoy na nagwagi sa 20th Asian Games. Congratulations to our bronze medalists!

0: ang tagumpay ninyo ay tagumpay din ng sambayanang Pilipino. Mabuhay Team Philippines!
1: Ito ang ulat on the spot dito sa Barangay Talomo, Davao City.
2: O katumbas ng halos 4 na palapag.
3: Nandito po tayo ngayon sa may North Luzon Expressway.
0: Saan mang panig ng mundo, patuloy ang paghati ng buong puwersa ng PTV.
4: Nandito po tayo ngayon sa New Delhi sa India.
0: Ang mas malawak at mas mainit na balitaang on the spot. Tutukan sa PTV Digital.
5: Nagbabalik ang ulat bayan. Ginawaran ng arrival honors sa Malacanang sina Polish President Carol Navrotsky at Polish First Lady Marta Navrotska bilang bahagi ng state visit nila sa bansa. Kooperasyon sa iba't ibang larangan at sektor na pagkasunduan nila ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na lalo pang mapagtibay o magpapatibay sa ugnayan ng dalawang bansa. Yan ang ulat ni Gavaliaga.
6: Mainit na sinalubong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos sa Palasyo ng Malacañang sina

0: Conference ng dalawang leader, binigyan diin ni Pangulong Marcos ang patuloy na modernisasyon ng ating sandatahang lakas sa pamamagitan ng pagbili ng S-70i Black Hawk helicopters mula Poland. Palalakasin din ng dalawang bansa ang kooperasyon pagdating sa agrikultura at food security. Ganyan din sa sektor ng Information and Communications Technology, Space Technology at Digital Connectivity sa pamamagitan ng isa sa gawang Polish-Filipino Economic IT Summit. Nag-usap rin sina Pangulong Marcos, President Narovsky tungkol sa usapin ng South China Sea, pati na rin sa sigalot sa Europa, partikular sa digmaan sa pagitan ng Ukraine at Russia, habang pinagtitibay ang paggalang sa rule of law at kapayapaan sa buong mundo.
1: We reiterated our shared commitment to upholding the rule of law in international relations and the peaceful resolution of conflicts.
0: Nagpasalamat din ang Poland sa suporta ng Pilipinas sa hangarin nitong magkaroon ng mas permanenteng partisipasyon sa mga pandaigdigan talakayan tulad ng G20 at ang paglagda nito noong Hulyo sa Treaty of Amity and Cooperation. Inimbitahan din ni Larovsky ang punong ehekutibo na bumisita sa Warsaw para lalo pang mapatibay ang relasyon ng dalawang bansa.
2: We thank the Philippines for looking favorably on Polish aspirations to be permanently present in this format, and we do count on a strong support of ASEAN for our endeavors.
0: Bago nito, nagpunta muna si Narovsky sa Rizal Park, Luneta sa Maynila para mag-alay ng bulaklak sa bantayog ni Gato si Rizal. Kasama ng Polish President na nag-alay ng bulaklak si Manila Vice Mayor Chi Atienza. Ito rin ang unang beses na bumisita sa Pilipinas ang isang Polish Head of State mula nang mabuo ang mahalagang economic partners ng Pilipinas. Gabo Milde Villegas para sa Bansa.
3: Sa gitna ng patuloy na tensyon, sa gitnang silangan na nakakaapekto sa supply ng langis at enerhiya, pinalalakas ng ASEAN ang kooperasyon para matiyak ang energy security at makaharap sa mga bagong hamon sa supply at presyo ng enerhiya. Yan ang ulat ni Gavilegas.
4: Hinimok ng Department of Energy o DOE ang ASEAN at ang pribadong sektor na magtulungan upang gawing konkretong proyekto at investment ang mga energy platforms. Sa kanyang talumpati, binigyan diin ni Energy Secretary Sharon Garin sa joint opening ceremony ng ASEAN Ministers on Energy Meeting at ASEAN Energy Business Forum kung paano naging matatag ang mga bansa sa ASEAN sa kabila ng global energy crisis, mabilis na pagbabago sa presyo ng langis at mga hamon sa fuel supply chain. Ipinagmalaki rin ng kalihim ang pag-unlad ng mga energy projects sa rehiyon tulad ng Lao PDR Thailand Malaysia Singapore Power Integration Project at ang Brunei Indonesia Malaysia Philippines Power Interconnection Project na may layuning magbahagi ng renewable energy tulad ng solar at hydropower sa pagitan ng mga magkakapitbahay na bansa. Binanggit rin nito ang ASEAN Petroleum Security Agreement o APSA na makatutulong sa panahon ng kakulangan o krisis sa supply ng langis.
5: APSA is not just an agreement. It is a manifestation that as a community, ASEAN economies collectively and individually are willing to protect, support, and help each other in good and difficult times.
4: Para naman kay ASEAN Secretary General Dr. Cao Kim Horn, direktang nakaapekto sa presyo ng bilihin, transportasyon at energy security ng rehiyon ang geopolitical situation sa Middle East at aberya sa supply chain. Dahil dito, kinakailangan ng mas mabilis na koordinasyon at pagpapatibay ng mga nakalatag na mga kasunduan.
6: We have begun implementation of the ASEAN Plan of Action for Energy Cooperation 2026-2030 while advancing work on regional connectivity, energy security, and a transition towards a more sustainable energy system. We must now build on this momentum. The ASEAN Plan of Action for Energy Cooperation 2026-2030 gives us a shared framework for the years ahead.
4: Ayon sa ASEAN Center for Energy, mangangailangan na regional block ng $14.2 trillion na halaga ng cumulative

0: investment hanggang 2050 o tinatayang $400 million kada taon upang pondohan ang decarbonization at pagpapalawak ng energy infrastructure. Patuloy rin na isusulong ang mga proyekto tulad ng ASEAN Power Grid, Trans-ASEAN Gas Pipeline at ang ASEAN Framework Agreement on Petroleum Security. Gab Milde Villegas, para sa bayan.
1: Kumikilos na ang Department of Energy para tugunan ang problema sa supply ng kuryente, partikular sa Visayas. Sinisikap na rin ang kagawaran na magkaroon ng buffer bilang paghahanda sa posibleng outages. Yan ang ulat ni Angelica Abrugar.
2: Naglatag ang Department of Energy o DOE ng mga short-term at medium-term solution para matugunan ang paulit-ulit na power outages pati ang mga red at yellow alert sa Visayas. Kabilang dito ang pag-i-install ng mga Battery Energy Storage System o BESS at pagpasok ng mga power barge para madagdagan ang supply habang hinihintay ang mga permanenteng proyekto na inaasahang matatapos pa sa taong 2028.
3: What we're trying to do is cover the next 3 years, 3 to 5 years. Let's just put in maximum 5 years, minimum 3 years. Na kailangan meron tayong mga buffer, yung pantulong na just in case any of these plants mag-outage, at least meron tayong mga naka-standby dyan or reserva or protection po sa grid natin.
2: Dagdag pa ng DOE, maaari sanang maiwasan o mabawasan ang mga mahahabang blackout sa rehiyon kung nakumpleto ng maaga ang mga Ancillary Services Procurement Agreement o ASPA.
3: Based on the emergency powers on the directive of the President, DOE already directed NGCP to contract, directly contract them.
4: Already?
3: Nung May pa, sir. Kasi nag-umpisa na yung mga alerts natin at that time eh. And up to the point that I sent them show cost order to contract. Since 4 months of suffering of people would have been avoided if we had been faster on this, Mr. Chair.
2: Paliwanag naman ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, walang sinadyang pagdelay sa pagproseso ng mga kontrata. Hindi anila pa maipakontrata ang ibang pasilidad dahil hindi pa sila ganap na operasyonal o hindi pa napapatunayan ang kanilang technical capability sa grid.
5: NGCP is working with the identified best suppliers. However po, it really depends on when they can be ready for energization.
2: Bukod sa krisis sa Visayas grid, lalo pang nagpatong-patong ang hamon dahil sa banta ng Super El Nino na maaaring magpahina sa produksyon ng hydropower plants at magdulot ng overheating sa mga planta. Dahil dito, pinalalakas na ng DOE ang disaster preparedness at nakikipag-ugnayan sa Energy Regulatory Commission o ERC para i-monitor ang spot market at mapigilan ang spekulasyon o pang-aabuso sa presyo ng kuryente. Panawagan din ng ahensya sa publiko ang pagtitipid dahil ang simpleng pagpatay ng ilaw at pag-unplug ng appliances ay nakababawas ng 10 to 20% sa demand sa kuryente.
3: It's a whole of government approach talaga to. Para everybody understands the situation and understands that they can all help in the situations.
2: Inatasan rin ng DOE ang LGUs at iba pang ahensya ng pamahalaan na pabilisin ang permitting process nang hindi lumalala ang krisis sa kuryente sa susunod na mga buwan. Angelica Abrugar, para sa bayan.
1: Binweltahan ng Malacanang ang mga pahayag ng kampo ni Vice President Sara Duterte laban sa kasalukuyang administrasyon. Samantala, siniguro rin ng palasyo na nakatutok ang Health Department hinggil sa plague sa Russia. Narito ang ulat.
6: Tiniyak ng Malacanang na binabantayang mabuti ng gobyerno ang posibleng banta ng pneumonic plague sa bansa matapos ma-expose ang isang researcher sa Russia sa live bacteria. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, mahigpit na binabantayan ng Department of Health ang development sa Russia. Kasabay ang pagbibigay diin na mahigpit na siniseryoso rin ng DOH ang mga rekomendasyon ng World Health Organization. Pinawi rin ng palasyo ang pag-aalala ng publiko hinggil sa umano'y pneumonic plague sa Russia.
7: So, rest assured po, ang mabahay natin po ay natutok po ang DOH at kuan man po ang kinakailangan pang gawin, yun po ay kanilang gagawin. So far ay naminit naman po nila ang mga requirements para maipsan ang takot natin tungkol dito sa plague na nangyayari sa Russia.
6: Sinabi ng DOH na mahigpit din ang screening sa mga biyahero na pumapasok sa bansa at ipinatutupad ang pagmamatsyag sa mga daga at pulgas nito sa mga papasok na kargamento at sasakyang dagat. Nilinaw naman ng palasyo na walang katotohanan na babalik sa Transportation Department si ngayon DPWH Secretary Vince Dizon. Pinabulaanan din ito ang napapabalitang nagbitiw na sa pwesto, si DICT Secretary Henry Aguda.
7: Wala rin ganong impormasyon dahil kakakausap pa lang natin kay Secretary Henry Aguda at nabidi siya ng larawan din kay Secretary Dave Gomez na katuloy at labaw niya binisigitar ng DESIC.
6: Sa pahayag ng kalihim, tutok-anya siya sa trabaho at pagtupad sa kanyang responsibilidad sa DICT, lalo na anya sa pag-host ng Pilipinas sa ASEAN at para matiyak na mapapalakas ang kakayahan ng Pilipinas sa teknolohiya at innovation. Pinalagan din ng palasyo ang mga puna ng tagapagsalita ni VP Sara Duterte, kabilang na ang sinabi nitong walang inatupag ang pamahalaan kundi ang mamulitika. Tugon ng palasyo, hindi political persecution ang ginagawang impeachment trial laban sa bise at binigyang diin na nakasaad ito sa konstitusyon. Pinatutsadahan din ng Malacanang ang sinabi ng kampo ng bise na bagsak ang ekonomiya ng Pilipinas.
7: Ang political noise na nagsasabi na bumaba ang panglugod bilang mga destabilizers, obstructionists. Ang political noise na ito ay nakaka-apekto sa ekonomiya. At yan ang kanilang intensyon. Magsinungaling, gumawa ng fake news, manira ng administrasyon, at pagkabain ang Pangulo sa pwesto upang maapektuhan ang ating ekonomiya. Isa sila sa dahilan kung bakit ang ekonomiya natin ay hindi nagiging maganda.
6: Pagbibigay din pa nito, walang kamayang pangulo sa anomalya sa flood control anomaly, kaya agad na ipinag-utos nito ang malalimang imbestigasyon, bagay na hindi umano nangyari sa nakaraang administrasyon. Kenneth Pasyente para sa Bayan.
4: Bago lumipad pa Singapore, nakipagpulong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay Executive Secretary Ralph Recto para tugunan ang pagtaas ng inflation rate o bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin na umakyat sa 7.2% nitong nakaraang Setyembre. Ayon kay Paras Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro, bunsod ito ng patuloy na krisis sa Middle East, mga nagdaang kalamidad at political noise na nakakaapekto sa ekonomiya ng bansa. Ipinag-utos si Pangulong Marcos Jr. na siguruhin ang walang patid na supply ng langis pag-alis ang 12% na value-added tax o VAT sa system loss charges sa kuryente at maayos sa pamahala sa importasyon ng pagkain ngayong holiday season. Tiniyak din ng Malacanang ang patuloy na implementasyon ng walang gutom program, pamahagi ng libreng bigas at pag-uparami ng mga kadiwa store para magkaroon ng akses sa libre at murang pagkain. Kasabay niya ang distribusyon ng subsidiya sa langis sa mga tsuper ng mga pampublikong sasakyan.
8: Sa ngayon po, ang pinagtutuunan talaga ng Pangulo ay ang food, fuel, and electricity. Kabilin-bilin na po ng Pangulo na hindi po dapat mawalan ng supply ang Pilipinas ng fuel. Kapag ka nahinto ang supply ng fuel, sobra po ang magiging epekto dito sa bansa natin at baka talaga magkaroon ng paghihinto, no, ang mga businesses at mas lalong malaki ang epekto sa ating ekonomiya.
4: Sa pagtestigo ng ilang kinatawan ng mga bangko sa impeachment trial, sinuri ng mga senator judge ang ilang bank accounts ng mga kumpanyang iniuugnay sa mag-asawang Vice President Sara Duterte at Attorney Manz Capio bilang bahagi ng pagtalakay sa umano'y hindi maipaliwanag na yaman ng Vice Presidente. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer live. Bernard?
9: Ayos mahigit 10 bank accounts ng ilang kumpanyang iniuugnay sa Vice Presidente at sa kanyang asawa na si Attorney Manassas Manz Capio ang natukoy sa pagharap ng bank representatives sa Senate Impeachment Court ngayong araw.
10: Ang lumabas, ang pumasok total,
11: yes,
10: for the year 2024, how much? From January to December 2024.
11: 40,401.79.
10: Yung pumasok?
11: Yeah. Ang lumabas.
10: Ang lumabas, 40
11: yes.
10: million.
11: Yes.
10: Ang total pumasok?
11: 40,138.
9: Yan ang halagang pumasok at lumabas sa bank account ng Cali 88 Foods Corporation na inuugnay sa asawa ni Vice President Sara Duterte as Attorney Manassas Mans Carpio sa Security Bank noong 2024. Maliban dito, umabot din sa mahigit 6 na milyong piso ang pumasok sa account ng kumpanya noong 2025.
11: Okay, so would you have figures as to the amounts of the peso account of Cali 88 in your records?
12: When it was only the one that I only have is the ending balance.
11: Yes. What was the ending balance when it was closed?
12: The ending balance is for the account of 2013 is 332,530.95. And the other account is 8581 is 21,164.27 ending balance of December 2025.
11: Yes, it would be. And when was it opened, the Cali 88 account?
12: The first one is August 2024. The second one is October 2025. Both closed at July 2026.
9: Ang Cali 88 ay isang kumpanyang gumagawa at nagbebenta ng banana chips. Batay sa datos ng Anti-Money Laundering Council o AMLA, kumaabot sa 319 million pesos ang kabuang halaga ng inward remittances na tanggap ng Cali 88 mula sa China, kabilang ang mga transaksyon mula sa ilang Chinese state-owned companies. Samantala, natukoy din na may bank account sa Security Bank ang isa pang kumpanyang inuugnay sa Vice Presidente, ang GenCorp Industries Corporation.
12: 8 accounts?
11: 8. Okay. How many... And these accounts were opened when?
12: Okay, the first account was opened in October 2020. The second account opened in November 2020. The third account is in March 2021. Then the fourth one is March 2021, then August 2023.
13: Hot Magazine 1278. Bubungad sa umaga. Trending issues na pinag-uusapan.
14: Mga programang aabangan.
15: Agahan hanggang hapunan.
14: 66 Informasyon.
16: GIS, your general information station.
17: Radyo Magazine 1278 AM.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.
18: Radyo Pilipinas.
20: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.

Inyong napakinggan ang Radyo Magazine 1278 kHz sa inyong mga radyo. Ang studio ng himpilang ito ay matatagpuan sa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. At ang transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Ang himpilang ito ay muling sasahim papawid bukas sa ganap na alas 5 ng umaga. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

Ito ang Himpilang Radyo Magazine, 1278 sa inyong mga radyo. Ang aming studio ay matatagpuan sa ika-apat na palapag ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Isa pong magandang umaga ang aming pagbati sa inyong lahat.

0: Bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay. Radyo
1: Publiko. Tayo ang announce ng gobyerno na bilyon ang nakukumpiska. Pero yung nakakulong, bodeguero. So, ano nangyari ron? 10 million pesos lang ang kailangan para makakulong ng non-bailable offense. 10 million pesos lang. If you're confiscating billions, then you should be jailing big-time smugglers to the tune of billions. 500 million dito ng sigarilyo. 100 million na karne. Unfortunately, you still don't have big-time smugglers being jailed. Ang malungkot pa doon, yung pinapasok na mga produkto, baka ano pa, siya, salvage value. Kasi unfit na for human consumption doon. Sa China, dadalhin dito, smuggle, tapos sasabunin ng formalin kasi bibenta sa merkado. And then, when you look at all the, not all, but you know, the items that are seized, unfit for human consumption, may E. coli, salmonella, etc. I'm sorry, I'm particular about that because it's really killing our local agri and fishery sector. So maybe you can give us your position because we'd like to revisit the law and provide the council with more teeth.
2: Sa bawat patak ng tubig na umaabot sa bukid, may lupang nabubuhay, may ani na lumalago, at may pamilyang umaasa. Sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., patuloy na pinalalawak ng NIA ang serbisyo ng patubig. Sa pamamagitan ng mga bagong irrigation systems, rehabilitasyon at restoration ng mga umiiral na pasilidad, solar-powered irrigation at mga pangunahing water infrastructure projects sa buong bansa.
3: Ang problema ng flood control na pansin ko, kung saan walang tao, itong ginagawa. Para walang makakita, pero walang project. Pero naiintindihan ko ngayon sa NIA, may tao. Saka may nag-monitor.
1: Kung ano yung tulong na maaaring may bigay para mas maparami pa ang ating irrigated lands at mapaayos pa ang sistema ng irrigasyon, ayan ang ating isusulong.
2: Ngunit, higit sa mga numero, proyekto at infrastruktura, ang pinakamahalagang sukatan ng tagumpay ng NIA ay ang pagbabagong nararamdaman mismo ng ating mga magsasaka.
4: More than 6 years na po kami na hindi nakapagtanim.
5: Nung masira nga ito, nakakalungkot talaga kasi ang mga farmers parang nawalan na rin ng kabuhayan.
6: Kasama po natin ngayon ang ating mga kapamulo, hindi lamang upang mag-inaugurate ng isang proyekto, kundi upang ipakita ang bunga ng isang pamahalaang tunay na nakikinig, may malasakit at kumikilos. Isang pamahalaang hindi lamang nangangako, kundi naghahatid ng konkretong resulta para sa ating mga magsasaka at sa sambayanang Pilipinas.
7: Mas gusto namin may dami kasi consistent yung tanim namin at saka may posibilidad na walang tuloy.
8: Ang kagandahan nito ng ginawang tulong ng ating presidente, ano? Kasi hindi lang dam ang pinaayos niya, talagang pinunduhan din niya pati yung mga facilities natin, yung mga canals, yung mga daan, yung mga structures, talagang buong project na ito.
4: Ito'y inasahan namin na madagdagan yung kita ng mga farmers namin at saka makatulong talaga sa kanilang mga araw-araw na kinilangan.
9: Sa mga magsasaka, sa Sultan Kudarat, kayo ang tunay na lakas ng proyektong ito. Ang inyong sakripisyo at pagsisikap ang dahilan kung bakit ang bawat Pilipino ay may pagkain sa kanilang habang.
10: Ano una po, nawala po ang solar panel namin, medyo makipo ang bayad po namin sa irrigation fee dahil po ano, binigay kami ng 12 cabans na 600 kilos. Tapos po, ngayon po may solar panel na kami, malaking bagay po sa amin dahil po mababawasan na po ang gastos namin sa kuryente. Malaking bagay po ito kasi po makakalibre na po. Tsaka po, dire-diretso na po ang aming patubig. saka po dire-diretso na rin po ang aming pagdanim ng aming palay. Wala na po kaming problema.
2: Dahil ang bawat batak ng tubig ay higit pa sa patubig. Ito ay ani, kabuhayan at pag-asa. Niya, patubig para sa magsasaka, patubig para sa bayan.
11: On September 22 and 23, authorities recovered approximately 11.5 tons of undocumented imported meat products valued at an estimated 5.19 million pesos. These products were inspected, inventory documented, and secured for proper disposition.
12: We already filed the case. Actually, na-request na po natin yan sa pag-ipotulba sa NYS. So, undergoing na po yung preliminary investigation.
13: At kami rin ay nagpo-conduct ng post-abat operation katulong ang local government unit para i-check kung ang mga karne na sinibenta sa pamilihan ay may mga kakulang dokumento. At kung mapapatunayan na ito po ay may mga undocumented at may mga mishandling, ito po yung aming tinitirista.
14: This is what we call a whole of government approach. We cannot do our duties and our responsibilities without teamwork within the DA and teamwork from the DA with all the other government law enforcement agencies.
15: Lagun sa mga consumer natin, ang pangalaman natin sa kanila ay lahat ng mga establishment naman dapat ang inibenta ng kami ay may NIS accreditation. Dapat nakapaskin yun sa kanilang mga DPS force.
0: Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan, pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
16: 6 na minuto na kabitbahay makalipas ang alas 5 ng madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Araw na po ng Huwebes ngayon, ho, a 8 sa buwan ng Oktubre 2026. Good morning po sa ating mga bayaning magsasaka sa matatapang ho nating mangingisda. Siyempre kasama si nanay, si tatay, si lolo, si lola. Sa lahat ng member pamilyang nakatutok, nakikinig ko sa atin sa ngayon. Tayo po'y sabi-sabi na napapakinggan sa luto ng impila ng Radyo Pilipinas. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa Radyo Television. Mo sa 104.3 na Capital FM. Mapo natin ang DWCISM Pidig, Ilocos Norte. Good morning sa mga nakatutok sa atin dyan na kay Mayor Regina. And family, diyan po naman sa may party ho ng Cagayan ng DWCJ. Ano ho? Good morning naman dyan kay Governor General Ed Aglipay. Magbati na rin natin isang maluwang umaga na kay Jel Tom Lanchon. Ayan, T, kamus lang na GT. Na ganun din na kay paring Lando Marquez ng El Daba. Galing ka, bre. Mo sinosolo, sinosolo. Kailangan mo nang kasama sa pagkatrabaho. Ingat daw sa mga nasa biyahe pa rin. Luwag pa ang ating kalsada. Wala naman mga nangyayot na aksidente at mga sunog naman mga nakalipas sa araw. Yung merong ano, may mga aksidente nung sa probinsya, no? Sunog sa probinsya. Oo. Ingat na pa rin ho natin yan, ano ho? Ay, bawal po ang tutulog-tulog sa manibela. Bawal po ang pikon sa kalsada. Si Mamang Chopper, pakigising lang. Ay, kalabit lang nga. Baka medyo inaantok-antok. Ano, kaya ganyan ho'y nangyari doon sa ano eh. Dito sa may, ano, nakalipa sa may Quezon City. Yung TNBS. Alpok sa isang nagbibigay rescue sana. Book ng TNBS eh. Kado inaantok yun. As yung, at mabalakas yung pagkakabangga. Pakigising lang yung mga sarili ho natin. Yung mga TNBS na yan. Ano ho? Ay, salamat sa mga nakatutok din sa inyo. Dapat gising ho tayo sa manibela. Ho. Bawal ang tutulog-tulog sa manibela. Bawal ang pikon sa kalsada.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
16: Gagaya ho ng dati. Tayo pa rin na magkakasama ka Hero, Hero Ilustre Obrigado. At good morning sa mga nakatutok sa atin sa malalayong lugar, sa mga dako-dako paraon. At mo nang inabot ng broadcast ang ating palatuntunan, maging sa iba yung dagat po naman. Ayun. At syempre, morning na rin sa mga nasa biyahe, mga bihero-bihero ng karne ng baboy, ng baka, ng manok, etc. Blah, blah, blah. Pagka hindi kayo dire-diretso yung pagmamaneho, hindi naman gilid-gilid muna ho tayo. Ano? Gilid-gilid lang. Katapos, power nap. Importante ho yun. 10 minutes, sige. 30 minutes, sige. Tsaka natin balikin yung manibela. Iwas aksidente, iwas ako na para siguradong babalik ko tayo ng buong buo. Unan, gabihan sa piling ng ating mga mahal sa buhay.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipino.
16: Bago tayo pumalaod, bago tayo ikangay magtuo sa ating mga pagkakabalahang trabaho at mga gawain sa magkapon. Ilang mga estudyante natin, mga namamasukan, importanteng nalalaman ho natin ang magiging lagay ng ating panahon sa loob ng 24 oras sa magkapon. Ang tanggapan ho ay ng Pag-asa ay nagpalabas ho ng 24 oras na weather forecast ngayong Webes. Tubre a 8. Ay, dun sa mga may obligasyon dyan, ha? Kila brother, kila sister, galaw-galaw para hindi babanaw, ho. Meron pong dalawang weather system na nagpapagalaw at ng ating panahon ngayon dito sa Pilipinas. Pong intertropical convergence zone na nakakapekto po naman sa area ng Visayas, area po ng Mindanao at maging dyan po naman sa Palawan. Mandala, yung isa pa, yung northeasterly wind flow. Yan po naman yung nakakapekto sa silangang bahagi po naman ng Hilagang Luzon. Ayun. Sa Visayas, Mindanao at Palawan, sinasabing ba ulap na kalangitan? Meron pong kalat-kalat na mga pag-ulan at thunderstorm dahil po naman sa ITCC na rin. At may mga paalala pa rin po dyan, yung posibleng flash floods ay mga landslides na yan kapag nakararanas yun ng moderate hanggang sa kung minsan, malalakas na ulan. Pagka kayo nakatira ho sa mga ganyang klase ng lugar at na medyo malupa at medyo bulubundukin, pero lumikas na ho tayo kasi pagtuloy-tuloy ho yung mga ulan at mahabang panahon nag-uulan, malambot ho yung lupa eh. Malambot ho yan at pagkatapos sasabayan pa ng mga pagyanig. Ang mahirap. In the big one, na naman huwag magsabayan ho. Ilan muna na napakarami, babahan ng ubod lalim at nataas ng tubig. Tapos may the big one, di ang lambot ng lupa noon. Huwag naman sana mangyari yun. Dala area po ng Cagayan Valley, ang Bicol Region, ang Apayaw, ang Kalinga, Mountain Province, Ibogao, Aurora, Quezon at Marinduque. Ang mga lugar na yan ay makakaranasin ng mahulap na kalangitan. May mga pag-ulan dahil po sa northeasterly wind flow. Ayan. Sinasabi pong posible rin ang flash floods o landslides sa mga lugar na yan. Ito po sa Metro Manila at nalalabing bahagi pa rin ng ating bansa. Agyang maulap po naman hanggang sa maulap na kalangitan na may pulupulong pag-ulan o thunderstorm. Alasan sa hapon po sa gabi nangyayari po yan po naman sa mga localized thunderstorm pa rin. Ang temperatura asahan natin dito sa Metro Manila, pinakamababa ay nasa 24 degrees Celsius hanggang 25. Ano ho? Sinasabi pinakamataas naman, nasa 32 degrees centigrade po naman. Okay. Yung mga magtutungo naman ng parte ng car, ang Benguet, ng Atok, ng Baguio, mga karating lugar doon, ay yung Webe, si ang Cordillera Administrative Region. Abilang na po yun ang mga nabanggit nating lugar, ay maulap na kalangitan. May mga pag-ulan dahil po sa epekto ng northeasterly wind flow. Ang lugar po ng Baguio, Atok, at iba pa, pangkalatlang kondisyon, bahaging maulap sa umaga. Ang magiging maulap po yan sa hapon o gabi, kaya mataas po yung chance ng mga pag-ulan. Thunderstorm o localized sa pagkulog at maging pagidlad. Nakantabay din po yung rehiyon sa mga general flood advisory. Mag-ingat po sa posibleng flash floods o yung mga landslide na yan, ano ho, kapag nagtuloy-tuloy yung malalakas na buhos ng ulan. Lalo na sa mga bulubundoking kalsada at mabababang lugar para hindi na ho tayo mabiktima pa at maabala. Naasahan po makapal na hamog o yung fog, yung zero visibility sa matataas ng lugar tulad po ng Atong. At Anselma Highway, kapag umulan, kaya mag-ingat po naman sa ating pagmamaneho. Ingat-ingat po sa mga nagmamaneho this morning. Bawal po ang tutulog-tulog sa manibela. Bawal ang pikon sa kalsada.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
16: 13 minuto na kabilbay. Makalipas ang alas 5 na madaling araw, tutok tayo. Ating mga headliners. National Irrigation Administration patuloy sa pagpapalawak po ng solar-powered irrigation pump project upang labanan ang epekto ng El Nino, Super El Nino.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
16: Ay, samantala, sinag. Ay, good morning kay Engineer Rosendoso. sinusulong ang pagtatanim ng fast-growing crops bago tumindi ang epekto pa rin po ng El Nino.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
16: At National Food Authority, tiniyak na stable pa rin ang presyo ng supply ng bigas. Pamahalaan, kumikilos bang salagin ang epekto ng inflation sa presyo ng bigas.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
16: 14 na minuto kapitbahay makalipas ang alas 5 na madaling araw, tambay po lamang sa mga report. Panggagaling o sirat ng ipilan ng Radyo Pilipinas, Mapa Luzon, Mapa Visayas, Mapa Mindanao, tambay lang. Nananatiling on track ang National Irrigation Administration sa target itong 10,000 solar-powered irrigation pump project sa buong bansa. Bilang isa ho sa mga paraan, para malabanan ang inaasahang El Nino. Maging super El Nino na rin, ano? Ayun po kay NIA Administrator Engineer Ed Gillian. Good morning, Engineer Ed Gillian. Mas nakikita kasi ang pakinabang ng solar-powered irrigation pumps tuwing tag-araw. Dahil mas marami ang nahahatak nitong tubig dahil pinatakbo ito ng solar energy. Ayun, mas matipid yan. Tukod sa pagiging praktikal, ay malaki rin pong natitipid na kuryente at krudo ng mga magsasaka. Lalo na mga farmer cooperatives dahil po naman sa solar-powered irrigation pumps ng ating pong pamahalaan. Ngayon, ang binibigyan ng prioridad ng National Irrigation at sa solar-powered irrigation pumps ay ang mga lugar na may mataas na slope na nagpuproduce po ng high-value crops. At upland communities po naman, at sila ang nasa tail end ng irrigation system, ang kuparin po naman sa solar pump irrigation.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
16: Tanggap muna tayo ng report. Bentahan po ng 20 pesos na bigas. Ibubuksan para sa lahat sa kadiwan ng Pangulo Expo 2026. Ano ho? Ngayong araw ito magsisimula yan eh. Oh, at maan ako, sige mamaya, tignan pa natin yung kwento tungkol dyan. Ano muna natin si Mary Ann Basas. Mary, good morning.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Magiging available para sa lahat ang 20 bigas o P20 rice sa kadiwalang ng Pangulo Expo 2026 na gaganapin sa World Trade Center sa Pasay City simula ngayong araw, October 8 hanggang 10. Ayon sa Department of Agriculture, maaaring bumili ng 20 pesos na bigas ang lahat. Benepisyaryo man o hindi, basta't magpakita lamang ng isang valid ID o anumang dokumento magpapatunay ng pagkakakilanlan. Lilimitahan naman sa 10 kilo kada bigas ang maaaring bilhin ng bawat tao kada araw. Maaari namang muling bumili ng hanggang 10 kilo sa mga susunod na araw habang nagpapatuloy ang expo. Nilinaw ng DA na ang pagbebenta ng 20 pesos na bigas ay para lamang o eksklusibo lamang sa panahon ng kadiwa ng Pangulo Expo 2026. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
16: Maraming salamat, Mary Ann Bastasa. Dagdagan lang ho natin yung kwento ng kadiwa ng Pangulo Expo 2026. Grand opening po yan ngayon. Ano ho? At na-official na nga po itong magbubukas at meron itong temang back-to-back kasabay po ng AgriLink 2026. Buong Oktubre 8 yan hanggang Agis. Ano ho? Kaganapin po sa World Trade Center, Metro Manila, Pasay City. Makikita ron. Tampok ho dyan yung mga sariwang gulay, prutas, mga lamang dagat, agri-products at mga lokal na negosyo ng mga magsakat mga isda mula po naman sa iba't ibang rehiyon. Mas din po yan para sa mga institutional buyers at mga agri-entrepreneurs. Aktibo pa rin po yung distribusyon ng subsidized rice na nakakaraga ng 20 pesos kada kilo. Sa mga piling sektor tulad po ng indigent, senior citizen, solar parents, PWDs at minimum wage earners. Pakailan lamang, parang kahapon lang ito eh. Tinagsaho ng mga residente ang bentahan po ng mga tinalagang distribution centers dyan sa may BAI, Group Animal Industry Grounds, sa may Quezon City. Ang programang ito ay pinalawig pa ng Department of Agriculture at insunod po sa direktiba ng Pangulo para maibsan ang epekto po ng inflation.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
16: Kamandala naman, dako tayo ng Bicolandia. Albay, Coco Expo Year 5, formal nang binuksan ng DTI sa Legazpi City, Albay. ay detalye si Paul Habin, Radyo Pilipinas Albay.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Formal nang sinimulan nitong October 7 ang Albay Coco Expo Year 5 na may tebang paghubog at pag-angat sa Ayala Malls, Legazpi City, Albay. Isinagawa ang limang araw na trade fair mula October 7 hanggang 11 na naglalayong palawakin ang market reach at business opportunities para sa mga coconut farmers, farmer organization at MSMEs sa pamamagitan ng product promotions, buyer matching at skills development. May 18 exhibitors na kalawak sa Naturang Expo kabilang ang mga coconut farmers, coconut farmer organization, PCA accredited organization at cooperatives. Kabilang sa mga nakatakda aktibidad ang B2B at market negotiation ngayon October 8, technology innovation sa coconut-based food products sa October 9 at technology innovation sa coconut-based accessories sa October 10. Pinangunahan ang aktibidad ng DTI Albay Provincial Office, katuwang ang DTI Region 5, Philippine Coconut Authority at Ayala Malls Legazpi. Ang Albay Coco Expo ay bahagi ng pagpapaigting sa industriya ng niyog at pagbibigay ng mas malawak na oportunidad sa mga lokal na producer at negosyante. Para sa Bagong Pilipinas, Palapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
16: Maraming salamat, Palapin, Albay. Samantala, ay dagdag lang natin yung Kadiwa Pop Markets ngayong araw. Po ang Kadiwa sa Capitol, asa may Apayaw. Nagiging available po dyan yung mga sariwang produkto mula po sa mga magsaka ng Kabugaw. Araw na ng Webes, Oktubre 8. Sisimula ho yan, alas 9 ng umaga, na provincial capital po ng Apayaw. Naman si may party ho ng Pasig City, agkaroon din po ng pagkakasunod na Kadiwa Pop-Up Market sa lungsod. Po dyan sa ginanap sa BSA Covered Court, yung Linggo. Ay paalala pa rin ho sa mga mamimili ho, naging magdala po ng sariling eco bag. Tutumad po kasi pagbabawas po ng single-use plastic bag, mga lokasyon po ng Kadiwa.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
16: Good morning pa rin sa mga nakatutok sa atin sa mga lalawigan, Luzon, Visayas, at Mindanao, galaw-galaw para hindi pumanaw. Tayo na Pangasinan. Pangasinan, El Nino Monthly Monitoring. Para sa Oktubre, inilabas na. Ay dapat lahat gumagawa ng ganyan, ha? Tingnan natin ang mga detaling yan. Celeste Jimeno, Radyo Pilipinas sa Yoga.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Inaasang makararanas ng dry condition ang lalawigan ng Pangasinan ngayong buwan na Oktubre bunsod ng patuloy na pag-iral ng El Nino. Ayon sa climate model at pagsusuri ng mga eksperto, ang kasalukuyang El Nino ay magpapatuloy hanggang sa unang kalahati ng taong 2027. Dahil dito, mas mababa sa normal ang inaasang dami ng pag-ulan sa buong lalawigan ngayong Oktubre. Tinatayan ang mga dalubhasa na magkakaroon ng humigit kumulang 21 hanggang 25 na dry days sa mga araw na makararanas ng mas mababa sa 1 milimetro ang ulan. Ang kategoryang dry condition ay dinidokumento kapag ang isang lugar ay nakaranas ng halos dalawang magkakasunod na buwan ng below normal na ulan, kung saan bumababa ng 21 hanggang 60% ang dami ng pag-ulan kumpara sa karaniwang average. Kaugnay nito naglabas sa mga gabay at paalala ang Pangasinan Provincial Disaster Reduction and Management Office para sa publiko. Mayroong mga tips kung saan kinakailang magtipid at mag-imbak ng tubig, protektahan ang sarili laban sa matinding init at subaybayan ang mga paalala. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko tayo, Pangasinan.
0: El Nino. El Nino. Handa tayo. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
16: Samantala, pinaghahanda na ng samang industriya ng agrikultura at sinag ang mga magsasaka o sa posibleng worst case scenario na dulot pa rin po ng El Nino. Ayag ni Sinag President Engineer Rosentoso na ilan sa mga nakita niyang resolusyon o solusyon o bang mapatas pa rin ang produksyon sa irrigated farmers ay ang pagtatanim ng fast-growing crops. Loob kasi ng 45 araw ay posible lang maani ang mga tanim na pasok pa rin sa panahon bago sumipa ang inaasang matinding epekto ng El Nino. Nagpaalala nito sa mga magsaka na hindi naman sakop ng irrigasyon, walang maayos na irrigation source at system na wag nang sumugal pa magtatanim po ng balay. Aluna kong lugar nila ay kasama po sa makararanas ng drought condition at dry spell. Ngayon, ay umarangkada ng panahon ng anihan ng palay na magtatagal po naman hanggang sa buwan ng Nobyembre. Alos na tumbiyo namang ektarya ng kapalayan dyan po naman sa Iloilo. Apektado na ho ng tagtuyot. Nako ho, alam mo ba yan, congressman na no? Aminatin ng detalye ng balita si Hawk Tarisante ng Radyo Pilipinas, Iloilo.
20: El Niño. El Niño. Handa tayo.
21: Umabot na sa ngayon sa 3,792 hectares ng palayan sa Iloilo ang nakararanas ng drought o tagtuyot ayon sa pinakahuling datos ng Iloilo Provincial Government, kasama sa mga apektadong lugar ang mga bayan ng Lambunaw, San Enrique, Dueñas, Banate, Haniway, Bingawan at Lemery. Samantala, umabot naman sa 5,956 na mga magsasaka sa lalawigan ang apektado, habang mahigit 124 million pesos na ang halaga ng pinsala o production loss sa mga taniman ng palay sa Iloilo dahil sa tagtuyot. Sa mga apektadong lugar, Dueñas pa lamang ang nagdeklara ng state of calamity dahil sa epekto ng El Nino. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
16: At Hope Trichante ng Iloilo, samantala, dako tayo ng Davao. A region, o DA Davao region, pinigting pa ang rice monitoring sa Region 11. Ay detalye naman dyan si Armando Feniquito ng Radyo Pilipinas, Davao.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
22: Nakatakdang isulong ang isang panukalang ordinansa sa Davao City para makontrol ang mga trader na bumibili ng mga produktong agrikultura sa mga barangay. Inihayag ni City Council Committee on Agriculture and Food Chairperson Councilor Raf Abella, layunin ang panukala na magkaroon ng mas maayos na regulasyon sa pagbili ng mga produkto at maprotektahan ang kita ng mga magsasaka. Ayon kay Abella, nais niyang matiyak na hindi maagrabyado ang mga magsasaka dahil sa mababang buying price ng kanilang mga produkto. Sa ilalim ng planong ordinansa, kailangang dumaan muna sa City Agriculturist's Office o CAGRO ang mga trader bago umakyat sa mga barangay upang maorient sa itinakdang buying price ng mga produktong agrikultura. Aniya, maaaring hulihin ang mga trader na bibili ng produkto nang walang accreditation mula sa CAGRO. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Armando Finiquito para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City.
16: Maraming salamat, Armando Finiquito, Davao. Samantala, update tayo sa ASF. Ano ho? May mga marami na namang nakitaan ng positibo. Well, po dyan, pinagtitibay yung mga border control sa mga ilang mga rehiyon. Samantalang ban at mas mahigpit na checkpoints sa ibang lokal ng pamahalaan. LGU natin, tuto kayo ha. Taharangan po ang pagpasok ng mga kontaminadong baboy at karne. Yan ang Luzon. Agikpit po ang mga bayan ng Pangasinan at Kalinga sa Metabuk City. Kung saan iminumungkahi pa ang deklarasyon ng State of Calamity dahil sa pagtaas po ng kaso sa ilang barangay. Indoor at Marin Mimero pa naman, naglabas po ng Executive Order ng Bayan po ng Juan ng Nahuan. Nag-inspection din ang Bulalakaw sa Oriental Mindoro pang panatiling ligtas sa kanilang mga livestock. Ang Palawan naman ay nag-loosen po ng containment protocols matapos maitala ang unang kaso po naman sa Agutaya. Ito naman ang Visayas at Mindanao. Aktibo ang checkpoint sa mga rehiyon ito, halimbawa sa Cebu. Tekting po ang ASF IEC. Ang pay sa mga barangay upang turuan ng mga magbababoy, tamang biosecurity protocols dapat sana all na pagdating sa parte niyan.
20: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura.
16: Kal na pamahalaan po naman sa lungsod po ng Lawag at Batak, Ilocos Norte, tiniyak na tututukan ang pagkabarakas ng water pressure sa mga kabahayan. Detalye po naman si Jude Pilpitan, Radyo Pilipinas, Lawag.
20: El Niño. El Niño. Handa tayo.
23: Tiniyak ng lokal na pamahalaan sa lungsod ng Lawag at Batak na tututukan nila ang pagpapalakas ng water pressure sa mga barangay. May mga barangay kasi sa mga lungsod na ito na hanggang ngayon ay nawawalan ng supply ng tubig tuwing tagtuyot. Ayon kay Mayor James Brian Alcide na under transition ngayon ang Ilocos Norte Water District, pero babantayan nila ang commitment ng nasabing water district sa mga barangay na nauna nilang nasabi na palalakasin ang water pressure. Ganon din ang sabi ni Mayor Marquichua sa lungsod ng Batak, na kung saan titignan din nila ang resulta ng pagpapalakas ng pressure kung ito ay epektibo ba o hindi. Tinike din ng dalawang LGU na mayroong silang magagamit na water truck upang mag-deliver ng tubig kung sakaling wala na talagang lalabas na tubig sa mga gripo. Para sa Bagong Pilipinas, Jude Pitpitan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
20: El Niño. El Niño. Handa tayo.
16: Palalarpin pa rin ho sa mga magbababoy. Ano, itong biosecurity binabanggit din eh. Pinapaalala po ng National ASF Prevention and Control Program na bagamat ay bakuna na, may bakuna na talaga eh. Ang biosecurity pa rin po ang pangunahing depensa ho riyan. Huwag hong magpapakain ng kaning baboy. Huwag magpapakain ng kaning baboy ho. Maglagay po ng foot bath at mag-disinfect ng mga sasakyan at kagamitan. Kapasok at lumalabas. I-report agad sa MAO o yung vet authorities kung may mga nagkakasakit o namamatay na alaga. Kung kakatayin, huwag po namang ibebenta.
1: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura.
16: Higit naman sa 800,000 piso mga peking pampalasa. Uy, pampalasa pinipigi ha. Asa nun? Asa ba ito sa Agen de Oro, Chinese National at arestado? Dali naman dyan si J. Mike Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Arestado ang isang Chinese national habang kumpiskado naman na nasa 160 kahon ng mga inihinalang Peking Magic Sarap o mga pampalasa na nagkakalaga ng 896,000 piso. Ito ay sa ikinasang operasyon ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group sa Barangay Bula, Cagayan de Oro City. Ayon kay CIDG Director Police Major General Robert Morico II, nabatid na ang naarestong Chinese national ay siyang may-ari ng tindahan at naaktuhang nagbebenta ng mga peking pampalasa. Dahil dito maharap sa ang naaresto sa kasong paglabag sa Republic Act 8293 ang Intellectual Property Code of the Philippines dahil sa pagbebenta ng mga peking produkto. Babala naman ang CIDG mag-iba panuri sa mga at kilatising maigi ang mga bibiling produkto dahil buhay at kaligtasan na nakasalalay kung malalaglag sa patibong ng mga kawatan. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Maraming salamat, si Mark Dagala. Samantala, nagkahiusang mag-uuma sa patubig. Ang Zamboanga del Norte nagdaos po ng third quarter federation meeting. Detalye naman dyan, sila si Kabol, Radyo Pilipinas, Zamboanga.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
5: Nagdaos ng third quarter federation meeting ang nakayusang mag-uuma sa patubig ng Zamboanga del Norte Incorporated sa SB Hall ng Siokon, Zamboanga del Norte. Binigyang din ng aktibidad ang patuloy na pagtutulungan ng National Irrigation Administration o NIA at ng Federasyon sa pagpapalakas ng mga samahan ng patubig at sa pagsuporta sa kapakanan at pag-unlad ng mga magsasaka sa lalawigan. Ang pagpupulong ay dinaluhan din ng mga kinatawan mula sa mga kasosyong ahensya, kabilang sina Iandre Igiogan, Provincial Monitoring and Evaluation Officer ng DSWD Liloy Cluster at Edel Gray sa Poligrates, Supervising Labor and Employment Officer ng Duli Liloy Satellite Office. Sa pagpupulong, iprinisinta ng mga kinatawan ng ahensya ang kani-kanilang mga programa at oportunidad para sa federasyon at sa mga kasapi ng magpapatubig. Tinalakay ng DSWD ang Sustainable Livelihood Program o SLP habang iprinisinta naman ng DOLE ang programang tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged, displaced workers o TUPAD para sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Tinalakay rin ni Federated President Danilo Halique ang iba't ibang usapin hinggil sa mga operasyon, programa at kapakanan ng federasyon at ng mga samahan na mga magsasaka. Muling pinagtibay sa pagupulong ang pangako ng NIA at ng nagkayusang mag-uma sa patubig ng Zamboanga del Norte na isulong ang mas matatag na mga Irrigators Association, pabutihin ang pagpapatupad ng mga programa at paigdingin ang support services para sa mga magsasaka sa Zamboanga del Norte. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Cubul, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
6: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
24: Pag-ibig fund, solid kabon!
25: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Puwera lang, mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
2: Makikita natin na starting October, medyo drier na, less ang rainfall in-expect natin. It's because of the effects na ng strong El Nino, and malaki ang chance na it will be a very strong El Nino.
4: Yan ang babala ng pag-asa sa posibleng epekto ng strong El Nino. Ngayon pa lang, dumidiskarte na ang mga residente sa posibleng water shortage, lalo pat hindi stable ang supply ng tubig sa ilang lugar sa Quezon City.
7: Siguro tuwing pagpatak ng 10 PM dito, wala na talagang tubig totally. So ang nangyayari, nagpupuno kami ng mga balde tubig in advance. Nangangamba rin kasi ayun nga, walang masyadong nangyayaring ordinance dito sa resident namin regarding sa outage ng water. So paano nga namin masosolusyonan yung malalabanan yung El Nino if wala silang nilalabas na memo kung paano masusuplayan kami ng water in terms of the outage here.
4: Ito ang water refilling station sa Barangay Culiat sa Quezon City. Ayon sa kanila, hindi nila sasamantalahin ang nangyayaring hoarding para magtaas ng presyo sa kanilang serbisyo. Pero mapipilitan nila sila magtaas kung sakaling maapektuhan na rin ang gastos sa kanilang produksyon.
8: Parang unfair naman sa tao yan. Lahat tumataas eh. Nung ano lang, pagka sobrang taas talaga yung gas siguro, kagaya nung yung unang bugso ng pagtaas, hindi ko na matandaan kung ilang buwan na yon. Nagtaas kami pero hanggang dun lang. Ngayon, kung hindi naman madoble uli yung presyo ng gasolina, ganun pa din siguro.
4: Ayon sa Malacanang, nakahanda ang pamahalaan sa posibleng epekto ng El Nino dahil dati na nila itong napaghandaan. Paalala naman ng palasyo, handa ang pamahalaan sa sitwasyon kaya walang dapat na ikatakot ang publiko.
9: Ang pamahalaan po ay handa po sa phenomenon na ito dahil kung matatandaan niyo po, 2024 ay nagkaroon na rin po tayo ng Task Force El Nino. So, hindi po kinakailangang magpanik katulad ng mga nakikita natin sa mga SOCMED. Ang kailangan po ng mga kababayan natin ay magprepara, maging ready po.
4: Habang pabugso-bugso pa ang ulan sa bansa, sinasamantala naman ito ng Department of Environment and Natural Resources para magkaroon ng alternative water source. Inatasan na ni Environment Secretary Juan Miguel Cuna ang lahat ng DENR unit para magkaroon ng risk reduction protocols. Magkakaroon sila ng simpleng rainwater harvesting system na magbibigay ng karagdagang supply ng tubig sakaling magkaroon ng krisis. Sa ulat ng pag-asa nitong weekend, muli pang bumaba ang level ng tubig sa Angat Dam sa Bulacan. 90% ng water supply sa Metro Manila ay nanggagaling sa Angat Dam. Para sa Integrated State Media, Jake Mikulob, IBC News.
10: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya. Kabilang ang Artificial Intelligence o AI sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
26: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
10: Kaugnay nito, ang Paksilika ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang PacSilica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
11: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
13: Radyo Pilipinas,
14: Radyo Publiko.
15: Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang Bagong Pilipinas, Usapang Agrikultura.
16: Shoutout lang sa mga nakatutok dyan sa National Press Club. Ano, tugunan ni Prexy Yamina ang Navarro. Kusa ka na, Prexy. Ganon din si Rio Araha, ang Prexy naman ng National Press Club. Ayun, good morning po sa inyo riyan. Kay Director Mamang Erwin, NPC, gandang maga na rin. Pag-usapan po natin, dakuhan po natin ng tanggapan po ng UBRA, yung United Broilers Races Association. Ano ho, ano ba yan? Po isang organisasyon ng mga maliliit at katamtamang laki ng mga nag-aalaga at nagtitinda ho ng mga manok ha, na pantao. Yan. Na itatag to way back July 2000. Ang layon ho niyan, inakatawa na para maprotektahan po nila yung kapakanan ng mga lokal na magmamanok laban po sa smuggling, ipatas sa kompetisyon at labis sa importasyon ng mga produktong manok. Eh, paano ngayon yan? Eh, ang supply ng manok ating kamasama ngayon. Tumumulan po ni Attorney Elias Jose Bong Insyong. Makakasama po natin this morning. Ano ho, pag-usapan natin yung mga epekto ng El Nino at yung paparating pa na Super El Nino. Pakailan lang, nagpahayag po yung UBRA na tumaas po ng 10 piso kada kilo eh. Yung presyo ng manok dahil po sa pagbaba ng supply habang naghahanda naman yung mga racers para po sa demand sa darating na Kapaskuhan. Okay, Tony Bong Insyong, sir, magandang umaga po sa iyo. Welcome po muli sa Radyo Pilipinas, Usapang Agrikultura. Si Kahiro muli ito. Tony Bong Insyong, kamusta ka na?
17: Ay, kung mabuti naman po, ay magandang umaga po sa atin lahat.
16: Good morning po. Tony Insyong, kamusta po ang paghahanda po natin dito? Dito na yung epekto ng El Nino. Bilyones na po pinag-uusapan dito. Advance party pa lang yan, ha? Hindi pa kasama dito yung Super El Nino. Kamusta po ang sektor na inyong kinalalagyan sa ngayon? Ganun nakalaki ang mga naapektuhan? Ano iba pang paghahandang sinasagawa po natin? At ano pa yung dapat malaman ng tao?
17: Sa ngayon po, wala namang epekto pa yung El Nino. Sanay naman po ang industriya dyan sa init, lamig, sa maalinsangang panahon. Ang pinaghahandaan ho, kung dumating sa yugto na napakataas na ng temperatura, ay kahit yung mga climate controlled facilities o yung halos aircon na ay maapektuhan. Kasi may hangganan din ng mga teknolohiya, kaya magpababa niya ng depende sa modelo ay 3 to 7 degrees. Eh kung mag-quarantine ang temperatura, pinag-aaralan na ngayon kung paano adjustment dyan, kung magbabawas ng karga para hindi masyado masikip yung building, yung laman ng building. Nag-aaral yung mga may-ari ng farm at saka yung kanilang mga consultant kung paano yan tutugunan yung mga hamon.
16: Oh. Sa ngayon po, wala pang, sabi niyo, wala pang naaapektuhan. Ano? Pero kung sakasakali talagang ito'y maramdaman at magparamdam na sa inyong sektor, may malaki ba kayong bilang na nakikitang maaapektuhan naman talaga?
17: Ay, ipatay na lang natin sa karanasan tuwing tag-araw, tuwing at saka yung maalinsangan ng panahon, ay talagang nagmamahal ang bilihin ang manok, may mahirap mag-alaga. Mababawasan yan kasi yung mga farms na kulang ang pasilidad, baka yan ito Miguel kung labis-labis na ang init at hindi nila mapababa yung temperatura. Pero sa kalakhang bagay, kasi ang pa siguro itong broiler industry na ang pinaka-multinationalized na industriya sa agrikultura, napakalalaki na ng mga kumpanya. Kaya nga yung mga membro namin na small and medium, hirap na, napakalalaki na ng kumpanya na nangapital dito. Yung isang kumpanya dito, number 2 or number 3 in the world. yung ano ay deha mga hindi lang sa manok kundi sa pagpinag-usapan ng pagkain. Kaya tingin ko kakayanin naman, kaya lang may hamon siya. Hindi natin pwede pagkaila na hindi magkakaroon ng hamon at problema. Pero hindi naman siya yung tinatawag sa wikang English na catastrophic. Tingin ko kakayanin, wag lang mawalan ng kuryente. Yan ang hamon. Pero ang backup dyan ay may mga genset naman yung mga malalaking operations. Yung iba nga, kada building, dalawa ang genset eh. Sa laki ng puhunan sa pag-aalaga, ay naninigurado eh. Pag may brownout, papasok yung genset number one. Pag bumigay yung genset number one, magba-back up yung genset number two. Yun lang ang malaking hamon yan. Yung gastusin, yung puhunan para makapag-harvest tayo ng broiler na nakakainin natin, eh tataas ng tataas yan. Yan ang isa sa banta na tingin ko hindi may iwasan ng lahat yan kung talagang itong El Nino na to ay kung batay doon sa mga projection ay mangyari.
0: Sana naman walang mangyaring tamang projection. Mababang meron, dapat yung minimal lang. Kasi nga, siguradong ang basa ng maraming rito, yung mortality rate po talaga ay tataas. Yung heat stress, hindi maiiwasan, tao man yan o hayop man yan. Tapos, marami pong mga backyard racers eh. Meron ba kayong pantaya kung gano'ng karami yung mga backyard racers na yan at gano'ng kalaki yung bilang kung sakaling maapektuhan man?
17: Ang totoo niyan, halos kakaunti na yung talagang strictly backyard, yung nag-aalaga ng 500, nag-aalaga ng 1,000. Halos wala na yan eh. Sa mahal lang puhunan, sa laki na lang puhunan, sa mahal lang patoka. Ang talagang masasabi mong backyard na lang, yung nag-aalaga ng paalpas na native, yun na lang ang matuturing natin. Kanya lang yung native chicken, hindi yan bahagi ng regular na supply. Nandidiyan lang yan, parang inventaryo na lang yan. Yan yung final backup ng mga kabahayan o ng mga pamilya sa ating mga kanayunan.
0: Kaman kung hindi man magiging problema yung kuryente at kung meron naman magagamit tayong genset, Pero dahil sa matinding init na yan, hindi po ba yung supply, yung timbang ng manok, posible talagang maapektuhan eh. Ano nila sa
17: kaya
0: ay mawawala. Diba? Siyempre, liliit, gagaan. Yun yung mga epekto.
17: Yun naman ang binanggit ko kanina. Ando doon yung magiging supply, ando doon yung harvest. Pero yung magiging hamon mo yan. Halimbawa, kung isa sa mga adjustment mo para makapag-alaga ka, magbawas ka, luluwagan mo yung laman ng building mo para hindi masyadong mainit, yun, epekto na yun. Hindi ibig sabihin may mamamatay. Kaya nga ka nagpaluwag para mabawasan yung patay. Kaya hindi yung katulad na sinabi ko kanina, hindi mo maiiwasan na may epekto yan. Kaya lang, ginagawa na ng industriya ang lahat. Dahil yun ang nasa kapakanan ng bawat farm owner eh. Paghandaan yan eh. Kung yung poso mo natutuyuan dati, palalayman mo na. Kung ang tangke mo ay isa dalawa lang, magdagdag ka na. May backup ka na. Medyo sa tingin ko lang, batay sa nangyayari sa mga nakaraan, ay kaya naman tugunan ng industriya yan. Kaya alam, may epekto. Siyempre, yung feed conversion ratio, yun yung sinasabi ko, yung puhunan, tataas. Kasi yung feed conversion ratio, madadagdagan yung kailangan patoka para marating yung dapat na timbang. At magkakaroon ng mortality siyan. Pero hindi naman catastrophic. Maliban na lang nga kung mawalan ng kuryente. Yan ang problema. Kasi baka mawalan ng tubig, mawalan ng cooling facilities.
0: Kung hindi naman mawawalan ho ng kuryente, siyempre, hindi rin maiwasan na gagamit ka ng kuryente, tataas ang production cost mo, bumababa naman yung kuminsan yung kalidad ho ng manok ho natin na mga binibenta. May kikitain pa ba ang mga racer natin?
17: Ang mga nag-aalaga ho ng manok kasi, siyempre, lahat naman gusto kada karga mo, kita ka eh. Kanya lang, ang realidad niyan, kung magkwenta ho kasi ang mga magmamanok, lalo na yung malalaking kumpanya, annual o sa loob ng isang taon. Handa yan handa yan lumaban na mayroong isa o dalawang karga ng sisiu na may posibleng malugi. Ang problema lang nito mga nakaraang 18 months, talagang lamang yung nalulugi. Kaya hirap na hirap yung small and medium. Kaya maraming, kung mababawasan man yung production, hindi dahil sa El Nino, kundi dahil marami na nalugi. Maraming nagpahinga. Kaya ang isang senyalis yan, tumataas yung presyo ng sisiu, ibig sabihin yan, nagbabawasan na ng breeder. Doon tayo dapat mag-alala. Yun ang tinitingnan namin ngayon. Kasi tumataas yung presyo ng sisiu. Mula 28 hanggang 31, meron ng 37 hanggang 38. Inaalam namin kung ano pa ang punot-dulo.
0: Wala pong pangamba ang inyong samahan na magkaroon po ng malubhang kakulangan sorte sa atin sa bansa dahil po sa mga isyong ito? Wala ba kayong ganung pangamba?
17: Ay, lagi naman ho, kung mag-isip naman ho kami, mga nagninegosyo naman, dapat handa ka nga sa war scenario at paghandaan mo na habang maaga, magpanik at kung lahat na magagawa mo, kasi yun lang ang nasa control mo eh. Kung ano yung nasa control mo, yun ang gawin mo. Kasi hindi natin alam kung ano ganong katindi nga yung impact ng El Nino. Ay pagka kasi inisip mo na inisip yung El Nino yung impact niyan at ikaw tutulala, ay wala mangyayari. Ang kailangan ay kung ano yung nasa control mo, yung management mo, yung puhunan mo, yun ang pag-aralan mo. Doon ka gumalaw. Take it one day at a time. Kasi pagka nag-extrapolate ka, tiningnan mo

0: bag. Tapos gumagamit sila ng tinatawag na high density feeds na ilang tuka lang nung manok ay happy na, nakukuha na niya yung substance niya. Kanya lang yan, dyan mga panahon ng tag-init at malinsahang panahon, dyan nalalaman ko sino talaga yung magmamanok at kung sino talaga yung absente lang na magmamanok, umaasa lang sa consultants. Dyan nagkakaalaman.
1: Pero paano ito, Attorney Insyong, yung mga commercial growers natin, gumagamit ng mga modernong climate controlled o yung mga tunnel ventilated housing system, maging malamig yung temperatura sa mga manok, ba nakapagpapadagdag ho sa presyo ng manok?
0: Yung presyo ng manok sa mamimili, hindi naman ho yan, walang kinalaman ho yan. May kinalaman ng konti sa cost of production, pero ang talagang nag-determine kung ano ang presyo ay supply and demand. Maaring mababa ang gastos mo o mataas ang gastos mo kung napakarami naman ng supply, nagsabay-sabay. Gayon ang nangyayari ngayon sa itong nakaraang 18 months. Pag nagsabay-sabay ang harvest, tapos sumabay pa ang dating ng imported, labas ng imported sa cold storage, may panahon na nung isang linggo, dalawang linggo nakakaraan, nag-80 ang farm gate sa ilang bahagi ng Central Luzon. Ngayon, dahil sa Agos ng panahon, may mga tumigil o nagbawas. Ngayon, ang farm gate ay nasa 105, 108, 110. Merong 113. Pero yung break-even range na tinatawag kasi ng industriya ay nasa 100 to 110. Depende kung anong klaseng player ka o nag-aalaga. Yung mga malalaking kumpanya ay tingin namin nasa 100, baka mas mababa pa. Yung mga small and medium, ay kung dito ka sa Luzon, baka ikaw ay nasa 105 to 106. Kung nasa Visayas, Mindanao ka, baka nasa 110, baka mas mataas pa.
1: Yun. Ako, Attorney Bong Insyong, sir, maraming salamat sa mga input, sa mga bahagi mo sa amin this morning. Natutunan na ng marami sa atin. Ingat ka, sir. Balikan mo na yung breakfast mo at good morning muli, sir. Salamat po. Hanggang sa muli.
0: Ay, hindi ako kung nag-almos, ako yung nagkakapilaang.
1: Sige. Itimplan nyo na ako at susunod ako.
0: sige po. Magandang umaga po.
1: Maraming salamat, Attorney Elias Jose Insyong. Muna ako ngayon ng obra. Thank you, sir. Thank you.
2: Mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang Bagong Pilipinas.
1: Alam mo ninyo yung laganap pa rin ho yung pagkakalbo ng ating mga kagubatan at kabundukan. Ho. Isang malubang sula rin po yan na patuloy po nagpapahirap sa bansa. May dumarating na mga malalakas na bagyo. Kung walang habas na illegal logging, yung mga pagmimina at malawak ang pagkakaingin, ang pangunahing dahilan kung bakit unti-unti pong nawawala. Mga punong nagsisilbing proteksyon ng ating kalikasan. Dahil dyan, hindi ho nakapagtataka kung bakit mabilis ang pagbaha at mas madalas ang nakamamatay na landslide sa ibang bahagi po naman ng Pilipinas. Kung kaso dudugtungan ko yan, ano ho, mang tirahan ng mga hayop na nasisira. Kinabukasan po ng susunod na henerasyon. Kaya bukas, nagdagan natin yan. Na kaming oras, masakit man sa aming kalooban, kinakailangan muna magpaalam. Doon ako kila brother, kila sister, sa mga may obligasyon dyan, galaw-galaw ho, para hindi papanaw. Pero sa kalam pa rin po nila, Roger Cruz, John Manera Parial, Rolly Bumatayo, Mike Bukinon, Marian Villios. Pa rin po natin sila, Nita Soriano, Susan Barmeda, Gemma Trocamora. Yan pa rin sila, Sam Reyes, Marcial Malimban, Julius Ongap, Camilo Mori, Rona Esperanza. Mga producers, Julius Gonzalez, Christopher Tirambulo. Ako naman ang inyong abang lingkod, kahiro, hero, ilustre, obrigado, nag-iiwan. Namang bagay, matwid, tama, hindi mo ginawa, itinuturing na kasalanan. Laban sa'yo. Pagsasaka po, hindi simpleng trabaho lamang. Yan po isang paraiso. Minsan pa, wag ko tayong basta-basta naniniwala sa fake news, oh. Wag ko tayong magpalin lang.
2: Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
2: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
3: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
2: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 milyon ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 milyon na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
4: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, yun, ini-enroll natin sa araw.
5: Ampalaya!
6: Ampalaya!
5: Kumakain kayo, ampalaya!
2: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
1: Kayo din, mga prutas, pakuan, mansanas at ugas.
5: Oh, nabusog ako sa kwento mo. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayo sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 2 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Singapore Prime Minister Lawrence Wong nakatakdang magpulong ngayong araw. Iba't ibang pandaigdigang usapin ni nasang tatalakay ng dalawang leader.
0: Headlines.
3: National Water Resources Board iniutos na sa mga water service providers ang pagpapaigding ng water conservation at monitoring measures dahil sa aktibo at posibleng mas matinding El Nino.
0: Headlines.
3: Desisyon ng Commission on Audit na ibasura ang mosyon ni Vice President Sara Duterte sa 73 million peso confidential fund disallowance. Welcome sa House of Prosecution.
0: Headlines.
3: Department of the Interior and Local Government hilingin sa Interpol na maglabas ng red notice laban kay Batangas 1st District Representative Leandro Leviste.
0: Headlines.
3: Armed Forces of the Philippines nagbabala hinggil sa epekto ng foreign funding na natatanggap ng mga politiko.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
2: Sa buong bansa.
0: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po ay araw ng Huwebes, October 8, 2026. Muli sumasa inyong Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
0: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas
0: News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Singapore Prime Minister Lawrence Wong nakatakdang magpulong ngayong araw. Mga bagong hamon at oportunidad dulot ng mga nagaganap na global incidents at iba pang pandaigdigang usapin, inaasahang matatalakay ng dalawang leader. Mula sa Singapore, narito ang balitang atin sa atin ni Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
5: Report. Kasama sa working visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Singapore, ang bilateral meeting nila ni Singapore Prime Minister Lawrence Wong. Ayon kay Philippine Ambassador to Singapore, Medardo Macaraig, inaasahan tatalakay ng dalawang leader ang pagpapalakas panglalo ng bilateral relations ng Pilipinas at ng Singapore. Bukod dito, sabi ni Ambassador Macaraig, ay maaaring mapag-usapan din ang mga bagong hamon sa gitna ng mga nagaganap na global incidents at iba pang pandaigdigang usapin. Dagdag ng embahada na kasama din sa agenda ng bilateral meeting ni Pangulong Marcos at ni Prime Minister Wong ang koordinasyon ng Pilipinas at Singapore, at ito ay kaugnay ng pagpapalit ng ASEAN chairship. Ang Singapore ay magiging ASEAN chair sa 60th anibersaryo ng ASEAN. Pakinggan natin si Philippine Ambassador to Singapore, Medardo Macaraig.
6: Ang mapupulo sila ni Prime Minister Lawrence Wong. Bilateral relations po, malakas naman ating bilateral relations.
5: Nagulat mula sa Singapore para sa working visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas
0: News Nationwide.
3: Inatasan na ng National Water Resources Board ang mga water service providers sa buong bansa na paigdingin ang water conservation at monitoring measures dahil sa aktibong epekto ng matinding El Nino. Inatasan ng NWRB ang mga providers na patuloy na bantayan ang mga water source reservoir supply infrastructure upang magapan ang posibleng water shortage. Kailangan ding tiyakin ng mga provider ang kahandaan sa dry conditions at posibleng malakas na pagulan. Inatasan din ng NWRB ang mga water service providers na unahin ang supply ng tubig para sa mga critical na healthcare facility at agad report sa kinakulang otoridad ang anumang water stress o kakulangan sa supply ng tubig. Hinikayat din ng NWRB ang mga water service provider na magtulungan at magbigay ng ayuda sa mga kalapit na provider na makakaranas ng kakulangan ng tubig. Kailangan nilang magsumite ng mga ulat at plano sa October 30, 2026 at sa bawat katapusan ng buwan pagkatapos nito.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Kasama ang lamesa watershed sa mga lugar na pinagandaan ng Department of Environment and Natural Resources National Capital Region dahil sa posibleng matagal na dry conditions na dulot ng El Nino. Ayon kay DNR-NCR Regional Executive Director Nilo Tamoria, magsasagawa sa ikatlong linggo ng Oktubre ng pagpupulong ang La Mesa Watershed Reservation Technical Working Group upang suriin ang mga posibleng environmental concerns. Kabilang sa mga paghanda, ang paglalagay ng 50 gallon drums sa strategic areas ng watershed bilang emergency water source. Maaari itong gamitin sakaling magkaroon ng drought conditions o forest fire sa lugar. Nilinis din ang mga kalsada at trails sa loob ng watershed upang alisin ang mga tuyong dahon at iba pang madaling masunog na materyales.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Binabilis ng Department of Agriculture ang mga akbang para mapababa ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Kiko Tiu Laurel Jr., tiniyak ng pamahalaan na sapat ang supply ng pagkain upang maiwasan ang patuloy na pagtaas ng presyo. Patuloy din ang suporta ng DA sa production ng mga magsasaka at iba pang food producers upang mapanatiling sapat ang supply sa merkado. Ang hakbang ay tugon sa pagtaas ng gastos sa transportasyon at logistics dulot naman ng masamang panahon na nagre-resulta sa pagkantala ng supply. Sinabi rin ni Laurel na nakahanda ang DA na kumilos sa merkado sakaling mantala ang supply dahil sa mga posibleng o problemang dulot ng climate change.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Department of Health na palakasin ang kampanya laban sa banta ng Very Strong El Nino sa kalusugan. Ayon kay Health Secretary Edwin Mercado, nais ng Pangulo na direktang magtungo sa mga tauhan ng DOH sa mga barangay at komunidad. Anya dito mismo ipapaliwanag sa mga residente ang mga dapat gawin upang maiwasan ang mga sakit na maaaring dulot ng matinding init. Sinabi pa ni Mercado na naiparating na niya ang direktiba sa mga regional office ng DOH upang isagawa ang information drive sa mga komunidad. Kabilang dito ang pagbabanta o pagbabahay-bahay upang personal na may bahagi sa mga residente ang mga hakbang para maprotektahan ang kanilang kalusugan laban sa epekto ng matinding El Nino.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Desisyon ng Commission on Audit na ibasura ang motion ni Vice President Sara Duterte sa 73 billion peso confidential fund disallowance. Welcome sa House Prosecution. Ruling ng COA, isasama sa ebidensya ng prosecution para sa confidential funds. Narito ang balitang atin ni Melanie Valdez-Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Ikinutuwa ng House Prosecution Panel ang naging desisyon ng Commission on Audit na ibasura ang motion ni Vice President Sara Duterte kaugnay sa 2022 disallowance ng 73 million pesos na confidential funds. Sa isang ambush interview, tinawag itong win o panalo ni Private Prosecutor Attorney Lorna Cabunan para sa pamahalaan na matagal nagtrabaho upang mapatunayan at mawag validate ang kanilang mga natuklasan sa confidential funds ng Office of the Vice President o OVP. Matatandaan sa pagtalakay sa Article 1 o ang issue ng misuse of confidential funds, ang hindi tamang pag-liquidate sa pondo ay maituturing na prima facie evidence na personal na paggamit o hindi tamang paggastos ng pondo. Samantala, ayon kay Kapunan, maaari itong gamitin ng prosecution sa pamamagitan ng isang manifestation para sa judicial notice ng desisyon ng COA bilang karagdagang ebidensya sa mga aligasyon upo sa confidential funds. Diin ang veteranong abogado panahon ng isaole ng pangalawang pangulo ang pera dahil ito ay para sa taong bayan. Narito ang payag ni Private Prosecutor Lorna Kapunan.
8: But more than that, we're very happy with finality. Ibig sabihin nun, dapat isoli na. 78 million, no? Dapat isoli na yan. And so try to reintroduce it in evidence by way of judicial notice because decisions of the courts are can take judicial notice. Hindi na po paparecall ang mga witnesses, maybe by way of manifestation, not to preempt the decision of the public prosecutors, but by way of manifestation, we can probably make this part of the records on confidential funds, on Article 1, so that it will be submitted to the sound discretion and appreciation of the Senator Judge.
7: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Senator Bongo at Senator Robin Padilla kinwestiyon sa Korte Suprema ang voting threshold ruling ng Senate Impeachment Court mula sa Senado. Narito ang report ni Nympha Asuncion.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Hiniling ni Senador Christopher Bongo, Senador Robin Padilla at ang PDP laban sa Korte Suprema na ipawalang bisa ang naging desisyon ng Senate Impeachment Court noong September 13 na magnagtakda ng bagong batayan sa pagbibilang ng boto para sa conviction ni Vice President Sara Duterte. Sa kanilang petisyon, iginiit na dapat manatiling 16 ang boto na kailangan para mahatulan ng isang respondent. Batay na rin sa probisyong nagsasabing walang taong maaaring ma-convict nang walang pagsang-ayon ng two-thirds ng lahat ng miyembro ng Senado. Ayon kay Go, 24 pa rin ang kabuang miyembro ng Senado at hindi nagiging bakante ang posisyon ng isang senador dahil lang sa kanyang pagliban o pagkakaditini. Hiniling din petitioner sa Korte Suprema na pagbawalan ang impeachment court at House of Representatives sa magpatupad ng conviction ng wala pang 16 na boto at ideklarang walang bisa ang anumang hatol na mas mababa rito. Nilinaw rin ni Go na hindi ito usapin ng guilt o innocence ni Vice President Sara at hindi rin nila hinihiling na ihinto ang impeachment trial. Anya, tinanggap nila ang pagkatalo sa botohan sa Senado pero naniniwala silang ang Korte Suprema ang tamang forum para resolbahin ang usapin sa interpretasyon ng konstitusyon. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Hilingin ng Department of the Interior and Local Government sa International Criminal Police Organization o Interpol na paglabas ng red notice laban kay Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Kasunod dito ng paglalabas ng Makati Regional Trial Court ng Juan de Perez laban kay Leviste kaugnay sa paglabag sa Public Service Act. Tinakda naman ng korte ang piyansang 72,000 pesos. Nagugat ang kaso sa umano'y mga hindi natupad na obligasyon ng kanyang solar company. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, batay sa impormasyon, nasa Germany ngayon si Leviste. Sinabi ng kalihim na maayos na ang pag-apply ng red notice sa pamamagitan ng Philippine Center for Transnational Crime. Nanawagan naman ang kalihim kay Leviste, pati na sa ina nito na si Senator Loren Legarda na umuwi na sa bansa at harapin ang mga akusasyon laban sa kanila.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Nag-issue ang Makati Regional Trial Court Branch 235 ng arrest warrant laban kay Batangas 1st District Representative Leandro Leviste dahil sa umano'y paglabag sa Public Service Act. Nilinaw ni National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag na hindi pa nakakapagpiyansa si Leviste. Anya, ang mga kapwa akusado pa lang ni Leviste na sina Hazel Iris Lafuente Buencamino at Irma Flaminiano ang naglakag o naglagak ng tig 72,000 pesos na cash bond sa korte. Ayon pa kay Matibag, kailangan personal na umarap ang kongresista sa lokal na korte. Tinakda sa October 26 ang arraignment ng kongresista na nananatili pa rin sa ibang bansa. Wala pang impormasyon kung kailan magbabalik Pilipinas ang kongresista na lumipad pa France noong via Hong Kong noong Agosto 2.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Armed Forces of the Philippines may babala hinggil sa epekto ng foreign funding na natatanggap ng mga politiko. Yan pong balitang atid ni J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
10: Nagbabala ang Armed Forces of the Philippines hinggil sa posibleng security risk o ng pagpupundo ng mga banyaga sa mga tinatawag na political elite sa Pilipinas. Pwede kasunod na rin ang mga nauungkat sa nagpapatuloy ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Gayun naman sa mga naging pagsisiwalat ni dating Senador Antonio Trillanes IV na tumanggap ng pera umano mula sa China ang second couple ng bansa. Sa panayam ng Defense Press Corps kay AFP Spokesperson for the West Philippine Sea, retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, na marami na itong maaari nitong pahinain ang tindig ng bansa. Bukod sa paglabag nito sa rule of law, sumasalungat din anya ito sa posisyon ng pamahalaan na ipaglaban kung ano ang dapat para sa mamamayan nito. Una nang sinabi ni Defense Secretary Gilberto Chitor Jr. na may implikasyon ang usapin sa pambansang seguridad, kaya suportado nito ang hakbang ng National Security Council na ito'y imbestigahan. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: 2027 General Appropriations Bill pasado na sa ikalawang pagbasa sa Kamara. Narito ang balitang atid ni Kathleen Forbes.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
11: Pasado na sa ikalawang pagbasa sa Kamara ang panukan ng 7.2 trillion 2027 General Appropriations Bill. Nakapaloob sa inipunahang berso ng House Bill 10858 ang institutional amendments sa isinumite ng Budget Amendments Review Subcommittee of BRC na nagkakahalaga ng 116 billion pesos. Kabilang dito sa amenda yung karagdagang 500 million pesos para sa School Safety and Security Program, 350 million para sa aral program, 32 billion para sa AIX at 14.8 billion para sa TUPAD. Nabigyan na rin ng pondo yung Fuel Subsidy Program, Service Contracting Program at NCR Busway Project na hindi yung Presidential Assistance to Farmers and Fisherfolk na pawang walang inilaan na pondo sa 2027 National Expenditure Program. Inaasahan pagtitibayan ng Kamara sa ikatlong tuwing pagbasa sa Lunes, October 12, ang panupalang pabansang pondo para sa 2027. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Fortes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 19 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahiram lang ako na isang minuto mo. I know, aware kang kailangan mong takpan ang ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa asphalt. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy pong ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Association of Southeast Asian Nations o ASEAN pinapalakas ang regional cooperation at localization ng Women, Peace and Security Agenda. Narito report ni EJ Lazaro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
13: Pinapalakas ng ASEAN ang mga mekanismo para sa mas epektibong pagpapatupad ng Women, Peace and Security o WPS agenda kabilang ang pagsasali ng regional commitment sa konkretong aksyon para sa mga komunidad. Sa plenary session 1 ng ASEAN Women, Peace and Security Conference 2026, tinalakay ang pagpapalakas ng koordinasyon ng ASEAN bodies at mechanisms, gayon din ang monitoring at accountability Pilipinas sa pagpapatupad ng ASEAN Regional Plan of Action on Women, Peace and Security. Binigyang diin ng mga panelists na kailangang mas maging cohesive at coordinated ang mga regional institutions upang maisalin sa makabuluhang resulta ang mga commitment sa WPS. Samantala, sa plenary session 2, nakatuon ang talakayan sa localization ng regional WPS commitments. Dito, ibinahagi ng WPS practitioners ang kanilang karanasan, mga resulta ng talakayan at mga usaping kailangang isalang-alang sa localized WPS plans. Ibinahagi rin ng makinadawan mula Pilipinas, Indonesia at Law PDR ang mga lokal na hakbang para mapalakas ang women's participation, leadership, mediation at peace building. Magpapatuloy naman ang mga talakayan para sa ASEAN WPS agenda ngayong araw sa Manila Marriott Hotel sa Pasay City. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Department of Energy pinadali ang proseso ng pagpapakabit ng solar energy system para sa mga kabahayan. Narito ang report ni Quincy Cahilig.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
14: Mas pinadali na ng Department of Energy ang proseso para sa pagkakabit ng solar energy system sa mga kabahayan bilang bahagi ng pagsusulong ng malinis at renewable energy sa bansa, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, sa kanilang bagong polisiya ay kailangan na lamang ipagbigay alam ng mga nais magkabit ng solar roof panels sa nakakasakop na electric cooperative o power distributor. Ngayon man, anya ay kailangang matiyak na ligtas ang pagkakakabit at sumusunod ito sa itinakdang pamantayan kabilang ang National Building Code. Layunin itong mahikayat ang mas maraming Pilipino na gumamit ng solar energy na maaari makatulong sa pagtitipid sa konsumo ng kuryente at mabawasan ang carbon emissions ng bansa. Narito ang pahayag ni Energy Secretary Garin sa isang media conference sa Pasay City.
15: On the issue of policy, one, let's say if you just want what you stop solar, you don't have to have the process permit from the distribution utility and electric co-op. You can just install, inform them that you're installing, and it's your responsibility to follow the building code and all the precautions for safety.
14: Samantala, sa pagsisimula kahapon ng 44th ASEAN Ministers on Energy Meeting na pangunguna ng Pilipinas bilang ASEAN 2026 Chair, ay hinimok ni Garin ang kanyang mga kapwa energy ministers at iba pang leader sa sektor ng enerhiya na magkaisa sa pagtugon sa mga banta sa supply ng lagis. Kabilang sa mga isinusulong ng mga hakbang ang pamumuhunan sa sustainable and renewable energy, kung saan kabilang ang solar energy upang matiyak ang sapat na supply ng kuryente para sa mga mamamayan ng rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Cahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Dinala na sa National Bureau of Investigation ang mahigit sa 50 nasagip sa largest pogo bus sa Zamboanga, Sibugay. Sa sinagawang joint operations na pinangunahan ng NBI Organized and Transnational Crimes Division, mahigit sa 200 dayuhan na karamihan Chinese national ang inaresto at nasagip ng mga otoridad. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, imbestigan nila ang posibleng pagkakasangkot dito ng ilang opisyal ng gobyerno. Sisilipin din anya ng Bureau kung ginagamit din sa troll farm operations ang nasabing mga illegal online gaming hubs.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Inaalalahanan ni National Capital Region Police Office Officer in Charge Christopher Abdahano ang lahat ng mall security personnel at security management na igpitan ng inspection at manatiling alerto ngayong panahon ng bear months. Ayon kay Abrahano, normal na dumarami ang mga tao sa mga mall at establishmento dahil sa mga aktibidad at paghanda para sa holiday season. Anya, maring samantalahin ng mga kriminal ang dagsa ng mga mamimili at ang pagiging abala ng mga security personnel. Kaugnay nito, pinatitiyak ng NCRPO officer in charge na maayos ang inspection sa mga entrance ng mall at maging o maiging nasusuri ang mga taong pumapasok, gayon din ang kanilang mga kagamitan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Inihalimbawa rin ni Abrahanong mga insidenteng iniuugnay sa tinatawag na martilyo gang, kung saan maring gamitin ang martilyo o iba pang kagamitan bilang instrumento sa paggawa ng krimen. Payo niya sa mall security maging mas mapagmatyag lalo na sa mga hardware section at mga tindahang nagbebenta ng mga kagamitang maaring abusuhin o gamitin sa krimen. Samantala, inatasan din ng hepe ng NCRPO ang mga security commanders na direktang makipag-ugnayan at makipag-coordinate sa mall security management. Ito'y upang mapalakas ang information sharing, monitoring at iba pang nararapat na security measure.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Information sharing ng Bureau of Customs sa iba pang ahensya ng pamahalaan mas pinalakas para sa laban kontra smuggling. Narito ang report ni Lawrence Tanhoko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Muling piniyak ng Bureau of Customs o BOC ang pagpapalakas ng pakipagpalitan ng impormasyon o information sharing sa iba pang ahensya ng pamahalaan bilang bahagi ng kampanya laban sa smuggling. Tilayan ng paumuno ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, patuloy ang pakipag-ugnayan ng BOC sa Office of the Ombudsman, Department of Justice o DOJ at iba pang ahensya ng pamahalaan para mapahusay investigasyon at pagsasampa ng kaso laban sa mga smugglers. Tiniyak din ng BOC ang patuloy na pagbibigay ng mga kinakailangang impormasyon at dokumento sa mga otorisadong ahensya alinsunod sa batas. Kasabay nito, pinapahusay ng BOC ang mga sistema at proseso nito para mapabilis ang palitan ng datos, maprotektahan ang kita ng gobyerno at mapalakas ang kampanya kontra sa smuggling. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Public Works and Highway Secretary Vince Dizon muling mag-inspeksyon sa Maysan Road sa Valenzuela. Yan pong balitang atid ni Marian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Nakatakdang inspeksyonin muli ngayong araw ni DPWH Secretary Vince Dizon ang isinasagong rehabilitasyon ng Maysan Road sa Valenzuela City. Kasama ng kalihim sa gagawang inspeksyon ngayong umaga, si Valenzuela Mayor Wes Cachalian. Una nang sinuri ni na Dizon at Cachalian ang Maysan Road noong Agosto kasunod ng mga reklamo sa malalang lubak at mabigat na daloy ng mga sasakyan sa lugar. Sa inilabas ng mga update ng Valenzuela LGU as of October 2 ay nasa 35% ng kumpleto ang rehabilitasyon sa mga bahagi ng Maysan Road mula Tierra Santa hanggang T. Santiago sa bahagi naman ng Land Bank bukas na sa mga motorista ang eastbound lane habang sinisimula na rin ang sa westbound. Ayon sa LGU, gumagapin ang TBWH ng mas matibay na concrete materials at mas makapal na bakal para sa naturang rehabilitasyon. May nakalatag na rin umano itong plano para makatulong na maiwasan ng agad masira ang bagong gawang kalsada lalo na dahil sa mga overloaded na truck. Mula sa Valenzuela para sa Bagong Pilipinas, Vera Epistasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Tiniyak ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang kaligtasan at kalidad ng mga food packs bago ito ipamahagi sa mga benepisyaryo. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gachalian, agad na binukod ang humigit-kumulang 600 family food packs na naapektuhan ng pest infestation at hindi na nilabas o pinamahagi sa publiko. Anya, patuloy namang pinaigting ng DSWD ang mga akbang para mapanatiling ligtas at maayos ang mga food packs na nakaimbak sa regional warehouses bilang dagdag na proteksyon. Sinabi ni Gachalian na binalutan ng plastic ang mga food items at hindi rin maring lumabas ng warehouse ang anumang food pack nang hindi dumaraan sa quality assurance inspection. Gumagamit din ang DSWD ng food grade pest control, regular na monitoring at iba pang preventive measures upang maprotektahan laban sa mga peste ang mga pagkain bago ito ipamahagi sa mga nangangailangan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: National Commission for Culture and the Arts pinangunahan ang pagbubukas ng Museums at Galleries Month ngayong Oktubre. Narito ang report ni Mary Rose Rosero.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Okasyon yung minaksan sa buong bansa ang pagdiriwang ng Museums and Galleries Month ngayong buwan ng Oktubre upang mas mapalalim ang kamalayan at pagmamalaki ng mga Pilipino sa kanila pambansang pamana, kasaysayan at sini. Sa ilalim ng Presidential Proclamation No. 798 Series of 1991, pinangungunahan ng Pambansang Komisyon para sa Kultura at mga sini kasama ang iba't ibang ahensya at museo ang mga serye ng libreng exhibit, art fairs at mga mga workshop para sa publiko. Layunin itong inapit ang sining sa masa at ipakita ang kahalagahan ng mga museo bilang lunsaran ng pagkakakinlanlan ng Pilipino. Dala ang opisyal na temang bridging device, preserving the present for tomorrow. Nakatutok ang pagdiriwang ngayong taon sa pag-iba ng mga harang at hangganan upang gawing mas eksklusibo at madaling marating ng publiko ang sining at kultura. Binibigyang din ito na ang mga kasalukuyang kwento, sining at pamumuhay ay may pamanang iniingatan para sa susunod na salinlahi. Ayon sa mga tagapagtaguyod ng sining, ang mga museo at galeriya ay hindi lamang mga imbakan ng mga lumang kagamitan, kundi mga buhay na espasyo para sa pag-aaral, talakayan at pagtuklas ng sariling pagkakakilanlan. Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Mary Rose Rosero, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Balita sa Ibayong Dagat, Israel, ginunita ang October 7, 2023 na pag-atake ng grupong Hamas. Ang nasabing pag-atake ang nagpasiklab ng digmaan sa Gaza. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito report ni Jay Arevalo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: 3 taon matapos ang madugong pag-atake ng Hamas sa Israel, muling ginunita ng mga Israeli ang araw nagbago sa takbo ng kanilang bansa at nagpasiklab sa matagal ng labanan sa Gaza. Sa naturang pag-atake noong October 7, 2023, tinatayang 1,200 katao ang nasawi at 251 ang dinukot at dinala sa Gaza. Bilang tugon, inilunsad ng Israel ang malawakang opensiba laban sa Hamas. Ayon sa health authorities ng Gaza, sa sumunod na 3 taon, libo-libong Palestinian ang nasawi at nag-iwan ng malawakang pagkasira sa lugar. Nagkaroon man ng tigil putukan, nananatili niya ang tensyon at hindi pa ganap na natatapos ang krisis. Sa paggunita ngayong taon, nagtipo ng mga pamilya at kaanak ng mga biktima upang alalahanin ang kanilang mga mahal sa buhay. Patuloy namang umaasa ang mga pamilya sa tuluyang pagtatapos ng karahasan at pagkakaroon ng matibay na solusyon. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas Sports.
3: De La Salle University tinalo ang Ateneo de Manila University sa kanilang Round 1 game sa UAAP Season 89 Men's Basketball Tournament sa final score na 83-76. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
20: Nanaig ang mga basketbolista mula sa Taft Avenue kontra sa mga student athletes ng Loyola Heights. Matapos manalo ang De La Salle University Green Archers kontra sa Ateneo de Manila University Blue Eagles 83-76 sa UAAP Season 89 Men's Basketball Tournament First Round sa Mall of Asia Arena. Nagtala ng tig 15 puntos sina Joaquin Tovera at JC Makalalag para sa La Salle. Nasungkit ang 50 panalo kontra sa Ateneo matapos ang kanilang 100 matchup sa UAAP basketball history. Dahil sa panalo, parehong nasa 3-2 ang kartada ng La Salle at Ateneo sa standings. At sa ibang resulta naman, tagumpay ang National University Bulldogs kontra sa Adamson University Soaring Falcons 85-66 sa first game ng doubleheader noong Miyerkules. Last Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 35 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
21: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
22: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
21: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
4: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Makikita natin na starting October, medyo drier na, less ang rainfall in-expect natin. It's because of the effects na ng strong El Nino, and malaki ang chance na it will be a very strong El Nino.
6: Yan ang babala ng pag-asa sa posibleng epekto ng strong El Nino. Ngayon pa lang, dumidiskarte na ang mga residente sa posibleng water shortage, lalo pat hindi stable ang supply ng tubig sa ilang lugar sa Quezon City.
23: Siguro tuwing pagpatak ng 10 PM dito, wala na talagang tubig totally. So ang nangyayari, nagpupuno kami ng mga balde tubig in advance. Nangangamba rin kasi ayun nga, walang masyadong nangyayaring ordinance dito sa resident namin regarding sa outage ng water. So paano nga namin masosolusyonan yung malalabanan yung El Nino if wala silang nilalabas na memo kung paano masusuplayan kami ng water in terms of the outage here.
24: Ito ang water refilling station sa Barangay Kulyat sa Quezon City. Ayon sa kanila, hindi nila sasamantalahin ang nangyayaring hoarding para magtaas ng presyo sa kanilang serbisyo. Pero mapipilitan na nila sila magtaas kung sakaling maapektuhan na rin ang gastos sa kanilang produksyon.
25: Parang unfair naman sa tao yan. Lahat tumataas eh. Nung ano lang, pagka sobrang taas talaga yung gas siguro, kagaya nung yung unang bugso ng pagtaas, hindi ko na matandaan kung ilang buwan na yon. Nagtaas kami pero hanggang doon lang. Ngayon, kung hindi naman madubli uli yung presyo ng gasolina, ganun pa din siguro.
6: Ayon sa Malacanang, nakahanda ang pamahalaan sa posibleng epekto ng El Nino dahil dati na nila ito na paghandaan. Paalala naman ng palasyo, handa ang pamahalaan sa sitwasyon kaya walang dapat na ikatakot ang publiko.
26: Ang pamahalaan po ay handa po sa phenomenon na ito dahil kung matatandaan niyo po, 2024 ay nagkaroon na rin po tayo ng Task Force El Nino. So, hindi po kinakailangang magpanik katulad ng mga nakikita natin sa mga SOCMED. Ang kailangan po ng mga kababayan natin ay magprepara, maging ready po.
6: Habang pabugso-bugso pa ang ulan sa bansa, sinasamantala naman ito ng Department of Environment and Natural Resources para magkaroon ng alternative water source. Inatasan na ni Environment Secretary Juan Miguel Cuna ang lahat ng DENR unit para magkaroon ng risk reduction protocols. Magkakaroon sila ng simpleng rainwater harvesting system na magbibigay ng karagdagang supply ng tubig sakaling magkaroon ng krisis. Sa ulat ng pag-asa nitong weekend, muli pang bumaba ang level ng tubig sa Angat Dam sa Bulacan. 90% ng water supply sa Metro Manila ay nanggagaling sa Angat Dam. Para sa Integrated State Media, Jake Mikulob, IBC News.
27: Ito ang Presidential Broadcast Service.
28: Radyo Pilipinas.
29: Radyo Publiko.
27: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
30: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Luzon. DTI Region 2, pinalalakas ang suporta sa malikhaing komunidad sa Batanes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Batanes. Narito report ni Mayan Bata.
30: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Mayan.
0: Bilang pagpapakita ng suporta sa lumalagong sektor ng malikhaing sining sa lalawigan ng Batanes, pinangunahan ni OIC Provincial Director Tessie Isidre E. Gitaring ng Department of Trade and Industry o DTI Region 2 Batanes ang pagdalo sa muling pagbubukas ng Creative Hub at sa pagbubukas ng RIES, the Yvatan and the Sea na isang pinagsamang eksibisyon ng mga likhang sining mula sa hangtay artists. Ang pagdalo ng naturang ahensya sa isinagawang aktibidad ay sumasalamin sa dedikasyon ng DTI na patuloy palakasin ang lumalagong komunidad ng malikhaing sining sa lalawigan at kilalanin ang mahalagang ambag ng mga local artists sa pagpapanatili ng kultura, pagsulong ng turismo at pag-unlad ng ekonomiya. Sa pamamagitan ng pakikilahok sa mga aktibidad na may kaugnayan sa industriya ng malikhaing sining, patuloy na susuportahan ng DTI Region 2 Batanes ang mga Yvatan artists at ang mga malikhaing negosyante habang sila ay nagpapanatili sa pagkakakilanlan ng lalawigan, nagbabahagi ng mga kwento nito at nagpapanatili ng pagiging malikhain tungo sa mga oportunidad para sa komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mayan Bata ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Batanes.
30: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Benteng Bigas at Kadiwa Program patuloy sa lalawigan ng Ilocos Norte. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag City. Narito ang report ni Ronnie Durilag.
30: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Ronnie.
1: Bilang suporta sa mga kababayan sa Ilocos Norte na apektado ng mataas na presyo ng mga bilihin, patuloy ang bentahan ng Benteng Bigas meron na programa rin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa bisinidad ng National Food Authority Ilocos Norte branch. Ito ang inihayag ni ating branch manager Shorin Manglinong. Aniya, ang food terminal ang nagbebenta ng bigas habang ang NFA naman ang naglalabas o taga-release nito. Sa eksklusibong panayam kay Manglinong, isinasagawa rin tuwing ikatlong Huwebes ng buwan ang kadiwa ng Pangulo kung saan iniimbitahan ang mga magsasaka at ilang lokal na producer na may benta ang kanilang ani sa mas murang presyo. Plano umano ng NFA na gawing isang beses sa isang linggo ang kadiwa ng Pangulo upang mas maibsan ang epekto ng mataas na presyo ng mga bilihin. Matatandang umabot sa 7.2% ang inflation rate na naitala ng Philippine Statistics Authority kung saan ang pangunahing dahilan ng pagtaas nito ay ang presyo ng petrolyo, pagkain at ang mababang halaga ng piso. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Durilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
30: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Benguet Mining Board susuriin ang mine safety rules kasunod ng pagkamatay ng 7 small-scale na minero. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City. Narito ang balitang atin sa atin ni Joseph Cabanas.
30: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Joseph.
7: Hihigpitan at muling riripasuhin ang mga polisiya at regulasyon sa pagmimina sa Benguet upang maiwasan ang muling pagkawala ng buhay kasunod ng pagkamatay ng 7 small-scale miners lalawigan noong nakaraang linggo. Ayon kay Benguet Governor Melchor Diclas, regular na nagpupulong ang Provincial Mining Regulatory Board na binubuo ng mga kinatawan ng small scale at large scale mining, Mines and Geosciences Bureau at pamahalang panlalawigan upang bumuo ng mga panuntunan para sa kaligtasan ng mga minero tulad ng pagpapalabas ng advisory at pansamantalang pagpapahinto ng operasyon kapag hindi paborable ang kondisyon ng panahon. Ikipagtulungan din aniya ang probinsya sa MGB at mga Small Scale Miner Association upang mabigyan ng interim permit ang mga kwalipikadong minero para maging legal at maayos na ma-regulate ang kanilang operasyon. Ayon kay Diclas, batid ng pamahalaan na malaking bahagi ng kabuhayan ng ilang residente ang pagmimina, ngunit kailangang tiyakin ang kaligtasan ng mga minero kayon din ang pangangalaga sa kaligtasan at komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
30: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nation.
3: Mga magsasaka sumailalim sa orientation hinggil sa food processing. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City. Narito report ni Myra Revilla Villareyes.
30: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Myra.
8: Sumailalim ang mga magsasaka ng Naga sa Orientation Seminar hinggil sa Turmeric and Moringa Processing Value Added Opportunity sa City Agriculture Demo Site kung saan ginamit ang food pulverizer at food grinding machine. Inorganisa ito ng City Agriculture Office sa tulong ng mga food processing experts mula naman sa Naga City Food Processing Facility. Isinagawa ang demonstration kung papaano ang proseso ng dried turmeric product at dahon ng malunggay. Ginagawa itong pinong powder, pwedeng gamitin bilang ingredients sa mga pagkain, pwedeng herbal at wellness products. Potential ito para sa dagdag kita ng mga magsasaka. Ang turmeric ay kilalang antioxidant, samantalang ang malunggay o moringa ay kilala bilang superfood. Para sa Bagong Pilipinas, Mirna Mayro Revilla Villareyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga, Camarines Sur.
30: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pagsusuri ng lupa sinusulong sa lalawigan ng Catanduanes bilang hakbang sa banta ng El Nino. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Virac. Narito report ni Rosie Nieva.
30: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Rosie.
9: Sinusulong ng provincial government ng Catanduanes ang pagsusuri sa kondisyon ng lupa ng mga magsasaka bilang bahagi ng paghahanda sa posibleng epekto ng El Nino sa sektor ng agrikultura sa lalawigan. Sa pamamagitan ng Provincial Agricultural Services Office, nangangalap at nagsusuri ng soil samples mula sa mga magsasaka ng palay at high-value crops. Layon nitong matukoy ang sustansya ng lupa upang maging angkop ang paggamit ng pataba, mabawasan ang gasto sa produksyon at mapanatili ang produktibidad ng mga pananim. Pinangunahan ni Provincial Nutrient Coordinator Roger Olesco, katuwang si Gulayan sa Paaralan Provincial Coordinator Ray Samudio ang naturang aktibidad. Bahagi ito ng mga hakbang ng pamahalaang panlalawigan upang matulungan ang mga magsasaka na makapaghanda sa epekto ng El Nino at iba pang hamon sa klima. Para sa Bagong Pilipinas, Rosie Nieva, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
30: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 48 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
30: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: This is a public service announcement.
11: Discipline is the key.
12: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
11: Kilatisin ang sarili.
12: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
11: Importante rin na ating laging isipin.
12: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
11: Isang mahalagang paalala
12: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
10: This is a public service announcement.
13: Public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
30: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
28: Radyo Pilipinas,
29: Radyo Publiko.
30: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Cebu Water District nagsasagawa ng mga hakbang para matiyak ang sapat na supply ng tubig sa banta ng El Nino. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu City. Narito report ni Sheila Gravines.
30: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Sheila.
9: Magpuno ang mga opisyal ng pamahalaang pangusog ng Mandaue sa Cebu at Metropolitan Cebu Water District or MCWD upang matiyak ang sapat na supply ng tubig para sa lungsod sa gitna ng paparating na Very Strong El Nino na inaasahang magtatagal hanggang kalagitnaan ng 2027. Sa isang pagbisita sa opisina ni Mayor Tadeo Jovito Uwano, tinalakay ni MCWD General Manager Attorney John D.X. Lapid ang mga potensyal na lugar sa Mandaue City na maaaring magsilbing pagkukunan ng karagdagang supply ng tubig. Binigyang diin ng MCWD ang pangangailangan ng karagdagang supply para matiyak ang sapat na tubig para sa mga konsumidor bago pa man tumama sa bansa ang Very Strong El Nino. Nagbigay rin ng mungkahi ang MCWD na mas mabuti kung ang lungsod ay makikipag-partner
2: sa isang desalination plant dahil makakatulong ito upang madagdagan ang supply ng tubig para sa mga kabahayan. Bukod dito, layunin ng MCWD na makipag-ugnayan sa Department of Education, Mandawi City Division upang matukoy ang mga paaralang may panlugar na angkop para sa groundwater well na maaring magsibing pagkukunan ng tubig. Ipinaliwanag din ng MCWD na kapag matukoy na ang isang potensyal na pagkukunan ng tubig, bubuhay

0: Call! Nagpapadalang Police Regional Office 6 ng 4 na lang police na tulong sa Police Regional Office Negros Island Region sa pagpapatupad ng seguridad para sa Mascara Festival sa Bacolod City. Isinagawang send-off ceremony para sa matauhan sa Police Regional Office Multipurpose Hall Camp General Martin Teofilo B. Delgado sa Iloilo City. Dumalo sa seremonya si Police Brigadier General Rudecindo Reales, Regional Director ng PRO-NIR kasama ang mga pangunahing opisyal ng PRO-6 at mga tauhang idinedeploy sa Negros Occidental. Pinaalalahanan naman ni PRO-6 Director Police Brigadier General Randolph Tuanio ang mga pulis na maging responsable, profesional at disiplinado sa kanilang deployment. Hinimok din niya mga ito na maging madaling lapitan ng publiko, manatiling alerto, sundin ang mga tagubilin at yaging na ipatutupad ang mga police procedures. Binigyang diin din ni Tuanio sa mga commander ang kahalagahan ng maayos na briefing, deployment, komunikasyon at koordinasyon sa buong security operations. Samantala, nagpasalamat si Police Brigadier General Reales sa PRO-6 sa patuloy na suporta at pakikipagtulungan nito sa PRO-NIR, partikular sa pagpapadala ng karagdagang puwersa para sa seguridad at public safety operations ng festival. Mananatili ang 400 tauhan sa Negros sa loob ng 12 araw bilang augmentation force para makatulong sa pagpapanatili ng ligtas, mapayapa at maayos na pagdaraos ng Mascara Festival 2026 para sa mga residente, bisita at turista. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide. Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Mindanao. DepEd Sulu Division Office pinuri ang career advancement ng mga guro. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Hulo Sulu. Narito ang report ni Fatma Gino.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
1: Fatma.
3: Ikinitulani ni siyang madamang principal ng Cebu Bueno Senior Elementary School at District Focal Person ng Halaman District sa ilalim ng Department of Education Sulu Division Office ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hinggil sa patuloy na pagbibigay ng oportunidad para sa career advancement ng mga guro. Sa kanyang mensahe sa mass off-taking ng mga bagong talagang guro at mga napumot na guro sa Region 2, binigyan diin ng Pangulo ang kahalagahan ng pagkilala, suporta at career progression ng mga guro. Tinitiyak din ng Pangulo na walang guro ang magre-retiro sa kanilang posisyon bilang teacher man lamang. Ayon kay damang mahalagang mabigyan ang bawat guro ng pagkakataong umangat sa kanilang profesyon, lalo na ang mga matagal ng naglilingkod at patuloy na nagpapahusay ng kanilang kakayahan. Ani ang promosyon ay hindi lamang pagtaas ng posisyon, kundi pagkilala sa dedikasyon, kahusayan at mahabang serbisyo ng mga guro. Umaasa si damang na mas marami pang guro ang mabibigyan ng oportunidad na mapundan ang kanilang karera at maabot ang posisyong naaayon sa kanilang kakayahan at karanasan. Bukod dito, umaasa rin siyang patuloy na mapapabuti ang sahod at mga benepisyo ng mga guro upang higit silang may kayat na manatili at magpatuloy sa marangal na profesyon ng pagtuturo. Para sa Bagong Pilipinas, Fatma Delicino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hulo Sulu.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide. Mahigit sa 1,000 senior citizens makakatanggap ng kanilang cash gift talinsunod sa Expanded Centenarian Act. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City. Narito ang report ni Sheila Lizondra Celosia.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
1: Sheila.
4: Nakatakdang isagawa ang panibagong yugto ng pamamahagi ng cash gift para sa mga octogenarian, nonagenarian at centenarian sa Davao City. Ayon kay Office of the Senior Citizens Affairs o OSCA Davao Head Lorenzo Borja, sabay-sabay na isasagawa ang pamamahagi sa 3 distrito ng lungsod ngayong araw. Sa unang congressional district, gaganapin ang payout sa People's Park, sa Buhangin Gym naman para sa 2 distrito at sa Turil Proper Gym para sa mga senior citizens sa 3 distrito. Aabot sa 962 na mga senior citizen ang inaasahang tatanggap ng tig 10,000 pesos na cash gift para sa may edad na 80, 85, 90 at 95 alinsunod sa Expanded Centenarian Act. Samantala, 6 na senior citizen naman na umabot na sa edad na 100 years old ang nakatakdang tumanggap ng tig 100,000 pesos na cash gift. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Lizondra Celosia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide. Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Webes, October 8, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang

0: Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
3: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
4: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
3: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
5: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, yun, ini-enroll natin sa aral.
6: Ampalaya!
7: Ampalaya!
6: Kumakain kayo, ampalaya!
3: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
2: Kayong din, mga prutas, pakuan, manzana sa tubas.
6: Oh, nabusog ako sa kwento mo. Pinakamahalaga na maaari natin gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Philippine Standard Time. 7 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
0: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Uli, isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning, good morning! Oy, Webes na. October 8, 2026. Good morning po sa inyo lahat, mga kaibigan. Ito po ang programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo hanggang mamayang alas 8 ng umaga, ako po si Alan Alanige.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Tayo po'y napapakinggan sa 104.3 The Capital FM, ganun din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. At syempre, mapapanood din po sa live streaming sa mga social media pages nang nabanggit po ng mga impilan ng Presidential Broadcast Service. O, pambungad natin ngayong umagang ito ng Thursday. Narito muna ang traffic update. Direkta mula po sa MMDA Metro Bay.
2: Radyo Pilipinas Traffic!
5: Iatid sa atin ni Jam Satira. Jam, good morning!
6: Good morning po, Sir Alan Alyanige at sa lahat po ng tagapakinig ng Radyo Pilipinas. Lagay po ng traffic ngayon sa EDSA. Unahin po natin ang southbound lane ng EDSA North. Light traffic pa po tayo hanggang makarating po tayo ng EDSA GMA. After naman po noon, pagbaba po ng Kamuning flyover, heavy traffic na po tayo hanggang Monte de Piedad. Tuloy-tuloy, papunta na po ng Kitwason hanggang makarating ng Main Avenue, paakyat ng Santolan flyover. Tuloy-tuloy po papuntang Connecticut. Moderate traffic na rin hanggang makarating tayo ng Ortigas. Moderate na rin po yung EDSA Show. After naman po niyan, EDSA Show. Light traffic po tayo hanggang makarating po tayo ng Guadalupe. Susunod po, moderate to heavy naman po tayo EDSA Estrella papuntang Buendia. Light traffic naman po tayo hanggang makarating ng EDSA Magallanes to Evangelista. At heavy traffic na naman po pagdating ng EDSA Cabrera hanggang EDSA Top. Lumako naman po tayo sa northbound ng EDSA. EDSA Top po natin hanggang makarating po tayo ng EDSA F.B. Harrison po hanggang makarating ng EDSA Top. Heavy traffic na po tayo. After naman, may light traffic naman po tayo hanggang EDSA Magallanes. Moderate to heavy naman po pagbaba ng EDSA Magallanes northbound hanggang EDSA Buendia. After naman po niyan, light traffic naman hanggang Boni. Heavy traffic naman po sa EDSA Reliance hanggang EDSA Ortigas. Maglalay traffic naman po tayo hanggang makarating po tayo ng People's Power Monument. At muli mag-moderate to heavy na po tayo yung gateway po ng EDSA Camp Aguinaldo hanggang papunta ng Santolan flyover. After naman noon, magkakaroon ulit tayo ng light traffic papunta ng Main Avenue at mag-heavy traffic naman po yung paakyat ng Kitwason. After naman po ng kumbaw, naluluwag na po tayo hanggang makarating na po na yan ng EDSA Kamuning hanggang papunta ng North EDSA. Ngayon po ay araw ng Huwebes. May pinapatupad po tayong number coding. Bawal po tayong lumabas yung mga may plaka na nagtatapos sa 7 at 8. Mula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga at ito po ay magbabalik ng alas 5 ng umaga ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para po sa ibang katanungan or emergency assistance, huwag po kayo mag-atumbilik tumawag sa hotline ng MMDA 136 mula po sa Metro Base. Ako po si Jam Satira. Magandang umaga.
5: Thank you, Jam Satira. Mula po yan sa MMDA Metro Base.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 12 minutes na makalipas pong alas 7 ng umaga. Sandali lang, bibigyan muna natin ang ilang mga paalala.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
8: Pag-ibig fund, solid kabon!
9: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
10: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
9: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
11: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: To, nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon. Pwede itong lumaki ng katumbas ng 2 palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.
9: Ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag nais sa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
13: Maging brain gain tayo ngayon, invest na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
9: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
14: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan niyan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
9: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong imprastruktura. isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
11: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
10: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
9: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
11: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Makikita natin na starting October, medyo drier na, less ang rainfall in-expect natin. It's because of the effects na ng strong El Nino, and malaki ang chance na it will be a very strong El Nino.
16: Yan ang babala ng pag-asa sa posibleng epekto ng strong El Nino. Ngayon pa lang, dumidiskarte na ang mga residente sa posibleng water shortage, lalo pat hindi stable ang supply ng tubig sa ilang lugar sa Quezon City.
17: Siguro tuwing pagpatak ng 10 p.m. dito, wala na talagang tubig totally. So ang nangyayari, nagpupuno kami ng mga balde tubig in advance. Nangangamba rin kasi ayun nga, walang masyadong nangyayaring ordinance dito sa resident namin regarding sa outage ng water. So paano nga namin masosolusyonan yung malalabanan yung El Nino if wala silang nilalabas na memo kung paano masusuplayan kami ng water in terms of the outage here.
18: Ito ang water refilling station sa Barangay Culiat sa Quezon City. Ayon sa kanila, hindi nila sasamantalahin ang nangyayaring hoarding para magtaas ng presyo sa kanilang serbisyo. Pero mapipilitan nila sila magtaas kung sakaling maapektuhan na rin ang gastos sa kanilang produksyon.
19: Parang unfair naman sa tao yan. Lahat tumataas eh. Noong ano lang, pagka sobrang taas talaga yung gas siguro, kagaya nung yung unang bugso ng pagtaas, hindi ko na matandaan kung ilang buwan na yon. Nagtaas kami pero hanggang dun lang. Ngayon, kung hindi naman madoble uli yung presyo ng gasolina, ganun pa din siguro.
16: Ayon sa Malacanang, nakahanda ang pamahalaan sa posibleng epekto ng El Nino dahil dati na nila itong napaghandaan. Paalala naman ng palasyo, handa ang pamahalaan sa sitwasyon kaya walang dapat na ikatakot ang publiko.
20: Ang pamahalaan po ay handa po sa phenomenon na ito dahil kung matatandaan niyo po, 2024 ay nagkaroon na rin po tayo ng Task Force El Nino. So, hindi po kinakailangang magpanik. Katulad ng mga nakikita natin sa mga SOCMED, ang kailangan po ng mga kababayan natin ay magprepara, maging ready po.
16: Habang pabugso-bugso pa ang ulan sa bansa, sinasamantala naman ito ng Department of Environment and Natural Resources para magkaroon ng alternative water source. Inatasan na ni Environment Secretary Juan Miguel Cuna ang lahat ng DNR unit para magkaroon ng risk reduction protocols. Magkakaroon sila ng simpleng rainwater harvesting system na magbibigay ng karagdagang supply ng tubig sakaling magkaroon ng krisis. Sa ulat ng PAGASA nitong weekend, muli pang bumaba ang level ng tubig sa Angat Dam sa Bulacan. 90% ng water supply sa Metro Manila ay nanggagaling sa Angat Dam. Para sa Integrated State Media, Jake Mikulob, IBC News.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 24 minutes makaligpas ng alas 7 ng umaga. Tayo po'y makikipag-ugnayan muna sa head ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Yan po sa La Castellana, Negros Occidental. Meron pong sulfur stench galing sa Canlaon, sa Canlaon Volcano. Yan po sa ilang mga areas dyan sa palibot ng Canlaon kasamang La Castellana. Makibalita tayo kung kumusta na ang kanilang sitwasyon doon. Of course, may mga paalala ang MDRRMC nila tungkol sa tamang pag-iingat tungkol dito. Mga kaibigan, baka kausap po natin this morning ang head ng MDRRMO sa La Castellana, Negros Occidental, si Sir John De Assis. Sir, magandang umaga po.
21: Sir Alan, magandang umaga po at sa lahat na nakikinig at kikibalita sa channel na po.
5: Yes, sir. Yes, sir. Good morning. Well, dito hong early part of this week ay nagkaroon ng aktibidad ng Canlaon at nagbuga ng usok. Ano? Kumusta po sa ngayon? Nagbabalik na ho ba unti-unti sa normal, sir?
21: As of now po, sir, as back as normal.
5: Mm.
21: Kasi po, yun yung last na ano, nagabi na may mga affectation ng ano ng sulfur smell ay nawawala po at dala po ng ihip ng hangin galing sa bukan.
5: Okay, so ibig sabihin na hindi naman gaanong nagtagal, but of course ang unit po ninyo patuloy din ang paalala sa ating mga kababayan na dapat ay patuloy na nagsasagawa ng ilang mga preventive measures like ano, magsuot ng face mask
21: yes po,
5: at hangga't maaari huwag muna lalabas ng bahay, ganun ba 'yo sir?
21: Yes po, at maaari isarado po yung mga bintana, yung mga pintuan para ma-minimize po yung pagdaloy ng ihip ng hangin papunta sa kanila. At kung hindi na po makayanan yung ano, yung sulfur stench, is mag-wear po sila ng face mask. Nakadistribute naman po 'yan sa mga barangay galing sa regional office ng DOH at Office of Civil Defense.
5: Ayun, yun din.
21: Preposition na po.
5: Opo, yun din ngayon susunod ko na itatanong sana. So, naka-preposition, meron mga supplies ng face mask na down to the level of the barangays dyan sa inyong lugar, sir?
21: Yes po, opo, opo.
5: Ayun. Okay. Kumusta naman ngayon, sir? So, wala na. Back to normal na at wala nang dapat ipangamba yung ating mga kababayan dyan sa inyong lugar, sir?
21: Mayroon pa rin po kasi yung Canlaon, yung vulkan, is alert level 2.
5: Opo.
21: Yung sulfur na smell na initiate po yun nung last Friday na seismic advisory na mayroong maraming ano, na monitored na lindol yung P-box. Yun po yung binabantayan pa rin. Yun po yung nakakatakot.
5: Opo.
21: Kasi baka umakyat na rin po yung level o baka, we don't know, we're expecting for the worst case scenario po.
5: Mm-hmm.
21: Yung problem is, ano na po yung LGU, depletion na po sa logistical supply. Kaya po, kahapon sa meeting, yun po yung aming na-source out na for yun. Need for assistance, if
5: opo.
21: Ever na mayroong escalation. Yun po yung pinapangambaan namin. Pero yung community, advice na yan, update na sila sa situation ng vulkan, hindi lang po yung, ano, yung worst case scenario po.
1: Mm-hmm. Okay. At for reference lang ng ating mga nakikinig din na hindi masyadong pamilyar dyan sa inyo sa Negros Island, ano? Ang La Castellana ay isa sa mga towns na nasa may paanan mismo ng Canlaon, sir?
21: Opo, opo. Kami po yung ano, may maraming barangay affected dulot po ng last 2 years na escalation ng alert level.
1: Mm. Ayun.
21: Kasi po, meron po kaming 5 barangay na within sa vulkan. Opo. Yung mga karating syudad po namin is almost mga city.
1: Mm.
21: Nasa 2 barangay lang sa kanila yung affectation, pero iba yung sa amin, 5 at na municipality pa kami. Yun yung ano, kaya kami na hard hit talaga nung ano, nung may evacuation na tumagal nga po yun eh. Almost 7 months. Yung iba po, almost 2 years na hanggang sa ngayon.
1: Ayun. Okay. Now, on another matter, Sir John, ano, of course, sa lahat ay naghahanda dito sa epekto ng El Nino, super strong El Nino.
21: Opo.
1: Hanggang posibilidad na super strong El Nino, oh sorry, very strong. Bakit ka ba super ang nasabi ko? Strong, very strong El Nino. Sa panig po ninyo dyan sa La Castellana, kumusta po ang inyong mga paghahanda para dito, sir?
21: As part po sa LGU, nakapag-meet na kami with the executive sa aming mayor with this directives. Mas affected po yung ano, yung agriculture sector namin. Mm-hmm. As per meeting kahapon.
1: Opo.
21: So we have about 3 barangays no out of 13 na will be around 4 yung mga rainfed talaga na mga barangays na may mga palayan. Yun yung pina-force namin.
1: Opo.
21: Which is about 800 hectares po yun. So yung estimated losses is around 50 million for the ano, agriculture sector. Ang uh-huh. So yun po yung isang ano namin kasi mostly hindi po irrigated, rainfed po yun. Yun yung nakita namin. And then kulang po ng mga irrigation. Yan po yung ano. And in as part po sa LGU initiative, meron po yung health na ano namin, direct na ano ng proposal for cooling station and water station sa mga different na barangays ito support ng LGU. Yun po yung isang ano namin.
1: Ayun. Okay. So at least na maalaman natin na preparado ang inyong LGU dito sa posibleng maging epekto ng El Nino sa inyong lugar. Nako, sir, salamat ng oo. Yes, sir.
21: Salamat po.
1: Oh, salamat ng marami, sir, at magandang umaga po.
21: Magandang umaga rin po. Okay,
1: thank
21: okay.
1: you. Yes, sir. Good morning, mga kaibigan. Si Sir John De Aces, ang head ng MDRRMO ng La Castellana sa Negros Occidental.
3: Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. Boses. Kasama si Alan Alanige.
1: 31 minutes. Makalipas pong alas 7 ng umaga. Sandali lang, ilan munang mga paalala.
22: This is a public service announcement.
23: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
24: Kilatisin ang sarili.
23: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
24: Importante rin na ating laging isipin.
23: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
24: Isang mahalagang paalala
23: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
25: This is a public service announcement.
26: Public service announcement
25: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
27: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
28: A
0: blessing of safe voyage and a chance to cool off.
6: Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area.
0: The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad.
6: Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak,
0: described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong, sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
27: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
15: Makikita natin na starting October, medyo drier na, less ang rainfall in-expect natin. It's because of the effects na ng strong El Nino, and malaki ang chance na it will be a very strong El Nino.
16: Yan ang babala ng pag-asa sa posibleng epekto ng strong El Nino. Ngayon pa lang, dumidiskarte na ang mga residente sa posibleng water shortage, lalo pat hindi stable ang supply ng tubig sa ilang lugar sa Quezon City.
17: Siguro tuwing pagpatak ng 10 PM dito, wala na talagang tubig totally. So ang nangyayari, nagpupuno kami ng mga balde tubig in advance. Nangangamba rin kasi ayun nga, walang masyadong nangyayaring ordinance dito sa resident namin regarding sa outage ng water. So paano nga namin masosolusyonan yung malalabanan yung El Nino if wala silang nilalabas na memo kung paano masusuplayan kami ng water in terms of the outage here.
18: Ito ang water refilling station sa Barangay Culiat sa Quezon City. Ayon sa kanila, hindi nila sasamantalahin ang nangyayaring hoarding para magtaas ng presyo sa kanilang serbisyo. Pero mapipilitan na nila sila magtaas kung sakaling maapektuhan na rin ang gastos sa kanilang produksyon.
19: Parang unfair naman sa tao yan. Lahat tumataas eh. Noong ano lang, pagka sobrang taas talaga yung gas siguro, kagaya nung yung unang bugso ng pagtaas, hindi ko na matandaan kung ilang buwan na yon. Nagtaas kami pero hanggang doon lang. Ngayon, kung hindi naman madoble uli yung presyo ng gasolina, ganun pa din siguro.
16: Ayon sa Malacanang, nakahanda ang pamahalaan sa posibleng epekto ng El Nino dahil dati na nila itong napaghandaan. Paalala naman ng palasyo, handa ang pamahalaan sa sitwasyon kaya walang dapat na ikatakot ang publiko.
20: Ang pamahalaan po ay handa po sa pinomeno na ito dahil kung matatandaan niyo po, 2024 ay nagkaroon na rin po tayo ng Task Force El Nino. So, hindi po kinakailangang magpanik. Katulad ng mga nakikita natin sa mga SOCMED, ang kailangan po ng mga kababayan natin ay magprepara, maging ready po.
16: Habang pabugso-bugso pa ang ulan sa bansa, sinasamantala naman ito ng Department of Environment and Natural Resources para magkaroon ng alternative water source. Inatasan na ni Environment Secretary Juan Miguel Cuna ang lahat ng DNR unit para magkaroon ng risk reduction protocols. Magkakaroon sila ng simpleng rainwater harvesting system na magbibigay ng karagdagang supply ng tubig sakaling magkaroon ng krisis. Sa ulat ng pag-asa nitong weekend, muli pang bumaba ang level ng tubig sa Angat Dam sa Bulacan. 90% ng water supply sa Metro Manila ay nanggagaling sa Angat Dam. Para sa Integrated State Media, Jake Migulob, I
7: ABC News.
8: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
8: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
12: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan. 38 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga. Sama-sama tayo hanggang 8 a.m. dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa bayan na papakinggan sa 104.3, The Capital FM. Sa Radyo Magazine, 1278 kHz. Sa Sports Radio, 918 kHz. Ayos lang nating ulitin ito pong paalala ng Department of Health, mga kaibigan. Pagka ganito hong panahon ng El Nino. Eh di tagtuyo, taginit ha? Of course, ang importante, always stay hydrated. Hydrated. Uminom ng maraming tubig. Mga 8 to 10 glasses of water a day. Para ho hydrated ang ating katawan. Ayan. Huwag ding magbibilad sa init ng araw. Lalo na kung bandang alas 10 ng umaga na hanggang bandang alas 3 o alas 4 ng hapon. Kainitan ho yan. Iwas tayo sa pagbilad, pagbibilad sa direct sunlight. Napakainit, ha? And of course, importante rin na yung mga isusot natin eh, mga preskong damit. Presko, yung mga light-colored, yung maginhawa sa katawan ang tela ng damit para hindi ho tayo masyadong naiinitan. And syempre, paalala rin doon sa mga kababayan natin na ang nature ng trabaho ay nasa direct ng sikat ng araw. Halimbawa, yung ating mga traffic enforcers, ha? O mga traffic enforcers na napakasipag at nakatutok pa rin sa daloy ng mga sasakyan kahit sa kainitan ng araw, kinakailangan meron kayong mga heat break, di ba? Merong mga heat break. Oh, relyebo muna. Sisilong ako sandali. Ikaw muna, ha? Inom muna ako ng tubig. Yan, mga ganon, di ba? Kasama ho dapat yan sa mga palaging iniisip din ng ating mga kababayan o yung, ano, yung iba pa. O yung mga nasa kalagitnaan ng construction sa maghapon, di ba? Kabilad sa init ng araw, kung walang masilungan, kinakailangan i-consider natin, baka ho kayo yung heat stroke, ha? Iwas-iwas. Mga kaibigan, meron tayong 41 minutes na makalipas pong 7 a.m. Latest naman mula sa DILG, ang Department of the Interior and Local Government, bibili ng 1,500 fire trucks sa taong 2027.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Alamin natin ang detalye po ng balitang yan. Iatid sa atin ni Marian Bastasa. Mary!
13: Plano ng Department of Interior and Local Government o DILG na bumili ng 1,500 mga bagong fire trucks pagdating ng 2027 bilang bahagi ng modernization program ng Bureau of Fire Protection. Ayon kay DILG Secretary John Victoria, ito ay para mapalitan ang mga lumang fire truck at matugunan ng kakulangan ng firefighting equipment sa bansa. Anya, may mga fire truck na ginagamit pa rin kahit na 4 na dekada na ang edad nito. Paliwanag dito, isang government-to-government agreement ang isusulong ng DILG at ng BFP sa South Korean government para mapababa ang presyo ng bawat fire truck at makatipid ng 9 na bilyon ang pamahalaan. Kasabay nito, palalakasin din ng DILG ang police mobility, kabilang paggamit ng mga motorsiklo at drones para mapabilis ang pagtugon sa mga insidente at maabot ang mas maraming komunidad. Mula sa DILG para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Thank you so much, Marian Bastasa. Update po yan mula sa Department of the Interior and Local Government o DILG.
8: Boses
3: dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 42 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga.
3: Boses. Kasama si Alan Alanige.
1: Department of National Defense, itinangging pinag-iinitan ng Chinese schools. Ito'y kasunod naman ng pag-alis ng ilang guro sa Pilipinas. Alamin po natin ang detalye ng balitang yan. Iatid sa atin ni J. Mark Dagala.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: J. Mark.
2: Bosaran, magandang umaga. Pinapulaanan nga ng Department of National Defense na pinag-iinitan ng mga Chinese schools sa gitna rin ng masidhing pagtatanggol sa teritoryo ng Pilipinas. Kasunod na rin ng mga ulat ng sa 150 guro mula sa Immaculate Conception Academy sa San Juan City at Jubilee Christian Academy sa Quezon City para bumalik na sa China. Sa halip, sinabi ni Defense Secretary Gilberto Chutoro Jr. na pinaya niya lang ang China University sa Guangzhou kung nakonektado umano sa dalawang bagay. Una ay ang pagpapalabas ng academic study na kumustyon sa sovereign rights sa Paranes. At ang ikalawa ay ang pagsasanay ng Chinese teachers sa bansa. Babala noon ang kalihim, ginagamit ng Beijing ang mga guro sa tila paniniktik o pangiespiya sa mga paaralan. Kasunod nito ay iniulat din ng retired U.S. military colonel at maritime security expert na si Ray Powell ang nasabing usapin. Pero ginitin Chudoro, may sarili silang pag-aaral dito. Ginawa ng kalimang pahayag bilang reaksyon sa pagkundina ng Alliance of Concerned Teachers of ACT Philippines at naanilay tila pag-i-eko ng kalihim sa posisyon ng Amerika. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Thank you. Maraming salamat, J. Mark Dagala. Iyan po ang update, mga kaibigan, direkta mula sa Department of National Defense.
3: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Mga kaibigan, meron tayong 45 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Uy, eto ha. Oh, lalo na yung mga mahilig dyan sa pasyalan. Mahilig sa diving at swimming. Eto, eto yan ha. Pilipinas, mga kaibigan, muling kinilala bilang leading dive destination sa Asia. Yan po ay ayon sa Department of Tourism.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Alamin po natin ang detalye. Yatid sa atin ni AJ Ignacio. AJ. AJ.
4: Alan, muling kinilala ang Pilipinas bilang Asia's leading diving destination sa ikalawang magkakasunod na taon sa ginanap na World Travel Awards 2026 sa Maldives. Bukod sa diving, nasungkit din na bosalan ng ating bansa ang Asia's leading beach destinations sa ikasyam na pagkakataon at Asia's leading island destination sa ikatlong sunod na taon. Muling napalanunan ng Boracay ang Asia sa leading luxury island destination habang kinilala naman bosalan ng ang Department of Tourism bilang Asia sa leading tourism tourist board sa ikaapat na pagkakataon. Sa Batala, sa kauna-una ng pagkakataon bosalan naman ay tinanghal ang San Fernando, Pampanga bilang Asia's leading cultural city destination dahil sa mayabang kultura, tradisyon, pagkain at mga festival nito. Ayon na bosalan kay Tourism Secretary Vita Angara Matay na palalakasin pa ng gobyerno ang diving tourism sa bansa kabilang ng pagpapahusay ng access sa kaligtasan at serbisyo sa mga dive destination. Siyam pang mga tourism industry players bosalan mula sa Pilipinas ang nag-uwi ng mga parangal kabilang ang Philippine Airlines, Amanpulo, Okada Manila, City of Dreams Manila at Savoy Hotel Manila. Bosalan mula pa rin dito sa Department of Tourism para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: AJ!
4: Yes, Boss Alan.
1: Yung sa San Fernando, Pampanga, ang na-highlight doon, ang kinilala roon ay ang mayamang kultura, ikamo, ng San Fernando, Pampanga.
4: Yes, Boss Alan, tama ka dyan. Dahil nga ito ay kauna-unahan lamang na pagkakataon na tinanghal ang naturang bayan sa Pampanga dahil nga doon sa bilang Asia's leading cultural city destination, Boss Alan.
1: Oo.
4: Oo, dahil Dahil nga sa mga mayamang kultura, tradisyon at baka syempre alam mo naman Boss Alan yung pagkain.
1: Yun.
4: Yung masasarap magluto ang mga kapangpangan Boss Alan eh. Kaya, oo. Dapat ito nga nagbunga na itong parangal sa San Fernando, Pampanga.
1: At saka maliban diyan, 'di ba, yung pagkaganitong malapit ng Pasko, 'di ba? The Lantern Capital of the Philippines din ang turing dito sa San Fernando, Pampanga, 'di ba? Yung gawaan ng mga mayayabang, magagandang mga parol, 'di ba?
4: Oo, tama ka diyan, Boss Alan. Isa rin 'to, no, sa naging merito kung bakit nakuha ng San Fernando, Pampanga itong pagkilalang ito, Boss Alan, dahil nga sa, yun nga, napakayabong ng kanilang kultura. At syempre, yung mga tradisyon at mga festival dito, Boss Alan.
1: Yan, okay. Sige, AJ, salamat na marami for the updates mula sa Department of Tourism.
4: Boss Alan, wala pa rin dito sa Department of Tourism para sa Bagong Pilipinas. AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
23: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Publiko, 738 AM.
1: Tayo po'y makikipag-ugnayan naman sa Department of Agriculture. Makakausap natin this morning ang spokesperson po ng Department of Agriculture, Assistant Secretary Arnel De Mesa. Asa Arnel, sir, magandang umaga po.
5: Sir Alan, good morning. Magandang umaga po sa ating mga taga-subaybay.
1: Yes, sir. Una, sir, ilang kami ng mga update, of course, sa patuloy na pagtutok at mga preparasyon ng ating DA. Kaugnay naman itong El Nino. Nararamdaman na po sa sa maraming bahagi ng ating bansa, ASEC, sir.
5: Yes, sir Alan. Actually, nitong nakalipas sa dalawang araw sa pamumuno ni Secretary Kiko sa paggabay ng ating Pangulo, nagdaos tayo ng ating management committee at nakatutok yung ating pagpupulong na yon sa pamumuno nga ni Sir Kiko sa pagpaplano at pag-implement ng mga projects para dito sa parating na El Nino, lalong-lalo na dito sa bagong na-release na 6.2 billion na interventions natin para sa El Nino at saka dito sa patuloy na pagtaas ng petroleum products.
1: Opo.
5: So nakalatag na yung mga programa na yan, paano i-implement yung mga guidelines natin, gaano karaming magsasaka, magkano ipapamahagi bawat isa doon sa fuel assistance, doon sa fertilizer natin, doon sa presidential assistance for farmers and fisher folks. Kasama na rin dito yung pagbibigay ng fuel assistance sa ating mga agri-truckers, Sir Alan. So bukod dito yung ating mga interventions, inuutos ni Secretary Kiko, yung dahil ayon na rin sa report ng PAGASA, every month, iba-ibang lugar yung tatamaan ng El Nino. So Opo. Dapat yung response natin ay location-specific, time-specific every month hanggang sa matapos yung El Nino, Sir Alan.
1: Ayun, nabanggit mo, Asek Sir, na maliban sa ating mga farmers, fisher folks, ano, maging yung mga nagmamaneho ng mga truck na may kargang agricultural products, kasama sila, ika nga, sa pagkakalooban ng tulong para kahit papano makabawas sa kanilang operational cost, Sir, ano?
5: Yeah, tama yun, Sir Alan, kasi meron tayong tinatawag na mga agri-truckers na registered sa atin. Plus, pinapag-aralan nga rin yung pag-exempt sa mga toll fees. Yes. Para talagang makatulong sa ating mga kababayan at mabawasan yung gastusin sa pag-transport ng ating mga agricultural goods na magta-translate naman sa pagbawas ng presyo mga agricultural products.
1: Mm-hmm. At syempre, pag napapag-usapan yung El Nino na mas magkakaroon ng malaking bawas sa volume ng rainfall kung sakali at maaaring maapektuhan yung ating mga taniman,

0: malalaking ilog natin o groundwater source.
1: Mm-hmm.
0: At meron din tayong tinatawag na mga mobile solar-powered irrigation systems para naman doon sa ating, lalo na sa mga gulayan, sa ating mga sugarcane areas sa maisan, na pwedeng sprinkler, pwedeng drip, at pwede rin flooded para ma-ensure natin na yung ibang areas na mayroong sapat na tubig na pagkukunan ay mailatag natin na additional tubig para sa irrigasyon.
1: Ayan. At syempre, yung aspeto ng irrigasyon is one thing, pagka naani na yung mga agricultural products, abay, pag sobrang init, sir, di ba, mas madaling ma-spoil ang mga ito. So, meron din halimbawa, Ase Carnel, sir, na pagpapalawak ng mga cold storage facilities natin all over the country para dito?
0: Yes, Sir Alan. Buti nabanggit mo yan. Katuwang nitong proposal natin for additional funds sa solar irrigation systems ay meron tayong mga existing programs sa cold storage, but we are also requesting for additional resources dito sa cold storage. At tama yung naipunto mo, Sir Alan, na talagang pag ganitong sobrang init, madaling masira at yung ating mga agricultural commodities. At malaking tulong itong ating mga cold storage para ma-prolong yung shelf life at mabawasan yung post-harvest losses. Kasi napakalaki ng post-harvest losses natin sa pali pa lang, nasa 18% yan. Sa Vietnam, nasa 8% yung ating mga gulay. Magmula Baguio hanggang dito, yung malaki, talagang konti na lang yung natitira. So talagang napaka-importante, hindi lang sa production, mapalakas natin, but ma-maintain natin yung quality ng mga produce natin at mabawasan itong mga post-harvest losses natin.
1: Mm-hmm.
0: At mabawasan din yung ating mga ini-import.
1: Yan, okay. Naku, Ase Carnel, sir, salamat po na marami ha, for the updates mula sa inyo sa Department of Agriculture, sir.
0: Maraming salamat din, Sir Alan. Mabuhay ka and good morning.
1: Thank you, sir. Good morning. Assistant Secretary Arnel De Mesa, ang spokesperson po ng Department of Agriculture.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Bye-bye time once again. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayon pong umagang ito ng Thursday, October 8, 2026. Maraming salamat sa ating mga executive producer, Paula Antolin, Glory Fe Bagon, thank you. Ang mga co-pilot na maratin sa technical side, Rolly Bumatayo, Jo Marie Referial, Mark Bukiron, Mary Ann Villos, thank you. Papaalam po pansamantala. Ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Thursday morning sa inyong lahat.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Radyo Magazine,
4: 1278 AM.
5: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
6: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
7: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
8: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
9: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
10: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
11: Radyo on the go.
10: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
12: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
13: PBS Receiver.
12: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
10: Libre to ha?
14: Walang bayad?
10: Oo, walang bayad!
15: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
16: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
17: Alam ba ninyo, may 101 paraan ng pagluluto ng adobo. Iba't ibang rehiyon, iba't ibang paraan ng pagluluto nito. Adobong baboy, manok, pusit, kangkong, pati adobo sa gata, sa dilaw at may pineapple o sprite rin. Pwede ring piniprito, ni roast, flakes o sushi. Iba't ibang bersyon pero iisa lang ang sigurado, lahat masarap. Kaya ang tanong, ikaw, anong pabrito?

0: itong adobo mo.
1: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key.
1: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
3: Kilatisin ang sarili,
1: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
3: Importante rin na ating laging isipin,
1: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
3: Isang mahalagang paalala
1: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
2: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
2: from PBS Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Magazine.
5: 1278 AM.
6: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Magazine 1278.
8: Bubungad sa umaga.
9: Trending issues na pinag-uusapan.
10: Mga programang aabangan.
11: Agahan ang kahaponan.
12: 66 Informasyon.
13: GIS, your General Information Station.
5: Radyo Magazine 1278 AM.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas.
16: School on the Air. Programang maghahatid ng iba't ibang aral sa mga bata mula sa alpabeto, pagbibilang at mga makabuluhang kwentong pambata.
17: It's so much fun ang learning sa Radyo Magazine.
16: Makinig na sa School on the Air kasama si Teacher Cha araw-araw mula Lunes hanggang Biyernes
17: sa Radyo Magazine.
16: School on the Air. Katuwang ni Teacher at ni na Mommy at Daddy sa pagtuturo sa mga bata.
17: School on the Air sa Radyo Magazine 1278 AM.
18: Serbisyong kailangan.
19: Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
20: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
5: Radyo Magazine 1278 AM.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.

0: Good morning, isang maganda, malusog at masayang umaga sa inyong lahat mga bata. Kayo ay nakikinig dito sa Radyo Magazine sa ating programang School on the Air. Kamusta kayo mga bata? Makakasama din natin ngayong umagang ito 8 a.m. until 9 a.m. today. Sa Master Control na rin yan, Ms. Marichal Malimban at si Ms. Camille Umali. Samahan nyo kami 8 a.m. until 9 a.m. para sa isang oras ng mga bagong kaalaman at aral na hatid natin dito sa ating programa. Pero bago natin simulan ang ating kwentuhan at kulitan, inaanyayahan ko kayo na mag-like at mag-follow sa lahat ng mga social media platforms ng Radyo Magazine. Nasa screen natin ngayon lahat ng mga social media accounts, like and follow nyo na po kami. At mag-subscribe na din kayo sa ating YouTube channel. I-type nyo lamang sa YouTube at Radyo Magazine. At lahat ng mga nakikita ninyo sa social media na posting natin ay dumidirekta din po sa ating YT channel. Yung ating kwentong pambata, araw-araw na ginagawa natin dito sa programa, ay naka-upload din sa ating YT channel. May playlist pa tayo doon. Kaya pwede ninyong balikan yung mga episodes natin. At yung ating mobile app, ang PBS Receiver. Kung wala kayong radyo sa bahay, hindi excuse yan para hindi nyo kami mapakinggan. Dahil meron tayong mobile app, PBS Receiver available sa Google Play Store at sa App Store. Wala kayong babayaran basta meron lang kayong internet connection. Kaya mga bata, ano pang hinihintay ninyo? Sabihin na kina ate, kuya, mommy, and daddy. Sana lahat ay may PBS receiver na.
1: I-extend natin ang bond.